0: ọ̀tàrà kò sípìlì bọ́kọ̀ sípìlì bọ́kọ̀ ìwòdó bọ́kọ̀ sípìlì bíu ẹwà sípìlì sípìlì. Gbogbo àìkàrí sọ̀bù vua sales.inquiry@dangote.com Dangote Petroleum Family babban manufar mu ita ce gina makomar masana'antu ta Afirka.
1: Gidan miji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
2: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
3: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
4: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, haƙuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa ba ne. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

0: kasance ya asabe wannan tagumin kuma fa
1: tunanin makarantar yasar da ambat nake a ce shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hankali uwar gida wannan nan sura ne wannan kuwa na ambat ne
1: binta modern school nake gani fa
0: kware kuwa uwar gida ai abinta modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a don haka iyaye masu son samu ƴaƴan su ingantaccen ilimi Binta Modern School ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun daga kan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma ƙaramar secondary ta JS
1: mai gida sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samu gurbin karatu a Binta Modern School
0: za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters layin Musubahu Lakcara da ke karamar hukumar Kunduzu
1: ko a kan lambar waya kamar haka 0708888 ko kuma 0806003

0: al'ummar Najeriya na fuskantar barazanar sake fadawa wata
1: tsadar rayuwa ta daban saboda karin farashin man fetur da diesel. Fulani makiyaya sun nemi gwamnonin arewa su gaggauta farfado da hukumar raya yankin arewacin Najeriya kafin wa'adin mulkin sa ya kare. Har yanzu manoma a yankunan karkara na fama da barazanar kauracewa gonakansu. To ko menene yayi zafi, muna tafi da rahoto na musamman kan hakan. Kasar Eritrea ta zargi Habasha da yunkurin warkar da zaman lafiyar gabashin Afirka.

0: inda wasu ke gujewa wasu hanyoyi ko kuma rage tafiye-tafiye saboda tsoron kai musu hari.
1: Matsalar zirga-zirga yana fuskantar ta. Ko mu mata ana yin abubuwa da dama, kama daga suna, biki, har ma mutuwa, kana so ka je ta kama ka dole, amma saboda tsoron hanya sai ta hana ka kaje. Su kansu masu abin hawa, inda za a kai ka naira 100-200 za su iya cira 700 ko ma dubu.
0: Masu ruwa da tsaki na ganin cewa samar da ingantaccen tsaro a yankunan karkara zai taimaka wajen baiwa manoma damar komawa gonakinsu da bunƙasar kasuwanci da kuma tabbatar da zirga-zirgar jama'a cikin kwanciyar hankali. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshi, labaran Rahama.
2: Masana ƙoshin lafiya sun yi gargaɗin cewa yawan kwanciya bacci ana sanye da na'urar sauraron sauti a cikin kunne na iya jefa mutum cikin haɗarin samun matsalar ji, taruwar kakin kunne, da kuma kamuwa da cututtuka musamman cutar daji. Masana sun ce haɗarin ya fi ƙaruwa idan mutum yana sauraron sauti mai ƙarfi ko kuma ya shafe sa'o'i da na'urar a kunnensa ba tare da ya baiwa kunnensa hutu ba. Masana sun ce barci da na'urar kunne na nufin kunnuwa na mutum na iya kasancewa cikin hulɗa da sauti na tsawon lokaci, alhali ana buƙatar a riƙa samun tazara domin kunnuwa su ma su huta. Ha kuma sanya na'urar a cikin kunne na tsawon lokaci na iya toshe hanyar kunnen tare da sanya danshi ya taru da kuma hana kakin kunne motsawa yadda ya kamata. Wannan kuma a cewar masanar na iya ƙara yiwuwar samun kumburi ko kuma kamuwa da cuta, a ƙarshe kuma mutum ya rasa jinsa. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta ce illar sauraron sauti ga lafiyar kunne tana da alaƙa da abubuwa guda uku da suka hada da ƙarfin sauti na tsawon lokaci da ake sauraro da kuma yawan fallasa kunne ga irin wannan sauti. Hukumar ta ce yawan sauraron sauti mai ƙarfi na iya haifar da raguwar ji na ɗan lokaci ko jin ƙararrawa a kunne, yayin da ci gaba da hakan na iya lalata sassan jikin kunne da ke taimakawa wajen ji, wanda zai iya haifar da rashin jin ma na dindindin a nan gaba. Hukumar lafiyar ta duniya ta kuma yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 1,000,000 masu shekaru tsakanin 12-35 na cikin haɗarin matsalar ji a duniya sakamakon sauraron sautin da bai dace ba ko kuma kwana da abin sauraron sauti a kunne, musamman ta amfani da wayoyin hannu da na'urar sautin da ake amfani da ita na yau da kullum. Saboda haka hukumar ta bada shawarar kada a riƙa daga ƙarar na'urar sauti sama da kashi 60 cikin 100 na iyakarta, tare da baiwa kunne hutu akai-akai musamman idan ana bacci. A nan Najeriya ma matsalar na ci gaba da hauhawa a kullum, inda masanan ke gargaɗin cewa matasa suna da cikin barazanar rasa jinsu saboda yawan jin kaɗe-kaɗe da kuma sautin da bai dace ba, musamman lokacin da kunne ke buƙatar hutu idan ana bacci. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta wallafa jerin sunayen ƙarshe na 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakansu da za su fafata a babban zaben shekarar 2027 da ke ƙara ƙaratowa. Jerin sunayen wanda sakatariyar hukumar zaben ta ƙasa Rose Oriorent Otoni ta sanya wa hannu kuma aka fitar da shi a daren jiya, ya kunshi 'yan takara da jam'iyyun siyasa 18 da suka yi neman tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben na baɗi. Hukumar ta INEC ta bayyana sunayen 'yan takara 18 da mataimakansu da suka hada da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu Mechi, wanda shine ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa, da kuma mataimakinsa Kashin Shettima wanda zai sake yi masa mataimaki. Sai kuma Atiku Abubakar wanda shine tsohon mataimakin shugaban ƙasa a Najeriya lokacin mulkin Obasanjo, da zai tsaya wa jam'iyyar ADC takara a shugaban wato a zaben na baɗi, inda kuma Chibike Rotimi Amechi zai yi masa mataimaki. Sai Peter Girogiri Obi, tsohon gwamnan jihar Anambra kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour Party a zaben da ya gabata, wanda shine zai yi wa jam'iyyar NDC takarar shugaban ƙasa a zaben na baɗi. Sai kuma injiniya Rabi Musa Kwankwaso da zai masa mataimaki. Sauran 'yan takarar sun hada da na jam'iyyar LP wato Labour Party, da ya hada da Sunday Chibike Okereke da zai yi mata takarar shugaban ƙasa, kuma Hajiya Bintu Kwanto za ta yi masa mataimakiya. Sai jam'iyyar PDP da ta tsayar da Sandy Ojanga Onur da kuma Umaru Babangida a matsayin mataimaki da dai sauransu.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك اللهم دا سورارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma kuna iya aiko da sakonnin tambayoyin naku a cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan addressin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 2 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yayi daidai da 13 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limu OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah, kai tsaye a cikin shirin namu na fatawar rahama na wannan rana, za mu shiga domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Akrama kallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yake cewa, mutum ya saki matarsa saki na biyu, matar ta yi jinin haila guda uku, bai mayar da ita ba a lokacin iddar, daga baya sai ya ce ta koma gidansa. Shin wannan komawar ta inganta ko kuwa sai an sake yin sabon aure?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. In uwa masu kallo da sauraron wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A shi saki wanda ake komi a cikin sa, saki na farko ne da saki na biyu, kamar da Allah ya ce at talaqu marratan. Saboda idan mutum yayi saki na farko kafin ta kammala idda, yana cikin idda ta, yana iya dawo da ita. Haka nan yayi na saki na biyu kafin ta kammala idda, tana cikin idda ta, zai iya dawo da ita. Don haka ba aka ce ta yi iddar ta a gidansa gashi gata, saboda ya dawo da ita, don har a wannan lokacin da take tsaka da idda matarsa ce. Matukar bata kammala iddar ba, to sunanta matarsa, tana da haƙƙin ciyarwa da shayarwa, kuma za su zauna da shi guri ɗaya. In ya ga dama zai iya dawo da ita a gari ɗaya. Saboda haka amma in saki ya kai uku, saboda haka babu komai a tsakaninsu. Saboda haka ba ta da haƙƙin ciyarwa da shayarwa, inda ba ciki ne da ita take ɗauke da shi ba. Saboda haka ba ta da nafaka, ba ta da sakani, ba ta da sukuna, ba za ta zauna a gidansa ba, kuma za ta nemi abin za ta ci ta sha ba. Saboda babu kuma komai, igiyar aurensu ta riga ta tsinki. In ta kammala irda, shikenan. In har yana son ya dawo da ita a matsayin matarsa, to har sai ta yi aure sahihi, ta tare wancan mijin ya sake ta, sannan take da damar da dawo a matsayin matarsa bayan ɗaura aure. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Shi ne saki na uku da Allah ya ambata. In ya sake sakinta bayan waɗancan at-talaqu marratani, sai ya sake sakinta, Allah ya ce to bata halatta gare shi ba har sai ta yi wani auren ta wani mutumin. Ana nufin aure sahihi. In aure ne na jikana yi ta, wannan ba zai halatta masa dawo da ita ba. To shi ma in ya tashi dawo da ita, sai ya sake ɗaura aure a matsayin matarsa sabuwa fresh, sannan za ta shigo gidansa. Amma da abin da take cewa ita mai tambayar sun yi, to wannan a zama ne na baɗala, ba zama ne na aure ba. Haka duk abin da yake faruwa a tsakaninsu zai zanto wani abu ne da yake faruwa wanda ba daidai ba.
0: To kan kallon mai tambaya ta gaba cewa yake, mace tana zaune a cikin gida kuma tana yin ayyukan gida a tsakar gidan. Akwai makwabta a bene waɗanda tagogin ɗakunansu suke kallon tsakar gidan. Idan mace ta fito ba tare da hijabi ba, ana iya ganinta daga sama. Shin dole ne ta sanya hijabi duk lokacin da za ta fito tsakar gida?
1: Ba za a ɗora wato alhakin kare mutuncin ta kan ita kaɗai ba. Na'am, tana da mutuncin da ya kamata ta kare, amma wajibi ne su maƙotan da wundansu yake tsakai, yake hango tsakar gidan, musu mutane su kare wundansu. Dole su samu kariya da za ta hana su gano abin da yake gudana a tsakar gidan wata mai halatta ce ita ce kullun za ta dauna da hijabi ba zana cikin gidanta a tsakar gidan gidanta amma a halin ta mata sa hijabi in aka yaka ai ba adalci ba saboda su makotan da suke da window ne yake kallo tsakar gida su za a nemi cewa su samu abin da za su kare wundan su saboda haka idan to ba za su iya hango tsakar gidan ita wannan mata ba wannan shine haƙƙi na makoci akan makocinsa haka wajibi ne su yi wannan amma ba ita ce za a azabtar da yawo da hijabi a tsakar gidanta ba wannan ba daidai bane
0: to mu wannan mu tambaya kuma cewa yake menene hukuncin kwanciya rubda ciki a musulunci an ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada hakan menene ingancin wannan magana
1: akwai hadisi wanda malamai sun hassana shi hadisin Ya'ish ibn Tifkha ibn Qais daga mahaifinsa Tifkha ibn Qais da yace ya shiga masallaci ya kwanta rubuta ciki ya ba fara bacci sai ji ana zungurin shi da kafa yana daga kai sai ga manzon Allah ne sai yake tsaye kansa yake cewa tashi hadhihi daj'atun yuridha Allah wannan kwanciya ce da Allah baya so yasa wasu daga cikin malamai suka ce makaruhi ne irin wannan kwanciyar in ba da larura ba kuma larura daman hukuncin ta daban akwai wata larura da za ta hana shi da kwanta a gefensa na dama ko a gefensa na hagu ko ya rigingina a ce dole sai ya yi rubda ciki saboda cutar da take tare da shi ba za ta bashi irin wata kwanciya ba wannan ba to kaga wannan larura ce ba za ta zama tana da hukuncin haramci ba da haka malamai suke cewa makaruhi ne abin da mara kyau a ce mutum ya yi irin wannan kwanciya
0: to malam me wannan tambaya kuma ce yake cewa ni soja ne an tura mu aikin tsaro a iyakar Najeriya da Chadi na tsawon shekara guda kafin a sauya mu muna yin sallar kasar mu kuma muna hada azhar da la'asar da magriba da isha wasu suna cewa tunda mun san za mu yi shekara a wurin ya kamata mu cika salloli kuma idan muna kasar su sai mu ci rika yin kowace sallah a lokacin ta menene hukuncin shari'a game da wannan
1: to ita tafiya ita ce ake wa kasar kuma ita ce ake hada salloli guda biyu abinda duk sunan shi tafiya wato kai bulaguro ba ka je gari da zama ba duk gurin da ka je shi da niyyar zama koda ko zama ne na wani lokaci za ka bar gurin ka dawo inda kake amma dai da niyyar zama ka je wani ba ka yi maka kasar ba indai ka je da niyyar iqama akwai bambanci tsakanin ka je a matsayin matafiyi bukata ce ta kai ka da kaman bukata ka za ka bar gurin a ka je da matsayin za ka zauna a gurin na wani tsawon lokaci ko na wata ɗaya ne ba amma a duniyar zama ka je wannan ba za ka yi masa kasar ba matukar da niyyar iqama ka je ka kwashi dukkan kayayyakinka watakila in ma ba ka zama da iyalinka da komai to nan sunan ka mazaunin gari amma idan har ba da wannan ka je ba a matsayin matafiyi ne bukata ce ta kai ka da ka gama bukatar ka za ka tafi to ko da za ka yi wata wata biyu wata uku wannan magana mafi inganci babu wani haddi da wani hadisi ya zo a kan kwanakin kasar babu wannan ishtihadi ne na malamai wanda suka sanya wasu kwana hudu da suka sa amma dai babu wani hadisi da ya haddance ya iyakance cewa in ka wuce rana kaza to ka zama muqim annabi sallallahu alaihi wasallam ya je fathu makka ya yi kwana 19 a makka amma duk kasar ya ta yi ya je tabuka ya yi kwana 20 amma kasar ya yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idan darabtum fil ardi falaysa alaykum gunahun an taqsuru min as-salah in kun yi tafiya ba ku da laifi ba laifi ku yi kasaru anan bai ce in kun wuce kwana kaza ba ku cika Allah bai sanya haddi ba cewa in kun yi tafiya darbu fil ardi shine as-safar in kun yi tafiya Allah ce ba ku da laifi ku rage raka'o'in sallah to kaga annabi ko babu inda ya taba cewa sahabbansa cewa in kun yi tafiya ko kai kwana hudu ko cika shi sallah wani ijtihadi ne saboda haka magana ta da wasu daga cikin malamai cewa wannan ba shi da haddi face niyyar shi wanda ya tafiyar ya yi niyyar zama daga gari dan gari shi kenan ya zama ko da kuwa ya sa a ransa cewa bayan lokaci zai bar garin zai cika sallah ne amma idan ba da wannan niyyar yaje ba sunan sa mai kasaro kuma ka zai iya yin kasarin sa ya abin nan
0: to malam wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin mace ta kira mijinta da yaya ko shi ya kira ta da kanwarsa hakan shi ma yana cikin zihar
1: a ba shi ne zahari ba da mutum ya ce wa matarsa kanwata ko ta ce da shi yayana abinda ake kira zihari shine mutum ya kwatanta matarsa wajen haramci da mahaifiyarsa ya ce ta haramta gare shi kamar yadda mahaifiyarsa ta haramta gare shi amma wannan amalin ya ce ina kama da mahaifiyata wato kamar ni na halitta ko ya ce kina da kama da mahaifiyata wajen haƙuri ko wajen juriya ko wajen san yara ƙanana duk wannan ba shi ne zahari ba sai idan ya kwatanta ta da mahaifiyarsa wajen haramci wajen haramta yadda mahaifiyarsa take haram gare shi hurrimat alaikum ummahatukum to ita ma haka yake ɗaukanta a matsayin haramunci a gare shi wannan shi ne ake cewa zahari
0: to malam me wannan tambaya yake cewa wasu mutane ne suke bi na bashi ɗaya musulmi ne ɗaya kuma krista ɗaya yana bi na 100,000 ɗaya kuma yana bi na 60,000 yanzu haka mutanen nan Allah ya musu rasuwa sama da shekara 30 sai kwanan nan Allah ya nufe ni da tunowa ya zan yi
1: to duk waɗannan da suke bin ka bashi idan har ka san magadansu danginsu ƴan uwansu to ka ɗauki abin nan da suke bin ka bashi ka kai ma ƴan uwansu kai ka danka a hannunsu ka hannanta musu da wannan dukiyar wani ce a gona ga tana dawo to haka ka kuɓutar da kanka wannan in suna nan ka san su to wannan shine abin da yake wajibi kai idan baka san su ba baka san inda zaka same su ba to kai kokari dai wannan kuɗin ya fita daga hannunka kai ya zama ka ci gaba da barin sa a hannunka musulmi kai masa sadaka bayan ka fitar da shi da niyyar sadaka Allah ya bashi ladan a duk inda yake shi ko da ba musulmi ka fitar da shi da niyyar ka tsaftace kanka daga dukiyar wani da ba taka ba ko aka ka ba da shi ga wani ko ga wasu ko ga wani kamar aiki da mutane za su amfana da niyyar kai ka kubutar da kanka daga dukiyar da ba taka ba
0: to wannan tambaya take cewa mace ce aka yi mata aiki aka cire mata da a bayan mahaifa shin za ta ci gaba da ibada ne ko za ta zama mai jinin nifas
1: idan ya kai matakin halitta wato ya kai matakin da aka fara halittarsa kamar ya zanto ya kai wata uku ai kwana 81 ya shiga wata na hudu wannan ya kamata abin da ya wajaba akan abin da jinin da yake fita daga gari ta sakamakon fitar da wannan ciki jinin nifasi ne zata bar sallah har sai ya daina zubowa ko ya kwana 40 idan kuma kafin ya kai ga halitta ne wata ɗaya wata biyu aka cire cikin wannan bai zama haihuwa bai zama jinin nifasi ba saboda haka jini ne da za ta ɗauke shi na larura ba zai hana mata sallah ba zai hana ta ba abin da sai da ya dace kuma da jinin al'adarta shi kenan za ta ɗauke shi a matsayin al'ada kamar yadda ta saba yi kwanakin da ta saba yi
0: wannan tambaya yake cewa sau da yawa zan so in yi wani aikin ibada ko na lada kamar azumi na lafula sallar dare ko wani abun alkhairi amma da zarar tunanin ya zo min sai in fara jin wasuwasi ko shakku cewa dalilin da nake son yin wannan ibada dan ina son wani abu ne a wurin Allah ba dan in bauta wa Allah ba sakamakon haka wani lokaci sai ya ƙi yin ibadar wani lokaci kuma sai in wani lokacin kuma ina yin hakan domin neman abu a wurin Allah ya hukuncin hakan
1: na farko dai ka sani shaidan ba zai bar ka bauta wa Allah yadda ya kamata ba shi shaidan maƙiyi ne kamar da Allah ya ce maƙiyin ku ne ku riƙe shi maƙiyi na shaitan lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa maƙiyin ku ne ku ɗauke shi a matsayin maƙiyi ba haka duk abin da zai yi ya sa maka shakka a cikin addininka ya sa maka kokonto a cikin ibadarka shi ba zai yi zai fasa ba baka duk wannan wasuwasin da abin da yake zuwa maka a rai wanda kai ba hakan kai niyya ba amma ya dinga saka maka wannan a zuciya to kai banza da shi ya ci gaba da ibadarka da ka san da Allah kake in kuma har kai da kanka ka san ba dan Allah kake ba kana yi da wata bukata ta duniya to sai ka yi niyyarka ko kokari ka yi niyyarka kai dan Allah ne so abinda zai saka samu kuma duniya ya biyo baya bara ba laifi bane ba laifi bane dan mutun yayi azumi dan Allah kuma amma azumin kuma da yayi sai kara masa lafiya yayi dan Allah kuma yayi fatan wannan abin da yake dan Allah ya zama masa sanadiyar kara samun lafiya wannan duk ba laifi bane Allah ya ce ba ajata lai salikum junahun an tartabu fa min rabbikum ba ku da laifi ku ne kuma ba da ubangiji ku ba ku yi arziki in ku bi aikin haji amma ba shin a farko ka fara tunanin kai fa aikin haji ne dan kai samu kayan kasuwa zaka je ba idan ka haɗu da wani zaka je ba kaga tun daga nan ka lalata aikin ka amma idan ka je dan kai haji sannan kuma in wani abu ya zo na samu a cikin tafiyar ka samu wannan babu laifi babu laifi kokari ka tsaftace zuciyarka akan wannan manufa da kuma watsar da dukkan wani saki-saki na shaidan zai zama ka da shi wanda zai dakushe ka ya dakile ka ya hana ka yin ibada.
0: To malam me wannan tambaya yake cewa menene hukuncin kallon fuskar mace yayin cin kanya?
1: To in ka kalle ta ranka san wa ce ce ka zo ta zo ciniki da kai kura wani abu zai taso daga baya ka ce ai zan gane ta da sauransu wannan ba laifi kamar yadda ake kallon fuskar matar da ta je ba da shaida. Mace da ta je ta ba da shaida gaban alkali ana buƙatar tazkiya wato a yadda cewa mace ce da tana da hali mai kyau da ba za ta yi ƙarya ba da shaida don mun san cewa a musulunci ba kowa ne ake yarda da shaidarsa ba sai mutumin da aka yabi halinsa shi ne abin da ake ce tazkiya ya zama adali ne an san shi ba mutum ne maƙaryaci ba ne gari maha'inci azzalimi macuci wanda ake haɗa baki da shi a yi rashin gaskiya ba a kimi na ƙwarai to kaga ba zai yiwu a san matar da za ta ba da shaidar nan ta ƙuri kimi sai an ga fuskar ta ta ba wance ce wance ce wani sa irin fa fuskar ta ta je ta ce ita ce wance ta faɗi sunan wata mutum ya kirki alhalin ƙarya take to shi yasa a nan aka yadda waɗanda za su yi tazkiya su san wace ce za ta ba da shaidar eh ba wance ce eh mun san ta kaza kaza kaza haka nan mai ciniki da sai da sayarwa don ya san maye ya zo burin sai sai abu kaza wani abu zai taso da za a nemi a ya nuna wane ne ya kawo masa ko wane ne abin da zai iya fadar cewa ai wane ne irin yanzu da ake kai kayan sata ko ake zuwa sai kayan sata ko wani irin wannan to sannan ka ga da kake mu'amala ba laifi amma ka kura mata ido a matsayin kana kallon kyanta ta yi maka da sauransu wani haramun ne kuma kyan da zaka kallon da zaka bambance mutum wane ne shi kake tare da shi ai ba wani kallo ne da na ƙurilla ba in ka kalli mutum kaɗan ka kalli mutum sau ɗaya sau biyu za ka iya sani ko ba ya zo wucewa ka ce wannan je ya zo buna wannan je da shi muka yi mu'amala ba sai ka ƙura ido ka tsaye da ido ƙwarar akan mutum ba sannan kake cewa dan ka tantance shi ne a'a haka ba laifi ba ne kallo na ta gane wace ce amma ba wai ya tsara sa mata ido ƙwalle na kallon kyanta ba kuma zuciyarsa tana wani saƙi-saƙi da ba ba
0: tumi wannan tambaya kuma cewa take malam menene hukuncin yin fitsari a tsaye da yawancin mata suke a wato irin public toilet kamar a makarantu ko gidajen biki saboda gudun ɗaukar cuta fitsarin yakan fallatsa amma sai a kwara ruwa ko a yayyafa idan ya fallatsa ya abin yake
1: to a ka'ida shi fitsari ko gaɗa namiji an fi so ya tsona shi ne abin da aka fi so ko gaɗa namiji ba fitsari a tsaye ɗin aka fi so ba an fi so ya yi shi a tsugune saboda shi zai fi ba shi damar yin fitsarin a tsaye kuma sannan ba zai riƙa dawo masa ba amma an halatta idan ya zanto a guri ne kamar yadda najasa in ya yi tsugune kayan jikinsa ma za su iya sharan najasa wannan babu laifi don ya yi a tsaye hadisin Aisha da ke cewa ma bala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan kuma al-haddasa ka annabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'idan faqad kadhab Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin fitsari ne sai a zaune wanda dai ya gaya maka ya tsaye ƙarya yake sai ga hadisin Huzaifa a cikin sahih al-Bukhari da Muslim ya ce sun fita tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ratsi wata shara ta wasu mutane sai ya fitsari a tsaye malamai suka ce can bukata ce na farko dai gurin zuba shara ne daga gurin zuwa shara ba zai katsa buna ba suna daura zani a wancan lokaci ko abin nan izari suna yafo ne in ka su katsa buna to zai iya sauka a kasa ya zama ya share kasanta sanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin abu bi bayanin jawaz dan ya nuna al'umma su cewa to hakan in akwai bukata ya halatta sauraka in yayi sau daya to wannan yin guda daya ya isa ya bada bayanin halacci hatta shar kiyama dan kada a zaci cewa tunda yawanci a tsugune yake a zaci cewa to bai halatta a tsayin ba ko da bukata ta tashi tana ana bukata ba har ba za a yi ba annabi yayi wannan dan ya nuna wannan hukunci kuma hukunci ya riga ya tabbata ta wannan hanya to shine malamai suka ce babu wani cin karo tsakanin hadisin Aisha da Huzaifa ita Aisha ta faɗa abin da ta gani ne tana tare da annabi a gida ta sanya yake shiga ban daki ya yake tsuguno shi kuma Huzaifa ya faɗi wani abu da ya faru a can a waje a halin tafiya wanda ba Aisha a gurin saboda kowa ya bada labari da ilimin sa shi dai Huzaifa bai ce bai taba yi a wani gari a ce ya karyata Aisha ita kuma ta faɗi cewa ai ni ƙarya abinda ta sani ne take faɗa abinda kuma ya faru a wajen nan bata gan shi ba saboda suka ce babu wani cin karo a tsakanin hadisan kowa ya bada labarin abinda ya sani ne dukkanin su sahabban annabi ne adalai ne amintattu ne saboda ita mace ba a ma san abinnan yin fitsarin tatsi ba saboda yin fitsarin tatsi zai dawo mata a jikinta shi kansa namiji da aka yi bai a tsaye in bukata ta tashi an ce kai ya zama gurin tsandauri ne da zai rika fallatsu masa saboda fallatsuwar fitsari a jikin mutum ba tare da yana kula ba jera ibada haka yana da matsanancin ukuba kamar gurabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ana musu azaba daya saboda yana yawan gulma da annabi manci hada fada da hada gurama annabi ya ji shi ana masa azaba a kabari sai kuma saboda la yatanazzahu min bawli yana fitsari ba taka tsantsan yakan bari yana bata jikinsa to kaga ashe akwai hadari mutum ya rika barin fitsari yana fallatsan masa yana daga cikin asbab na azabar kabari min asbabu azabil qabr shi kaga ba abin mai sauki ba sai kuma dabi'ar halittar mace ba zai yi fitsari ba tare da ya fantsama ba a tsaugona ma yana fantsama bare kuma ta tsaya haka zai fantsama saboda haka wani abu ne da shi ɗaya yake kawowa da wasu wasu cewa akwai infection waye wannan tsoron infection din sai su tuga da sai a tsayin to wannan kuma tsayin zai iya sawa fitsari ya dinga fantsar jikinta ko tana ibada da wannan da kuma yana da hatsari a wurin wannan saboda haka sai a yi iya bakin yadda za a yi a ga an kiyaye ba a ce haramun ta yi ba dan ta yi a tsaye amma dai in wannan yana faruwa yana taɓa wani abu na jikinta ko na tufafinta kuma tana yin ibada da shi ba ta sani ba yana daga cikin asbab na azabar kamar to sabon ba na faruwar azabar kabari yana ta kiyashe mu
2: to ni malam mai wannan tambaya malam cewa yake shin wanda ya atishawa sanda limami ke hudu ba zai yi tahmidi kuma waɗanda suka ji shi za su amsa masa
1: zai yi a ransa amma ba za a amsa masa ba wasu malamai suka ce an sa masa din shi ma ai magana ce annabi kuma ya ce kala wanda duk yake yin huduba kada ya ce wa dan uwansa ba yi shiru abin da yake musamman idan mutum yana magana ya ce abin nan yana magana a huduba yana yin munkar ne yana yin abu ne mai laifi saboda haka ka ce da shi shiru ba mai kai da kyakkyawan abu sai ka ce kai ma ka faɗa in ka faɗa kai ma ka yi lagu aka hana ka kai magana kwata-kwata ko da ko maganar mai kyau ce aka ce ka kai ta to suka ce kaga wannan ma ya shiga ciki wasu daga cikin malamai suka ce a'a shi wani haƙƙi ne na musulmi akan musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar a ciki ya ce wata shmitul atisi da yi wa mai atishawa gaisuwa lokacin da ya ce alhamdulillah ka ce da shi yarhamukallah wannan haƙƙin sa ne a kanka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayanku ya ji ɗaya ya yi atishawa ya ce alhamdulillah to ya gaishe shi falushan mithu ya ce da shi yarhamukallah suka ce to kaga a nan annabi ne ya yi umarni kuma ya ce haƙƙin sa ne a kansa saboda haka in ya yi atishawa haƙƙin sa ne akan sai ya yi masa wannan gaisuwar. Amma malami suka ce ai can ma wani abu ne mai kyau, kuma haƙƙi ne akan musulmi na ɗan uwansa musulmi in ya ga yayi ba daidai mai nasiha ne ne zai san sa haka fansah lahu. Amma aka ce da shi ya shiru kai ya magana, sai suka ce to kaga wannan yana nuna cewa waccan hala ɗin hala ce ta idan ba a huɗu ba ake ba gurin da aka hana shi. Yanzu in ana sallah an hana magana, kuma ko da mutum ya ci shawa ba za a ce rahmukallah kamar yadda ya nuna a hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. To nan ma the same thing abu ɗaya ne, yanda nan aka ce kana sallah kada wani ya ci shawa ka ce da shi rahmukallah ko da zai ce alhamdulillah, to can ma an hana ka magana ai in ana huɗu a ce akai ka saurara. Saboda haka in ka yi magana a nan ma kamar yadda ka yi a can aka ce ba daidai ba ne, nan ma in ka yi ba daidai ba ne. Kamar dai wannan maganar ta farko ita ce za ta fi ƙarfi cikin maganganun malamai, saboda ita waccan hana cewa ya yi masa tashmiti wata hala ce, wani yanayi ne keɓantacce, ba wai cewa aka yi koyaushe ne ya zama a haka ba. Kamar yana sallah ne da ji wani a cewa ce rahmukallah ba zai magana ba, to haka ne ita ma huɗu ba ba zai ce komai saboda an hana shi yin mata magana ko da mai kyau ce a daidai wannan lokacin. Kuma aka ce za a yi wannan duk sanda wani ya ci shawa in masallaci ya ce ya rahmukallah, wancan ma ya ce ya rahmukallah a yi ta faɗa, shi kan san mai huɗu ba za a kawo masa abin nan a hargitsi a cikin yanayin huɗubarsa.
2: To malam me wannan tambaya kuma yake cewa idan ban samu rawatib a bayan magariba ba zan iya ramawa bayan sallar isha'i?
1: Ba a ramawa duk abin da ka yi lokacin sai wuce shi kenan. Abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka san ya rama ita ce ratiba ta bayan abin da ba ratiba ba ce ma sallar da yake da ta kafin ratiba ta kafin la'asar, wanda yake ta kafin la'asar ya rama ta bayan la'asar saboda wani shuguli da ya bai tsare masa. Amma ba a ce duk sanda mutum ya rasa ratib ba sallata ratiba ya biya ta a wasu lokuta ba.
2: To malam wannan tambaya ma kwatankwacin ta ba, mai tambayar cewa yake a rawatif da ake bayan magariba shin ta faɗi ne idan aka haɗa sallah saboda ruwa?
1: Kai ai ana baka wani uzuri ne domin wata larura da kake ciki, ce idan ana ruwan sama ko idan adari ganga-ganga ya taso ne ruwa zai ɓarke ku haɗa salloli don ku samu ku tafi ba tare da kun matsu ba ba tare da kun takuru ba, to kuma za a ce ka tsaya ka yi ta yin ratiba sai dai ka yi ta bayan isha'i ɗin shi kenan.
2: To wannan tambaya malam cewa yake mun kasance a wajen sana'armu ana yin jam'i, to idan an yi ruwa ana haɗa sallar magariba da isha kuma mutane sai su ci gaba da sana'arsu, ya matsayin sallar su yake?
1: Wannan ba daidai ba ne, ita haɗa sallar abin a masallaci mai imami ratibi, masallacin da yake da imam ratibi wanda mutane suke zuwa su fito daga gidan gidansu a ba a yi sallah. Aka ce idan akwai ruwan sama ana yi, ko kuma dalilin sami ƙarfi ya taso kuna iya haɗa sallolinku saboda gudun kada ku rabu ku kasa damu samun haɗuwa. Domin kuka rabu bayan magariba kuma ruwa ya ƙi tsayawa fitowa daga gida za ta yi muku wuya, haka za ku rasa sallar jam'i a wannan lokacin, sai aka ci to ku haɗe su. Amma da kuke zaune a guri guda ba inda za ku je, kun gama kowa ya ci gaba da sana'arsa, wannan ba daidai ba ne, ba ku haɗa sallah a irin wannan, kuma sallar musalla ne wannan. Bambanci tsakanin musalla da almasjid, almasjid shi ne masallaci da yake da liman ratibi ana salloli biyar shi ne, amma almusalla wurin da aka riƙe shi gurin sallah watakila bai da ma imami na ɗaiɗu wanda aka samu a gurin ya iya jin sallah watakila ma a yi jam'i ɗaya na biyu na uku a guri wannan zo su yi su tafi wannan su tafi, watakila ma ba a saba ba a ma sallah a gurin, amma duk ba ku haɗa sallah. Sannan baya ga abu ɗaya kuke a tare kuke abu ɗaya, me ya zai sa ku haɗa sallah tun daga kunan in an jima za ku kuna nan haɗin sanda lokacin isha'in zai yi, saboda ka ba halatta a irin wannan haɗa sallah a irin wannan yanayi.
2: To ne wannan tambaya malam cewa yake wasu masallatan har yanzu suna kiran sallah kafin lokaci, menene madogararsu?
1: Su aka tambaya su menene madogararsu, amma shi ne kiran sallah shi ne al-i'lan bi dukhuli waqti as-salah, shi ne ma'anar kiran sallah a sanar da mutane lokacin sallah ya yi, shine ma'anar kiran sallah to lokacin bai yi ba kana sanar da mutane yayi agar ba kana ga musu abin da ba gaskiya ba to cikin sallar cewa kake hayya wa sallah hayya kubo sallah kubo sallah ko ba lokaci bai yi ba sallah ɗaya ce aka ce a kira sallah ita ba guda biyu daya shine na tayar da mutane su tashi su daina bacci dan su kinsa sallar asuba ce kiran sallar farko shi ma ba ta zama tsakanin sa da nabi nabi kuma a kira su ita ce wanda ake sanar da su lokaci yayi amma sauran salloli duka kiran sallah ɗaya gare su hatta sallar juma'a kiran sallah ɗaya gare ta shine lokacin da liman ya hau minbari haka ya kasance a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance a lokacin sayyidina abubakar haka ya kasance a lokacin sayyidina umar lokacin sayyidina usman jama'a suka yi yawa musulmi suka kara yawaita madina ta fara kara fadada ana cin kasuwa a waje wajen garin madina haka sai zamanta ba abu da amsa kowa ba agogo da ake da shi ana gane lokacin sallah ne da tafiyar rana da goshewarta daga zawali da sauransu to sai zamanin mutane sun fadada jama'a ta yi a shagala da harkar kasuwanci liman har ya gama huduwa ba a sani ba sai sayyidina umar ya sayyidina usman sai ci tuni zai hana ladan idan an liman ya kusa hawa minbari ya je bayan gari ya yi kiran sallah don mutane da suke harkar hada-hada kasuwanci su bari su tafi su kinsa su dawo su musu da masallaci sai kuma a kiran sallah da annabi ya saba yi in an hawa minbari sannan sai a yi sallah shine suke kiran su al'azan al-Usmani dan haka zaka ga ana al'azan al-Usmani ana danganta shi da sunna Usman shi kansa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi Abubakar da Umar shi kuma da ya kawo ya ce a rika yi ga hikimar da dalili da yasa ce a shi yasa malamai suke ta tattauna a kansa cewa to a yanzu abubuwa sun kawo wannan abin da yasa a yi shi babu shi yanzu da kake da abubuwa a hannunka kana kallon lokaci masallati akwai amsa kowa zai aka kira sallah duk inda kake zaka je in baka gina wannan masallaci ba zaka je wancan masallaci in baka gina nan ba zaka je nan saboda ka kaga ba bukatar aje a wani kiran sallah na kafin kuma kowa yana ganin yau masallacin ana fara huduwa karfe 1 ka duba gonga 12 ka san cewa karfe 1 za a fara huduwa so akwai abubuwan da yanzu suka je yau dan yi wannan duk wanda shi babu wani kiran sallah a zamanin annabi in banda kiran sallah na asuba shi ma da farko ake yi sannan a sake nabi ba ka kiran sallah kafin lokacin sallah ba daidai ba ne musamman sallar la'asar mutane sun fi yin ganganci a sallar la'asar sallar azahar magariba isha'i duk wannan a isha'i ma ana dan samun matsala ma sallar la'asar da mutane suka dauka hudu dot la'asar ce wani lokaci la'asar tana buta hudu wani lokaci tana goto hudu da minti uku da minti biyar sannan waɗanda suka saba suke yin kiran sallah kafin hudu da na jona masallaci sallar la'asar tana shiga hudu ko da minti biyar ne a lokacin yanayi ya canza sai na samu hudu saura kwata na dan yanzu ya kira sallah hudu saura kwata kaga lokaci bai yi ba sai na ke masa magana ce anan ka kira sallah a lokaci bai yi ba sai ce eh ai ba za mu yi sallah ba sai lokaci ya yi ce to ai matsala ce na ce kai yanzu kana magana wanda za su yi sallah a bayan ka ne ko a nan masallaci amma ka kamanta akwai mata a gida yayin da ka kira sallah kana gaya musu lokaci ya yi wata matar kokari ne da ita bila kawai take ji kiran sallah ta tashi ta yi sallah akwai marasa lafiya wanda ba sa za su fito ba ko tsufa ko wani abu kiran sallah suke amfani da shi su tashi su yi sallah ka kira sallah sun tashi su yi sallah ka san cewa ita sallah in ka kamar ta kammara harama kawai a wajen lokacin ta duk sauran ko yin hudu kai ta a cikin ta yi ba kammara harama na rukuni ce in ta faru a wajen lokaci sauran rukuni duka suka faru a cikin lokaci sallah ba ta yi ba da ci to ballan ta na kuma mutum ya rako yin hudu duka a wajen lokaci ce akwai ba daidai bane ita kiran sallah abinda suke nufi al-i'lan bi dukhuli waqti salah sanar da mutane lokacin sallah ya shiga ko kuma ka sanar lokacin bai shiga ba saboda haka ya kamata mutane a kula da wannan musamman sallar la'asar sallar magruba ma har da raga da ita ma amma ita ma ana gaggawa wani lokaci wajen kiran sallah sai ga cewa lokacin bai gama shiga ba an kira sallah wasu ma har su yi sallah a daidai wannan lokaci.
2: To malam ne wannan tambaya kuma yake cewa malam da mutum yayi bara da kuma rinci kuɗi da ruwa wanne ne yafi?
1: A ya za ka hada cirance wato riba shi ne zanubin da kaɗan ɗan zunubai da Allah ya ce mai yin sa yana fito ne da Allah, yana yaƙi ne da Allah. Wanda yake harka da riba Allah ce fa'zanu bi harbin min Allah wa rasul, ku shelanta yaƙi da Allah da manzansa. Saboda haka babban laifi ne ba ƙarami ba. Ita bara akwai lokacin da take zama ba ba laifi ba ne, mutumin da ya rasa babu mai bashi dan ya roƙa ba laifi ne ba, ba ya yi da shi ba mai bashi ya roƙa. Allah ce wa amma sa'ila fala tanhar, wanda ya zo ya roƙi kaka daka masa tsawa. Sai za ka haɗa shi da riba, na'am ba so ake mutum ya zama mai bara ba, amma ba za ka haɗa dan mutum ya yi bara an bashi ka ce daidai yake da wanda ya ci riba, ko kuma a'a da shi da wanda ya ci riba ya fi wani laifi. Haɗin bai yi ba. Saboda haka gawo ya yi bara sau dubu da ya ci riba sau ɗaya.
2: To malam mai wannan tambaya kuma yake cewa na kasance duk abin da zan yi a rayuwa ina sanar da mahaifiya don kawai ta yi min addu'a. Yanzu sai na lura tana bibiyar malamai in duba ko dai a ce bokaye, duk kuɗin da zan bata sai ta kai wa malam da sunan wani kiyasin sako ni a gaba a yi min wasu surkulle ko dai wani abu makamancin haka. Na sha yi mata nasiha cewa wannan shirka da Allah ne, Allah kaɗai yake da ikon akan bayinsa. Da ta lura ba na son maganar kuma ta ƙi daina zuwa. Yanzu na daina sanar da ita komai nawa, kuma na daina bata kuɗi. Ina saya mata kayan abinci da sutura in kai mata ba tare da na haɗa mata da kuɗi ba. Ina neman shawarar malam domin haƙiƙa ina cikin jarabawa.
1: Babu shakka a ce mahaifiya tana mu'amala da bokaye da yin ba jarabawa ce, yadda shi ne tambayar faɗa. Saboda halaka ce tsirararta, bin bokaye halaka ce tsirararta, bin wasu waɗanda suke daidaita kansu da Allah, suke da'awar cewa suna yi maka abin da Allah ne kaɗai yake maka, suna iya kare ka daga abin da Allah ne kaɗai yake kare ka, wannan ba ƙaramin hatsari ba ne. Saboda haka mahaifiyarka da take cikin wannan mummunan aiki tana cikin hatsari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce man atakahina aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad, wanda duk yazo ga boka ko man dan duba ya masa wani tambaya ya gaskata shi akan abin da yake faɗa, mun yace ba ya kafircewa abin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kafircewa alqur'ani. Kaga akwai hadarin da ya kai musulmi a ce ya kafircewa alqur'ani. Alqur'ani yace kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, kace na sama da na ƙasa duka ba wanda ya san gaimu sai Allah, amma wani yana da awa shi ya sani. Kaga karyata alqur'ani yake shi yasa annabi ce ya karyata abin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne alqur'ani. Haka wannan jarraba ce, kuma duk abin da zaka yi mata ne biyayya ka yi mata, amma ban da cikin wannan al'amari. Wannan abin da zaka yi shi ne kokarin ka ceto ta, kada kuma ka bar ta da abin da za ta yi amfani da shi wajen ci gaba da wannan laifi. Kamar yadda ka ce in tana da bukata ka yi mata na ci da sha da sutura, tana da wasu da take so ka kyautata musu, amma ka ɗauki kuɗi ka ba ta ta zagaye, je ta kai wa ɗan duba, ta kai wa boka, wanda yanzu na ga abin ya ƙara ta'azzara. Bokaye yanzu ake sawa a kafofin talabijin suna tallar bokanci. Mutum ne tsirara zai fito malam, ina nufin a magana. Magana sakara ta bokaye ce, amma ga shi ya ce a yana sa lambar waya sai a zo a karɓi magani a gunsa. Magana ce ta bokaye, wani zai ce maka tauraron ka yana kaza, yana kana abu kaza mai dace da kai, mai tauraron ka yana bokanci karara. Kuma 'yan

0: hankalinta za ta yi kakka ji komai kana yin abin da zai taimake ta ne kana taimake ka Allah ya taimake ka
1: amin kuma da me wannan tambaya cewa take mijina ne yake mun chatting da ɗan mata a gida ba yadda ban yi ba ya daina amma hakan ya cutura har iyayen mu sun taba shiga maganar sai yayi kamar ya daina sai ya ci gaba da yi har ya kai karfe 12 na dare wallahi wata ko ta ya aure ba sa dainawa yanzu na ce masa ko na gani ko ban gani ba in dai ya mun chatting da mata a gida na bar shi da Allah hakan da ne yayi daidai kuma idan wata akwai wata addu'a da zan yi akan hakan ba Allah malam abani
0: to ko baki ce kin bar shi da Allah bana ta yana nan wani yana ganin sa yana sanar da abin da yake ko baki faɗi wannan ba ina abin da yake yau ba daidai bane musamman ya rika chatting da mata wanda ba aurenta zai yi ba har kawai ya rige tsa mata rayuwa ya bata mata lokaci ya sa ta cikin wasu abubuwa wanda ba su dace ba ya koya mata wasu lalatattun ɗabi'u da zai rika chatting da ita wanda ta rasa shi wani za ta nema ta riga ta saba ta zama addicted da chatting iyayenta kullum suna kokarin su ga su dora ta akan hanyar tarbiyya shi kuma yana lalata musu ita daga nesa saboda haka wani abu yake yi mara kyau to ballantana ma kuma har a ce mace ta yi aure kuma yana binta da chatting yana tattaunawa da ita don ya rikita mata rayuwarta ya bata mata aurenta ya bata mijinta aurensa babu shakka wannan ko baki ce kin shi da Allah ba ai wannan Allah ba zai kare shi ba saboda haka ki faɗa ko kake faɗa haka yake abin da yake yi ba ke kaɗai yake wa laifi ba a matsayin ki na matarsa da ya ki ba ki kulawa a yana yin wasu laifi yana yi wa ƴaƴan mutane laifi iyaye yana musu laifi yana yi wa mazajen wasu laifi kuma sannan ya sani cewa wani abu da yake yi zai girma sakamakonsa matuƙar bai daina ba matuƙar bai daina ba saboda haka ke addu'a da waki ta masa bayan jan hankalinsa addu'ar Allah ya raba shi da wani mummunar ta'ada ya fitar da shi daga wani mummunar musiba kar ya zamanto ya yi mummunar ƙarshe.
1: Malam mai wannan tambaya kuma cewa yake ni architect ne sau da dama idan ka samu wani aiki wani client ya kira ka in ka je wa mutane a kafa ko a babur din haya ba sa daukan ka da muhimmanci ko da ka san aiki amma in ka je masu a mota ko da ba taka bace sun fi wato mutunta ka kuma an fi biyan ka yadda ya kamata shin ya halatta na roƙi abokai ko masu mutane masu hali su saya min mota saboda wannan hali da nake ciki ko kuma na samu masu sayar da mota mai yiyar jejeniya su bani mota da niyyar riƙa biya a hankali har wani lokaci amma biyan zai ɗauki shekaru ban biya su ba.
0: To ita rayuwa ana son gaggawa mai gaskiya gaskiya ita ce abin ado da shi ka yi ado da gaskiyarka kuma kada ka damu don wasu suna yin wani abin da bai kamata ba. Mutane suna kaiƙaƙiyasta mutane da abin da suka gani tare da su na duniya sun gansu cikin yanayi na samu na wadata shi ke na su daraja idansu sun gansu cikin wani yanayi da yake nuna cewa ba su taka wani abu ba a duniyance su rena su wannan na ga hatta a cikin mutane masu irin wannan su ne gidadawan mutane ana ƙiyasta mutum ne da abin da ya iya da ƙwarewarsa da gaskiyarsa da amanarsa da kyautatawarsa cikin abin da yake da wannan ake kiyasta mutum ba da abin hawa ba ƙasashen yamma waɗanda ake ga a duniyance sun ci gaba da aka samu cewa da yawa daga cikin manyan su ma wasu ba su damu da wani caccanza motoci ba da wani ƙyale-ƙyale wani ma a keke yake zuwa yake dawo kuma abin da yake ɗin ya ƙware a kansa ka je China nan za ka ga yawa ba su ɗauki wannan abin da zafi ba amma ƙasashe masu tasowa waɗanda har yanzu kansu bai gama wayewa ba sun ɗauki cewa wannan shine ci gaba shine birgewa shine nuna isa to saboda haka kai ka yi rayuwa ta gaskiya da gaskiya in kana da buƙatar mota ba laifi ba ne in akwai wanda zai saya maka ya baka ba laifi ba komin tsadarta komin kyanta ba laifi ba ne in akwai wanda kake ganin zai baka rance ka biya shi a hankali shi ne laifi ba ne ba ce ka yi laifi amma kakka zanto don ka yi ƙarya da ita ne yasa da kake wannan shi ne matsalar kuma na kana shiga rigar ƙarya shiga ƙarya ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa al

0: تبدأ بمعلم يعطيك ملابس، ملابسي ثوب الزور، ثوب الزور وتمن ليك تشيك باكي ده ابن ما ما يدي شيء غير متمن ليك سا بافن قرياني اجكن سا بافن قريا لا او ولا لا ما ناشي با يزينا برغاده سو هنا نونا ولا تاقما ده نونا اياوا ما ينكم دك ما ناشي بني الواي ما هكا متمن ده ليك تشيك باكي ده ابن ما يدي شيء in ka kare a sana'arka kuma na tabbata akwai mutane masu hankali masu basira wayayyu wadanda su aikin ka suke dubawa in ka iya aiki ba su baka aiki da sa'un ka zo a kafani ka zo a keke ne ka zo a babur ka zo a mota su ne shi ne abin dubawa ba kawai kwarewarka a aiki ita za su duba ka san ka haka amma ka dinga yin ƙarya wai dan mutane su baka kuɗi da yawa sannan ita ijara abinda mutane har yanzu suka kasa kula da shi duk abinda zaka sa mutum aiki yayi maka to ya kamata ya san nawa zai baka ka san nawa zai baka shi ma san nawa zai baka
1: na
0: gaskiya wannan ce muka yi sa mutum aiki shi bai ga mana nawa zamu bashi ba kuma ko mun ga masa nawa zamu bashi ba
1: gaskiya
0: shi yasa zai ce ko an bashi kadan ya rena ko kai ka cewa ya nemi abu da yawa in ya ce bashi kaza wala tun farko an yi da wajewa ka faɗa abinda kake ganin shine haƙƙin aikin ka wanda shi ake karɓa a irin wannan aikin ya ga ba ka yi masa zai yi masa shi ran kai masa ya biya ka kai ma san me zai biya ka a'a ya ji abinda kake faɗa ya yi yawa ce a'a ni ba na so in ga ni muni kaga shi kenan ba rigima saboda ka wannan abinda kake kokawa da shi ne cewa an baka kaɗan ai saboda muku jin ga batun farko inda kuyi jinga tun farko kai ka san me zai baka shi ma san me za ka karba abin sa shikenan ba wani damuwa ka faɗa abin da ya kamata ka faɗa shikenan in mutum ya ga yayi masa himaka ya ga yayi masa yawa ya hakure ne muni haka ita shari'a ta yanka haka ta ce ai haka kai rayuwa cikin gaskiya kada halin yan duniya ya rude ka har ka je ka jefa kanka cikin matsala a tsakaninka da ubangijinka
1: malam ne wannan tambaya kuma cewa yake yin sallah a cikin hotel da ke kusa da harami yana daidai da yin sallah a cikin masjid harami ladan jami'i da budari
0: shi harami abin nan haramin makka ma ya takaita ne akan ƙaryar masallacin makka ba kadai duk abin da yake cikin hududul haram haram ne duk wanda zai sallah a kowane masallaci a cikin iyakokin haram to yana da ladan ne da aka faɗa na sallah 200 in aka kwatanta su da wani guri daban da mutum ya yi sallah ba haka ba wai sai cikin ƙwaryar haram ne cikin ƙwaryar makka in dai a iyakokin da ake kira haram al-haram iyakokin da za ka ce nan ne haram aka ce kan wanda ba musulmi ya wuce nan duk masallatan da suke nan suna da wannan ana da wannan ladan wannan ta fuskar ladan a ninka mutum sallarsa kenan amma a ninka masa ladan sallarsa shi ko wani abu ne daban na wucewa yi ta adibu mi'ati alfi salat min masuwa in kai sallah ɗaya a nan tana daidai da sallah 100,000 a wani masallacin da ba nan ba kaga wannan magana linka sallah ne akwai kuma maganar ladan ita sallar kanta ita sallah mutum ko wani mutum yakan samu ladan sallarsa gwargwadon nutsuwarsa a cikin sallah za ku yi sallah a masallaci ɗaya wataƙila a sahu ɗaya wataƙila ma wani ya fi ka shi wa ɗaya ya fi ka ma kusa da liman amma kuma yanzu to tazaran ladan ku tsakaninka da shi tsaye sama da ƙasa shi an ba shi cikakken lada saboda khushu'i da nutsuwa a cikin sallarsa fiye da kai da baka samu irin khushu'in da ya samu da nutsuwar da ya samu ladanka ya kasa nashi haka duk abu ɗaya ku yi sallah saboda kuna iya samun ku yi sallah dukan ku arhamu amma wani yafi yi lada amma ninka sallar yanzu kai in ka samu 30% 50% a cikin ladan ka sai an ninka maka shi zuwa 100,000 shi ya samu 100% an ninka masa kaga ladansa ya fi naka duk da cewa ninkawar kuma duk iri ɗaya ce duk iri ɗaya ce saboda ana maganar wannan mutumin da ya yi sallah a harami bayan liman akwai wato mamu da yawa da zai sallah tare da su a bayan liman ɗaya a cikin masallacin harami da ba zai samu wannan adadin a masallacin miladin ba ko wani masallaci a cikin cikin garin Makka ba ta yadda za a yawan mamun su kai haka shi kuma lada yakan ƙara rubanya gurgudan yawan mamun da suke masallaci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar mutum bai ta fita da ta ga binan sallar mutum bai ta fita mutum daya sallar mutum uku ta fita mutum biyu duk sanda adadi ya karu duk sanda ladan sallar ita ma yake karuwa saboda haka idan kun samu nunnin ka sallar daya amma kuma kai kai sallah inda yake da mamu da dama saboda kan linkin sallar da za a yi sai ka nuna wanda ya salla Abdullahi ko da ko shi ma an ginka masa 100 amma kai linkin baka 100 yafi nashi wannan shine bambanci
1: to malam da fatan Allah ya saka da alheri masu kallon mu da sauraron mu duka dukanin muka kawo ƙarshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku yi ayi ko da sakonin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar rubutaccen sako ko kuma sako na WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4455 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawar rahama da ke kan dandalin mu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umar da Jallemu OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar miki cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Masaura mu wurin ku da zuri su ba ku wannan shiri na muryar gidan muryar sannan da hutun ƙarshen mako barkan ku da warhaka shirin muryar gidan muryar shiri ne da yake kawo muku aikace-aikace da gidan na Gandija Foundation take aiwatarwa a ciki da wajen Kano mallakaci har da makwabta na kasashen ƙetare shirin shugaban gidan na Gandija Foundation Dr. Abdullahi Umar Gandija CON Kadimul Islam kuma Kadimul Quffaz al-Qur'an yake daukan nauyin sa bisa jagoranci na rubuta da labarai da al'amura na musamman alhaji Hudaji wanda yake zo muku duk mako tare da ni Aliyu Ismail Adisu a cikin shirin namu na yau committee da awa ne na karkashin gidauniyar Gandija Foundation ya aikin nasa ya fita domin neman da lallashi tare da bada kalma ga wasu rukunin al'umma da basu musulunta ba domin dawo da su ta farkin tsira inda aka gudanar da wannan aiki a garuruwan gidan kura da madobi da wangwai da agada duka a karamar hukumar Sumaila karamar hukumar take gabacin Kano kuma ta iyaka da jahohin Jigawa da kuma jihar Bauchi inda ake da tarin Hausawa waɗanda suke bin addinin gargajiya amma saboda kwaɗayi da neman masu son shiga cikin wannan addini na muka shiga wannan lungu muka ƙetare ruwa muka shiga surkuki muka keta tafasa har muka kai ga waɗannan al'umma a waɗannan gurare domin isar da saƙon la ilaha illallah muhammadur rasulullah isar da wannan gari ke da wuya sai aka fara gabatarwa kamar yadda al'adar wannan gidauniya take domin yin maraba da isar da saƙo dake tafe da mu alhajin gudaji yayi jawabin gabatarwa kamar haka
1: Alhamdulillah wanda a yau mun zo kuma kamar yadda tsarin wannan gidauniya ta Gandija Foundation take ba a zuwa a matsanta wani ba a kuma tilasta kowa sannan kuma ba a sa kowa ya shiga dole amma mukan isar da sako na musulunci cewa muna so su shiga addinin musulunci addinin tsira addinin da zai kai su zuwa tafarki na aljanna addinin da za su biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma a koyar da su wasu daga cikin ƙananan abubuwa da za su tashi da shi na addinin musulunci kuma a samu musu malamai waɗanda za su ci gaba da koya musu to a yau alhamdulillah ga ma'a garin gidan kura wanda yake cikin karamar hukumar Sumaila wanda akwai mutanen gwangwai akwai kuma na madobi akwai kuma na agada wanda waɗannan su ne garuruwa guda hudu saboda yanayin damuna wanda wani gurin ba zai shigo ba muka hadu muka yi kokari muka tara su a wannan gari waɗanda suke da sha'awa su ga sun shiga addinin musulunci wanda kuma yanzu in an biyo mu insha Allah za a ga yadda za a tattauna da su kuma za mu tuntube su wanda Allah ya sa ya gamsu ya kuma yadda zai shiga addinin musulunci ba tare da an matsanta masa ba to muna tare da malamai waɗanda za su ba shi kalmar shahada kuma daga bisani ita gidauniyar Gandija Foundation ta kan tsara lokaci da za su je har gida a ga cewa an musu tagomashi wanda ba shine dalilin na shigar su addinin musulunci ba dalilin shine a ga cewa an jawo su zuwa addini sun kuma samu tsira kuma sun shiga addinin musulunci wancan kuma wata kyautatawa ce da Kadimul Islam da shi da iyalansa koyaushe suke yi na shiga sun kyautata rayuwar su tunda addinin musulunci kamar yadda malamai suke cewa annazafatu minal iman sa tsafta tana daga cikin imani dan haka Kadimul Islam yakan samu musu kayayyaki shaddodi waɗanda suke sawa domin kwalliya su tsafta su kuma ci gaba da samun damar gudanar da addinin su mata kuma ake samu su a tambofi sannan kuma wasu suna yi suna sana'o'i wanda yake sun sabani da koyarwa addinin musulunci wasu kuma suna yi yayi daidai da addinin musulunci kamar wannan al'umma na gidan kura mun taba zuwa muka tarar da su sun shanya kalwa suna daddawa buhu ana kaiwa kasuwa ana siyarwa kun ga daddawa ba sana'a ce mara kyau ba dan haka ana karfafa musu gwiwa a basu abin da za su ci gaba da wannan sana'a su dogara da kansu na addinin musulunci ya hana bara ya hana roko sannan kuma ba na talakawa bane ba kuma talauci a cikin sa duk wanda ka ganshi ya shiga wani yanayi na talauci to haka Allah ya tsara masa a rayuwarsa kamar yadda yake a kowane addini wasu kuma mutuwar zuciya ce in sai aka ba su wannan kuɗi suka karba za ga sun dage sun ci gaba da sana'a wanda in Allah ya yarda rayuwarsu za ta inganta to a tattare da ni akwai jagora kuma shugaban a kwamitin na da'awa Malam Rabiu Musa Garko wanda muna tare da shi, sannan kuma akwai Malam Abdullahi Sudi wanda shi ma yana cikin waɗanda suke ƙoƙari, muna tare da shi dan kwamiti ne, kuma duk lokacin da aka je waje shi yana da harsan damo, wato harasa biyu gare shi, ya san Bible ya kuma san Al-Qur'ani, da aka yakan yi ƙoƙari yayi abin da ake cewa comparison, wato ya hada dan ya gamsar da waɗanda ba musulmi ba su fahimci koyarwa ta addinin musulunci. Haka kuma akwai Malam Lawan wanda shi ma memba ne na da'awa, wanda su suke ƙoƙari wajen bayar da kalma ga waɗannan bayin Allah da kuma karɓar rekon nasu. Akwai kuma Malam Salisu wanda shi ma yana cikin manyan waɗanda suke taimakawa wajen musuluntar wannan. Sannan akwai Malam Idris Haro Liman wanda shi ma yana cikinmu, kuma da shi ake gabatar da wannan al'amari. Akwai Malam Salisu Bandirawo wanda shi ma muna tare da shi, sai kuma sakatare na wannan kwamiti wanda kusan shi ya gaji mahaifinsa, wanda mahaifinsa da shi ne shugaba a baya, yanzu kuma Allah ya karɓe shi ya koma zuwa ga rahama Ubangiji Malam Awwal Khalid. Yanzu Malam Kabir Awwal Khalid shi ne ya zama sakatare na wannan kwamiti.
0: Gaske haka ne Malam Hugudaji, da wannan shimfiɗa ta gabatarwa da ke nuni da cewa an haɗu da wasu rukunin al'umma da ake son neman amincewarsu don su fahimci saƙo da muke tafa da shi. Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha alaikum rasula, ba ma yi muku wato ainihin wata azaba har sai mun aika muku dan saƙo, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da saƙon nan na musulunci, saƙon zuwa ta farkin tsira da dacewa. To haka kuwa muka isar masa da wannan saƙo, domin saboda shi annabi yana cewa ballugu annahi walau bi ayatin, wannan umarni ne yake mana, kuma muka dauki wannan umarni muke aiwatarwa a cikin wannan aiki na da'awa karkashin gidan Gandoji Foundation. Wannan da kullalin saƙo ya fito fili kamar yadda ake son wanda bai sani ba ya sani, don haka aka fitar da shi tare da shugaban kwamitin da'awa na gidan Gandoji Foundation Malam Rabiu Musa Garko, ya fito da bayanin saƙon musulunci filla filla ga shugaban kwamitin akan sha'irul Islam.
2: Ila sa muku aka yi ko kuwa dan ra'ayin kanku ne ko gaga ya kamata ku shiga addinin musulunci? To shi addinin musulunci bayan an baku kalmar, mai jawabi shi ma zai yi jawabinsa, amma duk a takaice saboda a rana kuke. To amma abin da ake cewa shi ne, shi addinin Allah, in ka yarda da Allah to ka bi dokokinsa. Dokokinsa shi ne abin da ya ce a yi a yi, abin da ya ce a bari a bari. Kun fahimta? Ba zama ne na karazuba ba, zama ne na sabon tsari, wanda dama tun da aka fara addinin musulunci ake bin wannan tsari, kuma ba za a daina ba har a naɗe duniya. Kun fahimta? To idan an faɗa kun faɗa, to kuma za a gaya muku meye ma addinin musulunci ne, ko meye yake cikin addinin musulunci, duk sai a yi muku bayani a takaice a gurguje, sannan sai ku tafi. To abin da zan faɗa, kuna ji na? Abin da zan faɗa kuma ku faɗa, in kun faɗa shikenan kun zama da mu da ku babu bambanci. To ina so kowa a cikin ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah.
3: Allahu akbar.
2: To abinda kuka faɗa yanzu shine kun ce kun yarda Allah shine mahalicci, ba a bauta wa kowa sai shi, kun yarda ya aiko wani bawansa mai suna Muhammadu Rasulullah, bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, shi aka aiko dan ya bada wannan kalma, wanda duk ya karɓi wannan kalma ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya zama musulmi. Ba wani bamaji mu da ku yanzu, babu bamaji ko kaɗan. Kuma abin da yake cikin wannan addini shine, bayan ka wani abin da kuka faɗa ya zamana bakinku ya faɗa zuciyarku ta yarda kun gane baki ya faɗa zuciya ta yarda sannan abu na gaba shine akwai sallah da ake yi kullum sau biyar a rana kullum a ranar sallah sau biyar ita ce ginshiki na biyu akwai zakka zakka ita ce in Allah ya hore maka wata dukiya ko ta kudi ce ko ta dabbobi ce ko ta amfanin gona ne sai ka cire wani abu kaɗan daga ciki ka ba wanda ba ya da shi kenan kun san a cikin addinin musulunci akwai taimakekeniya ko ku taimaka wa wanda ba ya da shi sannan akwai azumi shi azumi kamewa ne daga barin cin abinci da shan ruwa da komai wanda zai shiga baki a haɗe shi kazalika kuma ba za a haɗu ba irin haɗuwa ta miji da mata daga farkon da alfijir ya fito kamar gari ya waye kenan ko har sai rana ta faɗi to kun ga mun samu hudu kenan ko abu na biyar wanda yake da hali ba ce kowa sai ya je ba amma wanda yake da hali zai biya kudinsa ya tafi garin makka ya ga ɗakin Allah ya sallah a nan ya ibada a nan sannan da sauran ibadu da ake yi a nan garin inda hali a tafi garin madina a ziyara gawa ga fiyayyen talakai manzo sallallahu alaihi wasallama a can yake a kwanci shi ainihin garinsu da aka haife shi ita ce makka amma wani dalili yasa ya yi ƙaura daga makka ya tafi madina ya zauna a can Allah ya karɓi ransa kun fahimta to wannan abubuwa guda biyar su suka haɗu su ne musulunci kuma tun da ɗazun na cewa zan hani to kaga a cikin addinin Allah addinin musulunci an hana ƙarya kuna ji na an hana sata an hana zina an hana shan giya ba za ka sha giya ba ba za ka yi ta ba ta kowace hanya ba ruwanka da ita shi yasa nake cewa akwai hani to idan Allah ya ce kada kai abu kaza to kada kai kaga ba za ka sha giya ba ba za ka yi ƙarya ba ba za ka yi zina ba to waɗannan da ma sauran abubuwan da daga baya malamai za su zo su kokkoya muku waɗannan abubuwan kun fahimta in dai kun yarda da wannan to wannan shine addinin musulunci ai kun fahimta ko in dai kun yarda da wannan to shikenan kun shiga musulunci kamar yadda nace kuma da mu da ko babu bambanci ko kaɗan akwai taimakekeniya misalin kamar makoci yana da wata bukata ka taimake shi in wani abu yake bukata ba ya da shi in kana da shi ka ba shi in ba ya da lafiya ka duba shi kun fahimta wannan shine irin zama irin na musulunci da ake so ake so kuma tun da kun shiga musulunci ku dole akan wannan abu har illa masha Allah assalamu alaikum
0: a gaishe da shugaban committee da awa na gidan Legon Dijo Foundation da lallashi da hikima ta wa'azi da kira domin tuni aka sanar da mu cewa ana yin kira ne bil hikima da kalmomi masu daɗi bil hikimati wal mau'izati alhasana Allah ya dawo da mu a cikin wannan aiki amin cikin wannan tawaga ta ayarin alkhairi akwai malamai wanda suke da usulubi na kira tare da wa'azi bisa ikhlasi inda malam Salisu Bandarau ya jagoranci malaman da ke yin da'awa a cikin wannan rukuni na al'umma na gidan kura da wangwai da madobi da agada ga dai malam Salisu Bandarau
3: a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim so da farko dai duk abinda za a faɗa ciya mai ya riga ya faɗa abu guda ɗaya zan jawo hankalinku saboda rana kuma gari ne na damina kuma garuruwa da nesa kuka biyo shi musulunci na in an shige shi bayan wannan kalma da kuka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah to akwai aiki da zai biyo baya aikin da zai biyo baya shine kamar yadda yace sallah kuma sallah din nan sai an koye ta kun ga zuwa hakuri wajen koyon sallah din nan sai kun daure kun je wajen malam kun ga nan dai alhamdulillah kun taru a gidan malam don ga masallaci saboda me kuka taru a gidan malam domin karban addinin musulunci ba wanda ya tilasta ku ku kuka ga cewa kun yi sha'awa bisa ra'ayin ku kuka karba dama babu tilastawa a cikin addini to lalle kan wajibi ne kuma ku tsaya ku koyi shi addini din yadda za a yi shi na farko ku sami mata yan uwanku su koya muku idan mace tana al'ada ba za ta yi sallah ba amma za ta ci gaba da karatun alqur'ani kuma sannan idan mace jininta ya riga ya dauke to za ta yi wanka. Wannan wankan shine tsarki, ta tsarkaka kenan, za ta ci gaba da karatun Alkur'ani, za ta ci gaba da sallah, za ta ci gaba da azuminta. Kun fahimta ko? Haka idan Allah ya kaddara cewa mace ta yi mu'amala da mijinta, to nan ma za ta je ta yi wannan wankan irin wanda ta yi lokacin da jininta na al'ada ya dauke. Kun san abin da ake kira jinin al'ada? Jinin haila. Ai duk mace tana yin jinin haila ko? To duk wacce ta yi jinin haila in ya dauke, to za ta yi wanka sannan ta ci gaba da ibada. Sannan kuma haka wacce ta sadu da mijinta, ita ma za ta yi wanka ta ci gaba da ibada. Haka wacce ta haihu, idan jinin haihu wannan ya dauke, to ita ma za ta yi wanka, ita ma ta ci gaba da ibada. In kin haihu, ba za ki fasa karatu na Alkur'ani ba, misali ba za ki fasa neman ilimi ba. In kina da haila, ba za ki fasa neman ilimi ba, ba za ki fasa karatu na Alkur'ani ba. Sallah azumi shine ba za ki yi ba. Don saboda me ba za ki yi ba? Sai kin yi tsarki, tunda yana daga cikin abubuwa guda biyar kamar yadda ciyaman ya faɗa, wanda aka gina ma musuluncin gaba ɗaya a kansu. Na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, sai aka ce sallah, zakka, hajji, azumi, to wannan duk ginshikai ne wanda aka gina musulunci a kansu. To dukkaninsa ya kamata mu san yaya za mu yi ilimin yin waɗannan abubuwa din. Insha Allahu akwai malamai dama da za su ci gaba da karantar da ku, tunda nan ma a gidan malam muke ga masallaci. To ku rinka zuwa, ko da a sati ne sau ɗaya ku zo ku ba da lokacin ku dau ilimi. Kuma musulunci yana bukatar haƙuri, tunda an ce ba za ku sha giya ba, ba za ku yi ƙarya ba, za ku yi ƙoƙari ku tursasa zuciyanku kada ta yi abinda Allah bai yarda da shi ba. Sai kun yi haƙuri da duk irin waɗannan abubuwa, duk wani guri da ake aikin shaidanci, nan ma sai kun yi haƙuri kun hana zuciyarku daga zuwa wannan guri din. Saboda haka akwai malamai da yawa, zan takaita a nan, idan da Allah ya sa ma akwai wanda yake jin fulatanci, sai in ƙara masa da kalma ta fulatanci. Iwodi nano fulful de ko wala nano fulful de? Wala nano fulful de. To alhamdulillah, to Allah Ubangiji da mu da ku ya tabbatar da digadiganmu akan addinin Islama. Kuma yadda kuka shigo din nan, kuma ku je ku jawo wasu. Tunda malam yayi magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a garin Makka, amma me ya kai shi Madina irin wannan aikin da muka fito? Dukannin mu a Kano muke, mu ma he muka fito domin alhamdulillah kun nuna kuna sha'awar wannan musulunci, mu gaya muku shi, kuma mu gaya muku yadda za a aiki. To shi ma abinda ya tashe shi daga birnin Makka ya tafi Madina domin ya je ya yada wannan addini na musulunci, Allah kuma ya karbi ransa a can. Da fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadiganmu akan wannan aikin. Allah Ubangiji kuma ta'ala ya tabbatar da digadiganmu, ya ƙara tallafawa waɗanda suke taimaka mana wajen yadda za mu yi mu fito mu shigo lungu da saƙo, mu zo mu gaya muku irin abin da ya kamata ku yi in kun shiga musulunci. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Haka ne Malam Salisu Bandarawu da kalmomi zaɓaɓɓu domin cika aikin da'awa. Bayan nan sai wani ƙarin haske domin a ba wa kowane ɗan tawaga ya ba da kalma domin shiga cikin ladan kira zuwa ga addinin musulunci. Malam Hugudaji shi ma ya ba da kalma, sannan ya yi jawabi ga abin da yake cewa.
4: Kuna sauraro ko?
5: Na'am.
4: Kun yadda za ku shiga addinin musulunci? Wane ne ya matsanta muku ku shiga? Da kanku kuke so ku shiga ko? Kuna so ku shiga addinin musulunci, addinin tsira, addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko? To zan faɗi kalma, idan na faɗa kuma za ku faɗa. In kun faɗa shi kenan kun shiga addinin musulunci. Sannan malamai da muke tare kuma za su ci gaba da yi muku wa'azi. Bayan ka shiga addinin musulunci shikenan ka koma gida ka ce ka shiga ba. Akwai sharidai na addinin musulunci wanda daga ran da ka shiga ga baki ɗayan rayuwarka ta canza daga yadda rayuwarka take a da. A wajen Allah ku kun fi mu ma, saboda a yanzu kun zama an wanke ku, ba ku da wani alhaki a kanku. In kuka koma izuwa ga Allah kuka ci gaba da yin addini, kowa sabon shafi za a bude masa, kuma duk abin da kai na lada za a rubuta. Ko muna muku kyakkyawan fatan za ku samu yarda ta Ubangiji, za ku shiga aljanna. Sai dai ku ƙara ƙaunarku da Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci, kuma ku bi malamai su ci gaba da koya muku addinin musulunci da yadda za ku yi salla tsarki azumi zakka duka ya zama cewa kun iya za a yi muku bayani ɗaya bayan ɗaya amma yanzu duk abin da na faɗa ku faɗa kowace ta buɗe bakin ta ta faɗa ashhadu
5: Allah ilaha
4: illallah
5: wa ashhadu
4: anna muhammadan
5: rasulullah
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Allahu akbar.
4: Kun ce kun sheda babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah, ba a bauta wani abu bayan Allah, shi kadai ne, ba shi da ɗa, ba shi da mata, ba shi da mahaifa, Allah shi kadai ne, shi kadai kullun kull. Kun yarda da haka? To kuma Annabi Isa ba dan Allah bane, Annabi Isa bawan Allah ne. Kuna ji ko? Ku ringa saurara. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kun sheda cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne, kuma bawan sa ne, shi ya aiko shi ya kawo addinin musulunci. An sheda ko? Saboda haka daga yau kun zama musulmi.
0: Madalla da wannan aiki na bada kalma da malamin guda je gabatarwa. Za mu tafi hutar rabin lokaci daga bisani mai dawo mu dora daga inda kwana a dakace mu.

suka ce to waɗancan na gefe-gefen garuruwan su zo mu haɗu a gidan kura domin yi musu nasiya wacce za ta ƙara gwada musu cewa menene addinin musulunci. So alhamdulillah bayan ƙarasowar mu gurin nan mai girma ciyaman Alhaji Rabi'u Musa Garko ya tattauna da su, ya yi musu nasiha kala-kala inda suka amince za su karɓi kalma ta addinin musulunci. Mutane maza da mata na kuma garuruwa daban-daban kamar yadda ka lissafo a tambayar ka ta baya. So alhamdulillah bayan mai girma ciyaman ya ba wasu daga cikin su kalmomi, kuma Malam Salisu Bandirawo ya ja hankali ƙwarai da gaske. Bayan nan akwai mai girma Bais tsohon darakta Alhaji Nuhu Gudaji inda shi ma ya zagaya cikin su ya musu nasihohi kala-kala inda Allah ya kaddara mana barkewar ruwan sama. So wannan bata sa mun tsaya ko kaɗan daga cikin ayyukan da muka je yi ba, domin babban farin ciki ne ma kana cikin wani lamari da ya shafi addini kuma ga ruwan sama. Ruwan sama nan albarka ce. Wannan ta sa muka tsaya tsayawar daka don jin mun jibinci lamarin waɗannan bayin Allah domin shigo addinin musulunci. So alhamdulillah mun karɓi mutane da yawa a wannan lokaci kuma na gudanar da nasiha kamar haka. Da farko mun musu tambayoyi cewa wannan addinin wani ne ya matsa muku ko ku sha'awar wata dukiya ce ta sa kuka shigo za ku shige shi. Suka ce lala lala, su za su shiga wannan addinin ne dan Allah da irin kiran da suka ji muna yi, suka ji sha'awarsa, suka kwammace kwara su baro inda suke izuwa tafarkin addinin musulunci. Wannan ta sa ne musu nasiha. Da farko dai akalla irin abubuwan da muka gudanar shine duk wanda muka cewa to zai karbi kalma to yana bibiyar mu da cewa duk abin da muka faɗa zai faɗa, to muna gaya musu cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. So duk wanda ka faɗa wannan a matsayinsa na wanda yanzu ne ya shigo addinin musuluncin, to ya dai faɗi kalmomin su kansu tunda ka san bakin wanda bai iya ba dole sai a hankali wata kalma sai dai ka karɓe ta. So mukan gaya musu cewa to sun amsa da baki, to ya zama wannan kalmomin a cikin zuciyarsu, domin shi addini yana aiki ne da niyya kuma da aiki. Domin duk abin da baka ji shi a zuciyarka ya kwanta maka a rai ba, in ka aikata shi kuma a zabayyane zai iya zama riya, saɓanin ka yarda da shi a zuciyarka kuma ka yi shi a aikace. Domin shi abu ne da yake tafiya dole sai zuciyarka ta yarda abin da kake yi gaskiya ne, sannan kuma aikin da kake yi sai ya karɓi yadda ake so. To alhamdulillah ya zama wajibi a kanmu, duk da yanzu Ganduje Foundation duk inda aka samo fiye da mutum 50 abinda ya kai 100 takan samar musu da malaman da za su riƙa koyar da su kullum-kullum, kuma ta ɗaunoyin ba da albashi kamar yadda ake ba mu a Laos haka ake ba wa malaman nan. Duk wata duk ƙarshen watan duniya in ya zo yadda za mu ji alert, su ma haka za su ji alert gwargwadon abinda Allah ya sa aka yanka musu don su je su koyar da yadda ake gudanar da ibada. To amma duk da haka ba ma ƙasa a gwiwa in mun je, idan mun laƙana musu kalman nan muna gaya musu gwargwadon abin da ya samu. Aƙalla dai shika-shikan musulunci guda 5 inda aka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kaga wannan abu guda kenan, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajj baitullah. So bayan wannan kuma za mu fasara musu ɗaya bayan ɗaya don su gane, fara gane menene addinin musulunci. Kamar yadda na gaya ma mun gaya musu to babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Annabi Muhammad bawan Allah ne, kuma ma'aikin Allah ne, sannan manzon Allah ne. Abu na gaba sai tsaye da sallah. Sallah nan wajibi ce. Muna gaya musu ana sallah a kowace rana sau 5, amma sallah ba ta yiwuwa sai da karatu. Muna ba su shawara malaman da za a turo musu da wanda suke ganin cewa akwai malamai a kusa da garuruwansu, to lallai ne wajibi ne akan su su je su ji ya za su yi sallah, saboda sallah tana da ayyuka da yawa, akwai farillai, akwai sunnoni, akwai mustahabai. Kuma idan mutum bai sani ba akwai akwa, amma daga ranar da mutum ya fara zuwa makaranta duk abin da ya sani

0: ya kauce masa to kuma an samu matsala. Saboda haka muna ba su wannan shawarwari yanda za su je su koyi sallah. Sannan akwai zakka, muna ga musu su mutane ne masu kokarin noma, sannan da kasuwanci, mazajensu da matayensu. Saboda haka a dukiyar da Allah yake ba su akwai haƙƙin Allah a ciki, ana fitarwa in ta kai wani adadi duk malamai za su zo su musu bayani yadda ya kamata wajen fidda zakka din in dukiyar mutum ta kai ya fitar ko dai ta hanyar noma ko ta hanyar kasuwanci. Muna gaya musu da aikin gwamnati to amma dai ba lallai ne a cikin su saboda yanayi a ce an samu wannan ba, amma abu ne na Allah, ba a san abin da su ko ƴaƴansu za su zo su zama ba. Abu na gaba, akwai azumi da yake zuwa a kowace shekara sau ɗaya a cikin watanni 12. Muna gaya musu yadda ake azumi, musamman iyayenmu mata su akwai lokuta da yake zuwa musu da yanayi na al'ada da take bibiyarsu, wasu duk wata, wasu kuma jini bayan haihuwa. Sannan in jini ya rubki mace cikin wannan yanayi za ta ajiye azumi, amma za ta ci gaba da lissafa abin da ta sha. Idan azumi ya huce akai sallah, to za ta lissafo abin da ta sha kuma za ta biya su. Saɓanin sallah da a baya muna musu bayanin cewa idan ana sallah mace ta tsinci kanta a cikin wannan yanayi tana ajiye sallah ne ta irga kwanakin jini, in ya ɗauke za ta yi wanka ta koma ta ci gaba da sallah amma ba a biyan bashinta. So abu na gaba shine akwai zuwa hajji, da shi ma mukan musu bayani a takaice. Su manoma ne, mai noma yana iya tara dukiyar da zai je aikin hajji. Makiyaya ne, mai kiyo a cikin dukiyarsa in ta kai zai iya zuwa aikin hajji. Su ɗan kasuwa ne, ɗan kasuwa a cikin dukiyarsa in ya tara zai iya zuwa aikin hajji. Aikin hajjin nan sau ɗaya ake zuwa a sauke fadali, daga nan ta sauka aka mutum. Amma baya nuna cewa sau ɗaya za ka je hajji, in kana da dama duk shekara duk bayan wata uku za ka iya zuwa umara ka je kai tawafi, ka je Madina ka gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan babu laifi, amma dai na hakikan wanda ya zama dole Allah ya zama mana shi dole a kanmu shine sau ɗaya. Wannan shine a takaice abubuwan da muka gaggaya musu, kuma muke ci gaba da gaya musu da fatan za su dora akan inda muka bar su insha Allah. Tambayar ka ta ƙarshe ita ce kira da muke yi a matsayin mu na ƴan da'awa, kuma gashi ba mu kadai ba, akwai kwamitattukan da'awa kala-kala. To amma me yasa kwamitin da'awa na Ganduje Foundation ya fi samun nasara a kodayaushe? To alhamdulillah, na dade in wannan tambaya da kai. Ita da a wannan da kake ganin ta magana ta gaskiya ba ta yiwuwa sai da dukiya. To shi kuma mai committee Dr. Abdullahi Umar Ganduje, tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, sannan kuma chairman na tashi da sauka na jirage na ƙasar Najeriya a yanzu, babu ko shakka da ya shirya committee da'awa, tunda a kansa nake magana a Ganduje Foundation ba taɓo shauran gurare ba. Ni da aka ce mu shiga lungu da saƙo bayan alasu din da ake biyan mu duk watan duniya, to fa idan za mu fita aikin da kuɗin mai da kuɗin abinci da watakila ɗan abin da ma za a bar wa iyali, duka fa sai an ba mu. Saboda haka za mu je mu shiga lungu da saƙo cikin kwanciyar hankali ba tare da kowa iya tunanin ya yi baro gidansa ba. Abu na gaba shine idan za ka yi kira irin wannan, idan aka ce Allah ya kaddara kuma wanda suka amsa sun amsa, yakan kyautata musu kyautatawa da kowa zai ji a jikinsa cewa lallai addinin musulunci addini ne mai kyau, domin ba kowa ne zai iya daurewa ya ɗauko dukiyarsa iya ji iya gani yadda dukiya take da daɗi a zuciyar mai ita, kurin ya riƙa bayarwa don wani abu ba saɓanin addinin musulunci. To shi mai wannan committee na da'awa, magana ta gaskiya fi sabilillah, ba abin da za mu ce masa, tare da shi da iyalansa sai dai Allah ya saka musu da mafificin alkhairi, domin da suka shirya abun ba su sa wasa a kai ba, da gaske suke iya ƙarfinsu su ɗau nauyin meyi, su ɗau nauyin mota, komai da ka sani kai su kansu waɗannan mutanen fa banda wannan dukiyoyin da ake basu idan an samu gun da suke bukatar ruwa za a tura masu bore su je su haka musu rijiya in an samu inda suke bukatar makaranta za a tura musu magina su je su gina musu makarantun da za su ci gaba da koya da koyarwa idan an samu masu bukatar masallaci kai karshe fa ina mai tabbatarwa da cewa ba ma kamsu salawati ba har masallacin juma'a akwai inda aka musu wanda a daidai yanzu daya daga cikin wanda suka karbi musulunci a hannun mu shekara kusan 13 baya shine yake jagorantar wannan masallaci a matsayin limami ai ba abinda zamu cewa Gandoji Foundation sai dai addu'a da fatan alkhairi Allah ya sa yadda yake yi iyalansa su zo su dora fiye da haka dan arzikin Annabi da Alkur'ani muna wa kowa addu'a membobin da'awa da iyayen gidanmu fatan alkhairi Allah ya sa a gama da duniya lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Madallah da masu aikin da'awa bisa wannan usulubi Malam Idris Abdulkadir kenan a bisa wannan usulubi na sanin da'awa ta Gandoji Foundation. Mun kuma zagawa cikin al'ummar da suka rabauta da karbar musulunci inda mun kai da ce da katare na wata baiwa Allah wanda ta amsa kira kuma ga abin da take cewa domin saboda farin ciki da jin daɗi na cewa ta shigo cikin musulunci a cikin raɗin kanta ba ta da an tasasa ta ba.
2: Muna tare da wata baiwa Allah a nan yarin gidan kura ya shiki.
3: Nana
2: ga cikin zuwukin musulunta a wannan guri na gidan kura me ya baki sha'awa cika musulunta?
3: Ko ina so in ya ga musuluncin addini.
2: Shiga cikin musuluncin addini. Asha. Ga kusu kawayenki ko kuma iyayenki da ga suna yin musulunci ne ya ga sha'awa a gurin su?
3: Su ba sa yi.
2: Kadai ci a gidan kika musulunta kenan? To kuma ba matsala?
3: Ba matsala ma.
2: Me yasa kike ba matsala?
3: Ai ni sa rai ni ina so zan musulunci.
2: Ina son ki musulunci. Ai na ce da wani dalili ne baki sha'awa kawai ka kuran ki ga dai ya kamata ki musulunci.
3: Na kowa don ji can garin yan uwan mu su musulmai ne ni kadai ce ba musulma ba.
2: Da wani addini kike yi?
3: Ni da Kirista.
2: To ba magana kike ba Kirista kike yi?
3: Allah tsoti. Kuma sai
2: kika musulunci sai kike da hukum addini Kirista. Yanzu kuma kin da addini musulunci. To ba laki zuwa ba kenan ba ran Lahadi.
3: Eye. Ina ba a zuwa. Ina ba a zuwa.
2: Ina zuwa ne da?
3: A'a. Da na ce zan musulunta. Eh ƴan wana suka ce ba a zuwa.
2: Ba a zuwa.
3: Ba a zuwa to ce ba.
2: A ne na zuwa? To in kin musulunci dai yanzu ba zaki zuwa ba. Kin yadda? Eh. Alhamdulillah. To wani kira zaki ga sauran waɗanda ba su musulunta ba ganin cewa musulunci nan fa shine addinin gaskiya kuma ya kamata kowa ma ya shigo cikin addinin nan.
3: Ah, da wata yan wata ta ce dan ma za ta zo. Yarin da zan dawo nan din. Ban ganta ba. Da kuma wata kan wata ta ce za ta yi musulunci. Iya mu suka ce da abin da muke su da kisa ta suka ce za su yi. Me yi mu biyo. Su ba su ba wai. Wai su wannan ai hirme ne. Hirme wai da musulunci. Ya muka ce mu za mu yi.
2: Kin yi alƙawari zaki musulunci sosai. Zaki ringa yin sallah.
3: Zan kai.
2: Na'am?
3: Zan kai.
2: Yawwa. Kin san fa ana yin sallah da safi, ana yin sallah da rana, ana yin sallah da la'asar, ana yin sallah da magariba, ana yin sallah da isha'i. Ta safan nan, kin yadda da zaki ringa yin ta?
3: Zan kai.
2: Eh?
3: Zan kai. Na kuma ana tahidu da daddare ana sallah.
2: Ana me?
3: Ana sallah.
2: Eh.
3: Ana yin wani zubin ayi. Raka

mu da kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirin daga nahiyar Afrika. Shirin da ke kawo muku muhimman abubuwan da suka faru a sassa daban-daban na nahiyar Afrika. Kamar yadda muka saba, za mu waiwayi abubuwan da suka faru tun daga farkon makon nan har zuwa yau. A cikin wannan makon, Afrika ta fuskanci batutuwa daban-daban daga matsalolin lafiya zuwa siyasa, tattalin arziki, tsaro, makamashi da kuma batun dangantakar kasashen Afrika da juna. Ku kasance tare da mu.

za mu koma Kenya inda a farkon wannan makon gwamnatin Kenya ta sanar da wani tsarin wucin gadi na bawo wasu ƴan kasashen Afrika dake gudanar da kananan sana'o'i ba tare da takardun aiki ba damar yin rajista. Wannan matakin ya biyo bayan umarnin gwamnati na ƙara tsaurara matakan kula da harkokin kananan kasuwancin da bakin ƴan kasashen waje ke gudanarwa. Batun ya jawo damuwa musamman tsakanin wasu ƴan Burundi da Kenya, inda wasu daga cikinsu suka nemi taimako wajen samun takardun da za su tabbatar da matsayinsu. Wannan lamari ya sake bude wata muhimmiyar muhawara a nahiyar. Kuma wani batu da ya shafi tattalin arziki da makoman nahiyar ya fito fili a wannan makon. Amerika ta bayyana shirinta na taimakawa Kenya wajen haɓaka masana'antar sarrafa wasu muhimman ma'adanai. Daga cikin wuraren da ake mai da hankali akwai Rima Hill, wanda ake danganta shi da ma'adanai kamar Rare Earth Element da Niobium, waɗanda ake amfani da su a fasaha da wasu masana'antun zamani. Shugaban Kenya William Ruto ya nuna cewa manufar ita ce ƙara sarrafa albarkatun ƙasar a cikin Kenya maimakon fitar da ma'adanan ƙasa ba tare da an ƙara musu ƙima ba. Wannan batu yana da muhimmanci ga Afrika saboda nahiyar tana da albarkatun ƙasa masu yawa, amma a lokuta da dama ana fitar da albarkatun ne zuwa ƙasashen waje kafin a sarrafa su. Yanzu mu koma Afrika ta Kudu, inda tattalin arzikin ƙasar ya fuskanci wani sabon ƙalubale. Bayanan tattalin arzikin da aka fitar a wannan makon sun nuna cewa tattalin arzikin Afrika ta Kudu ya samu koma baya a zangon na biyu na shekara ta 2026. Rautani sun danganta hakan da wasu matsalolin cikin gida musamman ƙarancin aiki a wasu muhimman sassa kamar ma'adanai da masana'antu, da kuma tsarin rikicin duniya kan farashin makamashi da shigo da kayayyaki. A gefe guda kuma, asusun ajiyar kasuwanci na ƙasar ya koma cikin gibin kuɗi bayan samun rarar kuɗi a zangon farko na shekarar. Wannan ya nuna yadda abubuwan da ke faruwa a wani ɓangare na duniya za su iya shafar tattalin arzikin wata ƙasa a Afrika. A yau, tattalin arzikin ƙasashe ya zama mai haɗuwa sosai. Har yanzu muna nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A wannan makon gwamnatin ƙasar ta bayyana ƙoƙarinta na ƙara ikon gwamnati kan bayanan da suka shafi ma'adanai. Congo na daga cikin ƙasashen da ke da manyan albarkatun cobalt, copper, lithium, tantalum da sauran ma'adanai masu matuƙar muhimmanci ga masana'antar zamani. Gwamnatin ƙasar na gina wani babban tsarin tattara bayanan ƙasa da ma'adanai domin sanin ainihin albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasar da kuma yadda za a sarrafa damar da waɗannan albarkatu ke bayarwa. Rahotanni suka ce ana sa ran sabon tsarin tattara bayanan zai taimaka wa gwamnati wajen samun ƙarin iko da kuma inganta yadda ake tattaunawa da masu zuba jari. Wannan yana cikin wani babban sauyi da ake gani a Afrika, inda wasu ƙasashe ke ƙoƙarin samun ƙarin iko kan albarkatun ƙasa maimakon barin kamfanoni ko ƙasashen waje su fi samun damar yanke shawara kan albarkatun nahiyar. Wani abu da ya sake jawo hankali a wannan makon shine komawar matsalar fashin teku a gabar tekun Somalia. Rautanni sun nuna cewa tun daga watan Afrilu na wannan shekara an samu hare-haren fashin teku da dama, abinda ya sa ake ƙara damuwa kan tsaron jiragen ruwa a yankin. Masana sun danganta dawowar wannan matsala da rikice-rikicen da ke faruwa a yankin Bahar Maliya, da kuma nauyin yadda wasu rundunonin tsaron ƙasashen duniya ke rarraba albarkatun tsaro. An kuma nuna cewa rashin kwanciyar hankali a cikin Somalia na taka rawa wajen ba da damar matsalar ta sake ƙaruwa. Tekun Somalia yana da matuƙar muhimmanci ga harkokin kasuwanci tsakanin Afrika da sauran sassan duniya. Saboda haka matsalar tsaro a yankin na iya shafar jigilar kayayyaki, farashin sufuri da kuma kasuwancin ƙasashe. A dai wannan makon, batun yanayi da makamashi ya ci gaba da kasancewa cikin abubuwan da ake tattaunawa a Afrika. Kenya na daga cikin ƙasashen da ke ƙara shirye-shiryen fuskantar tsarin El Nino, inda hukumomi ke ƙarfafa tsarin gargaɗi da kuma shirin kare al'umma daga illolin sauyin yanayi. Sauyin yanayi na iya shafar noma, samar da abinci, ruwa da lafiyar jama'a. A nahiyar da yawancin al'umma ke dogaro da noma, wannan batu yana da matuƙar muhimmanci. Manoma suna buƙatar bayanai kan lokacin damina,
fari ko ambaliya domin su iya tsara abin da za su shuka da kuma lokacin shukar. Kadaidai Shafa na sauraron shirin daga nahiyar Afirka daga nan Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 zangon FM. Za kuma ku iya sauraron mu duk inda kuke a fadin duniya ta gurbin adireshin mu a www.tramatv.com. A jiraye mu shirin zai dora. Tabarkamu da dawowa yanzu kuma shirin zai dora. Tare makon da muke ban kwana da shi ne a Najeriya wata mummunan arangama tsakanin kungiyar Boko Haram da bangaren da ya balle daga cikin ta ISWAP ta sanadiyar mutuwar sama da mayaka 20 daga bangarorin biyu. Rahotanni suka ce arangama ta faru ne tsakanin mayakan ISWAP da Boko Haram a dajin Sambisa dake jihar Borno. A cikin wani sako da ya wallafa a shafin sa na X, wani fitaccen mai nazarin rikice-rikicen ta'addanci zaga zula makama ya ce arangama ta baya-bayan nan ta faru ne a yankin Cinkolo dake karamar hukumar Bama, inda mayakan Boko Haram suka kai hari kan mambobin ISWAP yayin da suke kutsawa yankin. Makama ya ce fadan wani bangare ne na sabon rikicin da ya sake kunno kai tsakanin kungiyoyin ta'addancin biyu wanda ya sake farawa kimanin kwanaki biyu da suka gabata. A cewar sahotunan bidiyo da aka samu sun nuna cewa bangarorin biyu sun yi musayar ruta na tsawon lokaci yayin da kowane bangare ke kokarin karfafa matsayinsa da kuma hana ɗayan faɗa da tsarinsa a cikin dajin. Ya kuma ƙara da cewa bayanan sirri na farko sun nuna cewa sama da 'yan ta'adda 23 daga bangarorin biyu ne aka kashe tun bayan fara arangamar, ko da yake ba a iya tabbatar da ainihin adadin waɗanda aka kashe daga kowane bangare ba. A Najeriya gwamnatin tarayya ta sanar da cewa daga ranar 1 ga watan Oktoba na shekara ta 2026 ɗaliban Najeriya za su fara samun data 1000 na bayanan intanet kyauta a kowace rana domin shiga wasu shafukan yanar gizo da manhajojin koyon karatu da gwamnati ta amince da su. Hukumar sadarwa ta Najeriya NCC ita ce ta aiwatar da shirin tare da haɗin gwiwar kamfanonin sadarwa da ma'aikatar ilimi ta tarayya. Shirin zai shafi ɗaliban manyan makarantun secondary na gwamnati da kuma ɗaliban manyan makarantun gaba da secondary. Ministan ilimi Dr. Tunji Alhausa ne ya sanar da ranar fara shirin a Abuja yayin kaddamar da shirin samar da damar shiga shafukan ilimi na manhajojin koyon karatu ba tare da biyan kuɗin data ba. A ƙarƙashin tsarin kamfanonin sadarwa da kuma shiga shirin za su riƙa baiwa ɗaliban da suka cancanta data guda 100 a kyauta a kowace rana, wanda za su iya amfani da shi wajen shiga shafukan yanar gizo da manhajojin ilimi da aka amince da su. Ya kuma bayyana cewa gwamnati na aiki kan matakan da za su tsara yadda yara 'yan ƙasa da shekaru 16 za su samu damar yin amfani da intanet, inda ya ce za a sanar da ƙarin bayani kan wannan mataki a nan gaba.

0: ተመለሱ።
1: ሰላሙ አለይኩም። ሰላሙ አለይኩም። ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ወአሚከ ታሪኩ መደገ ኢና ናም ደገይና
2: to wannan ma ina ga kamar baya tare da mu gaskiya kwarai da gaske.
1: Yawa daga ina kake jin mu yanzu?
3: Daga Zawaci.
1: Zawaci, ya ka ji wancan shiri na nahiyar Afrika?
3: Program yana
1: to kai mana fatan alkhairi, ka gaida mutum ko ɗaya ne.
3: Ina gaida babban abokina Abdulrahman.
1: To babban abokinka Allah Isa yana tare da Rama Radio, farin cikin al'umma, amma fa akan mita 97.3 a Kwanzangon FM. To muna godiya kwarai da gaske.

0: zamu saurari fassarar karatun littafin Arba'una Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Maiduli kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku da fatan za a yi saurari lafiya
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم وعلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اكتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanku da sake haduwa a wannan masallaci na mu mai albarka na Ubay ibn Ka'ab wanda a rani ku irin na yau mukan a zauna mu karanta wasu daga cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo a cikin arba'una hadithan nawawi azaman mu na karshe kam wannan muna cikin hadisi ne na 24 wanda mun gama karanta wannan hadisi mun fassara shi sai dai kuma wasu ƙarin bayanai da suka kamata mu jawo hankalin ƴan uwa zuwa gare shi zuwa gare su hadisin kamar yadda muka sani hadisi ne qudsi ni magana akan me ake nufi da hadisi qudsi kuma hadisi ne da aka rawaito shi daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara yadda da shi inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku bayina hakika ni na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya shi abin haramtawa tsakanin ku saboda haka kada ku zalunci junanku hadisin nan ya tafi ya tafi har zuwa kashedi da Allah madaukakin sarki yayi mana na cewa lallai mu kiyaye da abin da muka gani aikin mu ne saboda haka wanda ya da alkhairi to ya gode wa Allah wanda kuma ya san haka to kare zargi kowa ya zargi kansa wannan hadisi ɗan uwa shine hadisin da malamai ba abota ilimi ke kiransa da hadisin qudsi kamar yadda na faɗa kuma lallai wannan hadisin yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki wato mai cikakken adalci ne domin gashi saboda adalcinsa da cikar adalcinsa baya zalunta bayinsa, mutum baya yin aikin alkhairi Allah ya rage masa, mutum wato ba a tura masa kuma aiki na zunubi wanda bai yi ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana kan cewa yin zalunci haramun ne a tsakankaninmu. Yin zaluncin nan malamai sun ce ko dai a dukiya ko a mutunci ko a jini, kada ka zalunci wani a cikin dukiyarsa, kada ka zalunci wani a cikin mutuncinsa ka ci masa mutunci haka ba gaira ba dalili, kar kuma ka zalunci wani a cikin lafiyarsa da jininsa. Yau insha Allah za mu ci gaba akan hadisi na 25 wanda shi ma wannan hadisin yake cewa an abi zar radiyallahu anhu aida anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qalu lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ذهب أهل الظفور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. والحديث هو hadisi ne mai muhimmancin gaske. Dukkanin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da muhimmanci ƙwarai, amma wani ya fi wani. Wannan hadisin an karɓo shi ne daga Abi Zar, Allah ya ƙara yarda da shi. Abu Zar mun faɗi tarihinsa a baya, saboda haka ba sai mun sake maimaitawa ba a nan. Shi Abu Zar yake cewa anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, cewa wasu mutane daga sahabban manzon Allah, kira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi, qalu suka ce dawa lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, suka ce da annabi tsira da amincin Allah su tsara tabbata gare shi, zahaba ahlu dhufur bil ujur, suka ce ma abota dukiya ya rasulullah sun tafi da yawan lada, masu dukiya sun tafi da lada mai yawa, sun fi mu yawan lada. ta ina ga ta inda suka fada suka ce yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah masu dukiya suna yin sallah kamar yadda talakawa ke yin sallah wa yasumuna kama nasu kuma suna yin azumi kamar yadda muke yin azumi wa yatasaddaquna bi futuli amwalihim kuma suna yin sadaka da mafificiyar dukiyoyin su sallah da mai shi da mara shi duk har kuwa muke bi sallah haka ne ko azumi da mai shi da mara shi duk har kuwa muke mu yi azumi to amma sadaka fa mai shi shi yake yin sadaka mara shi ina ya ga daman yin sadaka yana faman abin da zai kai bakinsa abinda zai rufa kansa asiri yana fama da wannan da kaka zai sadaka kaga kenan mai shi yana da wata damar da mara shi ba ya ita saboda haka ne sai safai suka shiga cikin damuwa ba wai suna damuwa ne na kyashi ga ainihin masu shi ba a'a suna damuwa ne cewa ga wata lada mai yawa ya tsere musu saboda haka sai suka je suke ga annabi suka ce ya rasulallah masu shi fa sun fi mu sun sha sun bar mu a baya domin muna yin sallah tare muna azumi tare kuma gashi su sadaka suke da dukiyoyinsu annabi sallallahu alaihi wasallama sai kwantar musu da hankali sai ce da su awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi ita nake kuma Allah madaukakin sarki ya ba ku abinda za ku yi sadaka da shi kike kwantar da hankalin kuma kuna da abinda za ku yi sadaka da shi ba wai su mawadata shikenan sun fi ku ba to menene wannan marasa shi gashi sun kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to amma wadata sun tafi da lada mai yawa suna yin sallah kamar yadda marasa shi ke yi suna azumi kamar yadda marasa shi ke yi kuma suna yin sadaka da ainihin mafificiyar dukiyarsu saboda haka su an fi su kenan ba su da hanyar da za su bi su riski mawadata sai annabi ce da su a'a ai kuma Allah ya ba ku abinda za ku samu lada mai yawa to menene wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqa yace kowanne ɗaya daga cikin ku yana da ladan sadaka idan yayi tasbihi yace subhanallah kace subhanallah yana da ladan sadaka kuma ladan nan na sadaka ba wanda ya san adadinsa sai Allah madaukakin sarki ya danganta da ingancin niyyarka gwargwadon ingancin niyyarka gwargwadon yawan ladan da zaka samu a baya mun karanta hadisin da yake mana bayanin falalar tasbihi da tahalili to shi ne annabi ya ƙara jaddada wa sahabban nasa waɗannan da suka kawo wannan kuka a wajensa ya ce wa kullu takbiratin sadaqa haka nan dukkanin kabbara da dayan ku zai yi yace Allahu Akbar yana da ladan sadaka wa kullu tahmidatin sadaqa haka nan dukkanin hamdala da dayan ku zai yi yace alhamdulillah yana da ladan sadaka wa kullu tahlilatin sadaqa haka nan dukka la ilaha illallah salati da mutun zai yi mutun ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai ladan sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ba ma wannan ba wa amrin bil ma'rufi sadaqa da umarni da kyakkyawan aiki dukkanin abin da za ka yi na umarni da kyakkyawan aiki mutum yana da ladan sadaka koyarwa kake a mai gida ne a gidansa ya ga wani abu ba daidai ba ce kaza din nan fa ba daidai ba ne kaza shi ne daidai ko ɗanka ka ɗora shi a kan abin da yake daidai kai bari mana ikaza bar kaza ikaza ka fito cikin unguwa ka ga yara na yin abin da yake ba daidai ba ka hana su ku bari ku yi kaza kaga umarni ne da kyakkyawan aiki da kuma hani a barin mummuna shi ne manzo Allah ya ce wa nahyi an munkari da hani ga barin mummuna saboda haka a matsayinki na uwa kina gida yaro ya yi ba daidai ba sai ki ce bari ikaza bar kaza ikaza ba ta maguza za a lailayo a laftamar ba a'a lada za ki samu don kina yin umarni ne da kyakkyawan aiki kina yin hali ga barin mummuna mai unguwa a unguwarsa dagaci a ƙasarsa sarki hakimi a ƙasarsa sarki a garinsa gwamna a garinsa kwamishina a ma'aikatarsa darakta a ma'aikatarsa haka haka yake bi ya danganta da niyyar da mutum ya yi don wani sai ka ji ya ce shi ai aikin gwamnati yake ba aikin Allah yake ba uzillah kuskure ne wannan babba aikin duk da musulmi yake wajibi ne ya kudirce cewa aikin Allah yake saboda haka sai ya zanto yana da riba biyu ga albashi ko allowances ga lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yi mana bayani su mawadata ai ba kurame ba ne ba bebaye ba ne saboda haka da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa marasa shi wannan bara ya ce da su ga abin da za ku yi su ma sai suka tafa suka je suka ci gaba da yi saboda haka suna yin sallah tare da talakawa suna yin azumi tare da talakawa suna yin sadaka da dukiyarsu talakawa ba su da abin da za su yi sadaka sannan suna yin tasbihi suna yin tahmidi suna yin takbiri suna yin tahlili suna umarni da kyakkyawa suna hani a barin mummuna kamar yadda aka ce talakawan su saboda haka da talakawan suka ga haka sai suka sake sheƙowa suka dawo wajen annabi qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wannan fa sun ji abin da ka gaya mana kuma su ma suna yi abin da ka ce mu yi suna yi wato bayan a manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu wannan sai da ma ya gaya musu kan cewa kai ba kuma wannan kadai ba mutun ya kusanci iyalin sa ma yana da ainihin wato lada suka yi mamaki a wannan riwayar suka yi mamaki suka ce ya rasulullahi ya mutun zai biya bukatun sha'awar sa kuma ya kasance yana da lada manzo Allah tira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi ce ah to yanzu idan ya je ya sa a haramun zai samu zunubi bima'ana yi zai samu zunubi to sai manzo Allah ya ce to haka nan tunda ya sa a halal to yana da lada to a wata riwayar da na fara yi mana magana sai mawadata su ma suka ci gaba da dukkanin abubuwan da annabi ya faɗa saboda haka sai suka sake shekowa su talakawa suka zo suka ga annabi suka ce ya rasulullah sun faɗi abin da ka gaya mana su ma suna yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai kuma wannan falala ce ta Allah ya ba su falala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya so malamai sun yi magana suka ce to wai wannan abin da talakawa na sahabbai suka yi sun yi ne a babin kyashi ga 'yan uwansu sahabbai mawadata aka ce ba haka ba ne ba kyashi suka yi musu ba illa dai yawan son aikin lada suna son aikin lada mai yawa sun yi fatan ina ma a ce su ma suna da dukiyar da za su yi zakka su yi sadaka da ita domin su ma su samu wannan ladar kuma kamar yadda na faɗa ingancin niyya shi ne yake tabbatar da yawan lada ko karancinsa za ku iya yin aiki na ibada iri ɗaya da wani amma idan ka fi shi ingantacciyar niyya da kallon Ubangiji da nufar Allah maɗaukakin sarki a cikin aikin sai ka ga kai sai a baka lada ma dubiya shi kuma sai a bashi lada kaɗan saboda haka lallai 'yan uwa ya kasance mu inganta niyoyinmu a cikin ayyukan da muke yi kuma tambayar da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa fi budi'a ahadikum sadaqa a cikin kusantar ɗayanku da yake wa iyalinsa akwai ladan sadaka da suka tambaye suka ce ya rasulullah haka za ta kasance ayati aduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajar ɗayanku yanzu ya biya buƙatar sha'awarsa sai kasance kuma yana da lada to sha'awar nan sai aka ce akwai sha'awar da ba a so sha'awar da ba a so ita ce sha'awar abin da zai kai mutum zuwa ga hallaka abin da yake zai kai mutum zuwa ga hallaka amma wannan sha'awa malamai suka ce tsarkake zuciya ike tana tsarkake zuciya ce domin za ta nisantar da mutum gabarin abin da yake haramun ta kusantar da shi zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma wannan hanya ita ce hanyar da al'umma za su yawaita a ban ƙasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su yawaita a ban ƙasa sannan kuma wannan shi ne abin da zai kawo ɗaukaka ko ƙarin ɗaukaka ga addini to tambayar da suka yi tambaya ce ta kokwanto ai ba ta yadda za a aikace sahabi zai kokwanto akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. A'a, aka ce wannan tambaya ce wacce take ƙara tabbatar da imani da ban gaskiya na labarin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi musu. Sai hadisi na 26 yace an Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa kullu yawmin tatlu fihi ash-shamsu ta'dilu bayna ithnaini sadaqa وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتميت الاذى عن الطريق صدقه rawahu al-bukhari wa muslim. Wannan hadisin daga Abi Huraira yake, Allah ya kara yadda da shi. Abu Huraira mun faɗi tarihinsa a baya, shine yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, kowace gaba ta mutane, kowane mutum yana da gaɓoɓi 360 a jikinsa, kamar yadda malamin suka faɗa, yana da gaɓoɓi nawa 360, kimanin adadin kwanaki na shekara. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kowace rana wannan gaɓoɓin guda 360 mutum lallai ya yi sadaka da su. To ta yaya mutum zai wannan, ta yaya? Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kulla yawmin tatlu'u fihi shams, kowace rana wato rana ta hudo mutum yayi ta'dilu bayna ithnaini, yazo ya daidaita tsakanin mutum biyu, mutane biyu da suke husuma sadaqa. Akwai ladan sadaqa a wannan, wani yana rigima da wani, yana fada da wani, kai ba wai wake da gaskiya waye baya da gaskiya ba, a'a, kawai kai ka daidaita tsakaninsu, aikun wane ya kamata ka yi haƙuri, wane kai ma ka yi haƙuri a zauna lafiya, ko ko wance da wance suna rigima ba daidai ba, ki jawo hankalinsu, haka ba daidai ba ne a zauna lafiya, a daina gaba, a daina ƙiyayya. Mutum yana da ladan sadaka, kaga in kai wannan kusan kamar gaɓoɓin naka ka yi amfani da su wajen yin wannan sulhu, ka yi sadaka. Ko kuwa wato inu rajula fi dabbatihi, ka taimaka wa mutum wajen shawo kan dabbarsa, yana da doki ko raƙumi ko daki, ya yi masa tumbe, ya yi mar gaddama, ya nemi ya fi ƙarfinsa, sai ka taimaka masa, aka shawo kan raƙumin nan, ko aka shawo kan dokin nan, ko aka shawo kan jakin nan, ko tunkiya ko akuya ce ta bijire ta gudu, ka taimaka, aka shawo kanta, aka kama ta, kai kenan. Ko kuwa fatahmiluhu alaiha, ya zo zai hau dokin dokin yayi ba tunde ya fi karfinsa ka taimaka masa ka dora shi akan doki ko akan raƙumin ko akan mai jakin ko motarsa ka taimaka masa ka zo ka bude masa mota ya shiga motar ka taimaka masa ya zo ya hau babur ɗinsa ka taimaka masa ya zo ya hau kekensa aw tarfa alahu alaiha mata'ahu ko ku a'a ka zo ka taimaka masa ya dora kaya akan dabbar kaya yayi fago guda saboda haka ba zai iya daukan kayan nan ya dora akan dokin nan ko jakin nan ko raƙumin nan ba ko ba zai iya dorawa a boot din motarsa ko cikin motarsa ba ko ba zai iya dorawa akan kariya na ainihin wato wannan babur ɗinsa ko kekensa ba ka zo ka taimaka masa aka dora kayan a kai sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana da ladan sadaka wal kalimatu tayyiba sadaka manzo Allah ce kai kyakkyawar kalma ma kunga muhimmancin fadar magana mai kyau kar bakin mutum ya saba da muguwar magana kada bakin mutum ya saba da zage-zage ya saba da mai kalmomi masu kyau kamar yadda muka faɗa ɗazu shiryarwa ba da umarni na aiki mai kyau hani ga barin mummunan aiki yawan ambaton Allah shiryar da wani daidaita tsakanin wani da wani daidaita sasanta tsakanin wani da wani daidaita harkoki na ciniki tsakanin wannan da wannan za a yi ciniki kaga abin zai lalace ka shiga ciki a daidaita al'amarin duk wannan ai kayi amfani ne da bakinka kayi amfani da tunaninka wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa hakanan duk taku da za ka yi ka tafi sallah masallaci kana da ladan sadaka ka tako ka taho kana da ladan sadaka ka taka ka koma kana da ladan sadaka wa tumitul adha ani tariqi sadaka ka kawar ma da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya kana da ladan sadaka ka zo wuce sai ka ga wani yayi kaki ya tofar da majina ba kyan gani sai ka sa kaba ka binne ka zo wuce sai ka ga wani yazo yayi najasa a hanyar da mutane ke wucewa sai ka debo kasa ka rufe ka zo wuce sai ka ga kwata wani yazo ya toshe kwata ruwa na nema ya ci mutane ko ruwan kwata ya rika zubowa kan hanya sai ka sa kara ka buɗe hanya ruwan ya ci gaba da wucewa a'a aiki kake yi a layi kar ka zo ka zuba kayan aiki akan hanyar da mutane ke wucewa wanda da yawa za ka ga haka na faruwa ya kasance an tsukewa mutane hanyar da suke wucewa duk kar kai wannan yana daga cikin wato gusar da abin da zai cutar da mutane ga barin hanya sai ka ga hanya ga ta tsukakkiya ko wadatacciya amma saboda mutum yana aiki na gini sai ya zo ya zuba yashi ya zuba dutse ya zuba bulo ya toshe hanyar in ka zo wucewa ƙarshen ka sai ka cutu ka takura to wannan duk babu kyau hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu wannan ya ce lallai ba mumini bane wanda makocinsa bai tsira daga sharrinsa da cutarwansa ba now suka ne hanyar masallaci ba daidai bane mutane suna sallah dan suna sallah su zo su tare hanya ba lallai ne a koyi tarbiya musamman wannan na faruwa ranar juma'a. Ranar juma'a ana sallar da ai sallar juma'a sai a zo a shimfida akan titi a tare hanyar da mutane yake wucewa. Kuskure ne wannan, wajibi ne dukkanin masallatanmu su tarbiyyantar da masallata kan cewa idan za a yi sallah a kauce ga barin hanya da mutane ke wucewa, a bar wa mutane hanyarsu, a yi sahu ba kan titi yadda za a hana mutane wucewa ba. Dalili shi ne za a iya ɗauko marar lafiya wanda yake ranga-ranga rai a hannun Allah kamar yadda Hausa ke faɗa, an zo an toshe hanya ba hanyar wucewa, ko gobara za ta iya faruwa a zo a nemi ɗan mota kashe gobara ta zo ba hanyar wucewa, ko wata mata da za ta haihu tana naƙuda tana neman taimakon likitoci za a kai ta asibiti an zo an toshe hanya. Ala ayyatul halin dai toshe hanya da sunan sallah ta juma'a ba daidai bane wannan a kuskure ne. Malamai suka ce abin da ya tattaro wayannan gabaki daya shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa yabna adam salli fi arba'a raka'ati salli li arba'a raka'ati fi awwali nahari akisuka akhirahu, kai sallah kai mun sallah rakawai hudu a farkon yini sallar walha kenan, to kayi ta Allah yake cewa ni zan kange ka zan isar maka da sauran yinin gaba daya. Shine wasu malamai suke cewa wato da aka ce gabobin nan 360 ana da buƙatar mutum kullun ya sadaka da wayannan gabobi nasa 360, kuma gashi an gaya mana wasu hanyoyi na yin sadaka da wayannan gabobin, sai suka ce sallar walhama ita ce mafi muhimmanci, da zarar ka yi sallar walha to ka yi sadaka da wayannan gabobin naka guda 360. Kuma sallar walhanna ba so ake yi shi kenan mutum ya ce yau na yi gobe ba zan yi ba, a'a in kana yi kai tai ka daure kai tai a kullun kai tai a kullun kai tai a kullun kai tai ba laifi bane in an samu fatara, shine an samu kamar rauni wani lokacin ba kai ba, amma dai ana son in ka fara aikin alkhairi to ka dore akan wannan aikin, saboda haka ne ake so in ka za ka ɗebo ka ɗebo taƙaitacce, kar ka ɗebo wanda za ka yi saurin kosawa, ka yi raka'a biyu raka'a hudu mafi yawa raka'a 12. Sai hadisi na 27 ya ce An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاق في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاق في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. wannan hadisi daga wadi sa'ike amma hadisi na farko daga Nawas ibn Sam'an yake Nawas ibn Sam'an mun fadi tarihin sa a baya to shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su tsara tabbata gare shi qala yace al birru kyautayi da biyayya ga Allah shine me husnul khuluq shine kyakkyawan ta'ada kyakkyawan dabi'a shine biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sayyidina Umar yake cewa al birru amrun hayyinun wajhun taliqun wa lisanun layyinun albirru amrun hayyinun wa wajhun taliqun wa lisanun layyinun ma'ana abinda ake nufi da kyautayi da kuma biyayya ga Allah mutum ya zama al'amarinsa mai sauki ne mai saukin kai ne ba mutum ne wanda yake gutsararre ba ko gajin kajima ana cewa ai miskili ne shi ba wanda ya iya da shi kowa tsoransa yake ji kowa baya son hada hulɗa da shi wannan babu kyau ka zama mai saukin kai mai linul jani duk wanda zai zo ya zauna da kai zai so ya ci gaba da zama da kai mai saukin hali sannan kuma ka zama mai sakakkiyar fuska ba da an doso mutum ya zama kamar hurtumin sa ba san fuskarsa a murtike kullum fuska a murtike a shan kunu kullum ba walwala iyalanka ma ba za su ji daɗin zama da kai ba ƴaƴanka ma su ta tsoronka wani azaba ha'ina da mutum ya doso gida duk yara kowa ya rika gudu yana neman gurin kuya yadda ka san mage ta shigo garken fera haba ai ba daidai bane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya umarta mu yayi kan cewa mafi alkhairi daga cikin mu shine wanda yake mafi alkhairi ga iyalansa kuma shine yafi kowa alkhairi ga iyalansa manzo Allah kan zauna da yara yayi wasa da su yayi hira da su yakan zauna da iyalansa yayi wasa da su yayi barkwanci yayi hira da su haka ake so to shi yasa sayyidina Umar yake cewa abinda ake nufi da kyautayi bayan ka zama mai saukin hali kuma ka zama mai sakakkiyar fuska sannan na ukunsu wa lisanun layyin harshenka ya zanto mai laushin harshe ba mai kakkausan harshe ba akwai mutumin da inda zai buɗi baki ya yi magana sai an cikir bai iya magana ba inda zai buɗi baki ya yi magana sai ka ji magana ba ta da daɗi har ma wani lokacin sai ka ji mutum yana koda kansa ya ce to shi ba maganarsa ba ta da yawa ba daɗi ba burgewa kai ai ba burgewa kai ba maganar ka bata da yawa bata da daɗi to me amfanin ta so ake yi ka zama mai laushin harshe za ka faɗi magana ka tattauna ta kamun ka faɗe ta in ka faɗe ta ba za ka ji kunya ba za kuma yi nadama ba idan lokaci ya yi ƙuri sai na Umar abin da ya ce kenan

ko haka ba halal a bayyane take haram ma a bayyane take amma tsakanin su akwai wasu abubuwa masu rikitarwa manzo Allah ya ga mana kan cewa abubuwa masu rikitarwan nan mu hakura da su to saboda haka abin din da kaji bai kwanta maka ba a rai kaji bai kwanta maka ba a rai to ka kyale shi sannan wa karihta an yatali'a alaihi nas kuma kake kin mutane su samu labarin wannan abin a tare da kai ba ka san mutane su sani ba ka san mutane su ji to wannan shine abin da yake bijirewa Allah wannan hadisin Imam Muslim ne rawaito shi sannan daga Wabisa ibn Ma'bad Allah ya kara yadda da shi yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naje wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi dan yi masa tambaya fa qala annabi yana kalluna sai yace ji'ita tas'alu 'anil birr ka zo ne kana yin tambaya game da kyautayi ko game da biyayya ga Allah qultu na'am yace sai nace eh ya rasulullah qala sai annabi yace istafti kalbak ka binciki zuciyarka binciki zuciyarka zuciyarka ita za ta baka amsar tambayar da ka zo nema din nan annabi sai yace da shi albirru kyautayi biyayya ga Allah matma'annat ilayhi nafs shine abinda zuciya ta samu nutsuwa a kansa abin duk da zaka yi shi ka samu nutsuwa da amali ribuka ila mala yuribuk bar duk abin da kake kokonto duk abin da kake kokontan sa kake jin kai komo a ranka a cikin sa ka bar shi ka aikata abin da baka kokonto baka jin dar a cikin sa ko saboda haka duk abin da zuciyarka ta nitsu da shi watma'anna ilayhi alqalbu abinda ranka ya nitsu da shi kuma zuciyarka ta samu nitsuwa a kansa to wannan shine biyayya ga Allah shine kyautayi wal ithmu ma haka fi nafsi zinubi kuwa shine abinda iso sarai yake tsayawa a ranka ya rika kai komo wata raddada fi sadr ya rika kai komo a kirjinka kai anya ko nayi kai bazan yi ba kai nayi kai bazan yi ba wain aftaka nasu koda kuwa mutane sun zo sun ainihin wato nemi fatawa ko sun baka fatawa ko sun zo sun yi maka tambaya ko sun zo sun baka amsa to duka sani in dai ba irin wannan amsa suka baka ba to abinda yake da shubha abinda yake da dardar a cikin sa koda za a zo a ce da kai wannan abin kai shi babu komai zuciyarka ba za ta saki kai ba saboda haka fatawar da za a baka a ce da kai ka hakura da wannan abin shine abin da yake wannan hadisin na biyu malamin yace an rawaito shi ne daga musnadin Imam Ahmad ibn Hanbal da musnadin Imam Ad-Darimi sai hadisi na 28 yace an Abi Najih bin Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu qala وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء

0: jami'an tsaron na vigilanta a kukoki Ayuba Umar Kamas ya ce sun ga jiragen sama uku a yankin inda ɗaya daga cikin su ya ratsa kan inda suke gudanar da taro tare da jefa musu bom ya ce waɗanda suka raso sun hadar da mutum hudu daga kukoki ɗaya daga basa da kuma uku daga matuku Kamas ya nuna takaice kan yadda aka kai harin sansanin su a daidai lokacin da ake zargin yan bindiga yankin cikin sun ce akwai yuya ya samu bayanan sirri kan motsin yan ta'adda a yankin amma yayi kuskure wajen gano inda ainihin waɗanda ake nema suke har kuma ya jefa wannan bom biye da mutane 3000 a jihar Kebbi ne ake sa ran za su amfana da aikin jinya da tiyata kyauta yayin da wasu likitoci fiye da 25 daga Riyadh na kasar Saudiya da wasu kasashen Larabawa suka isa jihar domin gudanar da aikin jinya na tsawon kwanaki 8 mai ba gwamnatin Kebbi Nasir Idris shawara kan harkokin addini injiniya Imran Ibn Usman shine ya bayyana hakan a birnin Kebbi ya ce gwamnatin jihar ta shirya aikin ne tare da haɗin gwiwar gidauniyar nasara da kungiyar matasan musulmi ta duniya da ke Riyadh ya bayyana cewa aikin zai gudana a cibiyar kiwon lafiya ta Kalgo da KMC daga jiya Asabar 12 ga wata zuwa Asabar ta makon gobe 19 ga watan Satumba na shekarar nan ta 2026 ya ce an fi mayar da hankali ne kan marasa galihu da mutanen da ba su da ikon biyan kuɗin jinya ta musamman Dakarun rundunar haɗin gwiwa ta Arewa maso gabas a ƙarƙashin su maman haɗin kai sun dakile wani taron manyan ƴan ta'adda a yankin Tumbumma Baba da ke Tumbuns a jihar Borno inda suka kashe 18 daga cikin su. Rundunar sojin ta ce an gudanar da su maman ne a bisa sahihan bayanan sirri da aka tattara cikin makonnin baya wanda ya nuna cewa wasu manyan ƴan ta'adda sun taru a yankin domin gudanar da taro da kuma harkokin samar da kayan aiki a tsibirin Tafkin Chadi. Mai magana da yawon rundunar Captain Muhammad Goni ya ce an gudanar da samaman ne tare da haɗin gwiwar rundunar sojin sama da kuma rundunar sojin ƙasa ya ce bayan tabbatar da ainihin wuraren da ake samun ƴan ta'addar jiragen yakin rundunar sun kai harare daidai inda ake bukata yayin da kuma dakarun sojin ƙasa suka gudanar da sauran ayyukan samaman A wasu yankunan karkara fargabar har-haren ƴan bindiga na ci gaba da jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas tare da yin illa ga hanyoyin samun abin dogaro. Manoma na fuskantar barazanar kai musu hari yayin da suke zuwa gonakinsu abin da ya sa wasu ke kauracewa gonaki ko kuma rage yawan ayyukan noma saboda tsoron rasa rayukansu. Masana na ganin irin wannan yanayi na iya yin tasiri kai tsaye ga samar da abinci ta hanyar rage amfanin gona da kuma ƙara ƙarancin kayan abinci da hauhawar farashinsu. To menene tasirin wannan yanayi ga rayuwar al'umma musamman ma manoma da ƴan kasuwa kuma me za a yi domin farfado da kwanciyar hankali a waɗannan yankuna wakilin mu Kabiru Abubakar Sheshe ya duba wannan batu dalla-dalla ga kuma rahoton da ya hada mana
1: rashin tsaro a wasu yankunan karkara na ci gaba da illa ga rayuwar al'umma musamman sakamakon har-haren ƴan bindiga wanda ke kawo cikas ga harkokin noma kasuwanci da zirga-zirgar al'umma yayin da wasu manoma ke fuskantar matsalar zuwa gonakinsu saboda fuskantar har-hare lamarin da ke kawo kuma baya ga ayyukan noma ko ta yaya rashin tsaro ke shafar harkokin noma ga tattaunawar da muka yi da wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa kai tsaye
2: domin Allah matsalar tsaro ta kassara noma da manoma musamman a nan mu yammacin kankara a yanzu abin da ake iya nomawa bai fi a noma gona 15 daga cikin 100 ba sakamakon rashin tsaro sannan kuma shi noma na karkara ya ta'allaka ne wurin ci gaban shi ta hanyar amfani da shanu wanda shanun waɗannan a yanzu dai idan ka ɗauka a yammacin kankara zurin kutun gatakawa ɗan na kwabo madobai jeka areda zango bakkai tsami jinu to babu wani bahaushen mutum manomi wanda yake iya riƙe saniya ko da ƙwara ɗaya ballanta na ya haɗa shanu biyu ya haɗa galma ya je gona ya yi noma da ita
1: wannan yanayi na iya rage yawan amfanin gona wanda hakan ke iya haifar da ƙarancin abinci da kuma hauhawar farashinsu a ɓangaren kasuwanci kuwa fargabar har-hare akan hanyoyi na sanya wasu ƴan kasuwa rage zirga-zirga lamarin da ke shafar safarar kayayyaki daga yankunan karkara zuwa birane
3: yanzu ma'ana garin da zaka je ka same shi da shago kaman 10-20 cikin gari ana harkoki na kasuwa ga su sai da mai masu yanzu duk ba a yi in kuma zo ka bude shagon za ka zo su kwashe yanzu dole duk wasu sana'o'i da ka sani sai dai mata aka ban ma su ma su rika yi cikin gida
1: haka kuma zirga-zirgar jama'a na fuskantar barazana inda wasu ke gujewa wasu hanyoyi ko kuma rage tafiye-tafiye saboda tsoron kai musu hari.
4: Matsalar zirga-zirga yana fuskantar ta. Ko mu mata ana yin abubuwa da dama, kama daga suna, biki, har ma mutuwa kana so ka je ta kama ka dole, amma saboda tsoron hanya sai ta hana ka kaje. Su kansu masu abin hawa, inda za a kai ka naira 100-200 za su iya cewa 700 ko ma dubu.
1: Masu ruwa da tsaki na ganin cewa samar da ingantaccen tsaro a yankunan karkara zai taimaka wajen baiwa manoma damar komawa gonakinsu da bunƙasar kasuwanci da kuma tabbatar da zirga-zirgar jama'a cikin kwanciyar hankali. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshi, labarar Rahama.
0: Kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya sanar da shirin kaddamar da tashoshin sayar da man fetur masu amfani da na'urorin zamani a tsakanin 50 zuwa 70 faɗin Najeriya a cikin watanni 6 masu zuwa. Kamfanin ya ce wannan shiri na cikin manyan tsare-tsaren sa na sauya tashoshin man fetur zuwa cibiyoyin zamani na samar da makamashi da kuma hidimar sufuri. To ga ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa.
5: Masu amfani da layukan sadarwa a Najeriya ya karu da miliyan 44,800 a cikin shekaru 10 da suka gabata. Bayanan hukumar sadarwa ta Najeriya NCC sun nuna cewa adadin masu amfani da layukan sadarwa ya karu daga miliyan 150,300 a watan Yuli shekarar 2016 zuwa miliyan 195 a watan Yulin shekarar nan ta 2026. Wannan na nufin an samu ƙarin kusan kashi 29 cikin 100 cikin shekaru 10, lamarin da ke nuna yadda kasuwar sadarwa a Najeriya ke ci gaba da faɗaɗa duk da samun raguwar adadin masu amfani a wasu lokutan. Hukumar Tarayyar Afirka ta Ƙungiyar Hukumomin Haraji ta Afirka sun amince da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomin haraji na ƙasashen Afirka domin yaƙi da fitar da kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba, kaucewa biyan haraji tsakanin ƙasashe da kuma hanyoyin kaucewa biyan haraji. Ƙungiyoyin sun kuma amince da zurfafa haɗin gwiwa wajen ƙara yawan kuɗaɗen shiga na cikin gida da kuma inganta tsarin karɓar haraji daga kamfanonin haƙar ma'adanai da sauran fannoni da ke da wahalar karɓar haraji. An gudanar da taron ne a hedikwatar Tarayyar Afirka da ke Addis Ababa, babban birnin Habasha. Gwamnatin Tarayya ta fara biyan ƙarin haƙoƙin ma'aikatan gwamnati da suka yi ritaya, inda ta biya kusan naira biliyan 1 ga ma'aikata 175 da suka yi ritaya daga aikin gwamnatin tarayya tsakanin ranar 1 ga watan Janairu zuwa 31 ga watan Agustan shekarar nan ta 2026. Biyan kuɗin na gudana ne ƙarƙashin shirin ƙarin haƙƙin ma'aikata bayan ritaya na gwamnatin tarayya, wanda majalisar zartarwa ta tarayya ta amince da shi, kuma aka fara aiwatar da shi daga ranar 1 ga Janairun shekarar nan ta 2026. Hukumar kula da fansho ta ƙasa Pencom ta bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To labarai da rahotannin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma. Kuma za ku iya sauraron mu duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahamatv.com. a dakace mu nan gaba kaɗan, shirin zai ɗora. To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shi ne da Najeriya ta kasance ƙasa ce da Allah ya albarka ya bawa al'ummar ta ƙabilu da harsuna da addinai daban-daban, amma abin takaici a wasu lokutan ana bari wannan bambanci ya zama abin da ke raba kawunan 'yan ƙasa maimakon ya zama abin da ke ƙara wa ƙasar nan ƙarfi. Ƙabilanci da nuna bambanci saboda addini na iya haifar da rashin yarda da juna da rikici da rashin tsaro da kuma koma baya a harkokin cigaban ƙasa. To tambayar anan ita ce, shin za mu iya gina Najeriya mai ƙarfi matuƙar mutum yana son samun fifiko saboda ƙabilarsa ko kuma addininsa? Me ya kamata a fara yi domin kawo ƙarshen ƙabilanci da kuma bambancin addini a Najeriya? To ga wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook, wanda Idris Kasim Hausawa ya tattaro mana.
6: Sakonmu na farko a wannan rana daga Al-Qasim Ishaq Dukku yace matakin farko dai shine mu daina jifan junanmu da miyagun maganganu musamman malamai da su ne magada annabawa saboda malami baya bin aqidar dan uwansa sai kaga gaba ta hadu tsakanin daliban malaman guda biyu kuma gashi muna so mu zauna lafiya har ma da hadin kai da abokan zamanmu mu fara dinke barakar da take tsakaninmu kafin mu tunkari dukkanin nau'in hadin kai da kuma zaman lafiya Allah ya hade kawunan mu baki daya amin summa amin Abdul Hussein Oluse yace kawai a dawo da shari'ar musulunci shine mafita kawai a Najeriya Awal Isa Inuwa yace ayi doka wajen gudanar da karatuttuka da gun wa'azi na kowane kungiyoyin addini da kowane kabilu a inganta cikakken hadin kai tsakanin masarautu da malamai da limamai da gatai da masu unguwanni na mabambanta addinai gwamnati ta kirkiro wata hukuma da za ta dinga shirye tarurrukan sada zumunci da wayar da kan al'umma gami da muhimmancin hadin kai a kowane karshen wata musamman a irin garuruwan da suke da yawancin mabambanta addinai da kabilu Zamu gargare sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Suleiman Adamu inda yace ya kamata mu tsaya mu fada wa kanmu gaskiya duk wanda zai kawo mana ci gaba ko ba kabilar mu bane ko addinin mu daya mu tsaya mu bashi goyen baya 100% zamu fi samun ci gaban rayuwa Allah ya sa mu dace amin kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aika mana a wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahma
0: To yanzu kuma ga labarin wasanni tare da Bashir Alali
7: Kungiyar kwallon kafa ta Doma United ta ci gaba da zanzaranta a gasar Premier League ta kasa ta kuma kasance kungiya ta farko da ta yi nasara a wasanni uku a jere biyo bayan doke Yimba da ci biyu da nema a wasan mako na uku na gasar da suka fafata da yammacin jiya a jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana Abia Warriors za ta karbi bakwancin Ikwodu City Barau FC na gida ita da Ranches Beast sai kuma wasa tsakanin Bendel Insurance da Kun Khalifa. Katsina United za ta yi tattaki zuwa Ilori domin fafatawa da Kwara United. Yayin da a jihar Lagos za a fafata wasa Amaiya tsakanin Inter Lagos da Sporting Lagos. Sauran wasannin da za a fafata yau sun haɗa da wasa tsakanin Neja Tanadas da Plateau United. Wari Wolves za ta ziyarci Rivers United sai kuma Rangers International da za ta karɓi bakwancin Nasarawa United. Daga gasar Premier League ta ƙasa sai makamanciyarta da ake gabatarwa a ƙasar Ingila. A inda a daren jiya Arsenal ta doke Sunderland da ci biyu da nema a wasan mako na hudu. A yau za a fafata wasan Amaiya tsakanin Manchester United da Manchester City. Kamar yadda tarihin wasannin ya nuna kungiyoyin biyu sun fafata da juna har sau 198. Kuma Manchester United ce a kan gaba da yawan samun nasara a wasanni 81. Ita kuwa Manchester City ta yi nasara a wasanni 62 aka kuma yi canza ras a wasanni 55. Daga Premier League sai La Liga a inda Real Madrid ta doke Rayo Vallecano da ci 4-1 a wasan mako na biyar. Na gasar a yau da misalin karfe 3:15 na rana za a kara tsakanin Barcelona da Leven yayin da Real Sociedad za ta karbi bakwancin Atlantico Madrid da misalin karfe 8 na dare Bashar halali daga fagen wasanni.
0: To madalla yanzu kuma ga rahoton da ababan tarihi da suka faru a ranar makamanciyar ta yau.
5: Ga watan Satumba shekara ta 1966 wani muhimmin sauyi ya faru a tarihin Afirka ta Kudu bayan an nada Vijay Buster a matsayin sabon Prime Minister kasar bayan mutuwar Prime Minister Hendrik Verwoerd wanda aka kashe a ranar 6 ga watan Satumba. Makamancin rana irin ta yau ne a shekara ta 1967 mayakan Africa National Congress ANC da ke yaƙi da tsarin wariyar launin fata na apartheid suka yi rungama da sojojin Rhodesia a wani yanki da ke tsakanin Rhodesia wadda daga baya ta zama Zimbabwe da Zambia. Idan muka bar Afirka muka koma tarihin shekara ta 1940 sojojin Jamus suka kai wani gagarin talo luda ya karbo su daga cikin nauyin shugabancin kasar na dan lokaci. Isa Isra'ila Isaac Rabin da shugabar kungiyar Palestina ta Fulo Yasir Arafat suka rataba hannu kan yarjejeniyar Oslo a fadar White House dake Washington a gaban shugaban Amerika Bill Clinton da gurare masu nisa a tsakanin hasken rana. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 13 ga watan Satumba a shekarun baya. Mun fara da tarihin Afirka sannan muka wuce zuwa wasu muhimman abubuwan da suka faru a duniya waɗanda suka shafi siyasa, gwagwarmayar ƴancin fasaha, kimiyya da kuma zaman lafiya. Fatima Kabir labarin ya kasai a labaran Rahma.
0: To yanzu kuma bari mu leƙa kasashen ƙetare inda mai bayar gwamnatin Burtaniya shawara kan harkokin tsaro na ƙasa Jonathan Powell ya ce dabarar da Turai ke bi wajen goyon bayan Ukraine da kuma ƙaƙabawa Rasha takunkumi na haifar da kyakkyawan sakamako. Da yake jawabi a wani taro da aka gudanar a birnin Kyiv, Powell ya ce ya zama wajibi kasashen Turai su kasance cikin shiri domin fuskantar kowane irin ƙalubale musamman a lokacin hunturun bana domin ci gaba da matsawa Moscow lamba. Ya ce duk da yiwuwar karancin iskar gas da ake sa ran za a fuskanta bai kamata Turai ta sassauta takunkumin da ta kakabawa Rasha ba. Jonathan Powell ya kuma bayyana cewa Ukraine ta riga ta yi nasara a yakin saboda har yanzu tana kan gaba a fafatawar da ake sannan kuma Rasha ba za ta iya mamaye lokacin kasar ba. Yanzu kuma ga rahoton da shafi hasashen masana yanayi.
8: A Litinin din nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska bisa ma wani yanayi na 31. Jos da ke jihar Filato, ruwan sama tare da iska ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 25. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa bisa ma wani yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 29. Sokoto birnin Shehu, hasken rana tare da kadawar iska jefi-jefi yake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 30. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 29. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya, hasken rana tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 30. Rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsarki wato Makka, inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawar iska a bisa ma wani yanayi na 42. Magdi Aminu Ilyasu a labarin Rahma.
0: Madalla an gaida murdiya masu sauraronmu a nan maka kawo ga ƙarshen labaran zango na farko da haka kasance da ma zango na biyu, inda sai da kafin mu shiga zango na biyu bari mu karɓi waɗannan sakonnin.

To ma sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni. To kamar da aka ji a cikin labaran yan jiyar jakadan Najeriya Afirka ta Kudu Femi Fani Kayode ya ce sama da yan Najeriya 30 ne jami'an yan sanda Afirka ta Kudu suka kashe a cikin shekaru 4 da suka gabata. Inda ya ce akwai alama a ƙara samun yawaitar cin zarafin da ake zargin jami'an yan sanda Afirka ta Kudu da kuma sojojin ƙasar suna yi wa yan Najeriya da ke zauna a ƙasar da ma wasu yan baƙaƙen fata da ke zauna a ƙasar ta Afirka ta Kudu. Jakadan ya kuma kesa cewa sama da yan Najeriya 100 ne suka rasa rayukansu a Afirka ta Kudu cikin wannan wa'adi, ciki har da mutum 8 da aka kashe su a shekarar nan da muke ciki ta 2026. Fani Kayode ya bayyana wannan al'amari a matsayin cewar abin da Najeriya ba za ta lamince shi ba. Shin ya kuka kalli wannan al'amari, kuma wannan batu an fi zargin ma yan sandan Afirka ta Kudu da cewar su ne sukan kashe su waɗannan yan Najeriya, musamman a lokacin da suke tatsar bayani a tattare da su, a lokacin da sukan kama su. A lokuta da dama an sha musayar yayi tsakanin gwamnatin Afirka ta Kudu da hukumomin Najeriya bisa zargin cewar yan Najeriya ne suke kai safarar miyagun ƙwayoyi da ayyukan fashi da makami da makamantansu a ƙasar ta Afirka ta Kudu, wanda hakan ya sanya akan yi farautar yan Najeriya, kuma idan aka kama su yan sanda ake gudanar da bincike, to ta kuma a hanyar garin binciken ne sai ake zargin su yan sandan Afirka ta Kudu da matsa musu lamba ko azabtar da su ko ma kashe su ko su abu makamantansu. Shin ya kuka kalli wannan al'amari? Najeriya ta sha yin barazanar cewar za ta ɗauki wato matakai irin na diplomasiya, kuma har ƙara ma ta kai Afirka ta Kudu da ita da Ghana sun haɗa kai sun kai Afirka ta Kudu ƙara ga ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU da makamantansu, wanda har yanzu ba AU ba mu ji wani mataki da ta ɗauka a kan wannan batu ba, duk da cewar ta yi kira da cewar a daina nuna ƙyama ga baƙi da suke zuwa cirani Afirka ta Kudu da makamantansu, amma dai babu wani mataki ta fuskar shari'a da ita AU ta ɗauka akan Afirka ta Kudu da ita ma kanta Najeriya ko ita Ghana suka ɗauka akan Afirka ta Kudu a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar ƙarin barazana ga baƙi 'yan cirani da suke zaune a ita ƙasar ta Afirka ta Kudu. Hukumomin Afirka ta Kudu suna kukan cewar baƙin da ke shiga ƙasar, musamman ma daga Najeriya, suna yin harkoki na safarar miyagun ƙwayoyi da abubuwa makamantansu. Wannan ya sanya suke ganin suna kyamatar su, kuma da zargin cewar suna mamaye wasu harkokin kasuwanci da suke ganin ƴan ƙasa ne ya kamata a ce suna yin su kuma bakin na a Najeriya. Allah ya ba su faraga da fikira ta inda suka je sai su mamaye irin waɗannan harkokin kasuwanci. Shin ya kuka kalli wannan lamari, duk da cewar a nan Najeriya an dawo da ƴan Najeriya da dama masu yawan gaske daga ƙasar ta Afirka ta Kudu? Sannan a labaran namu an ji cewa shugaban rundunar sojan Najeriya Lieutenant General Wade Shaibu ya ce yanayin matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya na ci gaba da fuskantar sauyi. Abin da yake so nuna nan shine wato idan kiɗa ya sauya dole ne ma rawa ta sauya. Yana ganin cewar salon da ƴan bindiga da ƴan ta'adda suke bullo da shi wajen kai farmaki da yo wasu abuwa makamantansu na rashin tsaro salo ne da yake shan bamban da irin salon da aka san suna amfani da shi a baya, wanda yake ganin cewar lalle ya kamata a ce idan kiɗa ya sauya to rawa ma ta sauya, lalle ya kamata a bullo da sabbin hanyoyi waɗanda za a amfani da su wajen magance matsalolin da ake fuskanta. Inda yake faɗin cewar matsalolin da aka fuskanta a jiya ba lalle ne su wadatar wajen tunkarar ƙalubalen da ake fuskanta a yanzu da kuma gobe ba. Saboda haka Lieutenant General Shaibu Wade Shaibu ya bayyana wannan bayani nasa a lokacin da ake yaye ɗalibai karo na hudu wanda aka gudanar a cibiyar albarkatun rundunar sojan Najeriya da ke a birnin tarayya Abuja. Shin wannan shi ma ya kuka kalli wannan batu, duk da a 'yan kwanakin nan kuma ce watannin da suka gabata an ji an yi ƙarin albashi kuma ce allowance da aka yi ga dakarun sojin ƙasar nan, duka dai domin a ƙarfafa musu gwiwa wajen yaƙar ayyukan ta'addanci da kuma ayyukan 'yan bindiga. Sannan an ji labarin cewar babban mai binciken kuɗi na Najeriya ya gano wasu kurakurai da aka tafuka da suka shafi kwangiloli da siyan kayayyaki da darajarsu ta kai naira biliyan 124 da miliyan 120 a wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya. Babbar hukumar da ake ganin kuma ce shi babban mai binciken kuɗi na tarayya wato auditor general ya miƙa rahotonsa ne da ya saba fitarwa a kowace shekara, wanda kuma shi wannan rahoton ya shafi shekarar 2024, wanda kuma ya wallafa hanyoyin da aka bi na rashin bin ƙa'idoji da wajen ba da kwangiloli da kuma sarrafa wasu kuɗaɗe a ma'aikatan gwamnatin tarayya. Rahoton kuma an miƙa shi ne ga majalisar dokoki ta ƙasa, ma'ana majalisar dattawa da majalisar wakilai, kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Shi wannan rahoto
na babban mai binciken kudi na tarayya ya bayyana cewa hukumar kidayar al'umma ta kasa wato National Population Commission ita ce tafi kowace hukuma yawan kudaden kwangilolin da aka gano cewar an tafka kurakuri kuma ce suna da alamar tambaya akan su inda rahoton yace an tura hannun jarin naira biliyan 10 da miliyan 970 ba bisa kaida ba inda kuma ma'aikatar jin kai da bada agajin gaggawa ta kasa ita ce a sahu na karshe a jerin hukumomi da ma'aikatan gwamnatin tarayya da ake ganin an tafka badakala wajen bayar da kwangiloli ko kuma sarrafa kudade ba kamar yanda kundin tsarin mulki ya tanada ba saboda haka shi wannan rahoto na babban mai binciken kudi na kasa duk karshen shekara ake fitar da shi kuma yana gano kurakure da aka tafka ma'aikatu wajen sarrafa kuɗi da bayar da kwangiloli wanda yake mika ga zauren majalisa shi kuma kwamitin majalisa da ke kula da harkokin hada-hadar kuɗaɗe na ƙasa saboda ka sai i gayyaci waɗannan hukumomi domin yi titse su iji ina aka samu matsala me yasa aka samu wannan matsala waɗanda suke kamata a hukunta su ko su abu makamantan waɗannan to sai dai ayar tambayar da za a gindaya a nan shine ai ba yau wannan shi babban mai binciken kuɗi auditor general ya saba fitar da irin waɗannan rahotanni ba hasali ma akwai hukuma da ake kiranta da suna hukumar NAETI wadda take kula da wato haƙo ma'adanai na ƙasa misali kamar kamfanin man fetur na ƙasa da suke haƙo man fetur da sauran ma'adanai yana sa musu ido ya ga me suke haƙowa kuma ya aka sarrafa su ya aka yi da kuɗin ya aka kaza da makamantan su to ita kanta hukumar NAETI nan ta taɓa fitar da rahoto wanda take fadin cewar akwai kuɗaɗe masu yawan gaske musamman ma dala biliyan 3 da aka ce an ci bashin su a shekarar 2012 wanda shi kamfanin mai na ƙasa yi kuma yake dawo da waɗannan kuɗaɗe ga gwamnati sannan ita dai wannan hukumar ne yace a rahoton da ta tafitar da take bibiyar yanda shi kamfanin man fetur na ƙasa yake gudanar da ayyukan sa ta yi ikirarin cewar akwai kuɗaɗe dala miliyan 722 da 600,000 na dala waɗanda ba a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayya ba na iskar gas saboda haka ya gabatar da wannan rahoton nasa ga kwamitin kuɗi wanda shi shugaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa aika da takardar gayyata ga shugaban ga kamfanin man fetur na ƙasa lokacin nan ma ina ga ban manta ba lokacin nan wannan kyare din ne aka gayyace shi aka gayyace dukkanin sauran hukumomi da suke da ruwa da tsaki akan harkar amma ba su amsa gayyatar babu wanda ya har CVN gwamna sai da aka gayyace shi akan waɗannan batu amma babu wanda ya amsa gayyatar suka ta aika gayyata babu wanda ya saurare su kwamitin ya barazanar cewar to zai ga shugaban kasa cewar an gayyace su sun ki zuwa su amsa gayyata kaza kaza kaza har yanzu fa maganar fa ta buruwa babu abin da muka ƙara ji akan wannan batu sun kai ƙarar su gurin shugaban kasa a'a mai shugaban kasa yace ko ku a kwamitin aka kira aka ja kunnansa aka ce kai kyale su baka ƙara gayyata su ba mu san me ya faru ba saboda haka to shi kansa wannan rawatan na auditor general an shafatar da shi akan wasu kurakure da ake tafka a ma'aikatan gwamnatin tarayya a ce an kashe kuɗi kaza kuma ka jije ka ga ma baka ga aikin ba kuma an kwashe kuɗin an fitar da su saboda haka sai ka kasa gane me yake fara shi da auditor general baya gaje da aikin sai yana fito da waɗannan badakaloli zaka ji sai rabta ta dauka tai ta cewa lalle lalle shugaban kasa sai ya bibiye kaza sai ya bibiye kaza to su abin da sai dai ka ji dai sai dai a surutu zai kare amma ba zaka ji an dau wani mataki an bibiye waɗannan abubuwa ba kuma na san su kuma gwamnati ga duka albasa san wannan bincike da wannan auditor general yake da ita kamfanin hukumar ta ne ita amma kuma zaka ga ba a daukar wani mataki iyaka abin da za a yi kenan a gurguje saboda mu bude layukan wayar mu mu kalli wannan batun na yanda aka jefa wani bomb da ake zargin jirgin sojin saman Najeriya ya jefa wanda ya kashe wasu mambobi na kungiyar yan bijilanta na sakai su bakwai inda kuma wasu guda takwas aka raunata su a wani kauye da ke kukoki basa da ke karamar hukumar shororo an sha zargin rundunar sojin sama da yin tafka kuskure wajen jefa bomb ko an ga abin da ya faru a Tudunburi yake ne ko Hayinburi aka kashe wasu yan maulidi a lokuta daban-daban to sai ka kasa gane su kansu yan bijilantin ai sun san ana abu ba irin waɗannan ba sa je su kafa wani sansani ba tare da sanin rundunar sojin sama da rundunar sojin ƙasa duk da dai an san suna aiki amma su je su kafa wani sansani a wani guri keɓantacce wanda ba su zauna suna taro wanda su rundunar sojin sama suka zo dauka za su yi yan fashi ne ko yan waɗannan yan ta'addan da makamantansu wanda kamata ya ce akwai wani good coordination ana samun wato fahimtar juna ta fuskar aika sakonni duk wanda zai ba wa harkokin tsaro wani dan bijilanti ne ko dan wani kwamiti ne zamto su rundunonin soji da suke harkar nan ta fansan yamma da wannan yaki-yakin suna da connection da shi suna da wata alaka ta inda za a iya aika da sakonni a san mutanen mu suna guri kaza suna kaza amma ba haka kurum
a gidan mu ni ba su waje ba ni ba kaza ba kurin jin shiga wani committee na wani vigilante gashi nan sun je sun kashe kansu a Najeriya ya kamata fa duk irin waɗannan ƴan committeeocin na saka ni ba ta ne a daina shiga committee saka ba amma kamata ya mutane su waye su gane yaya abubuwa suke tafiya haka kurin kai gwamnati ba wani abu ake baka ma ingantacce ba kai ba a san da zaman ka ba yanzu sojojin ma da makamantan kwanan nan fa kai masa ba insurance rai sojojin Najeriya basu jima da yimsu insurance rai ba kai kwadan bijilanta baka da insurance rai ko tarauni baka da shi yanzu wadanda aka kashe din nan zaka ba abin da gwamnati zai yi ai musu wani abu kuma shikenan kai da iyayenka da kakanninka ka tafi ka je ka saka kanka a wannan kungiyar ka je kana wani taro a cikin jeje kai baka yadda baka yi jami'in tsaro ne to gashi nan jefa muku bam dan an kashe ku a banza a wofi ba kuma uwar da za a yi saboda haka ya kamata mutane su waye akwai abubuwan da ba haƙinka bane sojoji ka yadda ka shiga aikin soja da ma gwamnati ta san da kai to aikin hurumin sojoji ne zo su yi wannan yakin haka kurin ni ina farar hula ni ba a bani training na kaza kuma ba mun wata register cewa in an kashe ni ga yanda za a yi da rayuwa ta ko rayuwar iyali na ba kurin je in saka kaina a wani harkar sa kai gashi nan an jefa musu bam an kashe su yanzu shi kansu shugaban su surutu kun yake tayi zaka ji kuma babu abin har yanzu rundunar sojin san ba ta fitar da wata a farar hoton ma fa akan babur aka dauke su aka tafi da su asibitin nan na kwararru na IBB dake birnin Minna ga wakin da wadanda suka samu raunuka akan babur aka rika dauka su ba su ma da mota to ina dalili yanzu iyalan su da ƴaƴan su da suna nan sun zama marayu akan abin da ba hurumin ka bane ka tafi ka je kana ka shiga daji ka ce zaka yi rigima da ƴan ta'adda ina sojoji aikin sojoji ne kai sojoji ko a ɗebi ƴan sanda ko a dauki DSS waɗanda aka ba su training aka yi musu insurance rai akai su yi wannan aikin amma kana dan bijilanti kurin da iyalanka da iyayenka iyayenku tsofaffi suna buƙatar taimakon ku kurin ka je ka saka kanka a wani abin nan kana cikin jeji gashi nan an jefa muku mun

0: da aka nada ka kai ministan tsaro ko ministan kaza musamman ma dai a bangaren abuwa irin wadancan zaka ga sai ka ga maimakon wani mutum kokari irka kokarin tabbatar da adalci ko kuma sanin irin kalaman da zai furta akan wani wanda yake da wani sabuwa sai ka ga mutum ya subutar baki ko ya furta wasu kalamai da za su dada haifar da rabuwar kawuna ko kuma wasu abubuwa na bambancin addini ko wasu abu makamantan su shin yaya za a yi a Najeriya mutum gajiyar samun hadin kai da ci gaban kasa misali na kurkusa zaka ga kamar America da zaka gani America ai ba kabila daya bace a America akwai bakaken fata akwai yan China akwai yan Japan babu irin al'ummar da babu America kuma zaka ga duk wanda ya samu dama a America ta shugabanci kurin America yake kallo baya kallon wannan kabilar ta sa idan bakar fata ne aka bashi makami duk da cewa akan dan samu yan kurakure domin George Floyd wanda yi amfani da takardar dalar nan ta jabu ije wani kanti ije sayan sigari wanda ibada wannan dala ta jabu aka kama shi su sojojin da yan sandan da suka zo suka kama shi duk da karma jako da nisa fararan fata ne kuma suka yi amfani da kabilanci suka makure shi har sai da suka murde masa wuya suka kashe shi wanda aka yi ta zanga zanga idan ba a manta ba na kisan George Floyd wannan bakar fata da aka yi a America to ana zargin yan sanda America musamman fararan fata suna nuna wariya idan sun kama bakaken fata wajen azabtar da su ko kashe su ko su abu makamantan su amma dai zaka ga akwai sauki a America wajen irin waɗannan abubuwan na wariya da makamantan su me zai samu a nan Najeriya ba za a rika samun saukin waɗannan abubuwa ba ta yanda za mu samu haɗin kai da ci gaban da ya kamata waɗannan hanyoyi kamata amfani da su za a iya kira mu ta 0707795239 don ba da gudunmuwa akai assalamu alaikum wa alaikum
1: assalam rabi sai da kike kula barka da rana
0: barka da
1: to kana tare da baban nodan gaba sa gurgu na karama hukumar kidin wadan
0: to baban nodan gaba sa gurguje
1: ni a gurguje maganan nan da yan nan nan da aka jefa ba duban gidi Allah ya ji kansu da rahama amma tsakani ga Allah wannan abin da ake fa ka sannan ana sani ai suna da uniform kuma an san da su cewa iyaye sun fitan ko ba sanarwa haka kawai sun fita iya sun su ba wani jami'in da tsaro da isan cewa sun tafi wannan cikin dajin aka je aka jefa masu wannan bamban ya kamata ne gaskiya shugabannin nan su jin tsoron Allah abubuwan da ake kasan gaskiya ya ishe mu haka nan da fatan za ta ci lafiya
0: to madalla baban nan dan gaba sa Assalamu alaikum.
2: Na. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Da wa muke tare?
2: Jumar Rabi'u, alƙarin ni ta da dukkan garin gwatar babban lai.
0: Madalla.
2: To, idan na dauki wannan lamari na da yake tsakatarka da yake faruwa tsakanin South Africa da kasashen nahiyar Afirka. Idan muka duba anan shine, su fa kaga kawai fadin yayan kadan ya ce, ba wai magana mu dan Najeriya ko dan wata kasa daban. Amma kowace kasar tana da matakan da ya kamata sai ta dauka wanda al'ummar ta ba za su wulakanta ba musamman idan muka yi duba da munan kasar mu na Najeriya za ka ga irin matakin da su kansu yan South Africa suke dauka suna dauka su ne ba ka tattauna saboda yanda ita kanta kasar wato kuma mutunta su kansu al'ummar kasar ba akwai matakai da dama da aka dauka wanda har da naji an ce an kai an kai kara amma in har da a ce akwai matakai da ake dauka na musamman akan kan kasar an namu muhimmanci wallahi bayan da za a yi a rika yi wa yan kasar kisan kiyayi wanda kowane dan kasar yana da damar yi kowace kasar in dai har ta hanyar wato shari'a ta ne shine Allah ya daidaita wannan lamari na gode Allah mai da gida lafiya da alheri
0: to wannan assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum assalam gurguje
3: to sai na sabi idan na kiran kada
0: to sabibi na muna jin ka
3: wato shi da nake na abin da buga hankali na kamar wannan shashin da kai hakika za ka yan bidiranci aiki ne da ma na sa kai to amma kuma gaskiya tsakani da Allah ai ka gari suna taimakawa kuma saboda Allah wannan harahar da ake kai musu a ce wai saboda Allah wai mutum wai ba san ko ɗan ta adale ko ba ɗan ta adaba gaskiya tsakani ga Allah wallahi ni a wannan abin gaskiya ina zargin tsakani ga Allah gaskiya suna san sojojin nan suke zuwa kawai suke kashe mana bayan Allah yawwa tunda ai an kawo misali da yawa ga tudun gurin nan da aka kawo ga ko ina da ko ina kuma duk shekarar duniya an ka kula kusan yanzu sai sun zo sun kakkashe mutane ai sun suna da na'urar hangen nesa kuma sun san in su ajiyar nan sun san wanda bayan su addaba gaskiya ya kamata tsakani ga Allah gaskiya da cokunci gaskiya akan waɗannan jami'an tsaro wallahi Allah ni dai na haɗa haddarin tsuwa suna sana suke wannan abu
0: to ai zargi ne kake
3: ya za a dinga kashe rayukan mutane ai sun san inda yan ta'addan suke me yasa ba su je gudun intajin siyasi ba.

0: don wannan gudu
1: ka irin nan aka tuna sun shigo sun sun hana mutane su tauna ai an san din cewa wannan mutanen amma saboda Allah sai mutane suna sa kai ku mun dan din bidiranti na rantsa da girman Allah wata gungumar ma wallahi ba su zo ba ko anan kan tunda su ake kallo wani sai ake wani abu amma wallahi in baka wallahi baka isa na rantsa Allah kana tafiya in kai aka ce ba dan bidiranti an soke su na rantsa da girman Allah baka isa wallahi yanzu ko anan kan wallahi baka isa kai tafiya ba
0: to muna godiya to zargi ne dai kake mallan sabi muna godiya assalamu alaikum a gurguje da muke tare to muna a gurguje
2: ne maka fatan alheri kuma muji labarai
0: eh Allah
2: ubangiji ya sa da shi lafiya
0: to muna godiya assalamu alaikum da muke tare
3: sunana Musa Babadala Maradu
0: to malam Musa a gurguje
3: wato ni zan yi magana ne akan wannan al'amarin da yake faruwa na Afirka ta Kudu
0: eh
3: wato da farko idan akwai laifukan na su wadanda ake wannan gulakancin to kuma su ma hukumomin idan suna da laifi to mafi yawancin masu zuwa su bata a kasar nan suna su ma sun yi miyo kasar nan zubewa mutunci fiye da inda ake tsammani magana gaskiya annan kuma ya kamata su sani cewa su ma wanda suke da waɗansu a wasu kasashen mutane suke zuwa gurin su to su ma suna da irin wayannan mutanen fa gurare da yawa a cikin fadin duniya kuma bai kamata ce Najeriya tana fuskantar wulakanci a gurin irin wayannan mutanen ba in ba ka manta ma Rabiu mutanen kasan nan fa an ɗebo su gwamnatocin kasashen ta kawo su kasan nan sun yi karatu sun zama waɗansu muhimman mutane a can kuma su su zuba ido ana yi wa mutane wulakanci kuma da kuɗin kasan nan suka samu karatu suka samu zaman lafiya aka ba su muhalli suka zauna suka gama karatukan suka kuma suke shugabanci a kasar amma kuma yanzu su biyo wa mutanen Najeriya da irin wannan sakai ya kamata su sake tunani duba wannan kuma assalamu alaikum
0: assalamu alaikum a gurguje da muke tare
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum assalam a gurguje da muke tare
4: rabi sarki barkanka da raka
0: barka dai kai tsaye ka je muna tauraron ka
4: to kana magana da Abdullahi ne dan dukkan wannan kare hakika wannan maudu'i da kuka dauko ba maudu'i ne mai matakan muhimmanci saboda musamman matsalar tsaro da wannan shugaban kuma tsaro yake magana saboda bakai Allah kamar inda ya fada idan kida shin na jona za ta canza bin sakamakon dan ta da shi canza dabaru da hikimomi wajen kai harhari
0: to muna godiya Halliru Aminu Jan Dutse tudun wadar dan kade bari mu daga kira na karshe saboda lokaci a gurguje da muke tare
5: da maman Khadija da tudun wadar dan kade
0: to maman Khadija a gurguje muna tare da ke
5: ina mutsa alkai
0: to madalla muna godiya to bari mu daga kira na karshe saboda sako assalamu alaikum da muke tare hello bari mu daga kida na kashi assalamu alaikum da muke tare
6: assalamu alaikum mallam rabi baka da aiki
0: barka dai a gurguje da muke tare
6: sunana mai kudi Haradu
0: to Alhaji mai kudi muna tare da kai a gurguje
6: to kuma Haradu ka dawo abubuwa da yawa amma dai abin da zan fara magana shi ne akan tsaro yawa gaskiya zaka yabawa jami'an tsaro ayyukan da suke yi amma kuma ta wani bangaren za a ga gaskiya ana yin abin da ake cewa kuskure wannan ba kuskure bane bayan za a kai kaje fa ba ba wurin mutane daya anya da kuskure ne kaje ga na biyu anya da kuskure ne to daga nan abin da za a yi mara biyu magana kuskure dan Allah da Annabi da faɗa saboda yanzu daga America nan in ana son a san a inda kake nan nan inda kake nan a gidan radio ko za a aiko da wani abu daga can za a ganka to mu kuma a nan wajen gashi dan mai isa duk abin da za a yi a nan duk inda ƴan ta'adda nan suke an riga an sa inda suke me isa ba za a tsaya a sami kayan aiki na zamani ba wanda za a gano inda har su ake yi maganta wani abu magana ta gaskiya ba magana kuskure a ciki wannan shine ta bangaren tsaro kenan sannan ta bangaren kuɗi da ake magana cewa an ware wasu kuɗi ko an ba da kwangila ba ga an yi aiki ba to shi ma wani abu ne wanda yake a Najeriya ya zama ruwan dare yanzu kada nan fa mambila aka ce gashi an ware kuɗi masu yawa mun kudai an je an fara aikin nan ko shar waje nan baya ba mara biyu haka kasar nan take saboda haka kawai idan kana da gata to shikenan sai ka aikata laifi ko ka ɗebi kuɗi masu yawa ka ci kuma ba wanda zai kamo ka ya maka hukunci saboda haka wannan abu ba za a daina shi ba a duk inda a Najeriya da mara biyu
0: to
7: Daga kasashen ƙetare Burtaniya ta ce dabarar da Turai ke bi wajen kakabawa Rasha takunkumi na haifar da kyakkyawan sakamako. Sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka: mutum mafi karfi a rayuwa ba wanda ya iya dukan mutane bane, mutum mafi karfi shine wanda yake neman halal da gaske da kuma kame kansa daga roƙo. Ya Allah kai mana tsari daga kuncin rayuwa da talauci da kuma jinya, amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Faran cikin al'umma da wanda ya sada na da ku Ango Idris Kasim Hausawa, ni Rabi Sadiq Kurani ke ta huta lafiya.

ruwan ku ku sha labari shirin da ke zuwon muku a kowane ranakun aiki daga litinin zuwa juma'a da misalin karfe 8 na dare akwai kuma maimaici wa shegari da misalin karfe 8 da rabi na safan kowace rana a bangare na kamun ludayin siyasar kasan nan yadda take kasancewa ga jam'iyya mai mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke k

0: kuma saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon shirin mu na nishadin karshen mako wanda ke zuwa muku daga nan gidan rediyon Rahama a tuni da ji ko da duba lokaci mun dawo cikin shirin gadangadan kuma shirin naku yana tare da babban bako dan mu san kuna tare da mu kai tsaye a cikin wannan shirin zamu tafi ga lambar wayar tamu mu ji wane ne bakon namu kuma waye ko wace ce kamar kullun kamar kowane lokaci kamar kowane mako sunana Ashir Garba Sheka ni ne zan rike shirin har zuwa lokacin da zan zamu tattara inamu ba masu gabatar da shiri na gaba bari mu ji mai kira na farko amma ga lambar da za a shigo cikin shirin mu ji ana tare da mu ko an canja tasha lambar da ita ce 08 0770 7595 2939. Bari mu ji mai kira na farko. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Barkan ku dai.
0: Barka da shigowa da wa muke tare kai tsaye.
1: Muna tare da Halliru Aminu da Tudun Wadaddanka dai.
0: Halliru Aminu daga Tudun Wadaddanka da barka da shigowa. Muna ma fatan alkhairi. Waye bakon mu ko wace bakon mu a cikin wannan shirin namu na nishadin karshen mako?
1: Bakon mako Mahmud Nagudu.
0: Mahmud Nagudu? To bari mu ji Mahmud Nagudun ne ko kuma amin ya Allah. To ai ba zai magana ba dai bakon nan.

0: to bari mu ji me waya na karshe in an lalubutu ba lalubo ba sai mu tafi ga babban bakon namu assalamu alaikum warahmatullah na'am
1: alaikum salam
0: barka da shigowa da muke tare kai tsaye maman Khadija da katijin wadan dan kadi barkanki da shigowa cikin shirin nishadin karshen mako
1: barka ka dai
0: da fatan kina tare da mu kai tsaye
1: ina tare da ku kai tsaye
0: wane ne bakon namu a cikin wannan makon da yake muka shigo
1: sallau na
0: dadin kowa to ba mu sani ba sallau na dadin kowa ne ko kuma wane ne dai muke tare da shi a cikin zauren bari babban bako ya gabata mana da kansa babban bako wasu sun ce sallau ne wasu sun ce da wa muke tare
2: kuna tare da Yusuf Eshika
0: Yusuf Eshika ba iburo bane ba sallau bane ba kuma to Yusuf Eshika ga ka a cikin shirin nishadin karshen mako da me ka zo masu saurari
2: masu sauraron gidajen Rahama Radio ina muku fatan alkhairi duka kuma na zo muku da sakonni iri daban-daban da suka danganci harkar muta entertainment da kuma sauran abubuwa na da dai ake bukata yau da gobe
0: to yi sau kamar a bisa al'adar shirin kai ba bako bane ba cikin zauren ka taba halarta cikin shirin za mu so mu dan ji takaitaccen tarihin Yusuf Eshika a takaice
2: haifafin unguwar Shika makaranta ne ai karatu sannan ana dafa fitaka gurin al'amuran yau da gobe daga nan dai al'amura suka canja muka antayo cikin waƙe-waƙe da harkokin fina-finai a kwana tashi gana kuma dawa gidan rediyon Rahama Radio bayan zuwa da na yi a baya
0: to yau ga shi ka shigo cikin wannan zauren kuma kamar yadda ka ambata ma saurari cewa ka shigo cikin shirin da tsaraban me aka tumo su
2: da farko na tumo ku da tsaraba ta danganci waƙoƙi
0: waƙoƙi
2: sai kuma tsaraba ta biyu da ta danganci fina-finai na Hausa da muke shirin gabatar muku da su nan kusa insha Allah
0: to Yusuf a cikin jawabin naka naji kamar baka ambata inda aka samu inda ake gudanar da waka ba a ina aka samu ainihin harkar waka
2: harkar waka an samu ta ne a farkon rubuce-rubuce na wani da gobe to ni ma abocin jin waƙoƙi ne sai na fara rubutawa na bayar in na rubuta da dai kalaman da ake so zan siyar in aka bani kudin sai in ji amin indomi mai daɗin gaske na ci
0: a dafa maka
2: a dafa min ita ta shinkafa da wake to sai daga baya ni ma dai ya tara na rubuta sai na je na rera sai na ga ashe ni ma dai na ɗan iya to sai tafiya ta fara tafiya sai na ga ashe fa ana samun kuɗi in an rera ɗin ma kenan bayan rubutu to sai muka fara zuwa studio amin kiɗa na rera yau ne wancan ne wancan ana haɗa kansu dai cana tana shigowa to dai daga nan harka ta ɗore
0: kamar wani mawaƙi da mu wani mawaƙi ka taɓa rera waƙa wadda kamar ka ce ka rubuta waƙoƙin a baya daga baya kai ma ka ga dacewar ka fara rubuta da kanka kamar wa da waka rubuta mawaƙa
2: akwai su Aisha Lajawa wata mawaƙiya akwai su Fati 1111 akwai su wani Abdulsalam suna nan dai da dama waɗanda aka rubuta su akwai Ahmad M. Sadiq ma wanda shi mai gidana ne amma yakan ce a rubuta akwai su Muhammad Albashir Tike shi ma ugana ne amma yakan ce shi ma a rubuta mai dai saboda sharin aidan yana iya taimakawa abu ya karfi
0: kamar wacce waka aka taɓa rubuta waɗannan fitattun mawaka misali wadda ta yi shura ko kuma kawai dai suna an rubuta musu ne amma ba ta wani shahara ba misali
2: eh mustali na fi na wani talanganci siyasa tunda kuma kaga ba shirin siyasa ba ka kaje kai wannan tunda ba
0: tunda
2: wannan eh da an biya Rahama Radio ne ma sai murera
0: sai arera
2: eh amma an zo an kawo sun fita da fitar su
0: to misali bayan ka rubuta an ga cewa ana da baiwar da za a rubuta ha a ba wasu su bada abin da za su bayar to kai da wace misali ka fara da ka shigo cikin harkan misali
2: amma kana na farko wanda na fara yi ni da kankaina ita ce haduwar masoya
0: haduwar masoya ko za ka rera ma saurare ita wannan waka da ka fara
2: an dade
0: duk da dadewar dai
2: haduwar masoya da dadi ko babu dadi suna kiri ke

0: gaisu wannan haka yake waka daga bakin Yusuf Eshika wanda ya kawo mana ziyara a cikin shirin nishadin karshen mako. Yusuf, wannan waka na ga da muka sata kamar ta dan baka mamaki. Murya ta kace
1: murya ta ce
0: daga kamar abin ya dan baka mamaki da ka ji wakar da ka gare mu.
1: Abin da ya bani mamaki irin yanda shekaru da dama gidan radio rama suka taimake ni wallahi suka aje min wannan makan da sauran makoki
0: aka aje ma saurare ne
1: du'a da ni da sauraron wallahi ba inda ban nima makan ban na rasa su
0: kai ba lalle ne ma an kana da ita ba
1: ina nake da ita yanda oga ya dauko ta ja'un sai na ji dadi nace to fa kun taimake ku kai yanzu da na gaya mana ce kun taimaka mun ba
0: to Yusuf mu dan taba harkar waka kamar yadda ka fada ai shiga cikin harka kuma ana gudanar da ita tsawon shekara da shekaru kamar wani irin abubuwa aka fi sarai yanzu a cikin al'amuran da ake yanzu ma'ana sarai na bangaren waka kuma a an fi sarai a bangaren film domin tunanin akwai wasu abubuwa da ake tunanin ana shiryawa yanzu
1: ko an ce gida biyu ko to gida biyu nan ko ina muna sare ta ko ina ta balle kuma ko ina muna samun nasarori a ciki tunda wakar so kake a jimirin ka daga bayo ta nan a ganka shi kuma film din bukata kake a gankan ma kai tsaye to a film din an fara ganin mu a wakan ma ana jin mu to so muke wayannan nasarorin duka su dore naga
0: to kamar taura biyin zata iya tonuwa
1: ito
0: a ce ana waka kuma ana film banda film din ma na ga kamar na tsinci sunanka a cikin directorin fina-finai na Hausa da ake gudanarwa kuma suna ga assistant director ana gudanarwa aikin yana tafiya
1: ito kasancewar ka san komai mata takala ce da shi in ka taka matakin farko sai ka tafi na biyu sai ka ji har kusan ƙarshe kaga da daga rubutu ne ka koma kana bayarwa sai ka dawo yi da kanka sai aka fara biyan ka kaga ana tafiya kenan ba tunda mun sana da industry ba aka zo ka ce kai abu da zaka iya ba mu ba bangaren India ko wani bangare bane
0: a ce iya acting
1: iya kai acting waye kowa da abin da yake mu nan ko su ake ka samu abin da zaka rufa kanka asiri sannan kuma a san ka naka ce abu da ka iya kuma wannan abin ba a kiran shi kenan fa ka koma ko mu na in ba ka da wannan abin da zaka yi shi kenan ba labari to duk inda kaga zaka samu dama to koya mu ma wanda suke son mu sana ga mu ka iya kaza to koyi kaza wannan abin da baka iya ba wata rana kuma shi zaka zo nema wanda yake zai tamma gulakanci ya ja ma rai kana fushi sai abin ya dinga fita daga ranka ko da fa da kudin ka to wannan yasa kaga muna ko koyar wasu abubuwan madawancin kamar da kace taura biyu ba to akan iya tauna da bangaren dama sannan a tauna da hagu in ka ji ya fi taunawa sai ka ci gaba da taunawa ta wannan bangaren
0: dan haka yanzu kusan kafin mai da hankali ga abin da yafi dangantaka harkar waka ko kuma harkar film din ko kuma dai ka fada akan gudanar da su
1: a ga usha gaskiya bangaren film ya furin jayata ya tafi 70 70 zan ce ko ya rubu kamar da ya furin jayata film ya furin jayana akan waka gaskiya yanzu
0: to waka ba a samun kudi ne shi yasa kaga a dan jingine ta a koma film din kamar ya dan fi samun kudade akwai mawakin da na taba gayyata ya ce shi gaskiya ya daina waka hip hop saboda baya samun kudi sai dai ya kashe mata kudi ya dawo daya bangaren ma'ana ta soyayya da kuma bangaren abin da ya danganci nanaye kamar yadda wasu daga cikin mawakan suke fadi kai ma din kusan ba ta kama kudi ne ka koma wancan bangaren ko kuma a'a kawai dai can din ne ya farin jaya ka ko ka dan fi ganin ruwa ta can bangaren
1: na farko da sun ya furin jayata na biyu wakar ba kowace ce take ba da kuɗi ban wakar soyayya ce sai dai ka yi sai ka ji sai mutane su ci in ba YouTube ba kuɗin ka ba lallai ya dawo ba amma in wakan siyasa kake yi shine zaka fi samun kuɗi shi kuma na siyasa yana buƙatar lokacin siyasa ko kuma idan an san ka a kira ka a baka kuɗi kai sabanin wanda zaka je ka sa kuɗin ka kai ta bibiyar wanda kai ba maganin sai yana wahala kaga an yi baye ba kenan
0: dan haka shine makasudin abin da yasa aka ce bara a raba taurai biyin tana taunuwa lafiya lafiya
1: tana taunuwa lafiya lafiya
0: to yanzu akwai wakokinka da muke tare da su a wannan gida banda wayancan ko ince wajen guda uku da aka saka akwai wasu wanda ka towa da masu saurare tsaraba a cikin tsaraba wace za a samu sauraron
1: akwai wata so da hauka ake ce mata ne ko wata soyayya
0: so da hauka to ai zai yi ko da hauka
1: ito
0: ko yana yiwa
1: eh sai mai ji ya ji in kai wani tambaya ko kuma wani tambaya sai mu ga zamu warware
0: to bari mu je wannan waka tare da Yusuf Eshika

0: To mun kara dawowa tare da Yusuf Ishika. Yusuf,
1: na'am,
0: wannan waka da naji kai muna so karera masu saurari ita, ma'ana ga wuri ga waina mujita daga gare ka kamar yadda ka ainihin rera mana ita aka jita a waken, to ayi mana ita ga wuri ga waina.
1: Kuwa ne zurkwa a wuna, kusa a mafarki na ke miki bani.
0: Eh, wai ita wannan waka ta dade dai ne
1: ta kwana biyu
0: a cikin wakokinka,
1: a cikin wakokina
0: ta dan kwana biyu. To budurwa ka kai wako kuma kawai da ta fim ci yaka
1: labari ne na fim,
0: labari ne na fim.
1: Eh, kware kuwa
0: aka ce kai shine sai kare rawa ga ko kuma dai kawai yin ta kai
1: creating ne nayi, sai kuma wani karba zai fim din sai bai samu yayi shi bade,
0: ma'ana kirkirar ta kai kuma sai aga kamar zati kyau a cikin fim shine sai aka sa ta fim din, amma kuma ba a samu nasarar yin fim din ba.
1: Kware kirkira ce aka yi zaman labarin fim gundari.
0: To a cikin waka da kake akwai wakokin da ka taba siyarwa haka wasu jarumai suka hau?
1: Eh, akwai wanda muka siyar, akwai so a mafarki, akwai zaman aure, akwai wata soyayya, suna nan ne wanda aka hau.
0: Waye hau
1: su ne so a mafarki? Garzali ne ko garzali ya hauta. Khalid Kaciya ma ya zo ya hauta. Ita kuma wata soyayya wani jarumi ne dan Jos ya hauta. Akwai yar ita kuma wannan jarumin ne ya hauta, Lawan Ahmad.
0: Lawan Ahmad siya akai ko ba su akai kyauta?
1: Eh, to a kasan jarumin ba shi ne zai ce ka bashi ba, producer ne zai zo ya karba ya siya a lokacin shi kuma bukatarsa, ko ka bashi ya baka kuɗi yanda ya ga dama, ko kuma ku yi ciniki. Idan kuma da ku alaka mai karfi, kawai zai ce ma ga abin da nake da shi, ya fi karfin ciniki, zai iya maka, zai iya sawa kamma sai daga baya gaya maka kuma kana ji kana gani ya dauka, kai ma in ka samu wata dama abin sa kai ma za ka yi saboda ya fan shi.
0: To mu dan shiga cikin bangaren masana'antar shirye fina-finai, wanda ka alƙawari ko kuma ce ka sanar da masu saurari kusan ainihin ka kan gudanar da harkar fim wancan bangaren, kusan yarin jaye ka yanzu kama fa karfi a can bangaren. Kafin mu fara wannan shirin akwai murya da naji kayi kusan guda 1 zuwa 2, kai ma kana da wannan baiwan ne ta muryoyi kuma ko kuma dai acting ne kake da wannan baiwa ta yin acting?
1: Eh, a wajen acting ne nake iya komawa waccan murya. A wajen normal magana ko film ko waka shi ne nake yin wannan mudda nake.
0: Kamar waccan murya kenan ka fiye yi?
1: Eh, wannan wanda nake magana yanzu ita ne fi a mu'amala ta da gobe. Idan waka ran sai na koma na sarrafa na rera. Ku so a mafarki nake miki gaki kamar haka.
0: To kamar kwaikwayar ainihin irin su daushi su iburu murgayi, Allah ya ji kansa, kamar wanne ka fi kwarewa daga wannan bangare wanda ana ganin yanayin ka yakan juya ka da kamanninsa, haka kuma da muryar ta kan dawo kamar tasa?
1: Gaskiya na fi yin muryar Allah ya ji kare Alhaji Rabilu Musa Iburu, babanmu kuma ubanmu dai, na gaskiyan gaske shine muryarsa. Idan ina yi sai na rikice na koma kusan shi din dai gaba daya.
0: To yanzu kamar yadda kace muryar murgayi Rabilu Musa Iburu, ko za a kwatanta masu saurare su ji wannan murya, a dauko wani daga cikin irin fina-finansa wanda ya wata kalmar ko kuma wata magana akan wani abin, a kwatanta mana miji?
1: To shi kenan. Igai yin gindi wadannan wai magana su ke kan karatun namani kai aya aya wannan ko aya wannan ko kai ni ka ni na na wallahi na na na ganta a gidan nan, a gidan nan kadi kai kadi kai kadi kai dan matan nan, kadi kai dan matan nan, in ba dan wani dalili ba, wallahi wallahi Allah Allah ya jimu da kai kai ni kai na bane ni kai na bane kai na kai na nake ha ah shiruwa bin kuka ga ya samu ya zauna da matan magalmin zai saboda haka illa shi wannan takara sai na marmare
0: yanzu ba marmara kake ba to Yusuf ya sheka mun ga yadda aka kwaikwayi murya Rabilu Musa Ibro kuma yadda aka gudanar da wasu daga cikin maganganu da yi a cikin wasu fina-finai da suka gabata ga akwai alaka ne ta jini tsakanin kai da shi
1: to ni Alhaji Rabilu Musa Ibro wallahi babu ta alaka ta jini kawai dai adi ni da Allah yake hada jini kuma ya samu kaunar mutum Ibro ne tun ban taba haduwa da shi ba na fara rikicewa na koma shi kuma Ibro da abin da ya dakar na nake sai ya kasance in zan yi drama na fi kwaikwayon comedy comedy kuma sai ya fi alaka da shi
0: da Ibro
1: sai ya kasance da abin da zan yi ina yi irin nashi to da na koma yi irin nashi ma sai lokacin da aka fara koya min drama wasan dabi sai ya kasance ina da uban gidan da shi ma wannan acting din yake yi wannan uban gidan nawa yanda yake acting ni ma sai jiki na fara bibiya sai nake koyon wannan uban gidan na sai naga na tashi na zama Ibran kamar yanda shi ma yake amma duk abin da zan wannan uban gidan nawa idan yana yi ni ma sai dai zuba mai ido saboda shi ma Ibran yake komawa kamar yanda ni ma nake komawa
0: to akwai waɗanda suke cewa kusan kana da alaka da daushi ayo ba daushi ba bushu abokinka ne bushu mai gidanka ne akwai raɗe-raɗe kwanaki da ake yawan faɗi da muke ji cewar kamar Yusuf a sheka abokin bushu ne ba wai aboki ba wai sai lallai shekaran ka ɗaya da mutum ba akwai abota ta alakarka da bushu kuma menene gaskiyar al'amarin misali
1: gaskiyar al'amarin bushu kusan ubana ne akan drama ɓangaren drama kenan tunda ya ƙara kowa min drama sannan mun yi gidan drama da shi sannan kuma aboki ne abinda yake raba mu da bushu bacci yana da aure ya tafi gida ni ma zan tafi gida idan mun tashi daga gun drama in na tafi office dina da abin da yake ya gama zai taho gona ba zai ba gona ba sai karfe 10 ko 9 da rabi zai tafi in gosu ni ma tafi amma Allah da safa karfe 10:11 mun yi waya karfe 12 mun hadu to muna tare ba za mu rubu har sai wani lokaci burudi ai bushu da gama kamar jini ne a tare da ni
0: to kamar misali bushu akwai wani yanayi nasa da za a iya kwatanta masu saurare misali ko wani film da ya fito haka wanda za ka iya kwaikwaya tunda ka san shine kusan abin da ya danganci bangaren bushu to a bayan bushu Yusuf
1: na'am
0: ka kai akalla kasara shekara nawa ana gudanar da wannan sana'a ta harkar da ta danganci fina-finai da kuma wage-wage an kai shekara nawa
1: yanzu muna 2006 ko 2026 ko gaskiya na ga tuwa na kai wurin sha 14 13 15 duk a cikin wannan masana'anta ana bubbugawa kaga kenan tun da zagowar kuruciya kafin aka haka muke fafatawa a ciki
0: an kai shekara
1: 13 14
0: shekara 13 anya Yusuf ba a fi bakwa
1: wallahi ba an kai fi 15 ba
0: ai a yanayin yadda na ga wasu abu ayyukan da aka yi a baya ina ga kusan kama ɗan fa haka
1: shekarun fa da yawa
0: da yawa ko
1: wallahi mun kai 15 kai da fa sifi wani lokacin ne abiye ma yawa sai ka manta shekar sai ka goma ka ga wani aiki da kai ka duba shekarun ranan sai kuma ka ci to ina ga fa an fadi ana fafatawa amma dai a kalla ga mi 16 zuwa dai wani abu da danganci haka
0: an kai wajen shekara 16 ana gudanar da wannan harka da ta danganci harka fina-finai wace nasara aka samu a cikin wannan harka
1: an samu nasarori da dama
0: kamar wace
1: akwai ayyuka wanda baka taba tunanin zakai ba ka same su an biya ka kai dama an ce buƙatar maji haji ko
0: sallah
1: in ka shigo masana'antar su kake a sanka sannan kuma me ka samu abin sawa a jifu kowa bai wuce wannan ba to alhamdulillah ta bangaren sani so muke yanzu fuskar mu ya ƙara tafiya amma dai duk kuɗin da ka gana kashe yanzu to insha Allah a cikin kuɗin fim na same su kuma ana yin haduwa da manyan mutane wanda da sai ka ganshi a hoto ko ka ji labarin sa da idan wani jarumi yazo unguwan ko yazo wani guri sai duka ganshi daga nesa amma daga amma yanzu duk wani jarumi ba wani jarumi da wanda ni ban tsaya a gaban shi ba ko ban yi aiki ba ko ban ce yi kaza yayi ba ko ba mu ga ko kuma muna haduwa kai dai ba zaka ce sabuwar alaka ba ce tsakanin mu an sassama awards da suka danganci harkar film din da kuma abin da ya danganci waka mun samu alfarma iri daban-daban kai a takaicen ma dai duk a cikin film ne nazo gidan rediyon rahama nazo ne gasa gidan rediyon rahama na ci gasa sannan nazo na ƙara program sannan kuma na kuma dawo yau ga ni a cikin gidan rediyon rahama kuma dai a cikin harkar film inda na ƙara samun nasararta abokina Ashiru Ushashika shi ma ma'aikaci ne a cikin gidan rediyon rahama akwai ogana Alhaji Manne
0: Ja'oji
1: shi ma kusan duk da rubin film ya ƙara da dangantakan mu kaga wannan nasara ce da kai ba za ka tsaya ka kwatanta da ko sai duka gode Allah akan ta
0: akwai wanda da ake ganin ku tare kuna gudanar da sana'a kusan yanzu ba a ganin ku Sadiq Zazzabi ainihin Sa'idu da su Tijjani Gandu akwai dai wanda kuke tare da su a baya kusan inda an ganku tare ake tafi da al'amura su ainihin Ahmad M Sadiq kuna da yawa dai a lokacin wanda kuna karkashin kama alƙarya ne a lokacin kuke karkashin alƙarya ne ko
1: eh alƙarya multimedia ba
0: to ana tare ne har yanzu ko kuma ayyuka ne suka yi yawa aka rabu
1: a dukkan muna tare
0: yanzu
1: Sadiq Zazzabi muna tare Sa'idu muna tare duk wanda ka faɗa su Ahmad M Sadiq ko je muna tare da shi sai dai wanda ka faɗa mawaƙi Alhaji Tijjani Gandu shine dai wanda muna tare dai a dangantaka kawai dai siyasa ne ya samu ya dan raba mu tunda kowa ana ta fama da siyasa ga bangare ga bangare amma shi ma da muna tare kullum za a yi waya za a haɗu za a zauna kawai ne yine siyasa ne yanzu ya zo ya dan raba mu wannan shi ne a takaice
0: da haka har yanzu dai ana tare kuma akwai kyakkyawar alaƙa
1: akwai kyakkyawar alaƙa ai musulunci ai bai shafi na yafi karfin komai yauwa kai siyasa ka daban musulunci daban ko ba haka ba wannan shi ne
0: wannan iya siyasa ce an gama kuma za a dawo a ci gaba da mu'amalolin da ake yi ne yau da kullum
1: wannan gaskiya ne
0: to muna godiya kwarai da gaske Yusuf Ishika za mu ƙara komawa ga ainihin waƙoƙin da muke tare da su mu zo mu ɗan yi magana ɗan takaice kuma mu buɗe layuka na ga kiraye-kirayen suna ta shigowa

0: ku
1: to an gaida Yusuf Ishika Yusuf Ishika akwai sakonni da suka shigo na fatan alkhairi akwai baban gida Gagas ya turo da sako na fatan alkhairi akwai Shafi'u ne mu da kanka akwai Rabi'a Kalta dake unguwar Dandago Shafi'u ne mu da kanka ya ce za a yi wa ƴan tagwayen sa waka sako daga Shafi'u ne mu da kanka to Shafi'u ne mu da kanka ƴan tagwaye ai in za a yi ni zan dauki nauyi a yi musu wakar Yusuf
2: na'am
1: madan tsaya da bangaren cikin wakokin fina-finai
2: to
1: hukuman ce madan shiga cikin wakoki ainihin fina-finai da aka gudanar akwai fina-finan da na gani suna yawo kai ka bada umarnin su kuma na ga yanayin quality din aikin da yanayin yadda aka tsaya akai abin da ya dace ko zaka iya gaya mana kamar fina-finai nawa aka samu dama aka taba bada umarnin su daga shiga wannan harkar
2: to bari dan kirgo wasu daga ciki ko sunan su ba tunda akwai wanda nayi an sirrin gidanmu na zo na yi hasada bayan na yi hasada na zo na yi bakon al'amari bayan na zo na yi bakon al'amari na yi wani sanadin soyayya bayan sanadin soyayya na zo na yi wani fim na ƴan makaranta ne waɗannan ne dai waɗanda na bayar sai kuma wanda ya danganci siyasa sai waɗanda muka tunkara na yanzu akwai taku uku akwai kuma na siyasa a bada akwai fim ɗin siyasa da muka yi wanda muka sa masa sai na ga abba gida-gida wannan shi ma sabon fim ne kamar yadda ake kallon fim amma bai danganci siyasa
1: to alasa za a kawo gidan nan namu talla idan an fara sakin sa mun saki talla na radio da kuma bangaren talabijin dinmu a saka wannan tallan fim din sai na ga mai girma gwamna ko
2: ai gidan ne da rama ai gidan ne da baran manta da su ba kun kusan su ne gida da suka fara hirar da ni ai ina alfahari da su sannan kuma tallan wannan fim zan kawo musu bidiyo da audio in Allah ya yarda
1: to a cikin wayannan fina-finai da ka taka fina-finanka ne ko kuma kiranka akai

0: abun Rumaisa boka a cikin fina-finan Hausa shi FKD dake Nasarawa Sulemanu dake karamar hukumar Dawakin Kudu ya ce ne wa abokin sa Yusuf Isheka barka da shigowa cikin shirin nishadin karshen mako
1: na godiya sosai aboki
0: Yusuf a cikin wannan sana'a da ake gudanarwa akwai abubuwa na bacin rai wanda mutun ya kan fuskanci su a cikin al'amura na yau da kullun wani abu na bacin rai ta taba jawo maka wannan harka
1: abubuwan bacin rai duk da ba a so a fada kawai dai abin sha'aran ya babbaci
0: ya babbaci
1: abin ya wuce na sai an dan wani abu ma an ka fada sai kuma ka zo ya kara kwanta ma a zuciya ma abin ya wuce
0: kana abu na farin ciki fa
1: yau to bayan da aka abu na farin ciki ma je yana cikin rama radio na kuma dawowa abubuwan farin ciki kuma sannan ya hada da mutane daban-daban wanda na sani da wanda ban sani ba
0: Yusuf me burinka cikin wannan sana'a
1: duri na na farko dai kawai in taimaki waɗanda suke san a san su a gan su in ma jaruma in ma jarumi ko ne san waka ko ne san wani abu sannan in samu kuɗin da in wani tambaye ni wani abu na gana ba shi yanda yake kallo na ina samu in ya tambaye ni ga na ba ko na iya magance wannan matsalar tashi sannan a san ni kuma in san mutane
0: wannan haka yake bari mu daga layi na ga kira yana shigowa wanda masu sauraron mu na san su ma suna da wasu tambayoyi da za su yi wa bakon mu a cikin wannan zaura ga kira nan na kusan farko daga wannan bangaren assalamu alaikum
2: wa alaikum assalamu rahmatullah mala shi da bakon bakon ne ku fata
0: ne alajin jakara
2: wanda ake kade daga cikin yan bakwai na jakara
0: barka da shigowa ga kaga Yusuf Isheka
2: tabbas na ji mala Yusuf kuma yayi batutuwa masu jan hankali ba tare da amma ni babu abin da ya dawo hankali na mala a shirye shi ne batu da yake ne da yin nasarori da aka samu to duk lokacin kuma da mu muka ci mun kwanta mala a shirye muka yi tambaya domin mu al'umma mu wa mu ji mu kwaikwaita
0: haka ne
2: idan aka ce ya hasashen da yake gani shi ne sirrin samun nasarar sa a wannan tafiya yau me zai iya gaya mana wanda wata kila kaga muka ji mu sai mu kwaikwaita dan ganin cewa mun samu nasarori a abubuwan da muka sa a gaba alhaji Jakara ka ta alamu mala a shirye
0: muna godiya kwarai da ka fahimci tambaya alhaji Jakara
1: sirrin nasara ta kawai shine mahaifiyata
0: ita ce
1: kat da abin da zan sai ta sani wata rana ma in zan fita aikin sai na sa kayan na mata wani abu da za ta yi dariya sannan kuma ta ce to Allah ya taimaka wannan shine komai a tare da ni
0: to Yusuf kusan ainihin kiraye-kiraye suna shigowa kuma na san akwai masu tambayoyi da dama za mu daga layika ɗaya zuwa biyu sai mu zo daga gare ka amma kafin mu daga layika biyu zuwa uku Yusuf a ina ake gudanar da wannan harkoki ne yau da kullum ma'ana ofishinka da kuma bangarorin da amma kafin mu yi wannan tambayar bari mu daga wannan layin assalamu alaikum barka da shigowa da wani tare hafizu malam da ka zakirai to barka da shigowa dan mutari mun gado yana tare da kai
1: ana kusa ana nesa ana dab da zuwa Amin to ba ko yana kusa insha Allah.
0: Eh gane na kusa. Dama yana kusa mana gashi.
1: Yana
0: saurari.
1: Eh abu yana kusa insha Allah.
0: Yana kusa? To Allah ubangiji ya karaso da shi lafiya.
1: Amin.
0: Kuma Allah ya sa a shiga a sa'a.
1: Amin.
0: Yusuf kamar ainihin ta ina za iya samun ainihin a ganka domin a tattauna. Shafinka ko baka da wani shafi wanda za a iya bibiya na ganin ayyukanka
1: ayyuka na fi saka su a shafi na YouTube wanda ake Arewa Drama TV wannan shine shafi na da nake sa ayyuka na sai TikTok shi ma wannan Arewa Drama TV ne Facebook Yusuf Isheka ne

0: wannan sune inda za a fuga ni na
1: inda za a fuga nan ka
0: eh tattaunawa da ni office din yana nan a Zurut
1: a gidan zu
0: gidan zu in ka je Amina Plaza ka hau sama to anan main office din mu yake
1: anan kake da zama
0: anan nake da zama ina gabda gate din babban gidan zu ga plaza a tsakiya anan ne inda nake da zama
1: anan ne inda kake da zama to Yusuf kamar wannan sana'a da aka gudanar an daibu shekara wajen 16 ana gudanarwa ba wasu wa'anda aka taba raina za a yi alfahari da su a matsayin yara na
0: akwai su
1: akwai su
0: yawa daga cikin nasarorin magani samu wannan yana ciki tambayar da kai
1: mu wani a tsari
0: na farko na rene artist
1: da yawa
0: na rene cameraman masu daukan hoto kenan na rene mai daukan murya
1: sauni
0: wanda shi sai da yawa ni ba na sai in tura shi hada shi da wanda yake dauka sai ya koya cameraman ma ni ba na camera sai in zan aiki sai na dauko ka in baka iya ba kana koya ko kana tare da wanda ya iya gobe sai na gwada ka in ka iya ba zan kara kiran wancan ba
1: haka za ka tura shi je ya dauko
0: to wannan haka to wannan mun da yazo yake koyar in na bashi kudi mun dashi baya karba kin ga ban da kudi ma wata ran zai sayan abinci da moya ta girma ma ne to haka
1: kaman kafa bane yake
0: a to ina da kafin to ina da kafin kafa ne haka to yanzu sai sun samu dama sun je sun daukan manyan ayyuka kwanan nan ma na je nayi wa ɗaya daga cikin su acting shi film ma yake da kansa
1: kuma wai shi
0: Sadiq Tage
1: Sadiq Tage
0: eh wannan ina alfahari da Sadiq Tage shine yake duk wata kamera na man na film din uku so uku ya dauka a duniya yayi wa dukkan sauransu to su yaran nan su tiki su abba mata su abdullahi ayayi su adamu cameraman akwai stars nan da dama
1: to wannan su ne kusan yaran da ake alfahari da su kuma akwai wani taki da naji ane maka ana cewa wai baka fushi kusan sunan ka ne ma wani aiki akan kwaya saboda kai duk yanayin da za a yi da kai ba ka fushi ba ka fada da mutane kana da hakurin mu'amala musamman a bangarorin abin da ya shafi aikin ka na waka da kuma al'amura da ake gudanarwa ne da kullun a cikin masana'antar
0: gaskiya ne
1: an ce an taba zuwa da kai kamar ne ko ina ne kuma to ka akai ko to saurari hirar tamu ko kuma ce tattauna mu da Yusuf Ishika kusan sa'ar da aka ware mana mun cinye Yusuf akwai ina hirin wa'anda suka bagace lambar wayar ka akwai Abdullahi RAS Zabaina dake garin Gezawa akwai Musa Hashim Kallamu shi ma dake Gezawa akwai Yusuf A director dake unguwar Risheka Yusuf director da shi da jama'ar sa akwai wa'anda sun turo da sakonni na fatan alkhairi daga cikin su akwai wa'anda suka buƙaci a bada lambar waya ko za a iya bada lambar waya
0: numban da za a samu 081 akwai 4496 5449
1: za ka iya gaya mana ita da Hausa
0: 0800 ko
1: 08 ne ko 081
0: 081 4469 5449
1: wannan layin a shine za a iya samun Yusuf Ishika Yusuf me sakon ka ga masu saurare kuma masoya
0: masoyana da masu saurare su ci gaba da sauraron gidan rediyon Rahama dare rana safiya har zuwa lokacin bacci kuma Allah ya daga gidan da ita mai gidan baki daya ku da kuke kokari kuma Allah ya daga mana ku Allah ya ba mu nasara baki daya
1: amin Allah to Yusuf Ishika yana tare da ƴan rakiya waɗanda su Abdullahi Akatar su Lawan West su M Shika suna da yawa waɗanda suka rako muna mika sakon fatan alkhairi da fatan za a koma gida lafiya a madadin Zahiruddin Manir Jaoji sai Idris Kasin Hausawa da ya taba mana na'ura ni sunana Ashir Garba Shika nake cewa mu kasance wani makon bisalam

0: da ake fada a professionally masu kula da psychology suna cewa akwai ego satisfaction a lokacin da kuke musu da mutum har kuka danga magana cikin fusata to ba kai bane ba da dini yake ba ba da usha yake ba ba usha da dini bane yanzu fusatattun usha da dini ne idan fusatar ta fita usha da dini suka da zafi iya dana sani su zargi fusatattun bashin din su akan abin da suka yi
1: ego ne yake
0: ta yawa ego satisfaction kowa kokari yake sai ya bi gamsar da zuciyarsa cewa ba a tozarta shi ba saboda igon ya gaya miki an tozarta shi so da haka all out ne kariya ne shi ya saka duk mai hankali sai ya dau shawarar addini kada kai magana cikin fushi kada kai magana cikin fushi kuma kada ka maida martani sai ka yi abin da suke cewa self assessment masu motivate wannan intelligent suna cewa sai ka samu self assessment kai ka fara kallon kanka yanzu a wane yanayi nake wala a fusata nake to kakkai magana ba taka bace
1: saboda IQ masu emotional intelligence
0: yawa IQ din ka inda intellectual abin nan din ka yi samu matsala kawai kai shiru kana tafiya da mota idan kaga tayi zafi temperature tayi zafi me ake yi dole ka tsaya
1: ta sanyaya
0: a sanyaya a kwanta wannan abu zuba ruwa ko a san me za a yi a duba cooling pump a duba sannan a ga in za a ci gaba tafiya ko zuwa za a yi a ja ta ma shi yasa aka ce kai shiru in kana tsaye ka zauna to too much obese ka zama obese to so many information mutum ya zama ya cika da bayanai ya cika da sirrikanka to za a gani ido wa ya raina yanzu duk wanda akwai yadda muka taɓa faɗa a nan gurin akwai wanda zai ganka ka gani duk ɗaukakar da Allah ya ma manaja a Abuja amma in ya ganka ba alhaji ba malam ba MD ko zai iya cewa ka ja oji to ka a
1: Allah
0: ya da mun ja ozin ne wanda kana da hakuri ai ba za ka ansa
1: ko Allah ya da mun ja ozin ne kana so a kan ka magana ba magana wancan sati ne ce mafita
0: to
1: in ka dakata mutane to yanzu nan za su anguwar ku a gidanku sai kai daga nan ya dora ka alilu to da wannan ka zage zuwa dora ka da ozo ne bi na jawoji
0: amma yanzu da Allah duk wanda ya san ka Abuja da in ya zo radio wa zai ce ya zo nema wa ya ce ka bin ma
1: in ya ce me
0: in ya zo radio neman ka wa zai ce ya zo nema
1: ya zo gurin jawoji
0: a kakkai mana haka da
1: Allah
0: yanzu ya zo nema ko kuma dole sai an fada ka gani to wannan da shine sakon so da haka too much we are too obese da yawan matsalolin da ba ma warwarewa wato saboda muna da wasu abubuwan ne a cikin mu already shi yasa Bahaushe yake cewa wai ko da wata ne da biyu wai an da kibiri da rani yace barnar da nai da damuna ce ya ga da rani ba abin da yi amma da aka dake shi dake Bahaushe yana so ya tura sako sai ya ce to ya tuno barnar da yi da damuna ne to lokacin da aka samu ka ga mace ta allake ka ko mijinki ya allake ki kuma kika ba a hankali baki ga laifin ba ki tuno he is obese ya san wani abu da baki da bai kamata ya sani ba akan ki yana da wani abu feeling a jikin shi a cikin shi a kwakwalwan shi wanda bai kamata yana da shi ba da shi yake jojin dinki haka nan in ka ga mace tana iya juya ma baya wai tana ganin kaza to na biyu da muka faɗa muka ce za mu tashi a kansa shine muka yi magana akan tozar ta haƙi a tozar ta haƙi wani zai ce ai kamar shi ma internal ne ai kai ne kai to ta inda muka kalli tozar ta haƙi ya zama external shine malam din duk wanda kake zaune da shi wajibin da yake kanka shine kai assessing ya yake kallon ka kada kai assessing ya kake na gaskiya kai ya kake na gaskiya ka mance da shi zai iya yiwa wanda ka fi kyautatawa a duniya shi hotonsa a gunka kai maƙiyinsa ne ko da ku daidai kake yi yanzu misali in ka je duk gida wanda ya fi matsantawa yara fi sallah su je makaranta mai san su ne ko mai takura musu ne a hankalta menene shi to wajibi ne ga masu ma'aurata wannan yana cikin external courses muna gamsuwa da abin da muke yi wahum yahasabuna annahum yuhsinuna sun'a muna ganin abin kirki muke wa abokan zaman mu amma su kuma mun kasa assessing me suke kalla da yawan lokaci suna daukar mu makiya saboda wani hoto ko tangarda da aka samu na hanyar kai sakon kyautatawa. Sakon kyautatawa zai iya yuwa abu mai kyau ne, yadda muka buga misali, yadda muka buga misali sakon kyautatawa. Misali malam dini yanzu kai zaka bani lemo ko ka ka mana lemo, sai ka samu kwalbar da aka jika madaci ka zubo mana lemon a ciki, lemon ne dan sai zai canja, amma kai ne ka zubo a ciki lemo. To hanyar da kake ta kyautatawa, akwai da yawa waɗanda ɗabi'un gurin kyautata musu ya maida kyautatawa ta zama lalataccen abu, saboda haka a gurin su mu lalatattu ne. La tubdulu sadaqatukum bil manni wal adha, sadaka aka ce kada ku lalata ta da maganganun cutarwa da gori. So kai assessing da ya kake mu'amalar matarka, da kake mata dinkin, da kake kyautata mata ya kake. Akwai matar da kawai ta ga kayan a dinke baka bata zabi, ba kai offending dinta, ka bata kudinka amiratun nasiba. So sakon shine, idan ba ka yin abin da wanda kuke zaune tare yake so kai masa, ka gane agunsa kai ba mutumin kirki bane. Kai assessing ya yake kallanka. Bangaren mata, ba za ki taba burge namiji ba sai da abin da yake so. Duk kirkinki, duk girkinki, duk kwalliyarki, duk menene abin da yake so da shi zaki burge shi zama wata agunsa. In ba haka ba, kina abin da kike yi mai kyau din yana tsanarki. Na ce ai dan adam taka ce da jahilci ne, ba haka bane, ka'ida ce. Allah subhanahu wataala shi ya halicce mu, baka isa ka ƙara raka'a ɗaya ta azhar Allah ya karba ba. Raka'ar bata da kyau, Qur'anin bai da kyau, shi tarbiyyin bai da kyau, Allah yana son haka. To haka shi ma dan adam yake. So da haka in dai zaman lafiyar ki da mijinki kina son kai ki wahala kada ya allake ki, zaki ya kina shan wahala amma yafi son waccan mahaukaciyar, haukan yake so. Abin da yake so shi zaki ki burge shi. So lokacin da muka ga an annake ka ko wani abu makamantu wannan, daga cikin abubuwan da zaka auna gurin ganowa external da zaka kauce shine zancen gaskiya. Maza ku kauce bin ra'ayinku gurin kokarin faranta wa mata, ba gazawa bane, saboda me wala shine zai saka ta dauke ka a kai mata alheri. In kai abin da shi ta yadda shine alheri, sai dai in ya saba wa Allah. Amma in dai bai saba wa Allah ba, kai haƙuri, duk wanda zaka kyautata musamman waɗanda kuke tare, kai haƙuri akan abin da ba wani fundamental bane. Wani ta zage-zage shi yau kai yake ba mata wani kuɗi, wai yace ita ta sai atamfa kuɗin nan ka fitar da su, atamfan nan ba kai zaka sa ba. Idan ita ya zama wajibin ta ne ta sa wacce take so, sannan ku zauna lafiya, to sai me dan usawa da gajiyawa ne,
2: amma ka je ka so ba za ta yi ba.
0: Idan ba ta isawa, sami ɗan budurwarka a waje ka sai mata irin atamfar da kake so.
2: To kar kuma su ce ka,
0: in ta saka sai ta yi maka hoto, kai ko ka kalli atamfa, ka kalli ɗan budurwarka, in Allah ya aure ayi.
2: To ni ya bada kuɗi a so atamfa, aka je aka so wata burtuntuna, yace wannan yanzu burtuntuna ita ce har 1000
0: a gurin sa ya tayi burtuntuna.
2: A gurinka ne kai wata atamfa ka sani?
0: Eh, kuma in an saka sai ya ce ta yi kyau.
2: Atamfar da namiji yake ganin ta yi garin mu da yawa.
0: Eh.
2: To su kuma ita ce mai kyau a gurin ba
0: ta ce mai tsada. Wani abokin aikin mu yace da matar ke da sallah kowa ya ado ban da ke. Ta ce kai Ingila ce ko Ingila ko South Africa ko me mai tsadar dai?
2: South Africa.
0: Hayo ya san me mai tsadar dai. To ishin da shi ne, duk wanda zaka mu'amalance shi idan bakka so ya dane ka, ya dauke ka a maki, ya dinga mu'amalantarka a maki, dole sai ka zama kana da empathy, kana la'akari da yanayin da yake ciki. Yanayin da yake ciki, yanayin da yake assessin abin da kake yi. Mata da yawa wallahi na gari ne, na waje zai yabe ta malam dini, zai faɗi dukkan nau'in alheri a kanta. Amma in aka je gurin mijinta, wallahi in ya leƙa ya ga mutum ɗaya a wuta, in dai da ɗan lallaɓi zai ce matar shi ce. Wani an ce yana kallon talabijin,
2: ka taso da tsohon bashi,
0: yana kallon talabijin, wai sai ya an yabi matarsa, an ba ta yi lambar girmamawa, yana ta mai biyayya a gun aikinta. Aka ce sai bai watsu daga kujera.
2: Malam nan sake maimaita gurin
0: na yin sake, za ka yi mu ni ya kai midiya.
1: dan Allah akwai dalilin da yasa ka sake maimaita gurin nan
0: Allah ya yafe ma
1: zamu zo gurin ne akwai bashin da ake yi
0: bashin ne
1: za mu tatsu aya ka dan sake maimaita gurin nan
0: wani mutum ne live story ne yana kallon irin labarai na talabijin ko ya je a gurin aikin mata so an ba ta award wai mace ne dadiya ne biyayya da girman mutane da gilasa idansa da shi da gilasin suka watsu daga kujera
1: saboda munna
0: a'a mamaki yake inji uban wa yake so ita ne to yadda kake assessing abin da yasa a can ta zama haka daban inda kai assessing din su can gurin source of livelihood din ta ta dauka nan kuma kai abin da ka bata din ba shi take so ba kuma shi take kimanta ba dabi'a ta canja shi saka lokacin da kake mu'amalar dole fi kai kaffa kaffa wata ta tura wa kawarta suna chatting tace wallahi ya madanta min koya ne abu kuskure tai mun fada kaza da kaza sai take ga ya mata auren nan fa ba dole bane ki hakura ki rayuwarki sai tace ai ba mijina bane ogan mu ne a gun aiki tace ki lallaba shi aiki kariya ne aiki iri daya ne amma yadda tai perceiving ribar kowanne shi yake determining ya za ta mu'amalanci kowanne Allah ya sa sakon ya fita
1: sakon ya fita to ai kaga da na ba maki da na shiru an wuce gure
0: ka fahimce ni din so da haka ke ma yadda kika ga mijinki ya tsane ki yana fushi da ki yana daurace miki kuma kina iya kokarin ki ba wannan kokarin yake so ba wannan salon yake so ba an yi taruwa an yi kungiya aka ce a ba liman shugaba yace shi yanzu ga sallah ga almajire aka ce a bashi mataimaki yace ba wani mataimaki aka ce ai masa sakatare yace ni da ba boko sai aka rabu da liman aka ce to a ce gaba ana tafiya aka zo kan ma aji sai yaro yace a ba liman aka ba aji ba liman yace yaro yana magana allo inda yake so
1: ya zama ma aji
0: eh a ba yace yaro yana magana a ce waje sauraro wani yaro ci a dai saurari yaran
1: da lalita ci
0: yawa to a kula da abin da masoya yadda suke kallon
1: ka
0: Allah subhanahu wataala ya taimake
1: mu karatun nan ya fita face musamman a wannan gaba na yanda salon yanda muke mu'amullan mu a waje yanda muke da hakuri da sa kaifin tunani gurin mu'amulla haka yake kamata mu dawo gida ne
0: wallahi
1: idan mun dawo gida mun yi to kafin ki samu award ko kafin ka samu award a gurin aikin ku
0: wallahi ka samu
1: mata kai ta za ta fara baka award
0: malam ji
1: ko mijinki shi zai fara baki award na girmamawa saboda mi mu'amullar ta canja a gurin aiki muna iya yin biyayya ga shugabannin mu amma ba ma iya biyayya ga mazajen mu a gida muna iya kyautatawa muna iya rashin kyautatawa iyalan mu
0: amma
1: a gurin aiki
0: mu
1: kyautatawa abokanan mu mata muna kyautata musu da kyakkyawan mu'amala amma mun je gida sai ga an samu akasi
0: wannan yawanci tasirin alaka amma kafin ka tuna in na gama ka ce zan yi magana tasirin alaka tasirin alaka yana da tasirin yanayin alaka yana da tasiri a irin mu'amalar da mutum zai da mutum mu saurari wannan da yawan lokaci muna nisan ta junan mu saboda bambancin alaka yanayin alaka malam dini akwai abubuwa guda biyu da ba kasafai mutum yake iya bada su ba mata zan fara da ku namiji ba kasafai yake baki tuwo ya baki kalaman soyayya ba zabi yana rage naki ya daudawai ne yake ya yadda ke matarsa ce bari daya kenan ko kuma ya ce miki wow ya yabe ki amma katun waya ne zai hada ku ko kuma ba katun waya so lokacin da namiji yake mu'amala kyakkyawa da mace a waje baya bata tuwo bata cin gadan shi bata matso kusa da su ba zo mu zauna zo mu bata lokacin da mace take zama tagara a waje alakarta da waɗanda take zama tagara a gunsu limited alaka ce ba fi cakuduwar da suke bata wa juna ba so anan wajibin da yake kan ma'aurata shine mu daina daukan kusanci da laifukan ababan mu'amala da laifukan abokan zaman mu a matsayin wata katanga da zai hana mu nuna nagartar mu ko yi zama nagari kada ka yadda dabi'ar wani ta dinga naso a dabi'ar ka ta gurbata maka dabi'ar ka da yawan maza suna zama nagari a gun wasu matan na waje, ya kalle ta a social media, ya tura sticker, ya tura mata yabo, ya ce ta yi kyau, saboda kawai ba ta yi offending ɗinsa ba in any way, ba ta taɓa yi wa kuskure ba, ba ta kusa da shi kuma baya ba ta ce fani, amma wannan da take kusa da shi kuma ta biyo ta kofar shari'a, kuma ta biyo ta zama mai haƙƙi, wata ɗabi'ar ta ta hana ta ci ribar waɗannan abubuwa. Saboda haka sai mun yi kokarin zara katanga ta munanan ɗabi'u ko ɗabi'un kuskure na abokan zaman mu gurin bayyanar da mu su waye, in ba haka ba wannan yana zaman mana shedan. Wannan mijin naki da kike ganin bai cancanci kaza, bai cancanci kaza ba, ai je da daddare min kaza, ai ran nan yayi kaza, ai 92 yayi kaza, wa'annan duka katanga shedan ne wanda suke hana ki nuna wa duniya nagartaki da nuna wa Allah nagartaki. Wallahi maganar da nace zan kenan, da zamu irin mu'amalar da muke mu'amalantar duniya gurin neman kuɗin mu, gurin mu'amalar mu toje mu mu'amalanci iyalan mu, da mun zama mafiya alherin al'umma a duniya. Ko kafin aure in ka samu mutum wallahi zai iya gaya maka kalar kayan budurwarsa, da abin da ta fi so, da abin da batta so. Ana aure ya rufe wannan shafin, wani daga dara zai siyo mata abin da batta so. Haka ita ma ta sani kunu yake so, wallahi ko bata iya kunu ba za ta iya zuwa daga nan har inda ya kamata ta samu kunu don ya sha. Za ta kunzuge kudinta, wani ma ta dan dauki kudin uwar ta yi masa kunu in zai zo ta sani, kuma ba za ta fito din nan kamar za ta tashi ba. Dukkan nan tattara a ganta an cike nan, an cike nan, an dan fito kamar fes.
2: Amma an ganye auren ga gasar
0: ta an wuce wannan. So da haka da za mu kiwaci mai mutane suke so, za su so mu dan muna da abin da suke so, ko da ba sa san mu hakikata, ko da san yayi sanyi, abin da suke so da yake wajen mu zai saka su so mu. Abin da suke so da yake tare da mu zai sa su so mu, su ci gaba da kyakkyawan mu'amala da mu. Amma sai ka je ka nisanta kanka, a dafa ba mai, a gashe ba romo, ba masara, ba dawa, babu abinci, ba kyakkyawan mu'amala. Allah ya datar da mu, Allah ya mana jagora. Yau za mu zancen mata mun yi main program ga tsaraba a gajarce, za mu yi tsaraba a minti biyar ko na abu, muna tattaunawa ne akan yadda ake fahimtar matsala da kokarin warware ta. Wancan fitowar mun magana akan alfanun matsalar, har malam dini yake cewa matsalar ma har amfani ne da ita, amma da muka tattauna mun fitar da
2: ya ce kuma wallahi gaskiya manajan nan yana da basira.
0: Da muka yi magana mun fitar da alfanun matsalar, to amma yau kuma za mu kalli illolin ita matsalar. Akwai matsalar da gaskiya ne matsala ce, amma illar ta bata kai abin da muka yi ba, bata kai yadda muka fuskanci matsalar ba. Misali yanzu a ga mutum ya bi sauro da gatari, tabbas sauro matsala ne, zai sama malaria, amma ya kai ka bishi da gatari
2: na'a, yanzu nan sai a dauke shi
0: sai a ji mutum kamar sai a ce ma ya sha maganinsa. Ko wani yaren matasa ne ya ce an yi ku ya sha maganinsa da yawa,
2: wai ta maganar ka a bishi da suna,
0: wallahi tallahi. So akwai matsalolin da yadda muka fuskance su ba su kai haka ba. Illar matsalar abinda muka ɗauko za mu yi maganin matsalar da shi ya fi matsalar. Yadda muka taɓa buga misali, ƙofar gidanka ne, ka ajiye ragonka na sallah zai kai 50,000, ka san 'yan unguwan nan za su iya ɓalla ƙofar su ɗauka, sai ka je ka siyo ƙofar 2,000,000, ka saka mata kwaɗan zinare na gold na 1,000,000 don ka tserar da ragonka na 200,000 da tunani in an zo za a nemi ragon ko kofar za a ce
2: ba ma ragon za a wake ta wannan rago.
0: To wata ran matsalolin abin da muke dauka kamun gane, abin da muke dauka ni maganin matsala, illar matsalar bata kai wannan ba.
2: Ka gara babban matsala a yanda take,
0: wallahi gara abada
2: da ban fitar da muke ganin.
0: Yarinya ta same ni, yarinya yar uwa ummi take ban labari
2: Ada suna?
0: A ai ummi wa zai gane wace umma?
2: Ni na gane ai.
0: Ah.

0: ce ga ofiye din makociya ta turo mu
1: na ta ta makoci
0: misali in ma ya din ta matsa mata
1: ya turo shikenan kaga zuwa za a ci an wanke
0: Allah ya dace
1: gaskiya dai wannan gaba tana da muhimmanci kuma zamu ci gaba da jaddada ta tun lokacin da zamu shiri ta zama cikin salabas din wannan shiri na rayuwar dan adam sai an zama wayo sai an zama gogo
0: wallahi
1: wallahi rashin gogewa
0: sai an sa dabara
1: a zamantakewar aure a mu'amalar yau da kullun rashin gogewa shi zai sa ka dinga ganin kana baya a cikin rayuwarka
0: wallahi
1: amma yanda muke zuwa wai makaranta mu je mi karatu mu sa kwakwalwa ai da kwakwalwa ake yaki yanzu ko yakin duniya ba da kwakwalwa ake ba
0: kuma dabara ce
1: ni ma gidan auren ma da kwakwalwar
0: wallahi
1: kuma ita ce jigon tafi kar da aure
0: amma la idan ka zama robot wallahi ba ka ta una sarawa
1: sosai
0: yanzu akwai mutumin da muka tattauna yanzu kana karatu wallahi in ka sami yaro fresh da bai da aure da wai sai ka fishi ci
1: to gashi
0: nan wayo ka fishi da sanin makama
1: ba wai karatun ba bai zalla
0: ba naciya ba dagewa ba amma ka dage ka zama kamar robot sun yi wani zane ku sani ya ce ake janta za a tafi da ita su kaza sun kasa ja da aka samu wani gogagge sai ya hau kan saniyar ya daura ciyawa a jikin kara ya tura shi gaban saniyar tana bin karen yana kai ta inda zai kai ta ai kwakwalwa yanzu da ita ake amfani shine technology amma iyalinka mallan dini kullun ka bata abinci ka bata gurin zama ka yadda matarka ce tana amfani da sunanka ka yadda in ka mutu ta ci gadon ka wai ka kasa sauko da tunaninka ka more ta ka kasa sauko da tunaninka ka sa mata kaunarka ka sa muku zaman lafiya mijinki kina nan kin haifa masa yaya kin kotse kina tafiya kamar ana kada miki kalangu
1: amma na rike da ya bana mu je
0: amma kin kasa mallakarsa
1: minti daya minti tsakan goma kabar sa wannan sakan goma ta muna tare da kai to ala aiwa kamfanin sadarwa magana duk sun rikita mu assalamu alaikum ta wan gashi mun cinye lokaci
0: amma ya kamata ko mutum ɗaya ka ɗauka
1: Assalamu alaikum ta yau gashi kuma kiran yana ta shigo amma subhanallah ta ana ina ganin dai in ba ya saba ka za mu hakura da
0: mun ci taliyar ƙarshe
1: a ba mu ci taliyar ƙarshe ba mallam akwai ragowar bakaroni aya gaba to ma saurare da fatan za ku yi mana afuwa gashi mun daga layin amma ba ma ji gaba ɗaya matsalar network ta sa gaba ɗaya a ji Assalamu alaikum. Lai duk wanda ka daga. Gociya take gaba daya. To halan da me zamu karkare?
0: Karkarewa shine kamar yadda muka faɗa hikimar shine duk lokacin da mutum ya tsinci kansa a yanayi mara dadi to koyi mai ya koyi nazari kafin daukan matsaya. Ba duka yanayi ne dan yazo maka ba yadda ka zata ba. Kuma naka tinkare shi da yanayin da kai ma kuma amma kuskure kai ma kai kuskure ba amma damage kai ma ka taimaka wanda yake san maka damage ba wajibin da yake kan mu shine san da akai maka rashin kyauta ko abin da zai iya cutar da kai to kai kuma kai wa kanka abin da zai amfanar da kai musamman a zamantakewar gidan aure wanda muke cewa ta bambanta da wata didda ba ita ba wata didda ita ba in kai wa mutum abu ko ka rabu ko rabu kenan amma zamantakewar gidan aure la aje a dawo zai iya haifar da wani abubuwan da suka bambanta da za su bawa wanda ka cutar dama shi kuma a wani lokacin so shi saka dole gaskiya sai mun yi abu da hankali kuma sai mun saukar da ego mu daina yawan bin son zuciyarmu da jin na isa din nan
2: wannan na'isa na'isa din yana da amfani amma rashin amfanin sa ya fi yawa gaskiya ba na'isa na'isa bane a amiye masaraha meye masalaha ta ya zan yi na sami wani abu da zai zama min alheri ba ya zan rama mugunta ba ko ya zan amfani da iko da nake da shi a yanzu ba Allah shine mafi sani
1: amin suma amin masaurari a madadin mallam Abdulkadir Kano da dukkanin masauraran mu na Kano da Abuja ni da na jagorancin ran zarar din manar jawuci nake muku fatan alkhairi da fatan zaku biyo mu insha Allah sati mai zuwa inda zaku ji mu da kiro na sabon shirin nake cewa mun bakku lafiya

0: sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa cikin shirin wasu kwakwalwa daga nan tashar Rahama Radio ta 97.3 kan da wannan shirin wanda suka hadar da
1: assalamu alaikum masu sauraro har yau dai kamar kullun yaya shehu kwaro
2: Assalamu alaikum masu sauraro sunana Abubakar Sadi Karkasara
0: to madalla yau ma dai kamar kullun
2: yau ma dai kamar kowanne mako muna tare da ƴan takara malam ta biyu
0: yau ma ba
2: su ma
0: da mu za mu da mu suwa ne suwa ne ne ne kamar kafin mu je mu ji ƴan takarar muna godiya fa ga masu ba da kirtika cikin wannan shiri kamar Mustafa Abubakar Legosta da Mujibu da Murtala dukkanin su Legosta muna godiya mutuka da gaske da kirtika da ake bayarwa a cikin wannan shiri na Alkur'ani izifi 60 muna godiya ga Ahmad Isa Usman Tela dogon nama shi ma da kirtika da yake bayarwa musamman wato kayan nadi na gurbin shekara wanda shi ne yake da wani shekara bana ma kuma yayi alƙawari zai bayar da wannan kayan nadi na gurbin shekara muna godiya
1: ka san baya kasa
0: a baya kasa guya baya kasa guya muna godiya Ahmad Isa Usman Tela dogon nama da Abdulkadir
2: Dadi
0: bana bi mun ji su kuma shiru
2: ka na jadi ya ban yi maka sunan nan
0: Allah ko
2: ina ne indan da shirin Dadi
0: to dukkan mun mai shirin ba da kyautuka cikin wannan shiri kofa a buɗe take kofa a buɗe take ya ba da kyautuka cikin shirin ko daukar nauyin shirin ko ba da kyautuka a cikin wannan shiri ko ba da tallace-tallace a cikin wannan shiri kofa
3: a buɗe take
0: kuma muna cikin kewaye na zango na biyu na shirin gabatar da na shirin wannan gasa
2: gasa da ake
0: zango na biyu shi ma ya tura wurin zagaye na biyar kenan da kuma ga tattara na kan kuma za mu ji suwa ne kuma wanda kungiyoyi suke an fara da malami na farko
4: sunana Ali Dawo Sagon Maja kuma ina wakiltar kungiyar Fufa ta jihar Kano wadda take da reshika a sauran state na kasar nan ta Najeriya
0: to muna godiya malami
4: Fufa
0: to kuma malami na biyu
5: to masallalo assalamu alaikum warahmatullah sunana Alkasim Isaku Duku daga kungiyar mutumin juna ta jihar Kano
0: to ga Alkasim Duku da ban shi dan Hausa mun shi Duku ni yau da sunansa ba ku yi bane ni dai wannan
5: taimaki juna
0: ko yau naji abubuwa da za a cikin shirin sharhin labarai kuma naji an karanta kuma sharhin rubutun da yi social media duka yau
5: haka
0: labaran safi
5: gaskiya ne
0: to mun dai ido da ido to sai dai yau insha Allah haka abin yake media ne hadin zumunta
5: gaskiya ne
0: to Allah ya dawo mai rago sa
5: amin
0: malali dan Hausa na kake ganin wannan farawa za ta kasance
4: na'am to wannan karawa to ina ganin insha Allah ni zan doki shi Alkasim wanda yake wakiltar wannan kungiya ta mu taimaki juna saboda ina ganin insha Allah yadda na shirya to in Allah yadda na san zan bashi ruwa eh to ai ka san in an nada hannu ai ni an nuna ko da ban nade shi ba to shagulu ne a gare ku a
5: to ba a san mace to bare sai miya ta gare ni malam Bahaushe kware da gaske
4: haka
5: na kuma insha Allah rabbi zari a gayin da abin zai kasance insha Allah rabbi Allah ya ba mu sa
0: Allah zuwa mi rabo sa
4: to abin ya rabbil alamin
0: ya cikin ku
4: insha ne ba gaskiya ku da ana ta wannan abin ke gaskiya ne
0: da mu wannan da ya rahace
4: a sosai dama an riga an saba yi
0: malali ga tambayar ka
4: na'am
0: tambayar ka da farko wasa zan fara da karin maganganu
4: na'am
0: karin magana ta farko take cewa sawun giwa din yake karasa wannan sai na biyu yake cewa gatari da wuta
4: na
0: yake
4: karasa sawun giwa ya take na raƙumi
0: haka
4: na
0: gatari da wuta
4: gatari da wuta
0: din yake karasa wannan
4: gatari da wuta
0: amsa waccan guda daya
4: na gatari da wuta
0: kaga dai duku dai
4: haka eh gashi na gona ta to kwalolosi eh kwalolosi gatari da wuta na
0: to
4: lokaci
0: da raba sa na
5: to mu je kawai ta gaba
4: na
5: gatari da wuta to
0: gatari da wuta karshen wannan karin magana
5: gaskiya mu je gaba kawai
0: kai maka bawo masu sauraro to shikenan har mai maka taka to amma malama maka ga sun san shi ba mu je assalamu alaikum
2: to shago ya zo ya shiga ya fice
0: to ya nada hannu assalamu alaikum
2: ya da to
0: malaikan namu ne suke kucewa abin sun kiwa suke yi
2: kaga dauka kuma
0: malaikan namu ne
2: suke karo da juna
0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To har mi huku tambaya ta gaba ka. Shawo kan
2: na'urar.
0: Na'urar ta. Malam duku ga taka karman ganin guda biyu. Rufin asirin mai loma. Da me yake karasa wannan karin magana?
5: Rufin asirin mai
0: kuma samun kai yafi me?
5: Samun kai. Rufin asirin mai loma. Bismillah.
0: Rufin asirin mai loma kada mi
5: kada
0: asirin mai loma
5: kada yi ta
0: wannan kuma samun kai yafi mi kaga dai Ali da Hausa jira ke kawai kabin nan da ba sai doke ta
5: samun kai
0: yafi mi samun kai wala Ali ga garaba sana rufin asirin mai loma
4: rufin asirin mai loma
0: yawa kada mi samun kai yafi mi
4: yafi samun kudi
0: a'a
4: samun kai
0: garaba sace
4: na'am samun
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Muhammadu Usaini Gale Sumaila to duk wanda aka fada tun da daga har yanzu da aka fada an fada
0: ba a fara ma da ne yanzu
3: to a fara
0: sirrin mai loma
3: kar ai walkiya to sai wanne kuma
0: samun kai
3: yafi samun tajiya sai wanne kuma
0: samun aski duka
3: eh sai wanne
0: babu wuta
3: Ratayawa
0: Me wuyar gyara me wuyar
3: taskare
0: a'a
3: me wuyar sara
0: dan gyara
3: me wuyar dauka
0: to duku ka dawo
5: me wuyar sabawa
0: Ratayawa da mun sabawa ai ratayawa saka shaki ba ratayawa
4: na'am
0: da mun duka saka shi ka fadan saba shi kai ratayawa ko
3: ai na dan zafi shi sa ne manta amma zan ci gaba da zaku bulbulo muku amsa insha Allah daga garin Lekki
0: bulbulo to muna godiya ba ne bulbule muna godiya baba da sauran masu bada gudunmawa malam Bakar
2: to malam Kabir har ta zagayo kaina
0: take wayo
2: to malam Aliyu dan Hausa Gwammaja
4: na'am
2: tambaye ka wasa kwakwalwa ce
4: haka
2: kike so ka wasa kwakwalwa ka gano mana wani abu ne yana da kunni yana kuma da baki amma baya magana.
4: Na'am.
2: Eh wani abu ne yana da kunni kuma yana da baki amma baya magana.
6: Sai a tafi wasa.
4: Yana da kunni
2: da baki.
4: Da baki
2: amma kuma baya magana.
4: Na'am. Tofa.
6: Tofa.
4: Tofa. Yana da kunni, yana da baki amma baya magana.
2: Baya magana. Wani abu ne wannan.
6: Baya gana.
4: Tofa.
2: Wasu wallo ka gano mana shi. Ne yana da kunni,
4: yana da baki.
2: Me yana da baki?
4: To, bari mu bar wa duku. Duba da yana da
6: baki. Ya ban maka. Duku.
5: To. Yana da kunni, yana da baki amma baya magana. To.
2: Kuma abubuwa ne ga su nan da yawa. Ma ko ɗaya ka mana ma ko ba wanda nake nufin bane ba.
4: Na'am.
2: Zan karba.
5: Ruwa ne.
2: Bakin ruwa ko?
5: Eh.
2: To shi na kunna ruwan yake.
5: To numfashi ne.
2: Yana da kunni shi ma?
5: A ba shi da shi.
2: To. Baki fa.
5: Shi ma ba ya da shi.
2: To ga ba shi bane ba.
5: To.
2: Mala Ahmad.
6: Na'am.
2: Ko kai za ka zo ka maki wannan tambaya? Ne mun
6: je gaba.
2: Ta bu karfin ka?
6: Je gala.
1: Ko dandalin nan
6: zamu. Eh. Yau wasu dandalin nan mu.
2: Ga dandalin.
6: Shafin namu na WhatsApp.
1: Kin dandalin da kamar yadda su tu jirin amsoshin shi ne sako na fatan alkai.
7: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
7: Na da hannu.
2: Ah.
7: Kuna
6: tare da Haraddin kan
7: da
6: dabbobin
2: wasu ne su kuma kan
6: wasu.
2: Ah, ba za a din. Wato ka nada hannun ka shigo. Ka
7: kare zuwa dan maki da uwa.
2: Na.
7: Ba abokin ka kare naka.
2: Na.
7: No, a bari dan.
6: Wani abu ne.
2: Wai wani abu ne yana da baki da kunni amma kuma baya magana. Kuma baya ji
7: wannan inuwa ce inuwar mutum.
2: Allah
7: ana ke
2: ita ma inuwar tana da kunni.
7: Ka duba haka ga haka dai har zai.
2: To muna godiya za ka ji.
1: To wannan abu da ya ce shi ne tukunya.
2: Gaji
1: tukunya.
2: Aminu
1: Sani Gabayi. Sannan shi ma Abdullahi Cirki Kibiya ya ce tukunya daga Abdullahi Cirki Kibiya. Sai shi ma Muhammad Umar Gwammaja shi ma ya ce wani abu shi ne tukunya. Sai shi ma wannan sakon shi ne na fatan alkhairi. Shi ma wannan tambayar da ta gabata sai ya ce wai baki ɗaya. Amma fa sai dai an tashi ɗin ba a san maki tu ba sai miya ta kai a tambayar da ta gabata ke dakkaninsa a cikin dandalin sadarwa.
2: To Muhammad Umar Gwammaja da wane ne?
1: Da Aminu Sani Gabari
2: da Abdallah Charki Alkibawi. Duk sun faɗi daidai wannan tukunya ce. Ai tana da baki, a ce bakin tukunya ko kuma tana da ƴan kunnuwanta guda biyu da ake kama ta amma ba ta magana.
4: Gaskiya ne.
2: Ya kamata a tafa musu.
4: Haka.
2: To sai tambaya Kamalan Alkasim. Tambaya ka take cewa wani abu ne naka ne amma mutane sun fi ka amfani da shi.
5: Naka
2: ne. Abu ne naka ne. Abin naka ne amma kuma mutane sun fi ka amfani da shi. Wani abu ne?
5: Wannan tunani ne.
6: Kai yasa.
5: Naka ne. Amma mutane sun fi ka amfani da shi.
2: Tofa.
5: Kai.
2: Wannan ne gaskiya.
5: Naka ne amma mutane su fi ka amfani da shi.
4: To
6: fa. Kana furta amsa shi kawai amsa.
2: Wani abu ne naka ne amma mutane to Mala Aliyu.
4: Na'am. Wannan shine ilimi.
2: Ilimi.
4: Na'am.
2: Naka ne amma mutane sun fi ka ai kai ma kana amfani da
4: shi
6: zuwa da yadda amfani ya fani ilimin
4: da to kamar magana kenan
6: wallahi ce
4: na'am
6: wani abu ne naka ne amma jama'a sun fi ka amfani da shi
4: tafa
6: watakila kai sai ta kuke ma ba ko da shi sai dan kuke zaka yi amfani
2: wani lokacin ma sai ka naka ne amma sai ka kwana kai ni ma baka yi amfani da shi
6: kwana da ni wala
4: tafa
6: duka shekarar shekara wani zai shekara wani sai wata ya ban da shi ba
3: to
4: tafa ka
2: tofa tofa baba gara nan ya dage
6: mu ko yanzu nan muna ta amfani da abubuwan nan
2: da yawa
6: mu ko da ko duk muna ta amfani da shi
3: nan ko assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammadu Hussein Gala wannan abu da yake shine suna
2: me suna la ilaha
6: illa Allah kina so duka bari sha ban mu
2: ko zamu sai mu
4: gaskiya ne wannan haka yake haka abu yake
2: sai ka bi ma wani lokacin ba sai ka kwana kai
6: ba gaskiya
4: wannan haka yake gaskiya ne tabbas
6: kuma kai zaka fada ka ce wane ne
4: wannan haka yake
6: to muna ba wala baka mun dake nan
2: an dawo mallan
6: to mallan Aliyu
4: na'am
6: amma dan tafi wani bangaren
4: haka
6: muna so kai mana bayani akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu
4: na'am
6: inda akwai bambanci muna so ka fada mana
4: na'am
6: akwai kan tafi
4: na'am
6: akwai digirgire muna so mu san kowanne kuma akwai bambanci a cikin su
4: na'am kan tafi
6: me kan tafi
4: kan tafi ya digirgire kamar mutum ya dora kamar ƙwariya a kan shi yana tafiya tana rawa yana dai kokari yana karita ya ba ma ƙwariya ba ko ma dai me zaka iya dora shi a kanka kana tafiya misali kan dai abun ya fadi shine digirgire
6: kan tafi fa
4: kan tafi
6: akwai
4: garin bayani ne kan tafi na'am kan tafi duk abu ɗaya ne
6: da digirgire da ruwan dan Allah dan Annabi me sai magana ne dan Allah dan Annabi
4: na'am
6: na'am
4: kan tafi misali mutum ne zai dora kamar kwai a hannun shi haka shi ma yana tafiya misali kwannan a ce kada ya fada akai sa su kamar a tsaye haka akan tafin hannun shi kada kwan ya kwanta haka
6: to duk akwai karin bayani akan waɗannan amsoshi ne ba
5: zan jarraba
6: ai ya faɗi amsoshin sa karin bayani kawai muke so
5: to ni akan tafi dai shine kamar mutum ya dora abu a hannun sa gefe haka hannun sai na gefe a banka abun yana karim amma yana rashi bai faɗi ba
6: masomin asara
5: na'am mutum ya daga hannun sa haka
6: na'am tafin ya bude tafukan hannun sa su kalli sama ya dora faranti
5: ya shi kuma abun ya
6: kuma
5: na'am
6: kamar da masu goro suke tallafo tray
5: da
6: goro suna talla
5: haka
6: wani shine kan tafi
5: shine kan tafi
6: yawa shi bace a dora kwai a hannu shi ma abun da yin sufa ta mana haka ya sun
5: faɗi na'am na'am
6: shine kan tafin
5: gaskiya
6: yawa kawai karin bayani muka danyi akan ko kuma ka dora kaya aka ba tare da ka rike su da hannayenka ba watakila ma babu gammu shine digirgire ba tare da ka rike su ba ka bar su kawai a kanka a saki
5: haka
6: shine digirgire
5: haka
6: yawa to kaga ku bambanci ke to wannan amsa ka take ya jama ki biye ka to sai ta kamalan duku muna so kai mana bayani tsakanin akwai bambanci tsakanin wannan abubuwa guda biyu kuma me su akwai kuma bambanci tsakanin su akwai riga da shika
5: to alhamdulillah shika ita ce wacce a karkara kenan ake kaman an sissuka gero haka ko wake
6: hatsi
5: yau wato alhamdulillah shine wanda iyayenmu na karkara za su dauki kaman masaki suna shikawa musamman ma an fi yin su a ranar da aka ce irin ana iska a gari hakan
6: nan yake so a yi
5: ana so a tace a ware tsaki a ware tsakuwa a ware dattin a ware tsaba a ware tsaki
6: to shika kenan ko sai kuma abu na gaba lokacinka ne
5: na'am sai abu na gaba faramu mu ne
6: ita ce riga
5: riga shine a kaman irin kaman koda gida haka a kaman tana da tare da bawanta a saka a cikin kaman murigi ana ko kaman wannan haka ana je ka gyarawa haka ai kasance ana ɗebe abin da yake cikin battun da yake ciki
4: zan yi karin bayani kamar shinkafa ce a ce tana da tsakuwa sai a sa ta a cikin ƙwarya sai a rika juya ta ana rige ta ana wari a tsakuwar kuma ana wari ita shinkafar shine riga a ba iya shinkafa ba abubuwa da yawa irin su a dawa masara gero da wadi za a yi masa haka kwarai kuwa a cikin kwariya ake yin ta akwai a a cikin kwaruwa
6: yawwa eh muna tsaba ba muka cikakkiya
4: haka na'am
6: a kwariyar ko kwanan
4: haka
6: ganta ma kwariyar tafi rigar tafi
4: haka
6: da ruwa a ciki da kuma tsabar a ciki kuma abin da ake so a rege
4: idan
6: ba tsabar hatsi
4: ba iya eh haka akwai tsaki tsaki ma na'am na'am
6: da bunin mai kurari wanda ake so a ware shi
4: yaga
6: da kuwa ya kuda da tiko da kura ko da radanta a yi masa
4: na'am
6: to haba da kushi ba makin sa guda biyu
8: to alhamdulillah
6: ya man karin bayani muka yi wannan shi
4: haka
6: sarki da yasa abin ya shi masa
4: na'am
6: wala baka
9: to mala aliyu
4: na'am
9: bari mu shiga fagen wasu kwakwalwa
4: haka
9: da aka amsa guda biyu ta farko take cewa karshe zaka yi mana
4: na'am
9: wai abin sawa a cikin daki
4: na'am
9: da me ake karasa shi ta biyu kuma allura da zare
4: na'am
9: da me ake karasa
4: a abin sawa a cikin daki yana da muhimmanci
9: eh kwarai kuwa
4: na'am
9: da muhimmanci wala
4: na'am sai allura da zare ko
9: allura da zare
4: bata
9: but
4: haka
9: wannan
4: na'am abin sawa a cikin daki abin sawa ba na ajiyewa a waje bane
9: na ajiyewa a waje za a je
4: gaskiya
9: shigo da abinci cikin daki
4: idan ba mahallin su ba wannan aka yi to bari mu bawa duku
9: duko
8: to alhamdulillah abin sawa a daki abin sawa a daki abin sawa a daki abin sawa ko abin da ake sawa
9: abin sawa a cikin daki
8: abin
9: sawa a cikin daki ya kume
8: ya abin sawa a cikin daki abin sawa a cikin daki ya fi muhimmanci
9: kwarai kuwa
8: abin sawa a cikin daki
9: mana Hamza da wata karin magana
6: ayin da shugaban Musa amma dai ban san ta ba gaskiya
9: abin sawa a cikin daki
6: abin sawa a cikin daki
9: eh yafi
6: to gaskiya ban san fin jiya ba
4: amma Allah ka mana amini na ibawa
9: yauwa
6: ni shine akan
4: don baban taya ya har ba bata yarma an kwanta
6: da ban da dama yanzu amini lura yin
4: sai guda sai na ba wa lura
6: yana kan da
4: wallahi kawo ka
9: amin
4: baba galama dai yana saurari
3: a ni tunda wannan
4: ko ya ce akwai da ya gudu ya gudu
6: a lokacin jakara ya
9: daga
8: ni wuyar bata
6: ai
9: kai ya shige da fada ji
8: ba
9: to
8: shike
4: to
9: sai na ga
4: butoje
8: to
9: mun sawa a cikin daki 07077952939 07077992939 ko 08174877777 guda 4
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
9: na'am
7: ya har kuma da su ba ku
9: zama justic
7: babu
9: ai ta
7: sabu
9: kina
7: abokan mu yake yana da hawaye da kodin gaskiya ne
9: eh Allah ba mai rabota magana ce aka ce wai abin sawa a cikin daki
7: sai ya fita kofa
9: eh da mama ai ba zai shigo ta ai ba ya shigo ta wuri ba amma fa wannan fa tsohuwar karin magana
4: nan ma dai a cikin dandalin
9: na yanzu ko za ta yi aiki
4: kamar yadda
3: wannan za ta fara wanta da tsohuwa ko
9: sai mu gani a yanzu za ta
4: yi Yusuf Gandirwawa mun jibir yace abin sawa a cikin daki na mai daki na abin sawa a cikin daki na mai
6: ba ta bada wannan karin magana
9: ba Allah Allah kuma ka ga mun taba shi a wannan
4: dandalin Muhammad Inuwa Shadu Kofar Walta shi ma yace salam ina
9: ko
4: dan goce ko in kurmi ya umarci ku ne
6: shi ko wata ce sa ba to bari za mu je muna sauraron
4: rama radio
6: inda suka sani damar zuwa to Allah ya sa ka Allah
4: Mamari no Shadu muni ma fata ne ranar tewu ka angwance shi ma fata ne zan mai Ahmad Ja'in shi sani Allah ya sai kuna ci da bujuwa sako ne na fatan alkairi sai na tambaye da ta gabata da ka shi ma da Bashir Gandirwawa yace wannan shine suna Abdullahi Idris Cherki Kibiya shi ma yace wannan shine suna dukannin su a cikin dandalin sadarwa wannan wasu
9: to ina ga bari mu fadi amsar wannan tambaya abin sawa a cikin daki ya fi dakin wahala
8: no gaskiya ne
9: amma fa da
6: haka wala bakar
9: yeto abin sawa a cikin daki wato amarya
8: ke amarya haka
3: sosai
9: to daki aure take samu eh gaskiya ne to amma yanzu kuma fa
6: har yanzu ma ba
9: dakin ya fi wahala
4: yanzu ba yanzu ya fi wahala
6: wahala auren shi
9: wahala
6: tsadar
9: tsarabe-tsaraben
6: gaskiya da aka dora
9: gaskiya
6: su wahalar da masu neman
9: tsadar
6: da aka dora shi ne suke wahalar kaga ku za a ce da wahalar kenan gaskiya kuma ango ya kai mata sai ya jiga ta
8: sai ya jiga ta
6: ai in ba shirye ba ko shirye ne sai ya
8: gaskiya ne Allah ya samu da shirye
9: kaga yakin mu zan yayin
6: daga yakin ba shi mata bane
8: ya tashi daga yakin
9: mu zan sawa a cikin daki ya fi dakin wahala duku kai ma ga taka guda biyu malalu ya amsa ɗaya ko taka take cewa abokin cin mushi da me ake ƙara sa sai kuma in ka ji ana finci
8: akwai dalili
9: eh
8: akwai dalili
9: ware kuwa abokin cin mushi eh
8: abokin cin mushi da shi ake abokin cin mushi
9: sai kuma in ka
8: da shi ake rufin asiri
9: in ka ji ana finci
8: abokin cin mushi
4: kitan
8: nashi mai danko na saki
9: tunanin ma daya zaka yi
8: kamar yanda
9: yi wallahi
6: ya mata falan daya
9: kamar yanda mara aliyu ya mata
4: to kaji
8: gaskiya na saki
4: to in kaji ana finci to abin yankan ya kai abin yanka
9: to abokin cin mushe fa
4: da shi ake shan ruwa tare a ta ajiye abokin cin mushe ko da yaushe ana tare
9: abokin cin mushe ai mun fi so cikin gidan sai aka ce abokin cin mushe ba a ɓoye masa wuka
3: ba a ɓoye
9: da shi za a
8: dace gaskiya ne
9: da kuma wacce ɗaya ina jin ko in gana ba
6: ne jara babu
9: ji ya ake ce amita in ka ji ana finci yawa to abinda aka yanka ne karami ko kaɗan in ya wadata ba za a yi
6: ɗari mana haka tsarin mu ne
4: shi ma saddan LRB kuna tirin bujuwa da Muhammad labaran inuwa dukkanin suka ce abokin cin mushi ba a ɓoye masa wuka ta a cikin shafin ne
6: ta tsamanin kabiru ne ka ba ma amsa
9: in ka ji ana finci ba nama ba ne
4: na'am to
9: kaji in ka ji ana finci ba nama ba ne
4: na'am to sai dai a yage rabi kenan na'am
6: to muna godiya nan ma akwai Sadi yayan Sadi Bauri
1: shi ma ni sako da ya fito ya ce wai idan ka ji ana kince
9: baban ta yayi ne
1: daga
6: to Sadi yayan Sabi Bauri karamar kuma kura mun ga sakonka muna godiya akwai dan Amadu unguwa uku na Amadu unguwa uku muna godiya da sakonka na fatan alheri akwai Abdulmumini mai zare gorugo karamar kuma Bunkure kuma mun ga sakonka muna godiya da fatan alheri zarukar dai ka shafa ka tare da shirin wasu kokolwa da yake zuwa daga nan tsarin radio farinci al'umma mita 97.3 kan zangon FM da ni ta jira Abubakar Shishi da yan uwa bukan gabatar da wannan shiri Abubakar S. Sabiu a su karkasara sarki a suku da kuma Yahaya Shehu Kwaru da kuma yan uwa da suke kan kujera Isahaq Duku ko
8: Alkasim
6: Isahaq Duku da kuma Aliyu Dan Hausa Gwammaja akwai Hamza Ilyas Isa Nijiya da Hamani Zana wanda yake cikin zauren namu da kuma Ahmad Abdullahi Sallari da Malam Muhammadu Husaini Gala Sumaila muna tare kuna fata alheri muna godiya ga dukkanin yan uwa da suke turo mana sakonni ko da yake kuma majalisar margari Malam Muhammadu Mahi Sira da Wakin Kudu Malam Kawu Unguwar Maliki da Sarai Jafar da Sumaila Umar na goyi da su Malam Abdulaga shafin mu na Facebook akwai sakonni da yawa da aka turo amma kafin mu karkare shirin za mu je mu karanto su insha Allah.
9: Alan Kabiru nan ma akwai sakon fatan alkhairi daga Yahaya Harisu Majesty yace ina tare da ku da kuma Shehu FKD. Assalamu alaikum ga wannan kungiya daga Shehu FKD Abba Robinsa ina muku fatan alkhairi.
6: Nama ba mai gidana na kaina baban ta yaya durumin
9: zungura
6: yace na mana fatan alheri
9: malam baban ta yaya muna godiya
6: wata ya kuma kwana biyu ka bace jikan nan daga muke so soyayye muke so ka tawo mana da shi a ciki ka tawo mana da shi a ciki yawa to sura tambayoyin ku fa guda ɗaya dai
4: na
6: ke wayan karshe ko
4: na ke wayan karshe me wuya ke me wuya amsa shi
6: me sauki ce
4: na
6: to malam Aliyu za mu tafi bangaren zakurai na kayan kiɗa
4: haka
6: akwai abubuwan da ake amfani da su domin fidda sauti
4: na
6: da Bahaushe yake amfani da su ya fidda sauti da irin nau'in sautin da yake bukata
4: haka
6: ko wanda ake dokawa ko wanda ake kada ko wanda ake girgizawa
4: haka
6: wanda ake gogawa
4: na'am
6: dangin ganguna da tsarkiya da shauransu
4: haka
6: to muna so ka ba mu abubuwa guda hudu sunayen su wanda su kuma da duma ake ka nau'in duma wace maka nau'in duma ka sani muke ne
4: haka
6: to da su ake sarrafa wadannan kayan kida no idima ne zalla kuma su ba da sautin da ake bukata da hudu muke so ka ba mu yan wannan jinsa
4: na akwai dindufa
6: dindufa
4: na
6: san ko dima
4: dima eh na san dima kamar
6: dima zalla ba a sa musu fata ba a sa musu komai
4: na'am na gane akwai kidan kwariya
6: akwai kwariya
4: kwariya kwariya na'am akwai gurmi
6: akwai itace
4: da haka
6: nan ne kawai na akwai fata akwai tsargiya akwai wane ne
4: na kwariya zallanta
6: abin zaka faɗa shi ba hakan yake
4: na'am na gane na fuskanta
6: kwariya da
4: na'am akwai shi kanshi duma wanda ake girgiza shi haka eh kamar
6: kana faɗa sun yi ma gyara
4: na
6: kana faɗa masu girgiza su ba mu ka faɗa mu kuma to kai ya sa da faɗa masu su ne gyara mu faɗa sunan dan ba duma ake ci mai
4: aka na
8: to na farko dai akwai irin wannan abu da ake kiɗan ƙwarya da ita eh kamar tulu haka miya da waki ana fafake shi irin mata masu kiɗan ƙwarya kun za ka suna bubbuga shi haka
6: ai ba su
8: to akwai
6: komo kuma
8: to
6: suna nan da yawa burjik wallahi tallahi dai yawa ga tuna ya faɗi ƙwarya ɗaya ce daga ciki nau'in dima
8: nau'in
6: dima ce ƙwarya to akwai su da yawa waɗanda kayan kiɗa ne da wannan nau'in na dima ake yin su wasu fafe su ake wasu yanka su ake wasu gasu nan dai gasunan wasu ana canza musu to baba gala ko mu daga har mu je wajen da to sai mu sai baba gala wala baba ko
9: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 Cikgu Umar da kwara. Wa alaikum salam wa rahmatullahi da muke tare. To habba bagala.
4: To ka zo. Ah,
7: ai kika na kore shi wa
9: zo. Eh.
7: Ai da tashi baba ka baba gala har ka dan takarar sa da hadisi.
9: Wato sai dai maka tusan dan takara.
7: Yawa da hadisi biyu ba dai na bako.
9: Gaskiya ne. To ka ji tambayan man Kabiru ko?
7: Ya ne na
9: ji ka to
7: abu
9: da
7: farko
9: akwai shantu shantu kyakkyawa kina yan mata
7: kuma abin da ake cewa
9: ceki ceki da kyau yan kace kaura
7: wanda yan kace kaura suke amfani da
9: shi
10: a shi ceki yan gore
9: yawa yan gore
4: a to yawa
10: na
4: ceki
10: yan gore
7: kuma bangaren yan koro su ma suna amfani da wannan ceki mali wanda ake dan sa abubuwan kara da shi
9: karkara lalaji
4: eh ka ceki ko lalaji
9: eh a anya nan bazabi
4: ya danganta da sashi da
9: yanayin harshen
4: mutane ba yayin danka da bangaren da ake fadi amma ciki yake ce masa buta ce ta buta ta duma wanda ake fafe ta a zuba abuwa ciki yan bori makada bori garaya ke
9: kadawa sa mu shi irin nan a bayan sa
4: kwasa wuri
9: a hannun sai shi kada sai dinga
4: ba kwasa ba a hannu
9: ana kadawa
4: yana bada sauti yawa ciki ko ka ciki
9: kusan kamar shine ke tada abun ma sai dai daga cikin sinadarin
4: yana dai daga cikin sinadarin kidan ba shi daga garaya bayan kidan bori sannan mallam Abubakar ya baba gara ya kara da butar duma
9: eh
4: ya butar duma ce ta so yana da kin buzu
9: yana da kin buzu
4: butar duma ce katuwa
9: makadan malamai ce
4: makadan malamai ita ma kaga ana amfani da ita sannan akwai sakaina kamar mara ta tu ana dukan bayan da bayan ta yan mata sun fi wannan kida da shauran
9: gaskiya
4: sannan akwai musamman gidan sarakai akwai shi kacaukaco din nan wanda ake shi mahu da tsakiyar sa
9: kacaki
4: kacaki yawa yan kuroso
9: ya fara
4: shi ko Fulani da shauran su akwai to ga cincin shi ma iri iri ne ai banda na yan mata akwai dogo da ake busa
9: shi gaskiya
4: katu dogo da ake busa shi gashi ma dishe to shi ma sakai shi ma wannan dai
9: dangin duma ne
4: dangin duma ne
9: haka
4: to muna godiya
9: gaskiya ai wai ana cewa yan borin ne na ga malam kwari ya fara
4: malam kwaru
11: so ne ke da malam
4: kwari ya ce me za ka hawo ne kani ma zan yi malam kwaru
9: me za ka hawo ne
4: asa ku lokacin da al'ada lokacin cikin azumi da dan goma karshe ta yi har bakwai ga sallah a nan filin ku na kwaro ai ana ake adala ce ta gidan sarki gidan bori
9: ya kai yanzu har wanda zai ga
4: kwana ake yi kwana ake ana yi zaman da yazo ne kuma sai aka daina gaba
11: da yin sallah kuma ta zo sai a kwana bakwai
4: yawa bakwai kuma a kwana bakwai ana yi
11: kusa malam ma ana
4: rana
11: na'ibi ana
9: ban sani
6: to ka tun daga kwari yake daga yawan nan girgizar to ba sai ne ka shi inda ba sa bacci lokacin
9: babban yan gobi daga
6: ba kai ko ba dan borun bane ba ba bacci lokacin ne dai ba gida dai ba unguwar
9: eh ka san da can gefen wajejan dan maliki din na hanya wajen kumbutsan
6: da eh
9: da ana yi
6: kusan duk shekara ki shanka
9: da duk shekara sannan ma amma ban san me sa ko ina ga bi shekara 3 zuwa 2 baka aka dena ba ga ana yi amma ana
6: tambaya to ga tabbaka duku mun ji nau'in duma da yake bani shi domin kida to kuma sannan banda wannan ba hu shiga da wasu sassa a jikin sa da ya ware domin su fitar da sauti kuma ya bada waka ko nishadi ba kan kida bane shi ba dangin karfe bane ba sai na ba ba fata ba ba karfe ba ba komai ba kuma itace ba kawai jikin sa za su fitar da wani sauti domin ko ba wa za su fitar da sauti ba su ba mu guda hudu su ma
8: to na farko ne akwai kamar ga haka da hannunka
6: to ana haka ana
8: yau ana haka yauwa na farko kenan yauwa na biyu
6: sa suna yi
8: to ai dai wannan yana cikin nau'i ne sannan kuma na biyu akwai feduwa kamar fito
6: bai daga ciki
8: bai daga ciki
6: kawai ma tsana ya
8: tsana to to
6: fito ma
8: to sannan kuma akwai kamar akwai kira kiran kamar dabba haka
9: shi ne dai fitin
8: da
6: ciki ya same ka
8: akwai guda
6: da
8: hanci ake guda yau
6: to muje daya
8: sannan akwai kuma kamar akwai in kamar in kana sallah kamar ba ba banda ita banda wannan na banda wannan
6: ka sannan tunda ka dauka ne ta hanyar gidan biki da
8: akwai gada akwai gada
6: yaki a gadar
8: ana tafi ana tafi ana shewa za a kai amari in kamar da aka yi amari haka da hannu ake yi
6: akwai guda da ake da ta akwai tafi da ake da
4: ya na'am akwai shewa da ake yi da baki
6: shewa
9: shewa ai kana jin shi kina
6: shewa to mu ce ka abin
4: da na'am akwai
6: haka mu wani magana ce ita shewa
4: na'am
6: da shi a haye
4: na'am
6: sai a guda ko na maka
4: tafa ga sunan
6: ai sassan zaka kalla kana kallon sassan sai ka
4: kalla na'am akwai murmushi misali
6: ba da ya
9: ko dai kai ka ne ki ba mai murmushi ai ko ko dai ya ji ya ji abin
4: ya ba to ga ni na ji na sassa
9: kidan baki da ban
6: kidan baki
11: akwai kuma wai kidan dukance ne
6: haka akwai akwai na tafin kafa ba
9: akwai na kirjima
11: sannan shi ma Usman Abubakar yace ba a boye masa wuka a tambayar da sai shi ma Aminu engineer an gwa ku yace gaskiya ina gai da ɗan takara musamman mai murmushi
4: to gazi
9: kuma murmushi ne ke kafa mu gaba
6: fadin kwatan inci
4: to gazi wato wato ya gara mu bi gara mu
9: da biyo ko ya biyo to nun guri
6: ne murmushi
9: kuma murmushi ne ya yi to gaga abin ya dan zauna mai a rai in ya kafa dole ya sa shi cikin amsar sa
6: to muna godiya mana kwa har mu ji shafin mu na Facebook akwai ne suka turo daga gobe sai na Abubakar muna godiya mun ga sakon ka mamu
0: Muhammad Umar Gwammaja yace yana tare da mu insha Allah. Allah ya kai mu lokacin da gashi ya kawo mu mun karanta sakonka. Murtala Abdullahi Muhammad dan Sudu insha Allah ba da sa'a dan Sudu kwarki masu yawa. Na godiya kai Sahar Muhammad Jero Tumfati. Bayan salama da yace yana tare da mu kuma yana fatan alheri a gare mu. To muna godiya a gare ka Abu Maryam. To sai kuma Musa Hassan Bashir shi ma bayan sallama yace na tare da mu a kodin yaushe. To muna godiya Musa Hassan Ayagi. Musa Hassan Ayagi muna godiya gare ka. Akwai Nuruddin M Adam shi ma yace yana sauraron shirin wasu kwakwalwa ne tun shekaru da suka gabata. Allah ya yi mana Allah ya riko da hannayen mutu. Amin. Muna godiya Nuruddin kwai fata alheri da yace yana tare da mu daga nan goren dutse bayan Reka Mujahid Aliyu Muhammad kenan. To muna tare da kai in yasmi gida gyaranya shi ma yace yana tare da mu kuma yana fatan alheri daga nan gwar takalmawa Jakara yake tare da mutum yasmi gida gyaranya daga takalmawa Jakara muna godiya. Akwai Alhajin Jakara shi ma yana tare da mu ko da yaushe yace baba Jakara baba Gala na Alhajin Jakara ke muku fatan alheri.
3: Mani ma fatan alheri.
0: Baba da shi mani ma fatan alheri. Akwai Suleiman Abdullahi Badawa yace to yana tare da mu. Wannan Suleiman Abdullahi Badawa muna tare da kai kuma muna fatan alheri. Akwai Sadam Al-Arabi Kurna shi ma yana mana fatan alheri muna tare da shi. To wasu kiran daga ciki nan gaba idan lokaci ba mu za mu tsakuro sauran kuma. To a dan daga mu da sai mu zo kuma ga akwai na sakamako da fatan alheri daga Kwaru ko. Ba sauraro 07077 na tuto shi shi da babu yamma malam Kwaru
11: shi ma wannan sakon na fatan alkhairi wanda ya sako ne ya fito ne ta annabi Sama'ila Farbi Azuri da Alhaji Muhammad Sule Ranun Alhaji Idi mai anguwa cikin murtala sai yan gogo sai kuma da danjin anguwa cikin murtala dukkan su ya fatan alkhairi. Sai shi wannan sako ya fito daga Zainab Abdullahi mai Ayaba, Rabi'u Ibrahim na Koda, Isa Kasim Ali, Hawwa Kasim Ali, Sajiya Kasim Ali da kaza.

0: Some Point 3 Rahama Radio.
1: Hey!

0: Ita ce sayin da bakwai da daga uku zunguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci ne da zamu kawo muku shirin nan da tsohuwar zuma tare da Muhammad Umar kai gama da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili da tsohuwar zuma. Shiri ne na mutare mu gyara da mu da ku abokanan aiki da masu sauraro ta hanyar ba da shawarwari kan wannan aiki na jarida. A takaice dai ku faɗa mu faɗa daga bisani sai alaligo mafita. Yau muna tare da abokin aiki kuma ɗan uwa ɗan jarida Jamilu Sani. Jamilu, barka da zuwa wannan fili.
2: To barka kai dai ɗan uwa Muhammad Umar kai gama.
1: Na'am, dan abun ya wuce abokantaka.
2: Ai,
1: an zama
2: shekara kusan 50 ana tali.
1: To ka gani, in ban manta ba jiya kake shekaru 43 da aikin jarida.
2: Wannan gaskiya
1: ga watan
2: August 1983.
1: Ina ce ma yau nake. Don ka riga na zuwa da kwana ɗaya.
2: Haka kai kwarai.
1: Ni na zo biyu ga wata.
2: Kai
1: ka zo.
2: Ni na riga ka da kwana ɗaya.
1: Yawwa.
2: To an kaga dai duk kusan gaba ɗaya muka fara. Kuma ni ikon Allah kaga akwai ni set namu. Wajen mu huɗu ne ko biyar. Rana ɗaya muka fara aiki kuma ran nan muka aje.
1: To ai ni ma rana ɗayar. Ban san abin da ya hana mu zuwa ba ɗaya ga watan Agusta. Amma ce aka yi reporting ɗaya ga wata.
2: Kaga dai da ni da kai.
1: Da Nageda.
2: Da Ibrahim Nageda.
1: Baban Fati.
2: Sannan da Garba Rabi Ibala ce ɗayan gurasa.
1: Haka ne.
2: Wannan lokaci guda akwai wata Hafsat
1: Lawi.
2: Hafsat Lawi.
1: Ita
2: ma duk tare muka fara. To amma dai mu huɗun nan. Yanda muka faro aikin nan gaba ɗaya dai to rana ɗaya muka aje shi. Kwarai da gaske.
1: To muna ɗan farawa ne da ba da tarihi irin gwagwarmayar da aka sha ta aiki har kawo yanzu. Kuma ko da yake dai ka faɗa za zan ce ba sarake ne kai mai unguwar Tabawa, amma za mu ji daga bakin kai.
2: To kamar yadda ɗan uwa Muhammad Umar kai gama ya faɗa, to tun dai dama ina cikin aikin rediyon tsohuna ya rasu. To ba rasu tsohuna sai aka yi mai unguwa. To amma saboda ban yi rata daga aiki ba, to sai na bar wakilci har sai da na ritaya, sannan na zo na karɓi rigamar aikin gabaki ɗaya. To alhamdulillahi lallai wannan aiki namu wato aiki ne wanda yake mai muhimmancin gaske a cikin al'umma. Domin kuwa wani abu da zan iya tunawa, mun yi makarantu na horon malamai, kuma daga ƙarshe bayan mun gama makaranta akwai makarantar da muka yi tunanin a Gwale, ana ce mata GATC Gwale, tana kusa da Gwale Secondary School.
1: Na'am. To an yi firamare a ina kenan?
2: To inda ne firamare, wato makafi firamare.
1: To
2: wanda daga baya ta koma da na firamare tana nan wajen gidan Malam Aminu Kano. To nan ita ce firamare ɗin da nan. To kuma daga nan kuma na tafi GATC Gwale a shekarar 1977. To muka dai shekarun da muka yi muka fito. To wani abu da nake tunawa kullum, bayan na shigo ina aikin koyarwa, to dama na taɓa rubuta application na neman aikin radio. To amma an samu tsawon lokaci ni ban ji wata amsa cewa shin aikin nan an ɗauke ni ko ba a ɗauke ni ba. To Allah cikin hikimarsa, akwai wani abokina da muke koyarwa tare, Hamisu, mutumin fage ne. Ina da babur. Sai na ce da Allah Hamisu, zo mu je karkani gidan rediyon nan, ni kawai daga yau mu je, idan ba za su ɗauke ni aikin nan ba kawai ba ni takarduna.
1: To da kanka ka kawo ko ta akwatin gidan
2: nan ka sako? Ta akwatin na kawo. Saboda haka randa muka zo ni wannan fushin cewar idan ba za a ɗauke ni ba ni takarduna, Allah cikin hikimarsa wallahi sai muka taho da ofa an ɗauke ni aikin rediyo. Ba zan manta ba, akwai wani daga cikin manyan ma'aikata admin a rediyon Kano, ana ce masa Daniel ko? Daniel
3: Anchi
2: Anchi eh to shine ci yana murmushi ya dauko ofa ya bani to daga nan sai na dawo sai na sallama da aikin koyarwa
3: to da aikin koyarwa aka fara
2: aikin koyarwa na fara
3: primary
2: a primary
3: to

0: ki cewa tsarin tafi da irin wannan program din na radio wanda ake cewa
1: magazine
0: abin nan to kaga da bambanci yanzu da yawa wasu abubuwan yanzu kaga kaman interview yanzu da yawan mutane masu zuwa interview a irin horon mu da muka samu akwai lokacin da ba interview yanzu kaman idan zaka je ka interview da mutum in ka tafi kamar tsakar rana da 12 ba za ka samu kyakkyawan sakamako ba saboda kokarin wannan mutumin da zaka yi interview wato ba ta daidai din da zai baka bayanan irin abubuwan da kake bukata
1: dace da yanayin
0: ba ba ta dace da yanayin ba ka interview lokutan ta amma dai ka yi ta da safe ko ka yi ta da yamma ko kuma ka yi ta da daddare to waɗannan lokutan shine mutane suka fi nutsuwa a na yin abubuwa to kamar yadda muke faɗa wa aikin radio tsakani da Allah yana da wata koyarwa ta musamman wacce take in mai aikin in yana son ya aikin yadda ya kamata yana buƙatar ya samu horo a wannan fannin don ba zan manta ba a wannan course na farko da naje ka san duk wannan sati 8 da zaka yi gaba daya wato zai ƙare ne za a baka kamar minti 10 ko minti 12 za a baka program kai to wannan program dan in ka ci wannan program din shine ka ci course ɗinka amma muddin kai ka fadi wannan program
1: ba fadi kenan
0: to wallahi ka fadi kenan to wannan shine kusan gwaji na wato kwarewarka da abu da dan ba zan manta ba
1: ina yin ka hadu ba za a sake tura ka
0: ba za a sake tura ka ba
1: sai dai ka biya da kudin ka
0: sai dai ka biya da kudin ka dan ba zan manta ba na yi wani program very interesting a FRCN wato na yi akan street begging wato bara akan hanya mu tattara interviews da sauransu da mutane very interesting mutane suka sha'awar irin wannan abubuwan da muka yi dan ina jira shekarar da muka yi dinnan ma kusan waɗanda suke kudin ma wallahi ba su kai mu kwarewar irin abubuwan da muka yi ba to kaga irin wannan horo yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman a aikin radio kaga to bayan wannan na samu tsawon lokaci kuma ban sake koma kwasa na ba sai da ni shekara 13 rabuna da kwasa dina na farko da na biyu to na biyu da na koma to shi ma dai akwai canji na wato abubuwa da aka samu kamar misali kaga irin courses din da ake yi kaga hatta telephone program din nan da kake gani akwai course musamman kan telephone program a matsayin ka na ma'aikacin radio za ka yi tafi telephone program me kake bukata kuma da irin abubuwa ya kamata ka sani kafin kai fuskanci shi kansa wannan program din to kaga a irin wannan lokutan irin na abubuwan ba ma kula da su to waɗannan gaskiya suna daga cikin abubuwan da muka dan bari bayan musamman dai shi horon nan da nake maka magana kuma bayan na yi course dina na biyu to course dina na uku da na ji shi ne advance ko? to shi a wannan lokacin sai aka samu canji kuma ba program da aka yi ba kawai za a ba ku topic ne wato kamar wani abu da ake son ku yi magana sai aka ce ana son ku sai mutum ya zaba ku menene advantage din wato private radio da kuma gidajen radio masu zaman kansu da kuma na hukuma to ni a nan wannan fannin na dauka kuma alhamdulillahi duka wannan courses din da ne da wannan na farko da na biyu da na uku wallahi duka yanzu na dauko takarduna na gama su a merit level to kuma bayan mun gama wannan to sai na zo ina aikin radion sai ni wata sha'awa ta tafi kuma ni wani karatun daban sai na tafi legal
1: banda wannan
0: mana sai na tafi legal na fara karatun law sai aka ce in tafi kuma zan zauna ne kamar matsayin kamar legal advisor na station din mu a wannan lokaci to amma wato kuskuren abin da ya faru na kamar takwas na yin karatun fannin aikin shari'a a nan kwalejin ta Aminu Kano Islamic Legal Studies. Sai tsohuwa ta ce da ni ita ba ta son wannan aikin da nake in karatu in bashi, saboda haka sai na dawo. To Allah da ikon sa da na dawo, sai kuma Allah ya yi min wata sakayya babba da wannan umarnin da nabi na tsohuwa ta, sai magana tafiya Jamus kuma ta zo.
1: Allah sarki. To kafin mu je Jamus, da farko ka ce kana shigowa rediyo bayan ka dan yi fushi, kana zuwa sai ka tafi da ofa.
0: Eh, haka
1: ake. Amma ka interview ko ba ai ba?
0: Amma interview.
1: To da aka yi ma interview kawai da farko kana zuwa miƙa maka kayan aiki akai, ko an maka wani dan training haka? Ko an haɗa ka da wani zan hakuri a ciki?
0: An haɗa ni da wanda kullum muna tare da shi. Ina
1: ganin yadda yake.
0: Don ba zan manta ba, daga cikin manyanmu da muka zauna tare da su a wannan lokacin akwai shi wannan marigayi Sani Abdullahi. Kaga ga wannan Alhassan Abdullahi, shi ma ina jin an ce ya rasu ko? Alhassan Abdullahi. To duk waɗannan su wannan Yusuf Yakubu Kankarofi. Yusuf Yakubu Kankarofi yana nan. To duk suna daga cikin waɗanda mun zauna ƙarƙashinsu, kuma a hankali a hankali a gurinsu muka samu koro na wannan aikin. Wato wata rana ba zan manta ba, akwai program ɗin cigiya da sanarwa. To Ibrahim Musa Gungozo shi ne ke gabatar da wannan shiri. To shi zai tafi aikin haji. To kuma ana son ni zan rike program ɗin, amma ba a gaya min zan rike program ɗin ba. Kawai abinda aka yi min takardu da wasiƙu da ake karantawa a filin cigiya da sanarwar, kawai gayyata ta yi studio muka zauna kuma live program kamar da muke yi dinnan. Sai ce ni fa cigiya za ka yi, sai gaba na faɗi, saboda kaga a lokacin ban taɓa yin live program ba. To amma sai na dake sai gabatar da ni, sai ce da ni ga ɗan uwana zan tafi aikin haji, shi zai riƙe program ɗin cigiya da sanarwa. Kuma kaga takardun da aka ajiye min na wasiƙun a wannan lokacin, wani rubutun kawai a lokacin na fara ganin sa, ba magana wai a ce ka ga na yi rehearsal barantana in ce na ci gaba da tabbatar da cewa miya rubuce. Amma ana haka ana haka, daga lokacin da na program ɗaya biyu uku shikenan sai zama jiki, shikenan sai na ware. Kaga wannan wato wani horo ne aka bani yanda zan wato koyi tafi da tsari na live program, saboda shi live program daban yake. Ka san akwai wani abu, shi wannan makarfan da kake gani fa yana da kurji ne, wani in ka je za ka yi masa interview, in ka miƙa masa radio ko ka miƙa masa makarfan kakarwa zai riƙa yi. To saboda haka, to alhamdulillahi waɗannan shugabanni namu ban da muka yi musu ɗin gaskiya sun koya mana aikin nan sosai yadda ya kamata. Kuma kai ka sani cewa a da babu producer wanda zai zo ya shiga yi program a studio sai da script.
1: Haka ne.
0: Kuma script ɗin nan nasa zai kwafe ne script ɗinsa guda biyu, zai ba studio manager guda ɗaya.
1: Mai recording.
0: Mai recording guda ɗaya. Shi yana da nasa. Saboda haka yayin da ka zo za ka yi program, shi studio manager yana kallon ga script ɗinka. Kuma kamar da nake son sanar da jama'a, kamar yadda likitoci suke da harshe ko language da ake cewa likitoci suna da shi, ko kuma ɓangaren engineering, to ita ma radio tana da wasu kalmomi nata waɗanda suke ma'aikacin radion kawai shi ne sani. Kaga kamar misali, kaga yanzu ka zo za ka yi recording, kaga akwai Q in, akwai Q out, akwai sign off. To duk waɗannan abubuwan kaga a studio in ka zo za ka recording sai ka yi wannan. Kamar malami ne a aji, a tsarin koyarwa na da malami in suka zo koyarwa, na san lokacin da muka yi koyarwa, wallahi in mun zo ba za mu shiga aji ba sai mun zo da lesson plan. Me za ka koyar? Yaya za ka koyar da wannan abin? Wannan lesson plan ɗin kullum sai hidima sa ya sa mana hannu, sannan za mu shiga aji mu gabatar da irin waɗannan abubuwan. Don ba zan manta ba, lokaci kada da zamu gama makaranta mun jaraba ta Arabiya, tunda makaranta Arabiya muka yi, ce aka ce mana wallahi duk wanda bai ci Arabiya ba bai da certificate. Ba zan manta ba wannan shi lesson plan din wanda da Larabci ake ce masa dariqatut tadris, wallahi da Larabci muka rubuta shi, kuma alhamdulillah Arabiya a wannan lokacin kuma mun ci mun komai, saboda haka komai da kake gani yana da tsari irin nasa.
1: Wato shi in za ka shiri sai ka script,
0: sai ka script
1: kuma ka ba shi studio ma a da ake ya zai recordist,
0: sai kuma in ka zo ma kafin ka shigo sai ka rehearsal, sannan ka zo kuma kafin ka fara recording za ka zauna ka sake duba script ɗinka kuma kafin ka fara, saboda mai kakka ɓata lokaci in ka zo kana recording ka riƙa yawan tsayuwa, amma in ka taho da komai za ka a shirye. Shikenan,
1: in kana da
0: insani dama script ɗinka ya nuna cewar guri kaza akwai insani, wato shi ne wata murya da za ka saka daga cikin recorder, shi kuma studio manager ka da ya duba script ɗinka ya san cewa nan ne gurin da za ka saka wannan insani ɗin naka.
1: Wani abu ba gurin
0: zai danna, wato wani abun ban sha'awa a irin horon da muka samu na ma'aikatan makarantu na koyar da aikin radio, wato idan mutum ya je hotel ai ana fito da wata takarda ta tsarin irin abincin da ake da shi,
1: menu
0: ana ce wacce ake ce mata menu ko to in broadcasting muna da menu, yi mu ma muna da menu irin namu. Da farko dama duk wani abu da yake mai muhimmanci ai ko a labarai ne yanzu haka mu ka ga yanzu kamar mai gabatar da shirye-shirye in yanzu zai ce maka a ci shirin mu na kaza za mu magana kaza ko za mu magana kan kaza, ko kuma a labarai za a ce to shikenan labaran nan akwai labarai kaza labarai kaza, to duk wani abu mai daɗi ka ji ko ba za a kawo maka shi da farko ba, ka gane ko za a bakka ne a rika jamka a hankali har ka je sai ka je ƙarshe sannan wannan abun mai daɗin sai a ɗauko sai aka saka maka. To anan wato shi ma aka ce radio yana amfani da wannan ƙwarewar ne, wato tamfar kana son za ka kama tsuntsu ne ka zuba masa hatsi, ka ga a hankali zai bi wannan hatsin ya zo kai ko ƙugiya ce kai kuma za ka kama shi, to haka shi ma'aikacin radio yake da mai saurarinsa. Kuma wani abun ban sha'awa shi ne kullum idan za ka yi program na radio akwai abubuwa biyu zuwa uku wanda ya kamata kai za ka sa su a zuciyarka. To na farko shi ne who are your target audience, shin program ɗin da za ka yi su waye masu sauraron ka, masu sauraron naka yara ne, mata ne, ko ku jama'a ce gaba daya. To dole sai ka nutsu ka san cewa ga yadda ya kamata ka ta tsara program ɗinka wanda yake zai jawo wato abinnan ɗin sha'awar shi mai sauraro ya kuma saurare ka. To kaga irin wannan yana da muhimmanci ya zama mai aikin radio ya san irin wannan abubuwan.
1: To aka yi fama da kayan aiki,
0: to a yawancin lokaci tsakani da Allah muna da kayan aiki, kaga misali yanzu takardu wanda za mu yi script kowa akan ware wani bangare za a ce ku je gurin wani ku karɓi takardu, ko kuma sonotip, ko kuma za a karɓi biro na rubutu. To duk irin waɗannan wanda da su ake amfani, dama ka ga lokacin da muke amfani da yuha mashin ka gani lokacin da lokacin aika don lokacin da muka fara aikin radio faifai ne mai juyawa ba kasar ba ne, ana amfani da kasar ɗin amma reel ne ita kanta studio ɗin juyawa yake shi reel ɗin, in kuma ya tsinke za ka iya sa kai makin ɗin daidai inda kake so ka gyara ka sa silitin ka makale shi kuma daidai da in ka zo recording ɗinka
1: ko kuma yanzu ba da computer
0: ko bambalin na yanzu da irin computer da
1: sauki.
0: Kuma alhamdulillah kullum ina faɗar wannan abin digital recording ka ji ko a rediyon Kano ne na karfafe shi, domin ne na fara developing ɗin digital recording, kuma alhamdulillah wannan abin dan ilimin da muka samu na zaman da muka yi na kasar waje ya taimaka wajen fadaddar wannan digital recording nan.
1: To wani kalubale ka fuskanta kafin ka tafi Jamus?
0: To ka san ala ayi halin ka san ni program staff ne wato da sashen shirye-shirye ne.
1: Yawwa.
0: To a lokacin da zan tafi sai kamar mutanen da suke bangaren labarai su suka rika ce haba ai mun waje ma ba abin da zai iya. To an gaya min wannan ka gani, saboda haka duk da haka sai na daure kafin na tafi din nan abubuwan da na rika yi ba zan manta ba akwai alilan al'ummar. To sai aka rika bani labarai wanda aka gama sun zo zauna in fassara. To daga nan na fara koyon
1: fassara,
0: na fara koyon aikin fassara.
1: Kyau.
0: To kuma alhamdulillahi da na je fassara ba ta yi wahala ba, domin wanda na fara labarai akwai abokananmu waɗanda suke yan ɓangaren program da na fara labarai kawai sai su kunna rediyo sai suka tafi newsroom suka ce to na wanda suka ce ba zai iya ba. Haka ake suka ce na wanda suka ce ba zai iya ba. Saboda haka alhamdulillahi wallahi wato mun samu horo sosai na fannin aikin rediyo. Wato kaga can da muka je kamar yadda ka sani duk komai is digital recording ne. Mun za ka yi recording daga nan muka fara sanin yaya wato recording na computer yake. Don a lokacin da kuwa abokan aikin da muka tafi da su a nan wasu daga cikin abokan aikin namu mata sai aka ce ta koya mana, wallahi sai ta rigaya mana haka haka. To amma Allah ya taimake ni da kuma ni mutumin Niger da muke hudda da shi muna da kyakkyawar alaka Habu Adi, wallahi yan shekarun nan ya rasu shi Habu Adin dan Niger ne, shi ya ce da ni rabu da ita zan koya maka. Da ya koya min dama kafin tafi, saboda ka san shi mai sarba labiyallo ya riga ni tafiya. Saboda haka shi mai sarba labiyallo sai ya kice da ni ai kai kokari fa ka iya kwamfuta. Wallahi da aka je wajen hada program sai da ya zama da idan Mansur zai hada program sai ina zaune muna tare domin na raga shi yawa.
1: Da yake a lokacin kwamfuta baya ta zo nan ma
0: babu ita, babu ita da yawa. To saboda haka haka nan muka tafi. To maganar horo da aka samu
1: a shi kai ma'aikacin ɓangaren shirye-shirye ne, kuma ga shi ka tafi ƙasar waje a matsayin ɓangaren masu labarai da al'amuran yanzu. Kaga dole ka fuskanci waɗansu abubuwa ya kai ka
0: kasan shi a lokacin da muka fara labarai ka ji ko shi abin da yake faruwa a can a tsarin aikin Deutsche Welle Radio. Kai mai labarai, kai ne translator, kai ne editor,
1: mai fassara kenan,
0: mai fassara kuma kai ne newscaster, kai kuma kai ne mai karanta labarai. Kuma can da yake cigaban ba irin nan ba ne, wato kowane mai labarai akwai computer a gabansa zai buɗo tashoshin abin nan website na abin nan ɗan labarai kamar su Reuters, su kamar AFP na labarai. Don ba zan manta ba wani lokacin idan ba ni da item na labari da yawa, wallahi ina fito da labarin Turanci idan ina karanta shi za ka rantse Hausa nake, duk Hausa ce a gabana nake karanta ta, amma wallahi Turanci ne. To wannan mun sami irin wannan kwarewar. Kuma kaga a can da yake akwai cigaba na zamani, akwai wasu abubuwa yanzu kan misali kana labarai in a nan ne ai ka ga in tare kama ka da mutane za su ji ko. To a can akwai abin da in ka zo za ka yi tare ko za ka yi gyaran murya za ka danna sai ka gama sannan ka daga ba wanda zai ji. To ka ga wannan cigaba ne na aiki sosai yadda ya kamata. Kuma akwai wani horo da aka koya mana, yanzu mutumin da yake gabatar da shirye-shirye misali zai zo gaban microphone ya gabatar da shiri, idan misali microphone din nan sai a miƙar da shi tsaye idan mutum yana tsaye yana magana kaji ko muje sa ta fito ta fito sosai fiye da yana zaune
1: yanzu shi wannan sai tashi tsaye sai magana sai muryar ta fito
0: to yana idan kana tsaye zaka yi magana muryar ka ta fito fiye da kana zaune eh wannan horon a dace bane muka samu shi kuma ka san kamar da nake fada maka tsari na aiki na can lokacin da muka je ni da Mansur Bala Bello shi yana da degree a education ni kuma ina da diploma mass communication a Bayer University amma albashi na fi nasa me dalili abin da sa albashi na fi nasa wannan courses da nake fada na Federal Radio da nayi to su aka duba cewa ni fa akan layi na taho
1: wato dai suna da muhimmanci
0: kwarai da gaske abinda ake dubawa yaya kwarewarka take me zaka iya yi ka gani saboda haka wannan kwarewar ta da aka duba ta wato horon da na samu na rediyon na wacin makaranta ta horar da ma'aikatan rediyo ta kasa ya taimaka min kwarai da gaske wajen sanin shi kansa wannan aikin kuma wato akwai wani abu mai muhimmanci lokacin da ne karatun mass communication a Bayero kaga yanzu akwai wasu abubuwa da ya kamata mai aikin jarida ya sani kamar misali yanzu dan jarida da za a tura kotu ya je yin reporting a courses din da muka yi akwai procedure of court reporting zaka je kotu kai reporting akwai abubuwan da ya kamata a koya maka wanda zaka sani cewar ga dan jarida wanda zai je aiki a kotu gare da abubuwan da ya kamata ya sani kafin ya je domin yana iya yin kuskure game da kale kale ya daure shi kaga kaga saboda in sami ilimi sosai kaga nayi na karanta tarihin aikin jarida sannan na karanta abin da ake cewa law of mass communication to kana aiki baka san dokokin da suke tattare da wannan aikin ba da kaga shi ma da matsala
1: a can jamus ka yi rahoto
0: ne a dama ai kullum rahoto ne
1: to ai kullum editor
0: ai kan misali kaman ranakun da ba labarai kake yi ba kaga akwai labarai akwai gabatarwa kamar gabatar da shirye-shirye akwai wanda za a ce to shikenan yau gaba wani gabatarwa yake a wani yau labaran rana yake ko ko a wani labaran safe yake kamar misali in ka zo da kai labaran safe ba ruwan kowa da kai kawai ka zo ka zauna dama idan za mu tafi lokacin da muke kwalan daga gidanmu ba nisa da yawa zuwa gidan rediyon na tafi rabin awa ta kai ni amma muna daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na farko wanda daga kwalan aka koma bayan tsohon birnin tarayya da mu mu ne wanda muka fara tarewa a wannan ginin kasan ita da cibiyar rediyo hawa 32 ne kuma tana watsa shirye-shirye a harsuna kamar 50 na duniya mu sashen Hausa muna hawa na 15 studio din mu ta watsa shirye-shirye tana hawa na 16 muna tare an hada mu da mutanen Ethiopia kamar masu Amharic kamar masu kamar mutanen Afghanistan masu fashion ko ne ne harshen nasu to akwai dai kamar masu Kiswahili mutanen Tanzania to duk wannan studio din ba daya da su wannan misali wannan yana fita wannan zai shiga to haka aka karkasa tsarin studios din na watsa shirye-shiryen a sauran wurare daban-daban a wannan hawa 32 kuma abin da zai baka mamaki dalilin tashinmu daga kwaron zuwa bon ma'aikata ne kawai suka yi kara suka ce a silin da aka yi na ginin doce bele an yi shi da asbestos shi kuma yana kosin nan kansa a kan wannan dalilin aka tashi aka bar wannan ginin mai hawa 32 a kwaron muka koma bon kuma wannan ginin wasu abubuwa na kiwo aka sa masa kawai ginin ya kasa
1: don kare lafiyar
0: jama'a to wannan gaskiya na da wata ran da ban manta ba akwai kasin idan kana can idan wani abu ya faru a wata jiha wani yake da jamus din za a yi wani taro za a iya tura ka akwai lokacin da aka tura ni na je Hanover na halarci wani biki na fasahar kayayyakin fasaha ci gaba na duniya kwana na daya na biyu na dawo kuma da naje can dan abin da na tattaro kamar misali lokutan da za a yi labarai da rana sai a bugo mun waya sai in ba da report ɗina ina daga can zan ba da reportin sai a dauka to haka ne har ne na gama daga wannan aikin da aka tura ni kuma kowa ma ana iya masa irin wannan
1: to kamar yadda kace kaga muna da kafafan yaɗa labarai na yan kasuwa akalla sun kai 30 da wani abu to wace shawara kake ganin zaka ba su domin su inganta ayyukan na su yaran nan da suke gabatar da shirye-shirye to bangaren labarai bangaren shirye-shirye da kuma wannan bangaren na kima
0: to gaskiya kamar da na gaya maka shi kwata-kwata horon babu shi kuma kamata yi a ce matsalar da ake samu a su masu gidajen rediyon masu zaman kansu a gaskiya I'm sorry to say all they need is ƙwararrun ma'aikata ka gane ba sa neman ƙwararrun ma'aikata wanda suka san aikin wanda za su tafi da shirye-shiryen yadda ya kamata bisa tsari na aikin yadda ya kamata to wannan gaskiya shi ma ya kama ni koma baya sannan su kuma yaran idan da tsofaffin da suke nan masanan ne su kuma zai a mata ready plan ma'ana wato su suna ganin su sun isa ba sai an koya musu ba wanda kuma zancen ba aka yi kyau ba ita kuma rediyo ba aka take ba in ka santa ka santa in ba ka santa ba ka santa ba a takaice dai da yawan gidajen masu zaman kansu mafi yawan wasu abubuwan ƙwariyar ba a je ta gurbanta ba
1: to da yawa suna cewa shi ma'aikacin rediyo abin da yake so kai mul ka ba shi horo ka ba shi horo da haka zai ƙware
0: ƙware da gaskiya ba to ai shi nace gaya maka horon babu shi babu horon a wannan lokacin da ana ba da shi din wasu kurakuran da ake yi yanzu domin ni yanzu idan na sauraron rediyo sauraron rediyo na daban ne da wani mutum daban saboda ni yanzu in jin kuskure kuma na san wannan abin kuskure ne amma in mutum ba aikinsa ba ne to kawai zai ji ne kawai yana sauraron rediyo amma wanda yake da ilimin rediyon idan yana sauraro da an yi wani abin kuskure ya san cewa wannan abin kuskure ne yana buƙatar gyara
1: haka to baka jin za a dan haɗa wani ko wani group haka na masana irin ku tsofaffin ma'aikata su kurka ba da horo akan aikin rediyo
0: idan aka yi haka yana da kyau domin kamar ni din nan wallahi ba alfahari nake ba idan zan zauna zan koyi da aikin rediyo zan koya mutum ya aikin rediyo tun daga farkonsa har zuwa wani mataki wanda zai kai na fahimtar aikin saboda me akwai abu biyu ita rediyo tana bukata abu biyu ka san theory kuma ka san practical saboda haka idan ka san theory baka san practical ba da sauranka ita kuma rediyo ta hada wannan gaba daya kana bukatar ya zamana a karance ka sani kuma a aikace ka sani
1: to gaban Allah nan mai gabatar da shirye-shirye fara kamza a da shi ma abokin aiki ita wa ana jin jamusanci
0: ana ji mana ana ji mana yanzu misali shi jamusanci da kake ji wato yana da alaka da turanci yanzu bari in baka misali kwanakin mako ai ka ga za ka ce Monday Tuesday wani ya zaje Friday Saturday Sunday to da jamusanci misali Monday Montag litinin kenan talata Dienstag talata kenan ka gani sannan laraba meatball ita ce laraba ka gani ko alhamis Donnerstag ka ji ko alhamis Donnerstag ka gani juma'a Freitag juma'a kenan Saturday Samstag to kaga zuwa kaga ai akwai alaka
1: akwai tag
0: Sunday Zone tag to kaga Lahadi kenan to idan ka zo kamar kirga kamar da daga ɗaya zuwa goma kaga eins ɗaya kenan zwei bi kenan drei uku huɗu vier biyar fünf shida sechs bakwai sieben takwas acht tara nine goma san dan kaga akwai alaka ko
1: kai ke
0: kaga akwai alaka ta

0: tất nhiên là và ôm cái hai mươi tỷ tiền hiền cả
1: gia la chùa cha đã lê mà hà la cha bồ đề a ma di và ba ba ni a di và ca ni và ba ba ni a di và ba ni a di la ya u ja ni ru ha sa di wa ni la la ta ni a di ni mu ta ha u ma la ka ri di hi ma ta ni ta ha wa ku ni ni la la ha u e ba di la ni bi ma di wa yo ra ni ni la mu ha la ni na di mu ba mu ma u ni di yong a di mu ni ka ri di ra ma ki mu ru sa ni la
2: I'm going to go to the hospital.
1: I'm going to go to the hospital.

0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Barka da yamma, barka da yanki mallan Ibrahim Ali da.
0: Barka da wannan lokaci.
1: To kana tare da baban nu dan gaba san gurgurma karamar hukumar Doma da.
0: Baban nu kaji maudu'in mu na wannan rana duk da satin da ya gabata kace kai kana ganin kana tare da alajin jakar cewar mata ne fa suka fi wannan halaye.
1: Gaskiya ne kuma har yanzu nan.
0: Na'am.
1: Sakamakon daudaya ko a media yanzu gaskiya idan mutum yana dan shiga yana gani abin ka da namiji ya nuna ma ba da sanarwar wai mata abin yake so ne kaza da kaza kaga yan mata nawa duk kuma wannan masalan yau jara ne kaga ana wai an ana neman mutum aure ne a Facebook a Twitter ne ba ba ai kaga wannan ne abubuwan ka san da cewa ai akwai yau jara a marin kasan ana yin aure ta wannan hanyar din to amma gaskiya ba shi yau sai yau jira ne ko to shi gaskiya cikin adaba ga hinin za ka gani a gidajen rediyon nan na kun ban manta ba kila wannan gidan ma an da ba da wannan labarin wannan yake wani yayi aure abin da ya ru zahiri sakamakon irin wannan yau jira ne da aka yi aure dan lokaci kadan fa yake ba ran da hin abin da yake makana
0: to muna godiya kare da gaske babban nu da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana.

0: وعليك السلام ورحمة الله. مالا أبو بكر رسالة شيكا بركة دون اللوكة شي
1: da
0: goya muku ba yake na Mallam Abubakar
1: to ai kan ai magana yake ta gaskiya Mallam Ibrahim
0: to eh
1: kaga yanzu misali bunda zan dan kara
0: shi ne
1: a wannan satin na ci har da koyarwa ma su yi
0: to
1: to a wannan satin kuma ka gane
0: na'am
1: zan iya ciwar hada ke take
0: hada
1: ba wai ta kwace
0: to
1: ba wai ta kwace a saurayinta ba in ji misali I'm not going to be able to do it.
0: Mus ni su ni asuwa
1: Mallam Ibrahim na bada wannan misali ne a karan kaina ko in ce a karan kanmu da mai gabatarwa
0: wannan misalin naka ma bai ba
1: to
0: ni ba ba fahimta ba ya da
1: haka ni cewar dukkan wani saurayi misali wanda ya aure shekara 10 da ta wuce ba
0: na'am
1: baya tsoron misali saurayinsa ai abocin sa gurin budurwarsa misali je ce mata na je gubesa ne ya wannan fadi wata kaza amma yanzu saboda gudun yaudara ba mu kwace ake ba ba maza ne suke kwace ba gudun wallahi akwai wata dikin da za ta tuka ta ga maka wani abu to tani za ka cewa yanzu mutum har ma cewa take dan Allah ka ban lamba abocin ka wani kaga in ban yaudara ne ta ka wani duk lokacin da aka ce Allah ya hada ki da mutum ba ranki da wannan yake mu'amala da ki saboda misali zamani ya zo yanzu misali abu dan kalilan ne wani jina gani ya kyautata miki ne domin wannan domin abokin sa da yake son ki amma wata wannan ba taimakwa wannan kyautata kake kallo ba kallo kawai take yi tun ko wannan abin da ya mata ba ita wani ba wani bane inda misali yanzu fa kaga cewa ake ba idan aka dauko gida dauki gida zaka ji ana cewa wanda irin gida zai kai ki a korukura ne ko kuwa Z5 ne ko wani abu duka makamar din sunaye zaka ci suna gaya masa sannan kuma me yasa na asa a wata kasuwa yake a wata ma'aikata yake to mutakar ba kai kuskure aka ce wani daga cikin waɗannan manyan guraren da yafi naka yau samu ko wani abu haka ko kuma samun ka yafi naki wallahi yaji duk wani malantarka duk wani dattakon ka duk wani dan tsenin ka kowa aka je aka gaban sa inda su iyaye ba za su ce da su biye mata ki mata auren dole ba wallahi ana zuwa sai ta tsaya kallon ka ba maka wani abu da wata yarwa za ta ko kawai ta za a hada sai ai wannan ina fada da ciki kaza sai a kirkiro maka amaka maka shi kuma wancan da aka ga ya zo a cikin dan haka hakan sa a kwakwal-kwakwal ɗinsa to shi ke nan fushi ne na gari to ka zan ban da yaudara mai ke kawo nan Mallam Ibrahim abu na gaba da zan faɗa shi in ƙarshe yanzu idan mu ɗauki ƴan mata na cikin birni mu ɗauki na cikin karkara mu ɗauki waɗanda suke zuwa makaranta mu ɗauki waɗanda suke zuwa talla duk wata dalilan ne daga cikin su wanda za a gabatar da saurayin makaranta ba ta da na unguwa da kuma wata kuma tana da saurayin da take zuwa gurin talla wata kuma tana da saurayin da yake cikin unguwa misali wanda yake zuwa can a gurin da suke talla wallahi ba mutan yanzu da za a ce a wurin ta ya kusa misali tana zuwa cikin gari daga karkarar ta zo ta sai da gida ko rugu ko wani abu makamancin haka da a ce za ka ga kuje ta kwanta da ina shi ta nuna da kima ta da wani abu haka mai kyau ka ce kana santa wallahi kina bikin ta ya kusa a cikin karkarar su amma ba ta taba nuna maka ba kaga yanzu misali in ban da yaudara mai kawo nan in kuwa cikin gari ne misali kuna karatu da ita ko kuma makarantar ku daya ka ganta a cikin makaranta a wannan mutum ne ke ji galakala da Allah na ne goko duk ina za ta yi tarmai da kai ina za ka dinga jefa mata kudin hand out ko kudin wani abu makamancin haka za ta mayar da kai amma ba ta taba yadda ka je gidansu ba to ka ga salo ne na yaudara in muka dau kuma abu na karshe Mallam Ibrahim za a ga cewa yawancin yanzu su ko saboda yaudaran ma ba wai son su ba so suke yi su auri wanda suke so ba a'a me kake da shi kawai me kake da shi Mallam Ibrahim idan har kana da shi to fa kai ne mutum amma in har ba ka da shi wallahi ba wata mace yanzu za ta zo tana son ka ne domin Allah da Annabi akwai amma kafin a samu kwaji dare ne tunda yanzu misali ka duba ai ba kowa ne yake son faran mace ko makamancin haka ba amma yanzu aka ce a kakuri'a ana so ka kawo faran mace fararen mai mata wanda suke kala suke da Allah da Annabi guda dari wallahi Allah an baka aiki saboda me kaga wannan kala sai ta yaudara ta san cewa ba haka Allah ya halitta ba komai ba ka ci zauna inda yake akwai wanda yake son ki haka amma saboda yaudara da wani abu haka sai ga suna ta yin abin wani in yayi ma ba zai masa tsoro wani kuma in yayi ba zai masa haka ba kuma ka duba masana harkar lafiya su ma yake karawa mutum girma da wasu abu haka mutum haka mutum ya kiba kuma kamar haka sai aka ce muku kowa mai kiba yake zo kaga abu ne wanda shi ma yaudara shi misali dole ne a kitale wanda yake son mai kiba ya yi aura wanda yake son wanda ba ta da kiba ya yi aura amma kaga saboda yaudara sun ka suka tauna abu da illa da kanta kuma misali karshe ka zo abin kaga cin murfa ba halittar Allah yin mata bane kaga yaudara ne an yaudare ka an kuma a yanzu ka amma ka zo maza duk namijin da aka san shi abun mace ko ba da wasa yake ba wallahi wani abin da yake din za ka ga cewa in dai ta karfi wallahi ba zai samu ba in ta karfi kawai za ta ce masa to fa in aure ka zo yi ka tsaya in ko ba aure bane in ko dama yaudara ce ka san yaudara to kuma sai ta dora ya kai kamar inda nake koyarwa ki Malam Ibrahim muna tare
0: muna godiya kwarai da gaske Abubakar Salisu kada wanda gudunmawa da aka babu da cikin wanda shiri na bada kwai da dawa da rada Assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: assalam wa rahmatullah
2: Malam Ibrahim na ji Abubakar yana ta zuba da shi da Amina amma ni duk ka zo jejin su ba yana da su bane ba magana ta gaskiya
0: to na'am
2: Bashir Abdullahi
0: na gane Malam Bashir
2: na ji kun yarinya
0: eh
2: na ji kun godiya lokacin da dashi ran ne ba wuri
0: to
2: na ji kun yarinya da kuke ji muka da wannan da ji su da muka da tauna ne take da ba matsala take ba matsala ba wani
0: eh
2: da kake koma ne muka baki in jira muka zauna muka da tauna sai yana ba wani abu
0: na'am
2: sai nake to da uku da uku ma sai nake to ya masa Allah da bada baban su da Allah za mu ga ta da ai baban su baya nan kaza kaza sai nake to cewa kamar tana da wani daban ne yi ba yi take ba
0: na'am
2: to shikenan sai ranar ya da koma ke to yayi da zai ne da wanda ya kamata in shi da bari in zai samu baban ta
0: na'am
2: da yake na samu baban da da shi ne sai muka zauna shi ne gashi gashi abun da ya zauna ni ne wani daga su ba yace wallahi ne na alƙa an bade dan ba zan sa rana abun da ya rage a ga wanda ke na zuwa daura wuri to kaje mu sai inda ake na zo na na ci gaba da wannan kiyaye da su kaje na ci gaba da wannan tara ta ne ba tare na sun ga to gore kina ga ni to an yi an yi dare na gashi kana gaskiya sai ka ga dama su mutai ke kanka amma nan bi amma shi da kuma ke mu gaje za ki iya zuwa ta ke nan miji kaje na bata cewa aiki ne kake ko wani abu masa mancin wannan ko da iyanka aka ji aka samu eh gashi ne yake kuma sai ka san ba auren ta zaka kaga ita za ta cigaba da biya maka ne kuma ba auren ta zaka ba amma mata karfi inda ka kake ai ta ga ta shiga ka samu yayin da kuka samu biran kai ki yaji ga abin da yake in ba auren ga ba sai ta so sai sai kamar yadda kai maka ta so sai wannan sallame ta maka ba kaga ba fata wake na lokaci amma ta ga an yadda na miji gaskiya magana shi ga dama
0: to Malam Bashir muna godiya da gaske da yadda aka dawo aka jaddada ra'ayi

0: Assalamu alaikum. To da alama mun rasa wannan layi kuma ga wannan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Da muke tare.
1: Ale da na barka da
0: yamma. Amini iya sanna iba.
1: Wannan ake.
0: Mala Aminu to satin da ya gabata ai ka ma shigo ko?
1: Kware ko.
0: Ta ba mu sani ba ko ka janye daga cewar mata din su suka fi.
1: Ina. Ai muna nan akan bakarin.
0: Na'am, to muna jin ka.
1: To ai duk waɗannan matan da su fotora da Zainab Zango suke yi. Kusan shi na miji da abin da ya aika bare abin da ake cewa self defense. Ai kare kai.
0: To.
1: Saboda direction saboda sanin rashin mata in mutum bai raba kafa ba irin wayannan abubuwan da su kullun kusan sabunta salon yaudarar da su suke to idan aka ce mutum zai gara da su da bangare ɗaya ne to ai kaga yana saka biya to dole sai saki da sanin abin da ka iya biyo ba ya sa wasu mazan suke raba kafa saboda yi wannan tsayuwar da gwamnati jaki wato da zarar an samu akasi kuke to shi kenan sai ka ga mutum ya zo ya shiga wani hali na daban. Yawanci wasu matan a ɗabi'unsu kusan sani da ake cewa wai daɗi baya sa su zauna kuma wahala ba ta koransu. To amma kuma duk da wannan abu ba ko da tana da wanda ta fito to amma kuma idan wani ya zo ba za ta iya yanzu ka ga kamar shi Bashir Ahmad Hotoro wannan labarin da ya bayar. Kaga ai ta san da cewa akwai wanda yake so din kuma har ma magana ta yi nisa amma da ya tambaye ta maimakon ta fito kai tsaye ta ba cewa gashi gashi sai ta tsaya tana murkwana kwana wai ya ce ina mahaifin ce wai baya nan ya kara tambaya tana ta murkwana kwana to inda a ji a wannan lokacin wannan ba bai yi azanci ba ya nemi mahaifin to da shi kenan haka zai ci gaba da wannan jegon jakar ba bai san ranar wahalar ba ta kare ba. To kaga wannan din salo ne na yaudara. Mace tana da wanda take so amma me ba za ta iya fitowa kai tsaye ta yi bayani ba shi namiji ai kamar yadda Zainab Zango take faɗa wai ɗaya zai aurawa ya ce ɗaya aura. Shi namiji yana da ikon auren mata hudu bayan haka ma in yana da wadata zai iya tsarawa da gwargwarori ma ba adadi ma gwargwaron halinsa ba wanda ya ce wai dole da ya za a aura wannan kowa da irin ra'ayinsa saboda haka male magana ta gaskiya a wannan zamanin da ake wato ai maza ko kafar ma ba su kama a yaudara ba kusan idan ma za a ce maza suna yaudara to a wurin matan suka wannan kawai shi ne ni fahimta.
0: To muna godiya a Abid Iyasan Na'iba da wannan gudunmawa ta kata a cikin wannan shiri na bana.

wannan sakon kuma cewa yake da shi ba magana yake da to muna godiya sako na gaba kuma cewa yake gaskiya mata ne sako ne daga Zubair Bello Zubair Kududdufawa muna godiya

0: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
1: Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka. Ci gaba ne shirinmu na yau daga shirin da ya gabata wanda ya wuce, bayani akan ka'idoji da sharuɗa da siffofi da halaye da ɗabi'u na ɗan siyasa da na shugaba wanda ya wajaba a ce ya siffanta da su idan yana so ya zama gogagge kyakkyawan ɗan siyasa a ma'auni na hankali kuma wajen mutane masu fahimta, haka kuma ya zama shugaba in ya samu shugabanci daga siyasa ta sai ya zama shugaba mai adalci, mai biyan bukatar al'umma ba biyan bukatar kansa da kansa shi kadai ba. Akwai ka'idoji guda tara wanda aka tattaro su daga rubuce-rubucen magabatanmu na arewacin Najeriya tun kama daga Shehu Imam Al-Magili wanda ya zo Afirka ta yamma, ya zo Najeriya ta arewa, kuma ya je jihohi daban-daban kamar Katsina, kamar Kano, kamar Zaria, kuma ya rubutu wanda rubuce-rubucen da ya yi kusan a iya cewa shi ne rubutu na farko na ka'idar yadda ake mulki a Najeriya gabaki ɗayanta. Haka kuma bayan wucewar Shehu Magili da shekara 300, Shehu Abdullahi Dan Fodiyo ya zo Kano ya rubuta wa al'umma ka'idoji da dokokin siyasa da shugabanci wanda mu kuma yanzu shekara 200 da suka wuce kenan. To ga kaɗan daga cikin abin da waɗannan bayanai suka ƙunsa. Abu na farko shi ne me ya kamata ɗan siyasa ya fara yi kafin ya shiga cikin jam'iyyar siyasa ya samu katin jam'iyya. Na riga na faɗa a shirin da ya gabata cewa mun zamanantar da bayanan, saƙon dai shi ne saƙon ba canji, amma wajen salo da kuma wasu daga cikin sunaye mun daidaita su daidai da yadda ake a zamanin yanzu. Kamar a lokacin da su Shehu Abdullahi Dan Fodiyo suka rubuta wannan littafin nasu, kamar yadda kowa ya sani ai babu jam'iyyun siyasa kuma da suke da akwai ƙungiyoyin siyasa da zaka iya cewa su jam'iyyun siyasa, su ka Shehu Abdullahi Dan Fodiyo, Shehu Usman Dan Fodiyo ai sun nasawa jama'a su suna, sunanta Jama'atul Muslimin, ya iya zama jam'iyyar siyasa amma salan daban da na yanzu. To yanzu in muna so mu amfani da wannan koyarwar tasu mu bawa 'yan siyasar mu na zamani, mutum kafin ya shiga cikin jam'iyya ta siyasa ya zama dan jam'iyya me ya kamata ya fara kudircewa a zuciyarsa, sai aka ce ya kamata ga kowane musulmi duk abin da zai yi a rayuwarsa ta duniya ya fara shi da tsarkin niyya, ya tsarkake niyyarsa cewa zai yi abin nan da kyakkyawan manufa da nufin alheri da kawo fa'ida kuma tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah cikin duk abin da mutum zai shiga, domin kowane abu yana karɓuwa a wajen Ubangiji gwargwadon yadda mutum ya yi niyya da wannan abin. Idan ya yi dan Allah, Allah ya yarda abin, in bai yi dan Allah ba, Allah bai yarda abin ba. Da haka bai kamata mutum ya yi wani abu a rayuwar sadaka ba tare da kyakkyawan niyya ba, kamar yadda bai kamata mutum kuma ya yi abu tun asali da mummunan niyya ba. Mutumin da ya shiga jam'iyyar siyasa niyyarsa a zuciyarsa jam'iyya ce matakin da ake bi a samu mulki, mulki kuma shi ne matakin da ake bi a samu dukiya. To kaga wannan ya shiga siyasa da mummunan niyya. Amma mutumin da ya shiga siyasa da niyyar cewa siyasa mataki ce ta samun mulki, mulki kuma hanya ce ta samun biyan bukatar al'umma, hanya mafi inganci, mafi gaggawa, mafi muhimmanci, mafi kuma gamewa da za a amfani al'umma gabaki daya, kuma mutum ya yi wannan dan kyautata wa al'umma ba wai dan ma kadai shi zama ya yi suna ko ya samu wani mukamin duniya ko dan a yabe shi, a tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah, saboda ana bautawa Allah ta hanyar farantawa bayin Allah. Ko da a ce kuwa dabba ce ko kwaro ne ko tsuntsu ne, idan mutum ya kyautata masa ya kawar da shi daga abin da zai cuce shi, ya kare shi daga abin da zai illata shi, to ko zai samu lada a wajen Ubangiji ballanta na dan Adam kuma dan Adam din kowane iri ne babba ne ko yaro ne mace ce ko namiji ce ya san shi ko bai san shi ba na sani ko ba nasa bane duk inda mutum yake mutum kadai ake kyautata masa to za a samu lada a wajen Ubangiji to kuma tun da yake mutum ya yarda da cewa zai yi abu dan neman yardar Ubangiji zai shiga jam'iyyar siyasa da shugabanci dan kyautatawa bayin Allah to wajibi ne ya san hukuncin Ubangiji a cikin al'amuran da yake a rayuwarsa wani abu ne daidai wani abu ne ba daidai ba kaga idan mutum ya ce zai aiki da sanin hukuncin Ubangiji a sha'anin siyasa da shugabanci to da yawa daga cikin abubuwan da ake kuka da su na siyasa da shugabanci to mutum zai kauce musu mutum ba zai rinka yin ƙarya ba ba zai alƙawarin da ba zai iya cikawa ba ba zai yaudara da cin amana ba ba zai yi zamba cikin aminci ba ba zai ci ba zai bada rashawa da cin hanci ko ya ci rashawa da hanci ba ba zai wawace dukiyar al'umma ya kyale su cikin tagayyara hanyoyi ga urbabbu makarantu da gargazazu asibitoci fanko abubuwa kowane abu ba dadi mutum shi kuma amma shi a cikin dukiyar al'umma da ikwasa shi kuma yana cikin jin dadi a karatun ƴaƴansa kaloba matsala kiwon lafiyarsa a inda ake mai kyau kuma da kuɗi ko nawa ne za a biya da kuɗin al'umma to idan musulmi ya shiga jam'iyya da kyakkyawan niyya da wannan ka'ida to zai kauce waɗancan abubuwa da waɗanda suke ba daidai ba yayi abubuwa waɗanda suke su ne daidai wannan ita ce ka'ida ta farko ka'ida ta biyu sha'anin rayuwa Allah madaukakin sarki yana saka mutane a matsayi daban-daban kamar yadda muke gani yau da gobe a duk duniyar nan duk inda ake mulkin siyasa da ake yin jam'iyyu ko a America ne ko a Ingila ne ko a Jamus ne ko a Faransa ne ko a ina ne zaka samu da akwai fitattu mashahurai da akwai wadanda ba su kai su fitowa da shahara ba da akwai masu mukamai da akwai wadanda ba su da mukami to kowa ya haƙura da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kada ya dauka cewa zai kokari da hanyar da bata dace ba dan ya samu wani matsayi ce zai bi ta yayi hakuri ya samu matsayin da zai samu ta hanyar da ta dace to wannan ita ce kaida ta biyu ya yadda da halin da Allah ya tsaye da shi a cikin wannan halin da yanayin in dai wannan matsayin da aka tsaye da shi a ciki ba abun suka bane a kaida ba abun suka bane a hankali wannan kuma bai hana mutum zama yana da kwazo ba yana so ya cimma wani buri ko wata manufa ba ba zai hana ba amma dai kada garin kokarin cimma manufarsa ya bi hanyoyin da ba su dace ba ko ta hanyar kama kafa a bashi abin da bai cancanta ba ko ta hanyar rusa doka ko ta hanyar makirci ko ta hanyar wata matsala a'a shine sai yake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya zama mashahuri Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da mutane ya zama shi ya zama shugaban mutane haƙƙin mutane yana hannunsa shine zai sarrafa al'amuran su to ladabi da zai yi ga Allah shine ya yarda da hukuncin da Allah ya yanke a kansa domin akwai mutanen da mutane za su amince da su su nuna cewa su suka yarda da su akan su zo su yi shugabanci amma mutane su bidawa wayannan mutanen ƙasa a ido su ce ba za su yi ba to da kamata in mutum ya samu kansa irin wannan yanayin ya yarda da hukuncin Allah ya karba ya kuma roki Allah ya taimake shi zama yana da daidai da kyakkyawan zaton da mutane suke masa haka sai ya nemi tsira kamar yadda shi Abdullahi dan Fodi ya faɗa ya nemi tsira ta hanyar neman taimakon Ubangiji a cikin wannan nauyin da aka dora masa yayi kokari ya bi abin da yake shine daidai ya kauce abin da ba daidai ba cikin abin da zai tafi da shi sannan kuma ya kokari ya fara da kansa tunda shugabanci da mulki magana ce ta kawo gyara to dan siyasa da mai mulki ya kokari ya rinka dabbaka gyara nan akan kin kansa kullun ya kokari yana kwatanta abubuwa waɗanda su ne mafi kyau dan adam tare yake bai cika goma ba abinda ya san ba daidai bane ya kauce masa abinda ya san ya aikata ba daidai ba ya tuba ga Allah ya kuma gyara halinsa yake yayi aikata irin sa a gaba kullun ya rinka neman wani abu ne daidai ya rinka aikata shi akan kin kansa ma tukun kafin ya zo kan al'umma da yake shugabanta ko ko yake jagoranta hakan za ta yi ta hanyar dora kansa akan matakai na tsoron Allah da kuma karkatar da zuciyarsa daga bin son zuciya da kuma abin da yake na kwadayin duniya to wannan fa duk wannan dogon zancen yana karkashin doka kaida ta biyu sannan kuma in zai shugabanci jama'a zai yi siyasa zai siyasanci mutane to ya jagorance su a cikin tausasawa abin da zai a siyasar sa zai jawo a hana mutane wani abu to ya hana su ta hanyar da za su iya hanuwa cikin sauki in dai ba bukata a sa wani abu na tsanani to ayi su cikin sauki domin duk mutumin da yace zai ja mutane lokaci daya ya sa su su yi daidai inji Shehu Abdullahi dan Fodio tashi daya ina so mutane su zama daidai wa daida da karfin tsiya to zai wahalar da kansa kuma zai wahala a banza bukata ba za ta biya ba kuma shi ya wahalar da kansa kuma ya wahalar da mutane haka Shehu Abdullahi dan Fodio yake nunawa kaida ta hudu kuma mun gama da kaida ta biyu wannan kuma ita ce kaida ta uku sai kaida ta hudu wajibi ne mai mulki ya kokari ya zama na cewa yana jawo wa kansa soyayya ta mutane domin soyayya ta mutane ita ce babbar jarin dan siyasa da mai mulki amma soyayyar da zai jawo wa kansa ga mutane ba zai yi dan yaudara ko wayo ba a zai yi ne saboda wannan ce hanyar da zai iya sarrafa su musu al'ada mutum yana kaunan mai mulki to zai iya cikin sauki za su hakura da kalubalen da yake cikin mulki kuma za su samu zai samu hadin kai na al'umma da yake mulka wajen aiwatar da kudurce ko kunce kudurori da tsare-tsare na mulkin sa amma ko bai kamata mutum ya muzanta wannan damar ta masu son sa ya yaudare su ko ya musu ƙarya ko kuma ya cuce su ba dan haka ana son dan siyasa ya zama yana da hanyoyin da yake bi ya sa kaunarsa a cikin mutane ta hanyar damuwa da abin da ya dame su ta hanyar shiga cikin zarafin su ta hanyar mai da hankali akan abin da zai faranta musu rai ta hanyar kaucewa duk wani abu da zai kawo damuwa tsakaninsa da mutane kauracewa wasu halaye da suke gadar da kiyayya kamar kar ya zama mai gilli wato mai mugun hali da keta kar ya zama mai hasada kar ya zama kuma wanda yake mara tausayi bisa al'ada mutane suna son mutum mai so musu alkhairi suna son mutum kuma mai fara'a da jin dadi da shiga sabgar su wannan duk ina daga cikin siffofi da halayen da ya kamata dan siyasa ya siffanta da su kuma idan mun kula za mu ga da yawa daga cikin manyan yan siyasa na duniya dukkan su sun iya tafi da jama'a za ka gansu suna damuwa da al'amarin mutane za ka gansu suna shiga cikin mutane za ka gansu suna kawo abin da zai kyautatawa mutane ta fuskoki daban-daban yan siyasa nan da nan yanzu ko amunan a kasar Najeriya an yi fitattu kuma gogaggu kuma kwararrun yan siyasa waɗanda suka samu soyayyar al'umma ba dan kuma ba saboda yanda suke kyautatawa al'umma din kuma yanda suke da halaye na gari kamar ka dauki murgayi Sa'amar Bello Sardauna yana prime minister amma ka ganshi yanda yake da kyautatawa al'umma inda yake da kyauta inda yake da fara'a yadda yake da shiga cikin jama'a ya ga halin da suke ciki ka ganshi a cikin makaranta karamin makaranta yana shiga aji yana ganin ya ake koyar da yara ya kuma malamai suke koyar da su wani hali daliban suke ciki ka ganshi ina zagayawa ina kawo abubuwa na kishin kasa da zai gina tattalin arziki da wanda zai kawo zaman lafiya to duka wannan abu ne na gogaggen dan siyasa an ka dauki mutumin da bai yi mulki irin na Sardauna ba wanda ke dan adawa ne kamar Malam Aminu Kano za ka ganshi shine da yana da kaskan kankan da kai yana da fara'a yana da haba da mutane yana damuwa da abin da ya damu al'umma wanda wani ta saka masa soyayya ta al'umma da ma mutane suke sadaukar da al'amuran su saboda biyan bukatar sa shi Malam Aminu Kano saboda shi ma ya sadaukar da jin dadin duniyar sa ya yadda yi rayuwa irin ta talakawa bayan yana da damar da zai yi rayuwa irin ta fantamawa kamar yanda kowane dan boko mai matsayi irin nasa zai iya yi a duniya ba ma a Najeriya kawai ba to wannan duka hanyoyi ne na kwararren dan siyasa wanda yake iya jawo wa kansa farin jini da soyayya wannan farin jinin da soyayya shine taki shine jari da zai iya samun mulki kuma in yayi mulkin soyayya da farin jinin da yake da shi su sa mulkin sa kuma yi nasara dan haka wato dan siyasa na gari shine wanda yake siyasar sa ba dungu ba yankan baya ba doran mage kuma sannan yana kaucewa kaidi da kuma wato makirci da kuma illa ga mutane kaida ta biyar shine yaya dan siyasa da shugaba ya kamata ya yi la'akari da mulki na farko da tukunan mulki na Allah ne yana bayar da shi ga wanda ya so kuma yana karbe mulki daga wanda Allah ya so saboda haka wannan muhimmin mataki ne na samun managarcin dan siyasa da managarcin shugaba idan Allah madaukakin sarki ya ba shi mulki yayi iya duk abin da zai yi aka zabe shi to yayi mulki bisa adalci Allah ne ya ba shi to kada yayi mulki na san rai idan kuma yayi iya yadda zai yi duk abin da zai yi samu cin zabe amma Allah bai sa an zabe shi ba to ya hakura kada ya haddasa wata fitina ko kuma tunda shi bai ci zabe bare ya hargitsa kasar ko ya hargitsa mazabar ko kuma ya fitini wanda aka zaba shi ba zai wa mutane abin kirki ba ko in yayi abin kirkin yaje ya bata ko ya rusa ko ya kwakule kamar yadda muke gani yadda ake zargin da yawa daga cikin yan siyasa idan su samu mulki ba suna yan adawa to wai wanda ya samu mulkin ba za a bar shi yayi abin kirki ba duk abin da yi sai a bata wani abin ma in an gina abin ginawa ne a hana a ci gaba da ginin idan wani abu ne aka haka aka binne dan akai ga wani alheri ga mutane kamar bututun ruwa sai da dare a zo a haƙe dan a rasa ruwa a ce bai yi wa mutane aiki ba to duka wannan yana daga cikin jahilci da kuma rashin yarda da cewa mulki na Allah ne da kamata sai mutum ya hakura in wani zaben ya sake zuwa ya sake tashi tsaye ya sake tsari ya sake shiri ya sake tanadar wa al'umma me zai gabatar musu su zabe shi kuma in sun zabe shi din ya yi abinda ya abinda ya wajaba a gare shi to sannan da kaida ta gaba kuma ita ce a kowane lokaci a kowane zamani wannan kaida kuma bata shafi mai mulki kadai ba tafi shafar ma mutanen da ake mulka cewa wajibi ne al'umma su samar da shugaba bai kamata a samu wani lokacin da za a ce mutane sun zauna wasarere ba su da shugaba ba to me wannan magana take nufi a mu yanzu a zamanance a kowane lokaci ana samun shugabanni amma wannan magana tana ishara a wannan zamanin cewa wajibi ne duk wanda yake da haƙƙin jefa ƙuri'a in lokacin zabe yayi ya je ya zabo shugaba kar wani ya ce shi ba zai yi zabe ba in yi haka kaman yayi yadda a zauna bai da shugaba kenan in kuma ya tafi zaben shugaba wajibi ne ya duba ya ga shugaban da a zuciyarsa ya aminta shine ya fi cancanta a zaba a kowane lokaci duk yanda zamani yake da rikicewa duk yanda waɗanda za a sa shugabanci suka kai da tabarbarewa dole za a samu wanda shine ya fi dama-dama ko kuma samar da shi ya zama shugaba shine zai fi alheri ga al'umma to haka za a hakura a dauke shi koda ba shine wanda ya fi kamata ba amma in a cikin wanda za a zaba shine wanda za a fi samun mafi girman maslaha za a fi kaucewa mafi yawan fitina to yanzu kuma dole shi za a zaba saboda shine ake ganin ya fi dama-dama ko shine zai fi yin abinda ake so a yi ko saboda shi zai fi sauraron al'umma ko saboda shine zai fi aiwatar da ka'ida ta doka da oda ko saboda shi ya fi nagarta da kwazo da koshin lafiya to dole a fa bashi muhimmanci akan wanda bai kai shi ba to sannan kuma shugabanci ana yin sa ne don biyan bukatar al'umma ba don biyan bukatar masu mulki ba ana tananta wannan maganar don saboda muhimmancinta idan muka yi aiki da wata koyarwa ta addinin musulunci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan mutane su zama masu goda Allah yake cewa duk mutumin da ya waye gari lafiyarsa kalau hankalinsa a kwance ba fitina ba tashin hankali a garinsu ko a gidansa ya waye gari jikinsa lafiyarsa kalau ba cuta ba rashin lafiya ya waye gari akalla ina da abincin da zai ci shi da iyalansa a wannan rana bai da tarabin abin da zai ci to wannan mawadaci ne kamar ma saboda tsabar wadata kamar duk duniyar nan ma mallakinsa ce ya gode Allah wannan maganar a lokacin da ake gaya wa al'umma cewa su zo masu kana'a da godiya ga Allah to kuma kamar tana bawa masu mulki ne cewa ga wani mataki mafi karanci da ya wajaba ya zama wanda suke mulka ba su gaza shi ba abinda turawa suka ce shi minimum standard wato mafi karancin matsayin da ya kamata a ce duk lalacewar mai mulki al'ummar sa ba su gaza wannan matakin ba shine zama kowa ina kwance hankalinsa a kwance baya tsoron wani tashin hankali zai fado masa a hanya ko a gida ya zama talakansa suna da koshin lafiya an yi tanadin kiwon lafiyar da babu wata rashin lafiya wacce ake ta fama da ita wacce ana iya maganta ta mutane a ce ta gallabe su kuma ya zama akwai tanadin tattalin arziki da wadata abincin da abinci ba zai zama matsala ba a cikin talakawa to bai kamata mai mulki ya zama da ce al'ummarsa sun gaza wannan matsayin ba idan kuma Allah ya bada iko an wuce wannan matsayin kamar yadda da yawa daga cikin kasashen duniya yanzu sun wuce wannan matsayin nesa ba kusa ba to amma akalla duk lalacewa kar a gaza wannan matsayin ya zama mutane suna cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ya zama akwai kiwon lafiya ingantacce samun magani da samun waraka daga ciwo da zuwa asibitoci bai zama wani abu na kakana kai ba ya zama nan mutane da akwai abinci wadatacce cikin sauki kowane iyali kowane magidanci kowace mata kowane yaro zai iya samun mafi ingancin abincin da zai gina masa jikinsa ya gina kwakwalwarsa ya gina lafiyarsa ya gina hankalinsa ya gina gabobin jikinsa idansa da kunnansa ya samu su zama masu lafiya dan haka ne zai zama ingantaccen dan kasa wanda shi ma zai iya ba kasarsa gudunmawa to ya kamata zama wannan shine matakin da shugabanni na gari za su dauka cewa al'ummar su ba za ta gaza wannan matakin ko wannan matsayin ko wannan mukamin ba da akwai wani ma abu da ake nuna mana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mutane a cikin gidan aljanna wanda za mu iya dauka haske daga cikin ta magaya za mutane za su samu somin tabin irin wannan ni'imar a gidan duniya domin ana ce a aljanna ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka tsiraita ba da akwai abinci da akwai sutura kuma cikin aljanna ba za ka zauna cikin zafin rana ba akwai inuwa kuma cikin aljanna ba za ka kishi ruwa ba da akwai ruwan sha to duka irin waɗannan yana da kyau mu dauki haske daga cikin su mu samu wa mutane aljannar duniya ya zama aljannar duniya shugaban da zai samu wa talakawansa aljannar duniya shine zama talakawansa ba za su samu yunwa ba suna da abinci ba za a samu talaucin da zai hana mutane su samu sutura da za su ci cikin su ba da akwai sutura ba za a samu karancin ruwan sha wadatacce mai tsafta ba za a samu wadataccen ruwan sha a ko ina kuma ba za a samu mutane suna zaune babu mahalli ba gidajen da za su rinka kwana a ciki ba akwai tsarin da za a samu gidajen na kwana cikin sauki to akalla shugaba isa wannan a cikin babban matakansa na shugabanci yanda zai tanadar wa al'ummar sa ni'ima ya samu masa aljannar duniya su zama bayan Allah nagari su yi aiki nagari kuma a lahira su shiga aljannar lahira kaga sun cika wannan addu'a kenan da ake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira kuma ka tsare mu daga azabar wuta to saboda haka wannan yana daga cikin muhimman al'amuran da ya wajaba a ci shugabanni suna la'akari da su domin samun shugabanci na gari musamman kuma kamar ne nake nanatawa mutanen da suke takama da cewa su suna da gado na shugabanci su ba samun shiga bane a harkar siyasa su suna da asali su ne na farko wadanda aka fara rubutawa tsarin mulkin siyasa da shugabanci a tarihin Najeriya a Afirka ta yamma suna daga cikin na farko wanda suke da rubutaccen ilimin siyasa shine mu mutanen wannan yanki na ƙasa mai albarka wato arewacin Najeriya to mun za mu tabbatar da wannan ba da magana ba a aikace to duk wani wanda yake dan yankin nan ne shi da yake siyasa ko a matakin jihar su ko a matakin ƙasa gaba daya wajibi ne zama cewa kowa ya shaida cewa yana iya bakin kokarin sa akan mulki na gaskiya da adalci da rukun amana da yada alkhairi ga al'ummar da yake mulka gabaki daya ba tare da bambanci ba Allah ya sa muna da ranmu a madadin dan uwan mu Malam Nura Abubakar Musa da ƴan uwa duka da suke wannan gidan ido na rahama mai albarka dan uwanku Aminu Isma'il Sagage nake cewa Allah ya ba mu alheri
0: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
2: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
3: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
2: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu, ga kuma dare da nake ga zazzabi, gashi kuma ina rama ba dare ba dare.
5: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar.
6: Gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu gajeren tari, wato DRTB na ma wata shida kacal, kuma babu allura duka na sha ne.
4: Gajeren tari tari ne wanda yake bujirewa magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki, ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirin tari.
7: Kammala shan magani akan kare na magance bujirin tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi.
8: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34, kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bella TV.
9: Ga wani

0: haushin mutum manomi wanda yake iya rike saniya koda kwara daya, ballanta ma ya hada shanu biyu ya hada dalma ya je gona ya noma da ita.
1: Wannan yanayi na iya rage yawan amfanin gona, wanda hakan ke iya haifar da karancin abinci da kuma hauhawar farashin su. A bangaren kasuwanci kuwa, fargabar hare-hare akan hanyoyi na sanya wasu 'yan kasuwa rage zirga-zirga, lamarin da ke shafar safarar kayayyaki daga yankunan karkara zuwa birane.
2: A yanzu ma'ana garin da zaka je ka same shi da shago kaman 10-20 cikin gari ana harkoki na kasuwa ga su sai da mai masu yanzu duk ba a yi. In kuma zo ka bude shagon za ka zo su kwashe. Na dole duk wasu sana'o'i da ka sani sai dai mata aka ban masu ma su rika yi cikin gida.
1: Haka kuma zirga-zirgar jama'a na fuskantar barazana, inda wasu ke gujewa wasu hanyoyi ko kuma rage tafiye-tafiye saboda tsoron kai musu hari.
3: Matsalar zirga-zirga muna fuskantar ta komo mata ana yin abubuwa da dama, kama daga suna biki har ma mutuwa. Kana so ka je ta kama ka dole, amma saboda tsoron hanya sai ta hana ka ka je. Su kansu masu abin hawa inda za a kai ka naira 100-200 za su iya cewa 700 ko ma dubu.
1: Masu ruwa da tsaki na ganin cewa samar da ingantaccen tsaro a yankunan karkara zai taimaka wajen baiwa manoma damar komawa gonakinsu da bunƙasar kasuwanci da kuma tabbatar da zirga-zirgar jama'a cikin kwanciyar hankali. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Shishi, labaran Rahama.
4: To madallan gaida Kabir Abubakar Shishi da wannan rahoto, yanzu kuma za mu je ga rahoton tattalin wato arziki na ƙasa, inda kamfanin mai na ƙasa NFCL ya sanar da shirin kaddamar da tasoshin sayar da man fetur masu amfani da na'urorin zamani tsakanin 50 zuwa 70 a fadin Najeriya cikin watanni 6 masu zuwa. Kamfanin ya ce wannan shiri na cikin manyan tsare-tsarensa na sauya tasoshin man fetur zuwa cibiyoyin zamani na samar da makamashi da hidimar sufuri. Ga ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa.
5: Adadin masu amfani da layukan sadarwa a Najeriya ya ƙaru da miliyan 44,800 a cikin shekaru 10 da suka gabata. Bayanan hukumar sadarwa ta Najeriya NCC sun nuna cewa adadin masu amfani da layukan sadarwa ya ƙaru daga miliyan 150,300 a watan Yuli shekarar 2016 zuwa miliyan 195 a watan Yuli shekarar nan ta 2026. Wannan na nufin an samu ƙarin kusan kashi 29 cikin 100 cikin shekaru 10. Lamarin da ke nuna yadda kasuwar sadarwa a Najeriya ke ci gaba da fadada duk da samun raguwar adadin masu amfani a wasu lokutan. Hukumar Tarayyar Afirka ta Kungiyar Hukumomin Haraji ta Afirka sun amince da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomin haraji na ƙasashen Afirka domin yaƙi da fitar da kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba, kaucewa biyan haraji tsakanin ƙasashe da kuma hanyoyin kaucewa biyan haraji. Ƙungiyoyin sun kuma amince da zurfafa haɗin gwiwa wajen ƙara yawan kuɗaɗen shiga na cikin gida da kuma inganta tsarin karɓar haraji daga kamfanonin haƙar ma'adanai da sauran fannoni da ke da wahalar karɓar haraji. An gudanar da taron ne a hedikwatar Tarayyar Afirka da ke Addis Ababa, babban birnin Habasha. Gwamnatin Tarayya ta fara biyan ƙarin haƙoƙin ma'aikatan gwamnati da suka yi ritaya, inda ta biya kusan naira biliyan 1 ga ma'aikata 175 da suka yi ritaya daga aikin gwamnatin Tarayya tsakanin ranar 1 ga watan Janairu zuwa 31 ga watan Agustan shekarar nan ta 2026. Biyan kuɗin na gudana ne ƙarƙashin shirin ƙarin haƙƙin ma'aikata bayan ritaya na gwamnatin Tarayya, wanda Majalisar Zartarwa ta Tarayya ta amince da shi, kuma aka fara aiwatar da shi daga ranar 1 ga Janairun shekarar nan ta 2026. Hukumar Kula da Fansho ta Ƙasa (PENCOM) ta bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa. Tare da ni Amina Abubakar Haye.
4: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da lamurin yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM. Labaran zai dora a dakace mu.
6: Duniyar labarai daga Rahma FM.
4: To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda Najeriya ta kasance ƙasa ce da Allah ya ba al'ummarta kabilu da harsuna da addinai daban-daban, amma bin takeici a wasu lokuta muna bari wannan bambanci ya zama abin da ke raba kawunan ƴan ƙasa maimakon ya zama abin da ke ƙarawa ƙasa ƙarfi. Kabilanci da nuna bambanci saboda addini na iya haifar da rashin yarda da juna da rikici da rashin tsaro da kuma koma baya a harkokin cigaban ƙasa. Tambayar ita ce me ya kamata a fara yi domin kawo ƙarshen kabilanci da nuna bambancin addini a Najeriya. Ga wasu daga cikin sakonnin rayuwarku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke Facebook.
7: Sakon mu na farko a wannan rana daga Alkasim Ishaq Dukku yace matakin farko dai shine mu daina jifan junan mu da miyagun maganganu musamman malamai da su ne magada annabawa, saboda malami baya bin aqidar dan uwansa sai kaga gaba ta hadu tsakanin daliban malaman guda biyu, kuma gashi muna so mu zauna lafiya har ma da hadin kai da abokan zaman mu. Mu fara dinke barakar da take tsakanin mu kafin mu tunkari dukkanin nau'in hadin kai da kuma zaman lafiya. Allah ya hade kawunan mu baki daya, amin summa amin. Abdul Hussein Oluse yace kawai a dawo da shari'ar musulunci shine mafita kawai a Najeriya. Awal Isa Inuwa yace ayi doka wajen gudanar da karatuttuka da gun wa'azi na kowane kungiyoyin addini da kowane kabilu a inganta cikakken haɗin kai tsakanin masarautu da malamai da limamai da gatai da masu unguwanni na mabambanta addinai. Gwamnati ta kirkiro wata hukuma da za ta dinga shirya tarurrukan sada zumunci da wayar da kan al'umma game da mahimmancin haɗin kai a kowane ƙarshen wata, musamman a irin garuruwan da suke da yawancin mabambanta addinai da kabilu. Za mu gargare sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Suleiman Adamu, inda yace ya kamata mu tsaya mu fada wa kanmu gaskiya, duk wanda zai kawo mana ci gaba ko ba kabilar mu bane ko addinin mu daya, mu tsaya mu bashi goyen baya 100%. Za mu fi samun ci gaban rayuwa. Allah ya sa mu dace, amin. Kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana a wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahma.
4: Tongai da Idris Kasim Hausawa, yanzu kuma labaran namu zai tsallaka zuwa kasashen ƙetare. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran na matukar son cimma yarjejeniya da Amurka, yana mai cewa ƙasar na ci gaba da neman a tattauna da ita. Trump ya ce ya yi imanin cewa yaƙin da Amurka ke yi da Iran zai ƙara kafin wato ko kuma jim kaɗan bayan zaben tsakiyar wadin Amurka. Trump ya yi irin wannan magana a makon da ya gabata, inda ranar Laraba 9 ga watan Satumba ya shaida wa manema labarai cewa yana ganin yaƙin da Iran zai ƙari nan da nan bayan zaben Amurka, yana nufin zaben tsakiyar wa'adin da za a gudanar a watan Nuwamba. Wannan na zuwa ne a lokacin da Iran ta ce taron da za a gudanar gobe a Oman zai tattauna wata sabuwar hanya ta zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba ta yaƙi da Saudiya. A yau Saudiya ta dakatar da aikin bututun mai na gabas zuwa yamma bayan an kai hari kan muhimman bututun wato bututun mai na ƙasar a daidai lokacin da yaƙin gabas ta tsakiya ke ƙara tsananta. Baghdad da Riyadh dukkansu sun ce harin ya samo asali ne daga Iraki, inda kungiyoyin mayakan da Iran ke marawa baya suke aiki. Hararen sun biyo bayan wani samami na bazata da ƴan Houthi masu ƙawance da Iran suka kai, wanda ya baiwa kungiyar damar kwace iko da wata muhimmiyar hanyar ruwa a gabas ta tsakiya da ke amfani da ita wajen fitar da mafi yawan man ƙasar Saudiya. To da wannan kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi.
8: A Litinin din nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun ruwan sama da tsawa tare da kadawa iska bisa ma wani yanayi na 31. Jos da ke jihar Filato ruwan sama tare da iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayin 25 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa bisa ma'aunin yanayin 29 babban birnin

mai sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa da ku a cikin shiri na musamman kamar yadda sanarwa ta gabata cewa zamu karbi bakuncin dan takarar majalisar tarayya a karamar hukumar Kumbotso a jam'iyyar ADC mai alamar musabiha wato honorable Hassan Ilyas Adamu Kumbotso wanda ya shigo zai fadi tarihin sa da kuma manufofin da yake da shi idan ya samu nasara zai aiwatar da su sannan zamu tabo siyasar kasa jihar Kano da ita kanta karamar hukumar Kumbotso halin da take ciki a siyasance ni Umar Sulaiman Sagagi ne ce zan kasance da ku a cikin shirin ku biyo mu

0: masu sauraro kai tsaye zamu shiga cikin gundarin shirin Honorable Hassan Ilyas Adamu Kumbotso dan takarar majalisar tarayya karamar hukumar Kumbotso a jam'iyyar ADC mai alamar musabiha wannan fili ne muka barka da zuwa
1: barka ku dai masu sauraro
0: zamu so mu ji takaitaccen tarihin ka Honorable Hassan Ilyas Adamu Kumbotso
1: to a takaice sunan Hassan Ilyas Adamu an haife ni a sheka Gabas kuma na yi karatu na primary school ina a sheka inda daga ran na tafi secondary school na sheka don ma nayi karatu na secondary school daga ran na wuce wajen Sharifi ga jami'a ita ce Kaskano a shekara ta 2000 daga ran na kuma na tafi Ahmad Bello University Zaria da je na digiri na farko sannan kuma dawo Bayero University na yi masters daga ran na ƙara kuma Ahmad Bello University Zaria na ƙara digiri na biyu akan abin da ake cewa Mia Advance of International Relations and Diplomacy sannan kuma na harkokin da shafara kasuwa da kuma ma'amalar siyasa
0: yaushe aka fara siyasa
1: to mun fara siyasa tun lokacin 2002 lokacin da Muhammadu Buhari ya fita takara tun daga nan aka fara bugarin mu a siyasance kuma muke ba da gudunmawa tun da kan unguwa ta mazaba ta karamar hukumar Dan Maliki har kawo karamar hukumar ta Kumbotso da kuma jihar Karawa baki daya inda a lokacin mun tafiya da su ma da Ibrahim shekaru da kuma wasu daga cikin wanda suka samu tikitin takara a lokacin a jami'ar ANPP wanda suke kamar su Honorable Bala Yabako Alhaji Amin Sani kuma Honorable Sagina Abdulkadir Bashekara wannan shine dan takaitaccen tarihi game da siyasa ta a wannan lokaci haka daga nan kuma muka ƙara gaba aka je ana tafiya mu rike mukamai na siyasa a wannan lokacin tun daga na shugabancin jami'a a kuma appointment aka kawo mu a lokacin gama a lokacin baya daga wannan kuma mun samu dama da yawa a state lokacin malai bayan shekaru don ciwa karamar hukumar ta mu gaba daga nan kuma dai abubuwa suka yi suka kawo haka haɗu waɗe muka zauna a jam'iyyar mu ta NPP zuwa wani lokaci baya ga haka mun dawo mun yi siyasa ta su NPP daga NPP kuma mun ga cewar ba abin da ya fi dacewa shi ne ba dawowa jam'iyyar ADC da mu ba da gudunmawa wadda muke a kai yanzu alhamdulillahi ina ganin shine ne kadan abu da ya bayar a siyasan shi
0: mu tabo siyasa tun daga sama halin da kasa take ciki a yanzu wani irin kallo kake wannan wakilci na shugaban kasa da jam'iyyar APC mai mulki a yanzu take
1: ai ba sai na tsaya tun bayani ba magana ta lamar da ake cewa jiki magari mun ji a jikin mu kuma mun ji irin kamulu da yanda shugaban jam'iyyar APC sai lokacin Buhari zuwa yanzu Tinubu mun ga kuma halin da talaka suka shiga da irin kula da jami'ar APC take da shi akan al'ummar Najeriya da irin azabtar da mutane suka yi wanda za ka ga mutane suna tafiya suna bangan da kansu daga mutum ya taso tun daga kwari zai zo sai ya zo har gidan zuwa kafa saboda mai saboda tsadar rayuwa an zo a kakawa mana talauci na bagar raba da yi wanda ake cewa a turanci artificial wannan abubuwa ne ba za mu iya mantawa da shi ba a tarihin Najeriya ita ne mun tare da gudunmawar da APC ta bayar wa wajen cutar da al'ummar Najeriya da hannun komitin muke kira ga al'umma cewa shi wannan shugaban kasa Tinubu ba zuwa yayi gyara Najeriya ba zuwa yayi azurta da Najeriya inda ana yin demokradiya ne don a kawo sauyi a kawo cigaba ba ana demokradiya bane ba don susgunawa dan adam da wahalar da shi wannan shi ne kaɗan abin da muke gaya miki game da harkar jami'ar APC da kuma mulkin da suke a yanzu
0: amma a gefe guda ba za ku yi mata adalci ba ganin yadda ta gudanar da ayyuka irin samar da tituna da ke tsakanin jihohi da kuma ba wa matasa tallafin karatu da kuma samar da damammaki ga 'yan arewa a gwamnatin tarayya
1: to ai gani ya kurji idan kika duba kika zo akan maganar hanyoyi tun da lokacin Buhari har zuwa yanzu in kina bin hanya da Kano zuwa Abuja kin tabbatar cewa har yanzu ake nan da kai 50% ba yau shekara kusan 11 ana ta fama kuma in kin ba akan magana matasa to wani matashi aka gina wani abu aka yi za a gani a ƙasa in ban da ƙaƙa ba mana sai na tallafin mai da ya kai na dole aka kuma dura mana haraji na ba kai raba da yi wanda yake janyo ga baki ɗaya rayuwar ta yi tsada mutane suka rasa inda zan sa rayuwarsu ni ina ganin wannan shi ne ina ganin cigaban sa kawo wa al'umma na cutar da al'umma azabtar da al'umma da kuma tsuguna al'umma
0: amma saukowar kayan abinci da kayan masarufi ba za ku jinjina mata ba ganin a lokacin marigayi Muhammadu Buhari irin talaka ma shinkafa sai da ta gagare shi da sauran kayan masarufi amma yanzu kana kallo yadda kayan abinci farashin sai ya raga-raga kuma al'umma suna samun su siya a dafa ba tare da an samu korafi ba
1: to in kin ce farashi ya raga-raga ni dai na san cewa a da buhun shinkafa da muka san shi baya wuce naira 3,000-4,000 amma yanzu idan kin ce farashi ya raga-raga to me raga-raga kana siyan shinkafa kwano 3,000 da wani abu sannan kuma in kin ce abinci ya raga-raga su kuma manoma me aka yi musu don a tallafa musu yanzu taki ya hai ya yi tsada yanzu manomi yanzu ba zai iya siyar da buhun gerun sa ko buhun dawa sa ko buhun masara sa yaje sai buhu biyu na taki ba saboda haka an kashe can an raya dan to ni a gina babu wani abu da aka yi don taimakon talaka anan in banda jefa su aka cikin wani yanayi na wahala da kunci da kuma rashin daidaito tsakanin manoma da talaka a Najeriya wanda yake a da abincin nan kamfanukan mu suna iya yi a kawo musu siya su gyara su sayar da shi kasuwa a yanzu kamfanukan ba su aiki sakamakon cewa manoma ba su iya noma abincin kuma sun noma ma ba a siyan kayan su saboda haka an kawo su kaya da aka ba wasu kwangila saboda suna yin haka idan su ma biyan bukatar kansu
0: waɗannan kalubale da ka faɗa Honorable Hassan Ilyas Adam Kumbutso dan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar ADC mai alamar Musabiha ga dan takarar ku Alhaji Atiku Abubakar ya fito neman takarar shugabancin Najeriya waɗanne hanyoyi zai bi ganin cewa ya gyara waɗannan matsalolin da ka faɗa Najeriya ta dawo daidai dan Najeriya ya ce san barka
1: to ai kin ga shi ba sabon karke bane kuma Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa mutum ne haziki fasihi wanda kuma yake da abinda ake cewa hangen nesa kuma ina Najeriya nan ba inda yake ya san abubuwan da suka yi a baya wajen gyara tattalin arzikin ƙasa wajen kawo sauyi akan harkar rayuwar Najeriya gabaki daya wanda hakan yasa yanzu ma muka ga cewa ya dace mu zo mu mara masa baya saboda mun tabbatar cewa mutum ne shi wanda yake ba shi da sha'awar wai me zai dauka ya aje shi yanzu bukatar sa ya zai ayi ya taimaki dan Najeriya daga halin da 'yan Najeriya suke ciki ya za a yi kwato su daga hannun waɗannan mutanen saboda haka ni ina ganin cewa babu wani abu da ya fi dacewa wanda yake mu ɗauko Atiku Abubakar ɗin nan mu goya shi ko ya mu sanar da al'umma ga irin manufofinsa da irin abubuwan da yake taimaki 'yan Najeriya musamman akan maganar harkar subsidin nan shi wannan tallafi da aka cire ai mun gani da muna cikin tallafin nan mun ga irin alfanun sa yanzu da aka cire mun ga rashin alfanun sa saboda haka babu wani yanayi ba mu shiga ba mun gani to mu ana mu tunanin tunda har ya alƙawarin cewa zai dawo mana tallafin mu tunda an cire tallafin nan yanzu kai ga halin da mutane suka shiga a baya kuma da a cire ba ga halin da mutane suka shiga saboda haka mu ba shi dama ya dawo ya dawo mana tallafin mu ya dawo mana duk abubuwan da ya alƙawarkan zai saboda ciyar da ƙasar nan gaba da kuma samarin mu
0: ba roman ba kai ke wa al'ummar Najeriya ba ganin cewa yana neman wannan kujera dan a zabe shi shi isa yace zai dawo da tallafin mai da kuma yafewa dalibai da aka bawa bashin nalfond na karatun jami'o'i da kwalejoji kuwa
1: to ai Najeriya arzikin da take da shi ya wuce wannan tana da hanyoyi da yawa da za a amfani da su wajen dakile wannan abubuwa da ake magana akai da aka zo aka kaba wannan yanzu dan yanzu an ce ba shi ka da aka bawa dalibai ai da mu Najeriya kamata a ce duk wani dalibin Najeriya ma yana karatu kyauta arzikin mu ya kai da za a taimaki ayyan mu da jikokin mu dan ciyar da su gaba amma ana zurara kuɗin ta wata hanya mutane suna iba kuɗin suna fita da shi waje suna sacewa suna yin abin da suka dama da su sun mai da kuɗin kamar kuɗin gidansu amma shi yanzu yana nufin in ya dawo duk wani inda hanyoyin da ake bi ake zurara kuɗin nan zai tare su ya hana su zurarewa don wannan zai ga zai amfani da su wajen kawo wa ƙasar ci gaba sannan kuma su ɗaliban nan dama ai in Najeriya ne in an ɗauka an ba su da da ake biya mutane kuɗi karatu tun daga primary secondary har jami'a ka gama da dauki mota a baka ba dai Najeriya bace ba ai ba wata Najeriya ce ta da mun ba ita ce dai Najeriya kuma yanzu ma ai ba abin da ya sauya sai da ma'aziki da yin bunƙasa muna da hanyoyi da yawa da za a yi amfani da su wajen taimakon talakawa wajen assasa harkokin kasuwancinsu wajen bunƙasa noma kawo abubuwa na bore rayuwa da haba sai an zo an kakaba mana haraji da kuma an kakaba mana cire mana tallafin man fetur ba wanda ke duk ƙasa da ka sani a duniya dan ƙasar ta yana moriya da harkar tallafi ta kowane hanyoyi yanzu akan harkar lafiya babu tallafi akan harkar wuta babu tallafi akan harkar abinci babu tallafi to wannan gwamnati ce harkar tsaro sai dai ka ba kanka tsaro sai dai ka kawo gidanka wuta ka ba kanka ruwa to ka gaya min tsakaninka da wanda ba gwamnati me bambanci
2: to mu muna kira ga al'umma su sani cewa su sani fitowa Atiku Abubakar ya fito ne don ya taimaki al'umma Najeriya da ƙasa gabaki daya ba magana wai kai ka fito daga arewa ko ka fito daga kudu ko ka fito daga ƙasa ko bambancin addini babu wannan uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ƙasarmu ɗaya Najeriya ce in ka fita in ka je yanzu wata ƙasa da passport din Najeriya ba magana addini passport ɗinka zaka nuna a matsayin ka ɗan Najeriya kuma da shi muke alfahari saboda haka wannan muke kira ga al'umma cewa su dawo dawo hayyacin su su tsaya su yi mutum wannan aiki kain da nayin wajen wayarwa da al'umma kai don a cimma ƙasar nan gaba a kwato daga hannun waɗannan koraye sannan kuma kamar da ke sani jam'iyyar ADC ita jam'iyyar ce ta zo da manufofi da yawa wajen wato taimakon al'umma Najeriya jam'iyyar ADC ita kaɗai jam'iyyar da take ba ta da wani cushe ko a turo wani daga wani waje don a biya shi don ya zo kawo hargitsi Atiku Abubakar ba yaron wani bane a cikinsu kuma jami'ar ADC ita ce jami'ar da ta shiga ta fita aka yi ta gwagwarmaya da ita sai an hana ta fitowa takara saboda an ga cewa tana da manufofi mai kyau da al'umma Najeriya Allah ya taimake mu ya ba mu nasara muka yi nasara kuma yanzu muka fito a cikin mutanen da suka fito za su yi jami'ar takara tun daga dan masar jiha na tarayya sanata gwamna da shugaban kasa wanda Allah ya ba Atiku Abubakar wanda ko muke fatan za mu yi aiki tare da shi
0: ka ce babu rigingimu ko tushe a cikin jam'iyyar ADC a nan jihar Kano ɗan takarar gwamnan ku maimakon guda ɗaya an ce guda biyu ne kowane bangare yana tuciyar shi ne ya za ku warware wannan matsala kafin zaben 2027
2: a wannan matsala ma an riga an warwaita insha Allah kuma wanda muke jira uwar jam'iyya ta riga ta tura suna kuma sunayen nan an riga an fitar da su kuma kowanne da suke ciki suke magana akan wane bane ba su zo mu haɗu mu ciyar da jihar nan tamu gaba ba mu da abin da ya fita har Kano duk inda za mu je mu dawo kana za mu dawo mu zauna da wanda ake cewa shi aka bawa da wanda ake cewa kuma shi yake nema su zo su haɗa kai a gudu tare shi mulki Allah ne yake badawa ga wanda ya so so haka duk wanda Allah ya bawa a cikin wayannan mutane guda biyu ina mai musu ko ina ba su shawara ce miki junansu dan a fita ai daga rogo ai nasara akan abin da aka sa gaba na zabe mai zuwa insha Allah
0: Jam'iyyar APC ta gudanar da taron ƙara kaddamar da yaƙi neman zaben shugaban ƙasa na kungiyoyi da aka gudanar irin mutanen da aka gani ya sa sauran jam'iyyu jikin su yayi sanyi ana ganin jihar Kano babu ma wata jam'iyya amma kuna cewa jam'iyyar ADC a Kano tana samun karbuwa
2: to wannan jam'iyyar da aka je aka ibo mutane daga wurare daban-daban ai ƴan kungiyoyi aka dai ba kawo sun zo ne daga wasu jihohin mu na jiha kamar Katsina Jigawa Kaduna an ja ibo mutane da yawa an cika stadium cewa ana so a nuna wa Tinubu cewa yana da jama'a amma za su gane kuran su da aka zo mutanen Kano suka fita su kada kuriya za su gane cewar ba wannan magana ana masa lubulubu ake masa ba shi da wasu mutane kuma taraka Najeriya ba za su yi Tinubu ba za su zabi ABC ba sun san irin azabar da aka yi musu ba yanda za a yanzu an tallaka wanda ya ma'aikili mai tunani ya je ƙara zaɓa APC a jihar Kano ko Najeriya gabaki ɗaya
0: Mai sauraro kada ku sha'afa muna tare da ku kai tsaye a cikin shiri na musamman inda muke tare da dan takarar majalisar tarayya a karamar hukumar Kumbotso a jam'iyyar ADC mai alamar Musabiha wato Honorable Hassan Ilyasu Adamu Kumbotso wanda yake fadar irin manufofinsa da kuma halin da siyasar ƙasa jihar Kano da karamar hukumar Kumbotso take ciki ni Umar Suleiman Sagagi nake tare da ku kafin mu dora bari mu shakata As-

0: To ma sauraro bayan mun dawo zamu dora da tattaunawar da muke da Honorable Hassan Ilyas Kumbotso dan takarar majalisar tarayya karamar hukumar Kumbotso a jam'iyyar ADC mai alamar Musabiha. Ko waɗannan manufofi da kudurori kake da shi dan har Allah ya sa ka sami dama ka ci zaben 2027 da yake tunkaro mu?
1: Kafin mu fara abubuwan mun zauna mun dubi kama kuma tamu da irin matsalolin da suke damunta da irin kuma irin da ya kamata mu gabatar a matsalolin majalisa don kawo sauyi da kuma a ci gaba akan wannan kama kuma tamu. Zaki ga kowane mazaba tana rata matsalolin, to mu kinga abin da muke so zamu maida hankali a zauren majalisa shine harkar matsalata zaizayar kasa. Zaizayar kasa nan ta shafi wasu wurare da dama a wannan kama kuma tamu, da wurare da suke kaurewa saboda ruwa da sauran abubuwa. Wasu makafartun mu ma suna samun wannan matsalar saboda babu hanyoyin ruwa da ya kamata a ce sun samu, dan cewar irin ya zo ba zai dinga fadawa yana shiga cikin makafartu suna fadawa ba. Muna da kamar zaizayar kasa a nan Maiduguri, zaki je ka ga saboda ruwan jima da ke bi ta wurin, zaka je ka tada wurin nan bakin gani yana shiga yana taba gidajen mutane, zaki ga mutanen wurin ma lafiyar su ma yake taba wannan sauran mutane saboda cutarwa da wannan abu yake musu chalawa haka wasu bangare na bambari da sauransu. Don Allah ya ba mu nasara a wannan, zamu wato hada karfi da majalisa wajen an kawo a kawo musu ziyara ta musamman don a duba yanayin wurin, saboda akwai wata ma'aikata ta ecological da wata ita abin take kula da cikin bangaren harkar nan. Zamu hada kai da su don mu ga cewa an kawo wani sauyi a wannan yankin da abin ya shafa don hana afkuwa abu a nan gaba. Abubuwan da muke so zamu yi kamar harkar asibitika, kuma hukumar kuma ta yi girman da yake, ya kamata a ce muna da asibiti babba, ya kamata a ce ana karamar kuma ko da a wasu wurare shiya shiya wanda muke so zamu maida hankali mu tabbatar cewa mun samu ko da guda ɗaya ko zuwa biyu, wanda mutanenmu ba sai sun tashi su tafi asibitin Murtala ba ko sun tafi asibitin Malam Aminu. Muna so zamu yi wannan, akwai asibitin Makai Iyamaki, muke so zamu tabbatar cewa an ga an wato an dagale ya kafas daga hankalin zuwa manya. Sai kuma harkar ilimi shi ma makanta kawai ta rike mana a Kumbotso, ita ce Sa'adat Tirim. Alhamdulillah dai mun ga yanzu suna yin harkar digiri a nan, so akwai makanta da muke so zamu kara asassa su a karma kuma tamu saboda ƴaƴan mu wanda suka yi karatu su samu su je su ci gaba da karatun su ba tare da an sami tsangwama ba ko kuma tsaiko haka karatu. Wannan yana cikin abubuwan da muke so zamu maida hankali. Sai kuma ishu na maganar mataki da muke so mu dauka akan maganar matasa, musamman dogaro da kai, samu matasa aikin da mata wanda za su samu dogara kansu ko da yaro ya gama karatu. Kafin ma ya gama karatu zamu dinga ɗiban su muna kai su ana koya masa sana'o'i da dogaro da kai, ko da yaro ya gama karatun sa ya san inda za shi. Wannan kuma shine abin da yake damun mu a karamar hukumar, shi yasa ku ga abubuwa sun faruwa, rashin aikin ya yi yawa da kuma rashin tsaro, wanda shi ma muna so lalle ya zama cewar an ƙara assasa harkar tsaro a karamar hukumar nan, inda hali ma mun soji za mu sa a kawo ya zama cewa kamar da muke da bariki na mufon a fan shekara, zaki ga nan wurin ya zauna lafiya. Amma rashin wannan wurin yanzu da ga cewa abubuwan da suke faruwa a nan yankin na wannan bangaren abin ya yi yawa sakamakon babu tsaro, babu kulawa ta musamman. To wannan ma insha Allah za mu yi da hankali mu tabbatar cewa an inganta wannan tsarin. Insha Allah kuma muna yi wa mutane albishir cewa in Allah ya ba mu wannan nasara duk inda ya kamata mu tattaba mu ga cewa talakawa sun kwankwaɗi domin demokuraɗiyya, kawo da bangaren harkar ruwa, bangaren harkar ilimi, bangaren harkar wuta, bangaren harkar wasanni, saboda matasanmu daddai mu dauke hankalinsu da wannan harkokin nan ta asara ake su zama sun samu abin da za su dinga yi don cimuwa gabansu nasara a gaba. Kuma alhamdulillahi kama kowa Kumbotso tana da mutane masu ilimi, tana da mutane masu tarbiya, akwai malamai na addini, akwai malamai boko, akwai yan kasuwa manya da suke a karamar hukumar nan wanda ke zamu hada kai da su da masu sarauta. Duk wani abu da muka dawo maka da kai da masu sarauta tun da kan mai unguwa zuwa daga cikin hakimin da muke da shi, zaki ga cewar an gano ina ne matsalar nan take kuma za a yi maganin ta.
0: Ban jika taɓa iyayen mu mata ba wanda su ne suke kasa su tsare wajen zabi
1: wannan, ai su magana su da mata daban ce, ai su iyayen mu ai su ba ma a ta magana saboda su ne ai jigon tafiyan nan, su ne kashin bayan demokuraɗiyya ko kuma ince ci gaban karamar hukumar Kumbotso, inda idan matan karamar hukumar Kumbotso iyayen su mara maka baya ba to kar ka lissa ba cewa baka cikin wanda zaka yi nasara a cikin zaben nan. Saboda haka su ma muna da tsare-tsaren zamu yi musu musamman akan harkar islamiyoyin su, musamman akan harkar su ta sana'o'i na dogaro da kai na manyan mata da zamu zuro da su da zamu taimaka musu in Allah ya yarda.
0: Da yawa ƴan takara idan suka zo a wannan bigiran suna yaƙin neman zaɓe sukan faɗi waɗannan manufofin nasu, amma daga baya sai ka ga musamman maganar matasa da ake sun tura mota ta baɗe su da hayaƙi, kai ya tsarin ka yake saɓanin sauran ƴan siyasa.
1: Kamar da ka sani ni ɗan siyasa ne grassroots, na fara siyasa tace tun daga kofar gidanmu kuma na gaji siyasa ce daga guma haifina kuma na ga inda mahaifina ake suka danga territory da mutane kuma mu ba wannan tarbiyya ce da mu wata kace ka dauki mutum kai amfani da shi dan biyan bukatar ka sannan kuma ga gaba ka aje shi a duk mutane za mu dauko ba mu tafiya da su muna da yakinin cewa muna da kyakkyawan zato za mu taimake su kuma su ma sun yarda da wannan kuma duk inda muka ce muna zo musu da maganganun da suke so kuma suka gamsu kuma muke gamsar da su wanda yake ya sa cewa tunda mutum ne ka fara siyasa tun daga unguwa ka tafi mazabarka ka shiga loka ga mutane ka san inda matsalolin da suke tattare da su da kuma matsalolin da muke fuskanta a karamar hukumar ta mu kuma da mu inda muke mun taimake mutane duk wani abu da zaki fada to mu ma mun shiga wannan abin a baya kuma mun fita to saboda haka ba za mu wannan ba kuma za mu tabbata cewa mun taimake al'umma mun yi abin da ya kamata a yi don gina al'umma da kuma ci da karamar kuma nan gaba.
0: Honorable Hassan Ilyas Adamu Kumbotso dan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar ADC mai alamar Musabiha ne sakonka na karshe ga al'ummar karamar hukumar Kumbotso da ma jihar Kano wajen zaben da yake tun karo mu na 2027.
1: To sakona dai na farko ina son kara gaya mutanen jihar Kano da karamar hukumar Kumbotso cewa jam'iyyar mu ta ADC mai alamar Musabiha wanda yake tana da bambanci da jami'ar NDC tana da bambanci da jami'ar APC manufofinta da kuma kudura-kuduranta sababbanta kuma duk wani ko gani a jami'ar ADC to zakaina da Allah na tabbatar cewa ya zo ya dai taimaki al'umma ya kawo musu cigaba da nasarori saboda haka muna magana cewa ya kamata a ce kuma duk inda aka zo za ku duba ku ga cewa jami'ar tana da alamar musaba ta hannu kenan to idan mutun yaji zai zabi ya tabbatar cewa amma bai gane cewa jami'a mai sahaba ce jami'a Atiku Abubakar wannan shine ne zaka iya gamba mace tsakanin jami'a ADC da jami'a NDC da kuma jami'a APC kuma muna ƙara tabbatar wa mutanen jihar Kano cewa idan Allah ya ba jami'a ADC nasara to in Allah ya yarda duk wannan yanayin da ake ciki da irin wannan wahalar da ake ciki wallahi sai mun samu sauyi kuma za mu babban nasara kuma insha Allah ba za a ji kunya ba ina ƙara gaya mutanen karamar kuma mutakarramar kuma Kumbotso dawo a zo a shiga jami'a ADC mai alama musabaha dan ceto karamar hukumar tamu daga halin da take ciki a yanzu da kuma halin da suka kanta a gaba ADC.

0: jama'a assalamu alaikum. Mun dade muna fama a cikin wannan guri shekara da shekaru kusan shekara 10. Allah ya kawo mana dauki mai girma honorable almadakin gini ya dauke mana wannan abun da yayi mana gaskiya mun gode. Allah ya saka da alheri, Allah ya jibanci lamarinsa, Allah ya biya muradansa, Allah dukkan abin da yake so Allah kai masa dan alfarman shugaba alayhi salatu wassalam. Kuma muna gaya masa da babban baki, muna nan tare da shi 100%, 100%, 100%. Alfarman shugaba da mu da ƴaƴanmu da makotanmu da jikokinmu, kuma za mu yi ta gayawa kakanmu annabi Muhammadu, Allah yi masa jagora a cikin al'amuransa. Kuma muna nan in an gama kwata muna jiran a wankewa jikokin annabi da al'umma annabi Muhammadu gurin nan da laina. Alfarman shugaba, muna da fitila haske, sauro ya daina cizon mu, mu sai almadakin gini da yardar Allah. Mun gode, assalamu alaikum.
1: Godiya ta tabbata ga Allah, tsira da aminci su kara tabbata ga shugaban mu annabi Muhammadu. Muna miƙa godiyar mu ga shi Faris da ya zama sanadin isar da koken mu ga almadaki a wannan matsala da muke ciki ta ambaliyar ruwa. Haƙiƙa almadaki ya cancanci yabo a duk inda ka sami sunan sama. Dan a ran da muka ji labarin aikin nan, nayi magana da tsohon kansilan Gombaja dan uwana Abubakar Aminu Musa. Nace masa, to Abubakar ya zo gidana da daddare, an yi ruwa a can, ya aje motarsa ba hanyar shiga. Nace an yi gaya mana cewa almadaki zai mara aiki. Ce wallahi Umar, an yi aikin nan an gama. Ce me yasa? Ice duk abin da aka ce almadaki ya ce zai yi, to wallahi baya faɗa ya icikawa. Sannan washe gari na game da kanina a Munir Musa US, nace masa Munir za a zo a yi mana aiki, almadaki zai mara aiki. Ce to wallahi wannan aiki kamar an yi an gama. Abin da za ku kawai ku sa ido, in dai Allah ya ce zai maka abu, to kawai wannan abin ma ya tabbata, in dai da lafiya. To muna jaddada mubaya'a mu ga almadaki, domin duka ne unguwar nan haifaffun da local government ne. Kuma wallahi tun CPC Allah ne shaida, duk zaben da za mu yi almadaki muke zaɓa. Tun yana CPC haka ya takarar sanata har yanzu, kuma har zuwa gaba. Muna roƙon Allah ya bashi kujera fiye da wacce yake kai. Allah kuma ya faranta masa, ya raye gidansa, Allah ya ƙara ɗaukaka shi a duk abin da ya sa gaba. Assalamu alaikum.
2: Mu dai daɗa jaddada godiya za mu yi ga honorable Mahmud almadakin gini, almadaki. Allah ya, to shi ma dai ba mu ƙi ba, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Daɗa dai shi ma Mahmudan ɗa yake a guri nan, da jini na ne, ɗan uwana ne, domin ɗan uwana ne. To alhamdulillah, babu abin da za mu ce wa Allah sai godiya. Shi ma almadaki ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi sakamakon wannan aiki da ya kawo mana. Saboda gaskiyar magana, an daɗe ana fafatawa da gima akan ruwa akan unguwan nan. Saboda idan ruwa ya danno unguwan nan, sai dai kaga kainuwa ta zo ta wuce ta kofar gidanka, sai mu rasa wannan kainuwa daga ina take. To ku diddifi ne a gaba ko a ina ne? Idan aka yi mana an aka yi ruwa unguwan nan, ruwa yana yin kwana uku, huɗu, har biyar ma bai wucewa. Saboda haka sai dai kaga an fito ana ta rigima. To kuma muka zo muka samu, muka tsaya muka samu honorable Faris, muka kai kukan mu a gurinsa, da Allah ya samu mana almadaki a zo a yi mana wannan kwata. Kuma ya zo ya ce in Allah ya yarda, ba wai kwata za a yi mana ba, kwatoci za a zo a yi mana. Kuma wannan kwatoci da aka zo ake mana, muna yaba kuma muna jin daɗi, domin aikin nan mu ba mu taɓa ma ganin irinsa ba gaskiya. Domin gashi nan mita 2000 ake mana zibi, muna zuwa muna kewaya muna ganin aiki. Su kansu masu aikin nan sun ba da gudunmuwarsu, komai yana yi, aikin yana tafiya yadda ya kamata. Ko da haka, kawai da muka ɗauka wa Ali, kamar yadda ɗan uwana Umar ya yi bayani a kai, mun daɗe muna ba shi ƙuri'a ma Ali, tunda mu haifaffen kan tudun Madabo ne. Yau ƙuri'an mu mun daɗe muna zuba Ali gaskiya, mun daɗe muna zaɓar sa. Saboda haka alƙawarin da muka ɗaukar masa a wannan unguwa, muna nan muna ta ƙoƙarin neman akwatu a kawo mana unguwan nan, maimakon mazaɓan mu da muke zuwa mai zaɓe a can, muna nan muna ta ƙoƙarin za a kawo mana akwatu nan. Sannan muna so a kawo mana, muna ta neman za a kawo mana ƙuri'a a unguwan nan ita ma, saboda ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da matayenmu waɗanda ba su yi ƙuri'a ba su yi, in Allah ya yarda ƙuri'an mu ta almadaki ci insha Allah. To alherin da za mu saka masa, za mu yi masa ruwan ƙuri'u in Allah ya yarda. Kowace jam'iyya ya tafi muna tare da shi da Faris in Allah ya yarda insha Allah. Za mu ce sai godiya, mun gode.

0: fa mun gode, mun gode Allah ya saka da alheri. Mutanen unguwa suna cewa a yi masa godiya, wa an gaba aiki da tijjai da manya za su zo wasu da kwarkwata mu mu same shi a yi masa godiya. Amma mun nuna farin ciki da murna da jin daɗi sosai a bisa wannan aikin alheri da al'umma da yake kamara, wanda tunda muke ake siyasa ba a taɓa zuwa mana da wannan aikin alheri da al'umma da yake zo mana ba. Muna murna da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da dattijanmu da ƴan uwanmu, suna murna suna godiya, suna godiya a bisa wannan ayyuka da aka zo ana mana. Allah ya ƙara tarihi abin da aka sa a gaba. Allah ka tabbatar da alheri, Allah ya kauda abunki, Allah ya kauda abunki saboda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Mu gode Allah ya saka da alheri.
1: Ali, mun gode wa Ali da aikin nan da ya kawo mana, saboda mun ji daɗi, mun yaba mar. Allah ya saka mar da alheri. Farin ciki na ji daɗi saboda ruwa zai wuce kafa gobe. A da a cikin kunci muke, sauro ya dame mu.
2: Dama ruwa iya damun mu, ɗan ajuma suna iya damun su. A ga gobe juma'a su ma za su yi murna da wannan aiki da Ali ya zo yi a matsayin mu. Yawwa, wallahi mun ji daɗi, shi yasa muka fito ƙwanmu da ƙwarƙwatan mu muka zo ake yi da mu. Muna godiya, ko ba za a biya mu ba, muna da wannan. Mu ƴan dangwala ne.
3: Alhamdulillahi, alhamdulillahi, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Allah ya sa a gama lafiya, Allah ya sa ya zama alkhairi a wurinmu, Allah kuma ya tabbatar da alkhairi. Wannan abu mun yi murna da shi ƙwarai 100%. Allah ya sa ya zama alkhairi. Yawa, wallahi jin daɗi na da za a gyara mun unguwata da abin nan ɗina, mazuguni na da komai, everything. Dama a gargale ki, gashi kuma samu tsafta. Alhamdulillahi, wallahi wanda shi to muni masa godiya. Allah ya saka masa da alheri. To alhamdulillahi, mun gode duka wannan abun dan bama nan aka yi abin nan, saboda haka yanzu mun gani kuma muna godiya. Allah ya saka da alheri. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi min ghulu salatin min masbaqana illa haqq bil haqq wal hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi haqq qadarihi wa jalaluhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
4: Masu sauraro, duka anan zamu diga aya duba da hinayi na lokaci a madadin ƴan kwamitin yaɗa labarai na Honorable Ali Usani Malakin Gini, karkashin kulawar Abu Atiku Abbai da mashirin shirin Shamsu Abdullahi Said Kademi. Ni da na gabatar Usman Ibrahim da ci nake cewa maɗu da ku a wani makon da yardar Allah.

wancin gwamna haka Kabir Yusuf na cigaba da dangwala matan Kano a Dauna, a madadin shugaban matan jam'iyyar APC Kano Hajiya Saida Fatima Abdullahi Dala. Na kira ga kafuta nan kungiyoyin matan Kano na ƙananan hukumomin Kano 44, mazabu 484, da su garzaya domin yin rijista bisa sa alewar kariman gwamna ya

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da muke kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funaka Alhaji Abdulmazid Dan Bulki Komanda. Da muke kasancewa da shi tsawon sa'a guda da rabi muna yin taza da tsifa game da al'amuran da ke ci gaba da murginawa a fagen siyasar wannan lokaci. Tunde Alhaji Abdulmazid Dan Bulki Komanda ya shigo wannan zore namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran zamu kawo ku wannan tattauna don haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida mene wa Alhaji Abdulmazid Dan Bulki Komanda lalle marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri dai kuna sane da cewa Alhaji Abdulmazid Dan Bulki Komanda kan yi tsokaci akan hanyoyi da yake ganin ya kamata a ce al'umma sun runguma hususan a daidai wannan gaba da tuni hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta cirewa 'yan takara a matakai daban-daban takunkumin yaɗa an gizo da nufin su zo su fayyace abubuwan da suke jin idan har al'umma suka ba su dama za su wanzar musu domin kawo musu ci gaban da suke fata. Abu daidai da yake ci gaba da murginawa a daidai gabar da al'umma ke faɗin ga halin da suke fuskanta hususan a ɓangaren yanayin al'amuran rayuwa wanda ko da ajiyajiyan nan an ji irin ƙari da aka samu litar man fetur ya ƙaru a kan yadda ake sayar da shi a baya da kusan naira 80 da wani abu wanda wasu ke ganin kamar akwai sauran runa a kabatu. Amma Alhaji Abdulmazid Dan Bulki Komanda ku da kuka tallata gwamnatin a baya kuka ce wa al'umma za ta yi musu abubuwan da suke fata gashi kuma halin da al'umma suke kuka da shi me za ka ce game da wannan yanayi da al'umma suka fuskanta a daidai wannan gaba?
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Gode godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma kuni kira da amincin sa ya ƙara tabbatar da yayyan halitta manzon tsira shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ahlinsa da alayin shi da sabon sa masu albarka da wannan suka zo ba izuwa nan sai kuma Allah ka ƙara mana kauna da soyayya kuma iki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam al'ummar Najeriya da baki daya da wadanda suke jin mutumin haja ta zamani a duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To Abbas, ka san yanayin siyasa nan yanda yake, kusan ni ina ganin siyasar ake yi ba don al'umma ba, kuma duk duniya idan ka fahimci demokuraɗiyya ana yin ta don talakawa su ji daɗi, a ba su tsaro, a ba su magunguna a asibiti, a ba ƴaƴansu ilimi, su hau hanya mai kyau, sannan ya zama kuma akwai kayan more rayuwa inda kowa zai iya yi ba tare da wahala ba. Amma za a ga wannan gwamnatin ta APC ba haka ne burinta ba. A kullum abin da muke faɗi, gwamnatin Najeriya kusan ba za ta nemi talaka ba sai an zo jefa ƙuri'a. Irin wannan da suke faruwa na rashin jin daɗin rayuwa a ƙasarmu Najeriya baran ma arewacin da nan ne ɓangare na, za ka ga abin babu daɗi, abin babu tausayi. Yau an wayi gari yanzu ka duba yanzu ma an daina sanarwa da mutane maganar ƙarin mai. Sai da kawai kuwa yi gari ku ga ƙarin mai kawai an ƙara kaza. To ka ga wannan duk da za ku gwamnati ce. Yau a ce mai yanzu ya kai wajen lita 1,500 da wani abu ko kuma 1,400 da wani abu. To ka ga magana talaka ne ba a so yi rayuwa mai kyau. Yanzu nan maganar da nake maka irin ƙarin da aka samu na direbobi ƙarin kuɗin zirga-zirga wallahi sun ƙara. Ka san dama su galibi kaɗan suke jira. Kuma ga gwamnati ta yi shuru babu abin da take cewa talaka ko irayu ko kayyar rayu ba abin da ya dame su bane. Suna neman talaka ne idan buƙatar su ta taso ko buƙatar ƴaƴansu talaka ya zama bayin mutane. Su a tunaninsu talaka ba a yi shi don kuma ba illa don ya bauta musu, ya wanke musu mota, ya ɗebe musu masai, ya musu wanki da guga, sannan ya renon ƴaƴansu, sannan kuma ringa kai ƴaƴansu makaranta. Waɗannan galibin 'yan siyasar Najeriya haka ne burinsu, amma ba burinsu talaka ba. To yanzu talaka ina zai kai kansa? Ni mutumin ƙauye ne. Yanzu misali daga kuma da idan za ka zo garin nan a za kwata kwata abin da zaka kashe wallahi ba zai huce mura 300 ko 400 ba amma yau gashi ya tafi dubannai kaga wannan abin bakin ciki ne yau gashi tsadar fetur nan ta hana zumunci tsadar fetur ta hana aje ayi zurga zurga da yawa mutane sun aje abin hawan su wasu keke suke saya suke hawa masu hali kenan wasu kuma a ƙasa suke tafiya kuma idan ka fitan ba lalle ne ka je ka samu ba a lokacin da ka bar gidanka babu abinci babu abin da za a girka ga yara suna kukan yunwa maganar sabulun wanki sabulun wanka ya gagara a wajen talaka to amma babu ruwan waɗannan ƴan siyasar burin su kawai ya za a yi su rayu da su da ƴaƴan su kuma barin gama wallahi akwai rashin tausayi akwai rashin imani ga dalibin ƴan siyasar Najeriya kun tara kuɗi kun ci amanar talakawa abin da za a ba ƴaƴan su ilimi abin da za a ba su ruwan sha abin da za a yi musu hanya mai kyau abin da za a sa magunguna a asibiti duk gaba ɗaya kun kwashe kuma dukkan su gaba ɗaya zaka ga ɗaya wannan bai haura shekara 40 ba 40 50 60 70 gashi nan to burin ne suke da shi kuɗin sun je sun kai ƙasashen wajen lokacin da ƙasashen wajen fi ko mutanen su suke amfana a lokacin da mun kuma aka sa talaka cikin masifa cikin bala'i ɗansa ba ilimi shi kansa babu jin daɗin rayuwa in ya je asibiti abin da za a yi masa kyauta sai dai a auna shi kati sai ya saya hatta panadol ko dukkan wani abu sai mutum ya saya to babu babban bala'i da ya huce wannan a ƙasar mu Najeriya shugabannin ba su da hangen nesa mutane ne da kansu suka sani shedan ya riga ya musu hudu batsiya bayan haka duk satar da za su zaka ga da kasu sai ƴaƴan su babu ruwan su da talaka yanzu idan ka duba kudancin ƙasar nan idan sun samu kuɗin sun sata da sanin suna masana'antu domin talakawan su amfana amma mutanen arewa ƴan siyasa arewa babu wanda zaka ga ina yin kamfani domin talakawan su amfana kuɗin sata ne amma idan aka zo aka yi muku kamfanin nika ake zuwa ake leburanci a samu ai kaga da dama to babu mutane gaffalallen mutane a cikin siyasa irin galibin mutanen mu na arewa wasu daga cikin su mun ce duka ba wasu kuma abin ya fi ƙarfin su ba abin da za su iya yi wannan duk akwai to shi yasa muke fatan cewa talaka igani maganar jama'iya ba ita ake yi ba maganar mutumin da zai kawo maka sassauci a rayuwa ita ake yi mutumin da zai zo ya hana ƴaƴanmu su zama ƴan gaba a ba su ilimi su amfani kansu shi ake magana shi muke nema sannan mutumin da zai yi kishin ƙasa tsadar rayuwa isakko mana da ita darajar naira mu a farfado mana da ita da dai sauransu kayan rayuwa yayi tsada to don haka kake ganin cewa mu fita da yadda Allah subhanahu wataala shine wazirin adamawa Alhaji Abubakar shine magana shine amsa babu shakka babu wani mahaluki da ba zai yadda da ra'ayin Atiku Abubakar ba idan ka ga mutane suna kin Atiku Abubakar ko suna cewa ba su yadda ba wane ne wane to ina tabbatar maka mutane ne mahaƙinta mutane ne marasa mutunci wanda ba sa so talakawa su shiga cikin ni'ima idan Atiku ya samu shugaban ƙasar Najeriya Atiku ni'ima ne ga al'umma ni'ima ne ga Najeriya kuma ina tabbatar maka shekarunsa ba za su zama shekarun mikiya ba don ya buge talakawa ya je irin kawai ƴaƴansu su rayu duk rufin asirin da ka sani Atiku Allah ya yi masa kuma shi yasa nake gode masa duk ƴaƴan siyasa a arewa waye mai kamfanoni da ake amfana irin Atiku Abubakar wallahi babu shi makaranta ga ta nan ko zuwa za ka yi ka biya leburan da yake cikin makarantar yake shara da masu gadi da menene ai kaga sun amfana to shi yasa Allah ya sa wa dukiyar Atiku Abubakar albarka kuma mutum ne mai tausayi mutum ne kuma da kullun abin da yake faɗi idan wannan mulki ba zan yi adalci ba Allah kada ka bani shi to kaga bawan Allah kenan mu ne na gaske mutum kirki mutum arziki mai hakuri mai juriya wanda ya yarda cewa talakan shi ne a gabansa ya yarda Najeriya ita ce a gabansa to ina tabbatar maka burin ƴan Najeriya zai cika da yarda Allah subhanahu wataala Atiku shi ne amsa
0: to amma kuma da wai da kake cewar shi yana nuna kishi da kauna ga talaka har ya iya zuwa ya bude wasu masana'antu da ake iya zuwa ayi aiki don a biya talaka wasu na cewa to ai shi lokacin da ya samu dama ai ga matsaloli nan tare hususan a yankin sa ko a jahar sa ta Adamawa da bai iya magance musu ba wanda wasu ke cewa to ai bai mai kamar zuwa akan aika
1: yanzu abin da nake so in sanar da al'ummar Najeriya mun da san ba ai mataimakin shugaban kasa haka ne ko ba haka ba sannan kuma ga kashin shitima ina kan mataimakin shugaban kasa tambayar da za ku yi Mamadi mai iwa jihar Kaduna mai iwa Zaria wannan yake kai yanzu Chatima zaka ga mai iwa Maiduguri balantana iwa Nzoes atiku in ka dauko an ce ya samu dama dama ce je ci safaya ta ya wannan babu abin da zai iya ba jihar Sadiq kishin sa amma duk abin da ka sani idan ya zama shugaban kasa mutane za su gane atiku domin atiku yanzu kan muka gani gangar jikin tana baya wajen alkairi dan haka Atiku Abubakar ya fi waɗannan Namadi yayi musulantin da yanzu talaka yake amfana
0: eh amma sannan cewa Atiku bai samu ƙarfin da wani irin mataimakan da kalasafto suka samu a baya ba
1: duk kowa ya samu ƙarfin mataimakin shugaban kasa kwaya ɗaya ne kashin shatima mai iwa mutanen Maiduguri wanda suke amfana yanzu amma Atiku kaga akwai kamfanin faru akwai makaranta akwai wannan kamfanin naka duka yayi da abin da isa mu dan kishin al'umarsa to shi yasa ina tabbatar maka cewa mutukar mutanen arewa da mutanen kudu da yamma muka yadda muka ba a tiku dama na nan tsaye maka da Allah da yadda Allah subhanahu wataala za mu fita daga cikin wannan kange da APC ta jefa mutane a ciki yanzu in banda mutumin da ba shi da kishin arewa waye zai yi tallan gwamnatin Bola Tinubu har a ce wai a fito a zabe ta kaga wannan ba karamin rashin tunani bane domin yanzu su yan arewa masu tallan Ahmad Bola Tinubu sai ka tambaye su Bola Tinubu me yayi a arewa da har za su zo su tallan sa to su dama cikin su kawai suke wa babu ruwan su da saurin cikin talakawa ko su ci ko ba su ci ba ko su bayi ko ba su bayi ba abin da idane su in dai Fetur zai fito a zo a ba su kuɗi to su shikenan mai amfani yan majalisar tarayyar mu mai amfani sanatocin mu Power su ta huce ta Ahmad Bola Tinubu domin Ahmad Bola Tinubu za su iya cire su shi amma su Ahmad Bola Tinubu bai isa cire su ba to kaga wannan lalacewar zamani da ba ma zaɓar waɗanda suke da kishin arewar illa kalilan daga cikin su kuma idan sun tashi kamar a ce wake ne a cikin gero sai dai ka ganshi tsilla-tsilla to haka mutane kirki suke a cikin wannan al'amari yau idan ka duba Ahmad Bola Tinubu ka ce aiki kwaya ɗaya wanda ya zo iwa arewa muhimmi a yanzu babu shi idan ka ɗauko pipe da ake sawa daga Ajakuta zuwa Kaduna zuwa Kano idan ga hannun Jan Nagas Allah ya gafartawa Janar Muhammadu Buhari shi ne ya assasa shi idan ka ɗauko railway hanyar jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa Kano da sauransu ya kaga waye ya assasa mai girma shugaban Muhammadu Buhari Allah ya gafarta masa idan ka ɗauko hanya daga Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano wannan ta fi shekara goma sa tun lokacin Obasanjo aka assasa ta yau ya gama ne ballantana mu ce a'a ya gama ga abin da zamu dogara da shi
0: amma yanki yana tafiya kamar yadda masu bibiyar hanya suke fada
1: ba gaskiya bane duk propaganda ce yau hanya me yake tafiya
0: an ce ana aiki sosai
1: babu wani magana aiki sosai kai baka abin hanyar ne idan ka dauka da kake ba ko da kasakoto zuwa Badagiri shine aikin da ya creating cewa za a yi amma magana za a yi ina tabbatar maka wannan aikin ba za a yi shi ba saboda menene a arewa yake amma dan koran sa na arewa suna nan tare da shi dan mukamin da aka ba su domin gafiya tsire da na bakinki amma idan ba haka ba babu dalilin da zaka dauko tallan Ahmad Bola Tinubu ka zo kai wa mutane ai babu juma farar saka mai hankali shi yake gane furfurar tinkiya wallahi irin Atiku Abubakar mun yadda duk alƙawarin da Atiku da yadda Allah in dai ina da rai da lafiya wallahi zai cika shi amma gwamnatin yanzu babu wanda take tsoro a ɗan adawa irin Atiku Abubakar kuma jan
0: balaka
1: wallahi tsoron sa suke
0: baka ji abin da daraktan yakin neman zaben shugaban ƙasa Bola Tinubu ya faɗa a baya-bayan nan cewa duk gaba ɗaya idan aka haɗe su waɗannan 'yan takarar ciki har da Atiku ba su kai 10% Bola Tinubu ta fuskar nagarta da karɓuwa a gurin al'umma ba
2: To Ashi Abdu Aziz Yari ba mutum ne wanda zaka ce wai zai iya daukowa mutane kitse a wuta su rayu ba. Duk arewacin Najeriya babu inda ake kashe mutane irin Zamfara. Me ya tsina na mutanen Zamfara? Ya je Abuja, ya je Kaduna, ina da security, ina da tsaro da shi da ƴaƴansa. Sai dai idan ya je Zamfara a ga musu ƙarya, yanzu ba gashi ba. Duwa aka je aka tara malamai masu yawan gaske wai akan wai aiwa tunun du'a yaƙin neman zaɓe a samu nasara. Kaga Abdul Aziz kawai abin da yake so ifaranta Tinubu ya samu summer president burinsa kenan, kuma da yadda Allah subhanahu wa ta'ala a hannun Bola Tinubu mutanen Najeriya ba za su zaɓe shi ba ballanta ma ka zama summer president. Waɗannan malaman da itara subhanallahu al'azim, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan karɓi addu'a da kyakkyawan niyya. Amma halin da arewa take ciki, North West, arewa maso yamma, yau Abdul Aziz ka tara malamai ka ce wai a yi addu'a Tinubu ya ci zaɓe, ina tabbatar maka wannan kana yaudarar kanka ne, Allah ba zai karɓi addu'a waɗannan malamai ba. Kuma ƙarewa yanzu ga shi Allah ya jarabe su, ina jin mutum 5-6 aka sace a cikinsu, a cikin waɗanda suka zo wannan addu'ar. Kaga kenan ƙaƙƙaya koma kan mashigiya. Ni a ra'ayina waɗannan malaman wallahi ɗan kiduna faɗin nan ba su burge ni ba, da duk sai su kame su. In ya so Abdul Aziz ya je ya fito da su tunda ina da kuɗin banza.
0: Kai fa kake fa ganin baikin irin abin da su waɗannan masu satar mutanen suke, kuma sai ka ce su yi
2: wa malamai. Wai abin da isa an yaudari mutane ne, su kuma yanzu talauci ya musu yawa saboda galibinsu. Abdul Aziz ina nan da rai amma ba wanda ya fi ɗan Zamfara gudun hijira. An kore su daga gidajensu, an kona dukiyoyinsu, an kona gidajensu, an kona su, an kashe su, an yi fyaɗen matansu da sauransu. Amma Abdul Aziz ya zo ba kunya ba tsoron Allah, ya tara malamai wai abuwa tunin ba addu'a. Shi yana da ilimi ya sani, amma ina yaudarar kansa a banza ne domin ida da ɗawa a hannun Bola.
0: Wai me laifi komanda idan an yi wa ƙasa fatan samun zaman lafiya?
2: Wannan wani abu ne da ba mu duk ba muna wa ƙasa mu fatan zaman lafiya ba. Umaranan da muka je babu addu'ar da za mu fara yi tukunna, sai mun wa kanmu addu'a. Haka sunna ta ce, mu yi wa mahaifanmu addu'a, mu yi wa masoyanmu addu'a, sannan mu yi wa ƙasarmu addu'a. Kullum a harami abin da muke cewa Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu.
0: To me yasa kake ganin baikin shi Abdul Aziz?
2: Baikin saboda Abdul Aziz yaudara yake so ya yi, kuma ba a yaudara Ubangiji subhanahu
0: wa ta'ala. Yaudara
2: yaudara ce domin waɗannan mutane sai ya ce ya jama'a muna neman addu'a. Allah Ubangiji ya ba ƙasar Najeriya zaman lafiya, muna neman alfarma a gare ku don Allah ku yi wa jihar mu ta Zamfara addu'a domin Allah ya kawo wannan ƙarshen bala'i da muke ciki.
0: Duk ba haka
2: aka yi ba, ya zauna a gidansa. Ba haka aka yi ba,
0: taruwar ce laifi ko kuma
2: a yanzu taruwar ta zama matsala? Yanzu ba gashi an sace guda 5-6 a cikinsu ba? Ai sai ya ba da umarni, wannan duk kuma yake so iwa alheri. Ai ya san su yanda ikan ya ce su, ya san ƙauyukansu, ya san gidajensu. Sai a aika musu da wani abin goro wanda za su ci, su yi addu'ar Allah ya ba ƙasarmu zaman lafiya, ya ba Zamfara zaman lafiya, ya ba arewacin Najeriya zaman lafiya. Amma Abdul Aziz ba a yaudarar Ubangiji, kuma wannan addu'ar da suka yi Allah ba zai karɓa ba, domin addu'a ce aka yi don Tinubu ya gani, ya ji daɗi, ya ɗauka cewa lallai Abdul Aziz Yari ya tara malamai domin a yi masa addu'a ya ci zaɓe.
0: Allah ba ta shiga zakatansu ba,
2: wallahi ko ban shiga zakatansu ba. Haka ne, ina Abdul Aziz Yari zai zo itara malamai? Saboda menene? Ya samu dukiya, gani yake shi dukiyar nan za ta iya biya masa bukata, za ta iya masa komai a arewa. Bai san cewa mutanen arewa suna kallon su, sun san a yanda isa mu dukiyar. Ba dukiya ce da aka ce yau yana da shaguna ko yana da kamfanoni waɗanda suke juya kuɗi ya zama kuɗi ba. Ina isa mu kuɗin?
0: Amma ka manta ɗan kasuwa ne kamar yadda masu faɗa suke faɗa.
2: To kamar inda masu faɗa suke faɗa, yanzu misali idan ka ce ɗan gwata ɗan kasuwa ne, idan ka ce Abdulsamadu ɗan kasuwa ne, idan ka ce mutane da dama ga su nan ɗan kasuwa ne, suna da kantina, suna da kamfanoni, ina kamfanin Abdul Aziz Yari? Kwanan nan aka ce ya sai kamfanin wajen tiriliyan ɗaya, ina isa mu kuɗin?
0: Yanzu kasuwanci ai ba sai ka buɗe kamfani.
2: Na yarda ba sai ka buɗe kamfani ba, amma dai duk abin da za ka yi oda mutane sai sun sani. Domin menene? Ai za ka samu diloli waɗanda za ka sayarwa da wannan abu. Ko da canji za ka yi, za ka buɗe berudi canji domin mutane su amfana. To Abdul Aziz ya da babu ɗaya, ba za ka yaudare domin mutane.
0: Ka sani ko a wasu ƙasashen akwai irin abin da ya na investing da
2: shi. To ai abin da muke faɗa kenan, idan sun ci kuɗin al'umma ba za su zo su kafa kamfaninnuka a bangaren arewa don amfana ba. Don haka duk wani investment da suke yi a kasashen waje a banza a rufi domin ba zai amfani talakawan arewa ba. Don haka ina faɗa wa Abdulaziz Yari, wannan abin da kake yi wallahi kamar bara ce kaje kana yi a kufai, kuma mun yarda cewa duk abin da kake saboda tunin da iya bayar maka ne Allah zai baka da abin da ka yarda da shi shine gola tunubu, shine zai maka arziki, kuma duk wani harka da kake yi ta mukurkusu don mutanen Najeriya sun sani muna kallon sa. Amma shi da yake mutum ne wanda yake kusan ina da ilimi amma ba shi da wayo, don haka bukatar ka ba za ta yi.
0: Amma ya kake kallon waccan magana cewar kuma dai na bata lokacinku wannan abin da watakila kuke ta hankoran shi a Tiku da sauran waɗanda suke takara a kanku ba zai cimma ruwa ba, tunda su sun gama dora shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan mizanin da yake da kaso 90% ko kuma naku gaba ɗaya kaso 10% ne da su.
2: Wannan kuma harshashe ne nasu na mayaudara, ka zo ka ce wai Ahmed Bola Tinubu ina da kashi 90%.
0: Amma zaben da aka yi shi kadai bai isa misali akan maganar tasa akwai ƙanshin gaskiya
2: na zabe da
0: na shekarar 2023 mutanen duk da
2: shekarar 2023 shekara ce da mutane suke kikkiawan zaton akan musulun ticket zai zama wani abu a wajensu,
0: ba dan nagartar da shi
2: ba, dan nagarta Tinubu ba shi da nagarta.
0: Amma kai ma fa kana cikin waɗanda
2: kuma wannan gaskiya ne ake kawon zato muka yi masa a matsayin sa madan siyasa a matsayin sa na musulmi. Mun dauka wannan musulun din ticket musulunci zai amfana nawa aka dinga biyan kudin haji wajen miliyan 8 da wani abu, musulun ya amfana
0: wannan ba sauyin da aka samu na faduwar darajar naira bace ba.
2: Faduwar darajar naira ai kasar nan tana samun kudi, yanzu maganar da ake fafetin da wajen $100 ake sai da shi fa ganga guda daya. Amma me muka amfana CD da aka cire aka ce talaka za su huta, kai a matsayinka na dan jarida ka huta, a matsayina na dan siyasa na huta, a matsayin talakawa su huta illa bala'i ma da ijinyo mana.
0: Baka ji abin da aka yi magana cewar masu wannan ba a so ku je ku tambayi gwamnoni inda waɗannan kuɗaɗen da kuke ciyar da
2: shi za mu tambaya kafin mu tambayi gwamnoni. Ai dukkansu ƙwarya sama ce take dukan ta ƙasa tsakanin gwamnatin Bola Tinubu da gwamnatin jihohi, duka galibi ba ƙasar ce a gabansu ba, ba talakawa ne a gabansu ba, biyan buƙatarsu ne a gabansu. Duk kuɗin da gwamnonin nan suka samu ba shi da amfani a wajen talaka, duk kuɗin da gwamnatin tarayya ta samu ba shi da amfani a wajen talaka.
0: Yasa ka ce ba shi da amfani?
2: Rayuwar talakan ƙasar nan ba ta canza ba illa masifa ma da muka shiga wajen wannan cire subsidy din.
0: Komanda,
2: talaka ya amfana,
0: kar a ce ka manta abin da ake ciki a jiya da ake cewar kasar ma sai da ta kai munzalin da albashi yana neman ya gagaru gwamnatin tarayya ba ma na jihohi ba. Akwai jihohi guda 27 da ake
2: cewa, amma ni na san lokacin Buhari kasar ba ta taba ciwo mugun bashi irin wannan lokaci ba, amma albashin ma'aikata bai taba tsayawa ba, duk wata sai an biya su albashi a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
0: Amma wasu jihohin an ce ba a iya biya
2: ko da ba
0: sai goge da shauran
2: ko yanzu ma magana da yake maka akwai jihohin da ba sa biya duk wannan kuɗin da aka tilo musu, dan fashion suna nan sun zama liability, sauran ma'aikatan gwamnati sun zama liability, allowance ba sa samu, albashin ma ba za su samu akan kari ba. Dan haka zaka ga cewar talaka ya amfana da subsidy zancen banza ne, amma su sun amfana kaga tunin ba an sake masa sabon jirgin sama. Gashi tsoho da komo wajen shekara 80 ma aka saya masa wai jirgin ruwa wanda zai dinga shakatawa
0: dan ya samu nutsuwa
2: na ruwan talaka da maganar jirgi. To yau ga mota bus ma ta gagari talaka shiga saboda musifar rayuwa, saboda tsadar rayuwa da gwamnatin Tinubu ta jefa yan Najeriya a ciki. Mu fita shi ne mu yan Najeriya, muwa kanmu kiyamun ne mu nemo yancinmu, mu zo mu sa Atiku Abubakar a gaba. Wallahi Atiku Abubakar shi ne mu fita a duk ƙasar nan, babu wani ɗan takara da Ibuci Atiku Abubakar quality. Kuma da kake naka a wancan karin kana cewa an zaɓe shi, da aka zaɓe shi da ƙuri'a nawa ya wuce mai girma Atiku Abubakar? Da ƙuri'a can miliyan 2
0: wannan laifin miliyan 2
2: da yahin da zai yanzu ba miliyan 8 ya samu da wani abu ba. Na rintse maka da Allah a zuwa a jefin ƙuri'a, mutane su kafa su tsare, kar ai musu mugu, kada a sace akwato, wallahi ba zai samu rabin ƙuri'a sama shi ne miliyan 4. ba zai taba samu ba
0: wallahi ban kasar duk tarin abubuwan da ake fadin yayi
2: wa meye wa mutane ya janyo wa mutane shiga matsalar talauci yanzu tunda aka nan tsadda shi wani ci gaba muka samu a tsaro a arewa
0: duk wadannan mutanen da aka ga sun nafa wasu bangarori da
2: mu
0: an zai jahar Katsina da an ce abubuwa har ɗumuni ake min mutane amma yanzu abu ya lafa
2: ba gaskiya bane har yanzu ana nan ana kama al'umma a Katsina a kashe a nemi kudin fansa a sakkuta a kashe a nemi kudin fansa
0: amma ai ba kamar da ba
2: a kashe a nemi kudin fansa a Zamfara a kashe a nemi kudin fansa a Kaduna a kashe a nemi kudin fansa a Neja a kashe a nemi kudin fansa a Kogi a kashe a Benue a kashe a nemi kudin fansa a Plateau a kashe a nemi kudin fansa a Taraba a kashe a nemi kudin fansa a Adamawa a kashe a nemi kudin fansa a Borno a kashe a nemi kudin fansa a Yobe a kashe a nemi kudin fansa ka ga ya mun wannan duk yanzu an fasa babu wani magana sauki gwamnatin Bola Tinubu ka zo ka ce mana mu sake zabata mu yan arewa to mu ba shashashu bane duk da suna ganin mu ba mu da ilimi amma ina tabbatar maka yanzu Bola Tinubu zai samu kura miliyan 2 ba amma yanzu a teku wallahi sai a ƙuri'arsa ta haura miliyan 6 da isamu a teku muna zargin zai iya samu ƙuri'a miliyan 9 a ƙasar nan
0: amma da wannan mizani kai amfani wajen auna hakan
2: mizanin saboda mutane suna cikin bakar wahala mutane suna cikin rashin kwanciyar hankali mutane suna cikin tsadar rayuwa sannan mutane suna cikin zilimi babu abincin da zaka ci in ka ci na safe ba zaka ci na rana ba kuma na ranan ma ba mai kyau ba ya kamala ne ma yake yi karfin talakawa yanzu kamu ita ake saye wacce bata wuce naira 200 ba ko naira 100 a je a dama yara yanzu da me isa kaga yanzu yara galibin su ake ta samun su da tamuwa saboda babu abinci mai gina
0: jiki a
2: gwamnati sosai tamuwa
0: yau sharaban da kaji an
2: ce la ilaha illa allah baka bi
0: dan tamuwa fa
2: dan Allah ina so
0: ba a ce a Niger ne a baya aka dan same ta ba ita
2: dan Allah ina so ka ringa zuwa asibitoci dan Allah a matsayin ka na dan jarida
0: yanzu duk saukin da abinci yayi komanda a ce wai ana samun tamuwa
2: to su abinci yayi sauki na kudin da zaka sai abincin shi muke tambayar ka mutane suna cikin bala'i yanzu duk gaba ɗaya yanzu sun so baburan banza da motocin banza za su zo su raba talaka su yaudu talakawa a ce a zaɓi APC wallahi duk wannan izaɓi APC ba mutumin kirki ba
0: shan koko fa ɗaukar rai
2: ai shan koko ɗaukar rai ta kamata i zama kokon da zaka sha i zama cewa mai gaya ne mai kauri wanda zai rike maka ciki amma idan ka sha tsulan koko meye zai amfane ka to gwamnatin APC tsulan koko ce dan haka babu mafita gwamnati ta tarayya shugaban kasa ba mu fita sai Atiku Abubakar zani
0: fahimta fuska komanda
2: fahimta
0: da watakila kai ka gamsu cewar Atiku shine zai iya
2: wurwa
0: wani kuma yana ganin
2: jimana
0: Bola Tinubu da ya fara saito
2: a muna amfani da
0: shi yake da damar da zai
2: kaga idan mutanen arewa kuka sake kuka sake zaɓa Bola Tinubu billahi alazim harajin nan yana nan
0: haraji
2: dama an ajiye shi ne harajin da
0: aka ka ji an yi zance
2: Allah ka dakata ajiye shi akai amma inda Bola Tinubu ranar da aka nan tsadda shi yace ya ci sakzi ranar da za a nan tsadda shi ta duk kuma Allah ba zai yadda a zaƙe shi bari a nan tsadda shi wallahi sai ya sa wannan harajin gaba talbijin ɗinka ta gidanka sai ka biya haraji ina so
0: aka fa harajin nan fa zai kwato ne daga hannun masu shi a kawo wa marasa
2: wannan kanzu duk harajin da ake samu a arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya daga hannun talaka yake fitowa wannan
0: ƙarin talaka ta ina yake da kuɗin da zai bada haraji
2: zaka ta mana ai haraji ba sai lalle ka bada kuɗi kash yake haraji ba
0: to ta yaya
2: yanzu ba mai aka ƙara ba majoritin mutane a cikin kashi 100 kashi 90 talaka ne suke hawa mota kuma dole su hawo ko da dadi ko ba dadi kashi 10 ne kawai mutane suke da abin hawa da waɗannan da suka sace a talakawa dukiya suka mai da ita tasu su ina ruwansu idan mai zai kai naira 2000 ba abin da ya sha kansu to don haka ba sai lalle talaka an sa masa haraji da za a ce ije ibiya kashi ba ta wannan hanyar biliyan 100 nawa za a samu a wata
0: to kuma mutum nawa ne wanda suke hawa motar hayan misali
2: mutum nawa
0: wasu ake kunan su suke hawa su da motsa jiki
2: bari in gaya maka gaskiya a cikin mutane na arewa ne da musani zan yi magana akan arewa kashi 5 su suke hawa kekuna kashi 3 sukan hau babura amma kashi 60 motar haya suke biya yanzu inda zaka sani idan lokacin tashi da kasuwa yayi ka je ka dama ne titina ka ga yanda mutane suke layi suke gudu na a daidaita sahu a hau inda za a kai ka a naira 100 yanzu a daidaita sahu 300 ne ko ka hau ko ka bari saboda litar mai da zaka saya 1500 aikin nawa za ta maka litar ta kare kaga dan haka akan wai kare
0: wata nan kake talana ake tatsar harajin
2: sosai kuwa sosai kuwa haraji ne ne bala'in yawa idan ka tara shi lokacin BTF naira bibi aka kara ko naira bibin nan irin aikin da aka yi wa talaka da yake abin ya zo ga mai tausayi abin ya zo ga mai kishin al'ummarsa jama'a Muhammadu Buhari kuma kan yi karma sai da yace to kada a sa masa baki a wannan lokaci wannan ma'aikatar ta Buhari ita ta ce mun manta ma a bace ne yake mulki ba ka magana gwamnatin tarayya
0: wai PTF din ce ta karbi komai
2: duk ita ce ta karbi komai magani a asibiti gadaje a asibiti hanyoyi taba rayuwar mutane da sauran su PTF ce ta rigayi to yanzu wannan lokaci ai kaga ukwai tana hannun mai hankali ne dan haka ba za mu zabi APC ba daga sama har kasa ba za mu samu APC ba sai dai akwai wasu mutane tsadaru wakilai wanda za mu iya zabar su a cikin wannan
0: wa APC kenan
2: a APC akwai wadanda za mu zaba wadanda sun bauta a talakawa wannan talakawa sun yadda ba gwamnati bane talakawa sun yadda ɗan majalisar tarayya ne da wasu ɗaiɗaiku sanatoci
0: to amma an kuka haka kun taimaka musu su wadannan din
2: mun taimaka musu domin mutane za su zabe su masu hankali ne kuma da Hausa muke magana da Hausa muke karanta musu karatun
0: suna jam'iyya mai mulki kuma kuma da su yan hamayya
2: su suwa
0: su wadanda ba ku zaba a APC in kun zabu su a APC kuma kuka zo kuka ce a zabi kuma wata jam'iyyar da ba tasu ba ta kafa gwamnatin tarayya
2: to ai dama ku a duniya gaba daya haka ake yi idan ka duba akwai jama'i da yawa a America amma su wane ne kurin su tekuka da mukura tare su da Republican haka abin da aka yi a England da Conservative da Labour haka abin yake amma akwai kananan jama'iyyu dan haka in ka ce a zabi wannan a waccan jama'iyya a zabi wannan a waccan jama'iyya ai alphabet ne jama'iyya mutane su ne abin da za a zaba uwa inda yanzu muke kiran mutanen Najeriya su zo mu jefa Atiku Abubakar ƙuri'a domin ya riga ya alƙawari sai ya sauke farashin mai sai ya komo da subsidy sannan ya alƙawari sai ya bude bidiyoyi domin a samu saye da sayarwa kaya ne arha mutane su samu aikin yi yanzu duk galibi abin da yake ƙara wannan bala'in na ƴan satar mutane wallahi rashin aikin yi ne
0: komanda na jefa wani masani yayi sharhi akan wannan magana ta Atiku akan harkar tattalin arziki da yake da masaniya yace wannan magana fa da Atiku ya tamkar fa yaudara ce ga al'umma tunda idan aka yi hadari da kalmar tasa kurancewa yayi zai dawo da tallafi amma bai faɗi ga ta hanyoyin da za a warware matsalolin da aka yi ta cin karo da su akan
2: shi wannan masanin tattalin arziki idan dai ba hankaka bane shi ya san cewa gwamnati ce tunda ice zai fito da wannan hanya shi ya san yanda za a tsara kuɗin da za a cire wannan subsidy din ya fito yayi kwaba din cire wannan subsidy din da aka yi Atiku mai ilimi ne kuma ba lalle sai ya bayyana wa mutane ba
0: matsalolin da aka yi ganin cewar sun haddasa ma tallafin tunda a baya to aka yi Buhari da ya yi yunkura zai janye tallafi ya yi alkawarin cewar in ya janye zai gyara matatun wannan ƙasa
2: da ake da su kuma ya yi magana cewa zai gyara matatun mai kuma za a daina shigo da mai daga ƙasashen waje domin matatun Najeriya su ringa taimakawa don farashin mai ne sauki Atiku ya faɗi wannan ya faɗa duniya
0: amma shekara nawa akai ana ta kokarin za a gyara matatun
2: to lokacin mutane ne ga su nan wasu iri da Allah ya ba mu kani shugaba Muhammadu Buhari yayi ne wannan sai gami da mu bayan ministoci suka gina kansu wannan yanzu gashi nan abin da suka shuka suna girma ana nan an daddaure su wasu ana cikin sira'a wasu an kwace dukiyoyin su saboda dukiya ce ta haramu amma ba za ka ce mai girma shugaban kasa barawo ne ba ƙarya ne shi Buhari baka da wannan lambar
0: babu wannan hujja
2: billahi alazim baka da wannan hujja tun daga lokacin da ikama mulki 1975 aka bashi gwamna a Maiduguri lokacin ina yaro shekarunsa ba su wuce 30 da wani abu ba duniya ba ta dubo shi ba Allah ya tsallakar da shi daga azzalumai kuma ba shi da abokanai azzalumai
0: amma ba an ce ɗansa yana daga cikin matasa da ya fi kowa kuɗi a waɗanda suke shekarunsa a ƙasar nan
2: do Allah zancen lokacin do Allah zancen banza ne mukiya ne mukiyin shugaba Muhammadu Buhari ne ana so za a shafa masa kashin kaji sun rasa ta yanda za a yi a lokacin Obasanjo dan koran Obasanjo sai suka ce za mu kafa kwamiti sai an binciki shugaba Muhammadu Buhari ice na fi ku sanin sa ba za ku iya kama shi da laifin komai ba suka kafa kuma kwamitin daga ƙarshe suka gano wata hanya a Imo ne ko a Anambra an bada kwangilar ta sannan yace da inda muka bada kwangila Obasanjo lokacin yana rufi lokacin yana BTF kenan fa yace Obasanjo yana rufi matarsa ta zo ta nemi alfarma kudin makarantar yana ya gagare ta da sauransu dalilin da nace a bata wannan kwangila domin ta yi ta samu abin da za ta ci abinci ta biya yana makaranta
0: matar Obasanjo
2: lokacin yana kurkuku to kaga mu ana
0: allura ta tono garma
2: sai aka shiru da suka zo suka fada Obasanjo rafa yace na fi ku sanin sana san ba za ku kama shi da laifi ba ne laifi bane ba farawo bane
0: amma
2: cin amana bane amma za ka hada su da shugabannin yanzu waɗanda ba su da tausayi akan talaka kullun sun kafa allura suna zukar jin talaka yanzu talakan Najeriya billahi yanzu akwai lokacin da yunwa take kashe mutane akwai lokacin da yanzu maganar da nake maka billahi yanzu akwai gidan da yake ina da ƴaƴa 5-7 da matansa guda 2 ko mace ɗaya na rantsa da girman Allah babu abin da zai je ine musu ci kai ka je ƙauye ka gani tafasa akan burtali da yadiya akan burtali wallahi tace abincin su su cin da ranar su cin da daddare kawai gishiri da dan yaji za a sa mata wannan ba babban bala'i
0: amma komanda
2: shikenan sai ka zo ka ce mutanen arewa su zo su sake zaɓar tunu saboda hankakin takara ne mu ba za mu zaɓi tunu ba
0: a ce
2: za mu zaɓa
0: lokacin duk da kuke ta wannan magana cewar Buhari kaza yayi kokari akan wasu abubuwa an ce a wancan lokacin fa Masara fa sai da ta kai naira 300,000 da wani abu a lokacin Buhari amma shi Tinubu da izo gashi ana iya sayan Masara naira 1,000
2: ba wallahi da ajimi ƙarya ne Masara
0: ba ta kai har naira 300,000
2: ba ce wallahi tallahi ba ta kai ba masharanta ne kuma ka san gwamnatin Ahmad Bola Tinubu tana da mutane masu iya talla arewacin Najeriya suna nan suna ta magana cewa a yi addu'a wane ne a yi Tinubu yanzu in mutum kai a arewa ban ga dalilin da zaka tallan Ahmad Bola Tinubu ba yanda za a Najeriya muka Tinubu da Atiku ka ce wai ka dau Tinubu mutane watan ba su gane illar da gwamnatin Tinubu ta mana arewa ba kuma za su gane na dan tsaye
0: illa fa kake cewa ba alkhairai da ake magana cewar sun kawo
2: barin ga ma tun daga lokacin Obasanjo ya yi mana illa yanzu ba za mu baka misali yan kasuwan mu gaba ɗaya duk kuɗin da za a samu a sa a bankuna ba banki ɗaya namu na arewa haka suke niyyar su su gurguza arewa su karya arewa tare da wasu marasa kishin arewan wa inda lokacin Obasanjo aka kakkarya bankuna sai bankunan su nai kudu yanzu da shi muke amfani duk bankin da ka sani yanzu banki ne na kudu ba za ka ci ga bankin arewa ba wanda muke amfana don mun zama leburori kuma mun muke da kuɗi mun muka iya kasuwancin da babu a ƙasar nan babu masu sa kuɗi a cikin banki irin mu mutanen arewa saboda kiwo saboda noma to waɗannan ƴan ta'addan sun hana kiwon sun hana noman sun sace dukkan wani abu amma sai Abdulaziz ya duwa ina tara malamai wai a zo a yi wa tunin ba addu'a ya ci zaɓe Allah ba zai karɓi addu'ar waɗannan ba kuma ba zai karɓi buƙatar ka ba kuma sanar fitar da kake nema da yadda Allah subhanahu wataala wallahi al'azimu in Allah ya so ya yarda da ƙarfin ikon Allah subhanahu wataala wallahi sai Bola Tinubu talakawa sun kaɗi shi ai akwai alama alamun ƙarfi suna da mai kiba duk mutumin da yake raya arewa yanzu ya san baƙar wahalar da yake sha ko ba komai maganar da Buhari yanzu ta tabbata jiki magayi shikenan sai ka zo ka sake zaɓar
0: Bola an ce shi ya kullo dama komai ba
2: ɗan kodarsa babu ruwansa ai mutum ne mai tausayi kai Buhari fa idan kuka fiye magana da shi ta talaka billahi da zai kuka za ka gaje sa
0: kuka
2: ni a gaba na ya sayi kuka saboda damuwa da bakin cikin da talaka yake ciki a ƙasar nan kai bari in gama ka samu da sa nake son Bola Tinubu da shi ne ya ci kan kaza wancan kadan na yi adawa da shi saboda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari amma yanzu ƙaunar da nake yi wa shugaba Muhammadu Buhari sai na koma da ita akan Atiku
0: kawai gaba ɗaya ko kuma raba ta biyu kai
2: wallahi gaba ɗaya tun da ci Allah ya masa rasuwa dan haka kullum gaba ɗaya na tuda ta akan Atiku soyayya gaba ɗaya na tuda ta akan Atiku kuma ba mai raba ni da Atiku babu wani a cikin APC da zai iya saye na izama cewa wai na koma in je in yi APC uwa Ahmad Bola Tinubu talla uwa inda na yi talla Allah ya kiyaye saboda ni ina da aqida an koya min aqida ta san al'umma ta san mutanen arziki a duk ina daga cikin mutumin kirki da nake ganin ina zaton in Allah ya so ya yarda a ƙarƙashin sa zamu samu fitar rani
0: ina waɗannan zababbun mutanen da kake cewar kana ganin kimar sa a cikin kuma gwamnatin suke kana nufin ko su ba za su iya neman alfarma a gurin ka ba musan
2: ka barin ga maka gaskiya da girman riba da yana neman alfarma a wajena mai girma matawalli ya nemi alfarma a wajena uwa uba babu irin baro ka san a duk ɗan siyasa a arewa gaba ɗaya waɗanda suke da sanata babu wanda nake so irin baro baro ya nemi alfarma a wajena ce ba zan iya yi ba
0: kwata-kwata
2: kwata-kwata ba zan iya yi ba kuma ya nemi alfarman gwamnatin Kano in zo in bi ta nace billahi lazi ba zan bi ta ba saboda abin da yasa ni bana karɓar umarni ga kowa sai dai abin da nake ganin ya dace a cikin addini na koyarwar da manzon Allah yi mana ka so musulmi dan uwanka duk abin da baka so kar kai da wani musulmi ya shiga ciki wannan koyarwar nake bi ni fa ka sani fa waɗanda suka raine ni mutane ne shaidaddu a ƙasar nan ubana shaida ne a ƙasar nan wallahi alazim bai taɓa zancen banza ba baya neman matan mutane baya dukkan wani abu sai alkhairi sai salati domin babana malami ne kowa ya sani idan ka je surai wallahi ka ce ina ne gidan malam al-mustafa za a nuna maka gidan mu a lokacin sarki bala hutan bahaushe aka ba lasin na yin karatu da azumi a yankin a gabar garin wanda ake kira jalale ne muke kiransu a lokacin shi ne tarbiyyar da ni ita duk abin da za ka yi a duniya kar ka yadda ka ci amana kar ka yadda ka ci haram kar ka yadda ka yi wa wani sharri dan baka kaunarsa wannan duk wannan mutubar wallahi tana cikin kaina sannan na zauna da malam Aminu Kano mai gaskiya kamar littafi na zauna da Abubakar Rimi mai gaskiya kamar littafi sannan kuma na zo na girma akan aqida sannan kuma malami na isa ki tarbiyyantar da ni akan duk abin da za a yi komanda ka ji tsoron Allah ka dauka cewa duniyar nan kamar transit ka zo ta zaka koma zuwa ga Allah duk abin da kai in kai da hannu hannu ne zai fada in kai da baki baki ne zai fada duk abin da kai shine bijimin malami Malam Jafar Muhammad Adam ina alfa'ari da izamin malami na ni kuma ina alfa'ari da na zama ɗalibin sa haka yanzu Professor Umar Sani Rijiyar Lemo ina alfa'ari da shi a matsayinsa na malami na da yake gaya min qala Allahu qala Rasulu ina alfa'ari da wannan sannan ina alfa'ari da Dr. Bashir na Al-Furqan shi ma malami ya ne waɗannan mutanen malaman babu gaba da su a wajen komanda saboda mutane ne da ne yadda da imanin su ne yadda da ilimin su ba sa son zuciya babu kuma duk harkar siyasa da ka sani ta ha'inci ka taɓa jin Professor Sani Umar Rijiyar Lemo a ciki dan Allah ka taɓa ji har Malam Jafar ya koma ga Allah ka taɓa jin maganar banza gwamnati tana abin da ba daidai ba Malam Jafar ya goyi da bayan ta ka san Hizba ya shiga da ifada ifada a lokacin shekarun iga an ki yadda ajiye mukamin sa yi ka taɓa jin Dr. Bashir duk abin da zaka ga Dr. Bashir ya yi a bidiyoyin sa gaba daya zaka ga cewa magana ce ta masu mulki su ji tsoron Allah mutane suna cikin halin kakanin kai mutane suna cikin rashin tsaro idan mutane ya zama kamar ran kiyashi da zaka taka a kafa baka zan ka taka shi ba ya mutu haka mutane suke mutuwa a nan zuwa Dr. Bashir sai dai ka ji bakin sa haka amma ka ji Dr. Bashir ya zo ya yabi waɗannan shugabannin marasa adalci ba da bakin Dr. Bashir ba ba da bakin Dr. Sani ba dan haka ina alfa'ari da su dan haka ni kake ganin siyasa ta bambanta da dukkan maguzawan siyasa na fitowa su zage-zage su cin mutunci dan a ba su kuɗi a'a ni na san wa inda annabi yace arziki rizik yana jikin dan adam ko manomi ne kai ko dan kasuwa ne kai ko mai sana'ar hannu ne kai nemi Allah ya sa maka albarka to na nemi Allah ya sa min albarka kuma wallahi Allah ya sa min albarka na gode masa a noman da nake ina samun amfani a kasuwanci
0: yanzu kana yin noman
2: har gobe a gidajen haya da nake da su da shaguna ina samun amfani mai zan cewa Allah subhanahu wataala sai dan ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da bani shi yasa na bambanta da maguzawan yan siyasa wadanda su ci mutuncin wannan dan gwamnati da masu kuɗi su kuma ba su san da yake hankaki ne suwa ba ilimin arabiya gare su ma za ka ga cewa suna jin daɗi amma ba sa sanin cewa rauni suke wa kansu saboda ba su da sikeli a hannunsu na cewa yaya muke a wajen mutane yanzu to shi yasa ina so in gaya maka zaɓin mu fita daga ƙangin masifan nan shi ne zaɓar Atiku Abubakar da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ina tabbatar maka waziri wallahi ba zai ci amanar Najeriya ba kuma ba zai ci amanar 'yan Najeriya ba
0: me yake karfafa ma gowa haka ce
2: abin da yake karfafa mun gowa zama da nake yi da shi kuma ka san idan zai faɗi magana duk mutumin da zaka tsaya i kallace ka kallace shi akwai nau'i na munafinci a gaban magana da zata fito zaka ga magana zai yi ina ina ko wani abu abin da yake fada maka shi ya san ba gaskiya bane amma a jiko idan ya tashi zai kallace ka ita fada maka magana ba tare da kuskuren harshe ba to duk wannan mutumin idan ka fahimta ko yau na baka wannan karatun idan mutumin arziki ne kula magana da shi zaka gane mutumin arziki ne idan mutumin banza ne kula magana da shi zaka gane mutumin banza ne to shi nisa na tabbatar maka cewa karatu kala kala ne kuma ba zaka tabbatar wannan tana faruwa ba sai ka bi malaman kirki masu mutunci waɗanda suke faɗa dan Allah a ji tsoron Allah da kuma zaka ga shi san tarbiyyata ta Allah sunna ce ba tarbiyyata ce irin ta maguzawa ba waɗanda ake koya musu wani karatun da bai dace ba shi yasa ka ga dukkan sun bazama zagin mutane da cin mutuncin mutane kuma wannan gwamnatin da yadda Allah subhanahu wataala mutane za su yanke hukunci akan gwamnatin Ahmad Bola Tinubu ba za mu zabe shi ba irin wannan bala'in da muke ciki a arewacin Najeriya mun rasa ina gaba take yanzu gwamnatin APC ta zama wuju-wuju
0: wuju-wuju
2: ina gaba take ina yamma take ina arewa take ina kudu take ina aka saki
0: wani dan siyasa
2: ne wuju-wuju to yanzu mun shiga lokacin wuju-wuju muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana mai girma wazirin Adamawa ya fitar da mu daga wannan wuju-wuju ya fitar da ƙasar daga wuju-wuju sannan mutane a yi musu adalci ƴaƴan mutane su daina zama ƴan daba a sama musu aikin yi waɗanda za su tafi makaranta a sama musu makaranta shi isa nake bin a teku da aƙida da gaske nake yin a

0: kuma duk musulmin da yace ina jin dadin mulkin Ahmad Bola Tinubu a kasar nan ya aiki, duk Christian da yace ina jin dadin mulkin Ahmad Bola Tinubu a kasar nan
1: ba a jin dadin ake ta da kun koma wajen iyarsa.
0: A'a, jama'iya waɗannan gwamnoni sun suna ganin cewa kamar cewa kuɗi zai sai mutane saboda sun kora mutane cikin talauci na masifa na bala'i. To abin da muke so talaka su gane, Allah ya yi masu arziki, Allah ya yi kuma marasa arziki, Allah ya yi ɗan wuta, Allah ya yi ɗan aljanna, babu makawa. Talauci sai ya same ka, yanzu duk waɗanda ake ba su kuɗin, duk kuɗin da ake ba su, ka gaya min talaucin baya tare da su? Talauci ina tare da su. To ina tabbata maka cewa mun fita mu zaɓa Atiku Abubakar, kuma za mu zaɓe shi, za mu ba shi ƙuri'a, babu gudu, babu jawo da baya, babu wani ɗan siyasa da ya isa juya mana ra'ayi da kuɗi, kowaye shi duk girmansa dumbura ƙasarsa ƙarya yake. Kuma akwai waɗanda talaucin ya sa suna karɓar kuɗin, amma wallahi in an zo zaɓe ba za su zaɓe su ba, saboda duk bala'in da ake ciki suna ciki. Yau an wayi gari ko kafin ta miya ko yanzu wani zubin ta fi ƙarfin talaka ya je su, ka ga naira 200 ce 100 ɗauri, wallahi wani ba shi da shi.
1: Naira 200
0: wallahi tallahi ba shi da shi. Haka za su fita, ka je sarkin yaƙi nan sabon gari, ka je ka ga mutanenmu da sofur da diga da magirbi da menene suna nan a zaune, za ka same sun fi susu gari suna neman abincin da za su je su ci da iyalinsu, babu. Ka duba ka gani, ka shiga cikin gari ka ga yadda mutane suke yawo da gatari a kafadarsu suna neman faskare don su ci da iyalinsu, babu. Cike nan kuma sai mu zo mu sake zaɓen Ahmad Bola Tinubu? Kana zaɓen Ahmad Bola Tinubu, wancan harajin sai ya sake ɗora mana, don haka dole ka gudun hijira ko ka tsaya kuma yunwa ta kashe ka, ta kashe iyalinka. Cike nan kurin ƙuskan ɗan ƙarya, yanzu duk talakawan da ake kashe ka taɓa jin suna damuwa? Yanzu da za a ce a cikin miliyan 200 miliyan 100 za ta mutu, su za su yi? In dai akwai rijiyar fetur talaka ina musu amfani ne?
1: Kai fa ka ce suna ba da haraji.
0: In dai akwai rijiyar fetur, to haraji idan an ce haka, mutanen miliyan 100 da suka mutu sai a sake ɗora harajin wannan miliyan 100 akan miliyan 100 da ta saura. Mun fita a ƙasar nan shine Atiku Abubakar, wannan shine magana ta gaskiya.
1: Masu sauraro, shiri na musamman kuke sauraro, wanda kamar yadda kuka ji tun da fari muna tattaunawa ne da shugaban ƙungiyar Arewa Media Group ya tamfuna ta Alhaji Abdulmajid Danbilti Commander. A kashin farko kun ji irin taza da tsifar da commander ya yi mana dangane da halin da ake ciki, hususan abu na baya-bayan nan da ya faru na ƙarin litan man fetur da ake cewar an samu kusan naira 84 da aka ce kamfanonin mai sun ƙara akan yadda ake sayar da shi a baya. Kun ji irin kallon da commander ya dangane da wannan mataki da kuma hanyar da yake cewa ita ce mafita idan al'umma suka bi a daidai wannan gaba da ake shirin yin zube ban ƙwarya tsakanin waɗanda za su ci gaba da jin ragamar al'umma a matakai daban-daban. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri. Kafin mu ɗora, bari mu karɓi wannan sako.

0: faɗa ma tunu wanda kuma wanda ya sa ka a cikin wannan committee ko kungiya kana ganin kima da muhibbar sa wato karamin ministan tsaro kuma kace zaka je za ku yi magana akan wannan mataki ina aka kwana game da wannan abu
1: yanzu dai magana da ake yi wannan magana ba zan iya yin magana akan ta ba domin tun da na zo daga ƙasa mai tsarki ina jihar Kano ban tashi na tafi Abuja ba sannan kuma wallahi ban wa mai girma mutawalli magana ba ko a waya wallahi ban masa magana ba to lallai ina da girma ina da kima da mutunci a wajena domin ina ganin girma na ina ganin mutuncinsa a yanzu darajarsa da mutuntakarsa a wajen talakawan Zamfara ta fi ta Abdul Aziz Yari saboda ba don wani
0: abu fahimtar komanda
1: wallahi a fahimtar kowa ma duk wanda yake zaune a Zamfara da wanda yake wajen Zamfara irin da muke jihar Kano mutuncin mutawalla ya fi mutuncin Abdul Aziz Yari
0: ina fa babban direban da zai tallata jam'iyyar APC
1: amma kuma ka sani shi kuma mutawalla mai gidan Abdul Aziz Yari mai gidansa ne kafin ya shiga siyasa mutawalla ina siyasa kuma shi ne ya dauke shi kai shi wajen yariman bakura lokacin ina gwamna ice wannan a dauke shi a bashi gwamnan Zamfara a bashi takara mutawalla ne ina yi masa lokacin mutawalla ina jin yana kwamishina a lokacin yariman bakura shi ya dauko shi yaransa ne kai bari in gaya ma gaskiya duk wannan ike siyasa a jihar Zamfara mutawalla ubansa ne duk wannan ike dukka
0: shi kuma waye mai gidansa
1: waye
0: mutawalla
1: wa shi kuma ba shi da mai gida a yanzu
0: lokaci shi ne mai gidan
1: kansa tarinsa da basirarsa ta sa Allah Ubangiji ya mai da shi shugaba amma duk Zamfara babu wanda zai ce ɗan siyasar Zamfara duk rikarka dubbarin kasarka wallahi mutawalle Ubangidanka ne kuma duniya ta san haka yariman Bakura nake jin wannan magana a bakinsa da aka yi hira da shi
0: yariman Bakura ba kwamishina mutawalle masa ba a
1: lura ai da yi masa mutawalle yi masa ai shi lokacin Abdulaziz Yari waye shi a Zamfara
0: ni wai misali in da kace ba shi ne bai gida shi ba yariman mai gidansa ba
1: abokin siyasarsa ne kuma capacityn mutawalli shi yasa har aka dauka aka bashi kwamishina kuma a lokacin yakin neman zaben yariman Bakura mutawalla ya taka rawar gani yanzu da shi ne a Zamfara ba zancen banza ba billahi lazi tunin buban da Allah ya kaddara zai fada 2027 da mutawalla zai dauka daraktan yakin neman zaɓe
0: kama yanke ma
1: wallahi na yanke mutawalla zai dauka yakin zama darakta ɗinsa amma tun da ya ɗauki wannan gaba ɗaya za su mutu a siyasa kuma gwamnatin sun takuɓuce musu babu shi da tsuntsu ba shi da tarko kuma sanatan ma ya zama babu shi kai bari in ga ma duk ɗan takarar da suke bin Atiku Abubakar da yadda Allah subhanahu wataala ko ba su zama yanzu ba idan Atiku ya zama shugaban ƙasa za ta mamaye ƙasar nan gaba ɗaya ADC da Atiku yake ciki
0: wai komanda
1: saboda adalci
0: kaga taron da kwa Abdul Aziz Yari ya tara a jihar Zamfara NURTW ne fa kai ma ziyara
1: taron tsuntsiya ba shara taron da ake ba su kayan aiki
0: direbobi fa ka san yadda direbobi suke tallata dan takara ko
1: komanda subhanallah to suna yi a banza ne ƴaƴansa ne ko kannansa ne
0: an ce inda suka dau fasinjoji suna cikin tafiya an ce kun ga tunubin nan yayi kaza yayi kaza ita yi musu tallan tunubu
1: ba direbobin arziki bane ina tabbatar maka wallahi wallahi su kansu suna yi ne dan abin da za a ba su ka san gwamnatin ta haddasa mutane talauci da yawa a kasar nan mutane da yawa zaka ga ba sa cikin hayyacin su yanzu idan kana tuki akan titi lalle sai dai kai tuki wajen mutum uku kamar sai ka ga mutum ya fado kan titi san abin da yake
0: ko kuma dai hanzari
1: ne dan direbobin
0: mutane
1: masu mota su kansu mutum yana tunani da sabu da yake ban kai kokari sai ya goga maka mota haka kuma masu mashin haka kuma yan adaidaitan nan haka al'amarin yake alaji kowa ya fita daga hankalinsa kowa baya cikin nutsuwa ya Allah muna roƙonka subhanahu wataala muna tawassali da sunan ka darkaka muna tawassali da kaman da muke wa ɗakinka muna tawassali da kaunar da muke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji kai ne al-aziz kai ne al-gafur kai ne arzak kai ne lam yalid wa lam yulad kai ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad ɗan arewa musulmi dan Allah ku ci gaba da addu'a ubangiji iba Atiku mulkin kasar nan Allah ya karya azzaliman da suke bin Atiku da wata nufaka domin Atiku naku ne Atiku namu ne Atiku na kowa ne Atiku kuma ina da hankali da nutsuwa da yanzu zai iya fitar wa mutane kitse daga wuta mutum rayu don haka addu'ar mu Atiku duk gwamnatin da ba za ta yi mana adalci ba Allah ya nusa ta duk gwamnatin da ba za ta kawo mana tsaro ba Allah ka nusa ta tare da ƴan kunanta Ubangiji ke muke fadawa domin ba wanda zamu fadawa ko kanmu banda kai Allah subhanahu wataala. Ka jarrabe mu da shugabanni ya Allah subhanahu wataala, duk abin da suke nema a gare ka ya Allah kada ka ba su nan da rubuce sunayenka.
0: Komanda Aburguje mu leka jihar Gombe da ake cewar tafiyar Dr. Isa Alfan Tani da ke takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP tana samun karɓuwa, tunda a baya-bayan nan akwai wani daga cikin kwamishinoni a gwamnatin APC da ya sauka kuma tsohon shugaban ƙaramar hukumar Akoni, bazalika ya taɓa riƙe shugaban hukumar zaɓe ta jihar Gombe wanda shine mai suna sunan nasa ya kwanta mu. An ce a baya-bayan nan ya fice daga jam'iyyar APC kuma ya rungumi tafiyar Dr. Isa Alfan Tani. An ce magoya bayan Fantamu suna ta tsalle, suna murna, wai suna ta samun ƙaruwa, amma kuma a can ɓangaren APC su ma kuma ne ɗakin shi ɗan takarar gwamna shi ma an ce tana can tana ta yawo ƙananan hukumomi domin jawo hankalin mata da ake ce su ne suke kaɗa ƙuri'a. Ya za ku yi da wannan ƙalubale?
1: Mai girma Fantami, zuma ce farin saka. Ina son mutane su sake fahimtar bambancin mai ilimi guda biyu, ga Arabiya ga boko. Professor Ali Fantami mutumi na ne kuma malami na ne, domin ya karanta da ni, na tsaya gabansa na samu ilimi, Allah ya saka masa da alheri. Amma kullum abin da yake kira na yayana ni kuma ce kanina, domin a siyasa na girme shi, a shekaru na girme shi. Shi Isa kullum mutumin kirki a mara masa baya. Bari in gaya maka gaskiya, Fantama Allah ya fito da shi, ba wani ne ya fito da shi ba, banda Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ni ya san kyau ce, mutum ne mai son ya ga mutane sun shiga ni'ima, mutum ne mai son ya ga mutane sun shiga alkhairi, mutum ne wanda yake son ya ga mutane suna cikin kwanciyar hankali, mutum ne wanda yake son ya ga mutane suna cikin nishadi. To duk mutumin kirki zai yi Fantami. Ai ba PDP ce ba, dacin ba akwai PDP a Gombe ba. To darajar Fantamin da ɗaukakar da Allah ya bashi ita mutane suke bi. Kuma ina tabbatar maka, kafin ma yanzu da ana jin ra'ayin mutane, billahi da zai Fantamin ya zama gwamna ya gama, ba sai an jefa ƙuri'a ba, saboda halayensa. Mutumin kirki ne. Kai bari in gaya maka, zan baka wata fatawa, duk mutumin da isan Allah da manzansa yake karantar da mutane, ita da ɗaruruwan mutane a gabansa, ina gaya musu Allah ya ce, manzon Allah ya ce, billahi ne ji a cikin maganarsa a matsayinsa na bani Adam, in yi magana goma wanda sai ka samu takwas tabbacacciya. Abinda yasa ba mu ce goma ba, saboda shi bani Adam ne, kuma duk ɗan Adam ina da daidai, ina da kuskure. Ba za mu ce Fantama bai da kuskure ba, domin ba wahayi ake saukar masa ba, don haka kuma ba mutum ne wanda yake annabi ba. Don haka mutumin kirki ne, mutumin arziki ne. Wallahi Gombe, lokacin Fantami idan ya gona, ba su taɓa a tarihin Gombe da aka bata ƴancin kai, zai zama sun samu gona mutumin arziki ne, kawaici mutumin kirki ne, mutunta mutane irin Fantami ba.
0: Kisa ɗan zuma goja
1: su. Kowa ma ya huce gaban, kowa ya huce gabansa, domin ai dai ya fi su ilimin Arabiya. Malami ne, professor ne, alhaji. Don haka akwai bambanci, ban ce su ba mutanen kirki ba ne ba fa. Mutanen kirki ne, amma kirkinsa ya huce nasu, saboda ba don wani abu ba, dukkansu ban ce ba su da ilimi ba, amma ya ninka su a ilimin Arabiya. Kuma dukkansu cikinsu ai babu dakta a ilimin Nasara.
0: Dan Kwambo an ce shi dakta ne?
1: A'a, ba dakta ba ne, sai dai akwai dakta wanda yake kokarinka da fasaharka da mutuntakarka, sai makaranta ta ce ta baka dakta. Amma wai ba ka zauna a aji ba ne ka karanta? Fantama aji ya zauna ya karanta, har ya zama dakta, har kuma ya zama professor. Muna fatan mutanen Gombe, mutanen arziki, mutanen kirki, tun daga kiristocinsu har zuwa musulminsu, zaɓin Fantama alkhairi ne a Gombe, zaɓin Fantama alkhairi ne ga ƙasa. Kuma idan ya zama gwamna ma ba zai fasa wa'azin ba. Kaga bambancin ka zaɓi jahili ɗan boko wanda bai da Arabiya kenan. Na tabbata Fantami babu wani mulki da zai hana shi ya faɗakar da mutane ƙala lahu ƙala rasulu, domin mu kafin mun dinsa na san shi, tun ma kafin Buhari ya bashi wannan mukamin, wallahi na sha zama da Buhari ina cewa Fantami ina gaishe ka. Ice to ina lafiya? Ni ce lafiya lau yake. Na rantse da Allah ya kuso huɗu na zauna da Buhari ne masa maganar Fantami.
0: Kuma shi yake baka sallahun ko kuma kai ne da kake
1: kokarin? Ni ne nan, saboda ya cancanta, malami na ne ai. Na san halayensa, na san ɗabi'unsa, na san mutumin arziki ne shi. to shi kuma duk mutumin da yake mulki in naka ne kai kokarin ka hada shi da mutanen kirki mutanen arziki dan za su ba shi shawara ta gaskiya dalilin da kodo na lokaci wallahi na gamu da Bahadur zan ce mai girma fanta mu ina gaishe ka yace ina lafiya nace lafiya ne har yace an ce ina Madina ina karantawa nace gaskiya ne ranka da ni kuma irin su asara ne a ce babu su a ƙasa wallahi na shi
2: to kai ka fara gara layin maki
1: ni na fara gara layi kuma ina fada fanta mu yace ko tsayi zai saka gamu da shugaban Muhammadu Buhari yace komanda ina isar da gaisuwa ta
2: tun a ma lokacin
1: tun a ma lokacin Allah ya zuba min kaunarsa saboda ba dan wani abu ba saboda ilimin da Allah ya bashi shi yasa nake son fanta mu to dan haka fanta mu alkhairi ne ga Gombe alkhairi ne ga arewacin Najeriya alkhairi ne da duniya gabaki daya babu university da take duniyar nan wacce mun tan ba zai je zaman lecturer a ita ba babu wani musulunci da yake duniyar nan duk karfinsa da damu ba zai je yace qalallahu qala rasul ba ko da bangaren larabci ko da bangaren turanci bare Hausa ta haife shi dan haka zaɓin kwanta mu a Gombe alkhairi ne ga ƙasa alkhairi ne ga arewacin Najeriya kuma da irin su za su ringa fitowa siyasa sai da bude maganar cin mutunci da sauransu waɗannan da suka kama siyasa suka rike kamar ta iyayensu waɗanda suke gana mana azaba ai malaman ta kamata su shigo siyasa duk zagin da za a yi musu su juri domin mu fita suke nemo al'ummar su to dan haka duk mutanen da suka sha ni'imar gwamnatin fantami wallahi yanzu in musu adalci fantami ina da lada bayan kuma amana da Allah ya dora musu isauki tasu wallahi idan yi musu duk wani abu na jin dadi wallahi ina da
2: to amma ya zakai da kalubalen da yake gabansa da aka ce mai dakin dan takarar gwamna a jam'iyyar APC ta dauki gabarar yadda za ta shiga lungu da sako a wannan makon ma da muka yi bankwana da shi an gano ta a wasu daga cikin yankunan ciki har da mahaifar mai dakin ka
1: to ai bilayi take bara a kofai domin zaka ga cewa dan takarar ta mijinta ba capacity yake da shi ba
2: bashi da capacity
1: wallahi bashi da
2: capacity ba tana samun karbuwa a gurin
1: mata babu wani magana samun karbuwa a wajen mata ka san akwai jahilci mutanen mu na kauye ka san galibin su suna amfani da gidadanci idan aka ce ga matan dan takarar gona ta zo wata ma za ta zo ne dan ta ganta amma magana ka ce tana da capacity to mijinta ina da capacity a Najeriya gabaɗa mijinta ina da capacity a Gombe karfa kamance shekaru daya zuwa biyu fa EFCC take tuhumar sa da biliyan biyu naira ina take
2: ta tuhuma daban kuma
1: sannan kuma bayan haka tatko din nan a lokacin sa sai da tuntsire ta tuntsire gaba ɗaya sai ta zama tana tafiya kamar inda ta shanye ta to shine ishanye ta sai take tafiya a tasgade to ita tatko din nan da kake naka
2: shi ba na jaha Kurmi yayi jagoranci ba
1: na jaha ai kusan ina jin bangare uku ne akwai Katsina akwai Jigawa sannan akwai Kano ai bangare uku ne ka san ku ai gaba ɗaya mutumin da yi mulkin wannan ai duk mutanen da suke ciki ba mai yawan su Kano kawai muna da wajen mun da 20 to amma sai da imai da ita inda ta shanye ta
2: ai ba wai daga
1: ya shanye ta tana tafiya a tasgade
2: daga can sama ne
1: ka ba
2: inda ake tunkudo wuta
1: ba wani magana inda ake tunkudo wuta wannan mutumin zaka zaba wannan mutumin idan ka zabe shi to ai sai ya mai da hannun a gobe baya ai idan da za a ce Allah zai ba shekara hudun nan idan ka zo zaka gina Gombe sai ka yi shekara 12 tam uku kenan bata farfado ba ai ba mai zaben sa waye zai zabe shi kai dai ka san kana mutumin kirki kana mutum mai mutunci wanda kake so ka yi rayuwa mai kyau ƴaƴanka su yi rayuwa mai kyau aka jera maka fantami da shi da dan takarar APC kai ka san fantami zaka dauka ba wai sai an maka kwadance ba sai an maka wani propaganda ta siyasa ba fantami zaka dauka saboda fantami tsakanin su da wannan nisan sama da ƙasa ne
2: nisan sama da ƙasa
1: wallahi nisan sama da ƙasa ne wajen rike amana
2: ba a ce soyayya ta rufe wa komanda Ibrahim
1: ba wani magana babu wani magana soyayya da yayi abin kirki sai in ce ya fi fantani amma yanzu wallahi tallahi nisan sama da ƙasa ne tsakanin sa da fantani kai bari in ga ma kurin kuskan dan barya ai mutanen Gombe sun ce afuwajan fantamu za su yanzu ba ga wannan ba da kace ya
2: fi Muhammad Ismail City
1: to Muhammad Ismail City tsohon commissioner kuma ya rike aina ta jaha gabaki daya to ya fita ya koma wajen fantamu Allah ubangiji ne yake son sa da rahamarsa
2: ciwa
1: shi wannan Ismailin da ya fitar daga cikin APC
2: shi ne Allah yake so ko kuma shi fantamun da ya samu
1: karuwa Allah yake so shi yasa ya fita ya gane mun da fantamu akan al'umma ya gane mun babban tana akan Gombe jahar sa sannan kuma ina murna mutanen bajin da su rikai na ji shi za su zaba ba za su yi wannan APC din ba
2: har fa bajo gan fa ba tar dan takarar ta
1: jefa yayi to da ta jefa bajo gan ni kuma garin su rikai na ne kuma ni hakimi ne ne a bajo ga
2: to kuma ka taba zuwa kai tallan sa a can kamar yadda ita ta taka
1: dan haka zan duk wannan tallan da nake yi ai mutane ne masu ilimi mutanen bajo ga wannan abin da nake yanda ka san da kaina na je kuma kaje ka tambayi mutanen bajo ga lokacin da Allah ya sa su gaba ni yesu wanda amfani suka samu a wurin komanda ni ba zan fada ba amma ka je a matsayin ka na dan jama'a
2: akwai abubuwa da suka faru na alhairi
1: zan baka kudin mota ka sha mai zuwa da
2: wannan
1: ka tambaya
2: hanya mai kyau
1: a ce ya abu a to dama wannan ya riga ya zama hantaka mai da dan wani nasa goshin zai gyara kuma gombe blokan gaman 11 ce
2: amma ya gina cikin
1: gari ah gina cikin gari ba cikin gari zuwa yi dan kwamba yayi sannan kuma moja yayi sannan kuma abura shidi yayi duk babu wanda bai aiki na alkhairi a cikin
2: zuwa shi sa gombe a takwas din nasa kana nahun ba wani abu da za a iya
1: ba a takwas din takwas din wannan gwamnatin kwarama babu takwas din da ita me ya amfana wa mutanen gombe wai in yasa aljihu ka jika mu ka dauka dala ce sai baka naira 1000 ka ji sai ki ce kudin sa
2: kaga ana tattalin kudin al'umma ja
1: ina ana tattalin aljihu kansa ne a nan ji me mutanen gombe suka amfana
2: komanda mu dawo jihar Kaduna ga lokaci ya kawo jiki a daidai gabar da kuke ganin cewar za ku tunkuɗe gwamnati kuma suna ganin cewar kullum gwamnati tana samun karuwa
1: a yanayin
2: ba ta gashi a baya-bayan nan ma an yi tallafi na mata naira 50,000 aka ringa miƙawa mata
1: ya Allah 50,000
2: jari
1: ejojin 20,000 suke ba mata su bai ba 30,000 ne tausayi ne ake raba kuɗin biyu a bashi rabi dama idan aka sa sunanki sai kin yadda zaki ba da rabi haka suke
2: ai da ne kuma an gama
1: wallahi babu wani da har yanzu don haka gwamnatin APC a jihar Kano da yadda Allah subhanahu wa ta'ala sai mun kada ita sai mun kifar da ita sai mun wace-wace da ita
2: ina kake tunani gashi ana ta samun dafifin masu komawa jam'iyyar kwanan nan kaga dai irin abin da
1: aka talauci talauci ne yake damu mutane yanzu wannan tanan da suka wallahi tallahi ba dan da abin isa ne ba za su ga wadannan mutanen ba wa zai zaɓi wannan gwamnatin da ba ta da tausayin jaharta ka zo ka ce wai za a zaɓi APC a jihar
2: Kano kai da bakin
1: ka zama hankakan
2: ka kake faɗin irin yadda take tausayi har na ƙananan yara ma a jawo su a jiki ai musu
1: wa dan kana so da in kana so da in mai ta magana
2: kai da bakin ka faɗa
1: a'a
2: na ce gashi irin da ake tausayawa yara
1: na yadda kana so dai
2: ni ba
1: mai ta magana
2: kai kai ta ya mun zakar tsaba
1: a'a na za ta ya maka wannan magana ai ta shiga ran mutane kana so dai in mai
2: a ni kanka samu
1: tunda ba zan samu ka ba shikenan
2: amma kai da bakin ka
1: faɗa mutane da yawa
2: kana kuma abu an dauka
1: kuma da
2: turawa
1: kuma da mutane da yawa idan sun gana sabu a daidai su ga yance za ka je harami ne za ka je sallah ne yau ka yi asuba a harami ka yi azahar a harami ka yi magariba a harami ka yi isha a harami
2: ka yi gamsuwa
1: da abin da mutane
2: ka yadda kake sukar ka faɗa ke
1: nan ko
2: gamsuwa ce da abin da
1: ka yi ka gaba don wani abu ba kai ka taɓo wannan magana bayan maganar ta zama musu saran maciji ko ina jikinsu dafi ne akan wannan magana ko idan su dafi ne kuma wannan magana
2: ai gamsuwa ce
1: wannan magana sai ta
2: gashi wanda yake sukar gwamnati shi ya fito yake ba ta shedar irin kokarin da take yi
1: waye yake jo
2: ga yanda kake sukar ta kuma gashi ka zo kana cewa tana jawo yara a
1: jiki okay na jawo magana bari ba a'a magana bari ba tana so je in mai mai ta
2: ba so nake ka mai mai ta ba
1: tunda baka so
2: hujja na kafa ma
1: a'a da na mai mai ta amma yanzu kana ganin abin da mutane
2: su hujja hujja na kafa
1: ma a Madina sai a ce ka je shabaki ka shiga ruda ka je ziyarar ma'aiki sai ce din na je to duk haka mutane dan haka wannan kalma ita ce za ta kashe gwamnatin APC domin duk abin da na faɗa babu sharri babu zankan wallahi ne zai ɗabiyar su ci wannan propaganda ce idan za a bi titi sai a je a sami yarinya ko yaro a aji wannan siyasa ce kuma ban ma yadda da wannan siyasar ba kuma mutane ma sun gane kar ku yadda duk yaudara ce ba wai ana son yaran ba ne ko wani ba a son yaran ba a son iyayen yaran
2: amma ba a son da su ake taimaka
1: ba a son su ba a taimakon su yanzu kwanan nan an ce yara menene ne wani ji wani labari ana so a samu yara waɗanda idan an haife su za su tabbata yan asalin Kano ne su yan asalin Najeriya
2: indijin
1: Kano ita ce koma baya wasu ma sun ce sun daina aikin saboda tunda aka fara ba a biya su allowance ba da sauransu. Kaga ba a san ƴaƴan talakan yaudara ce
2: tayo ta kila shi
1: inda ne wa Allah godiya kenan ba mai zaɓar jama'iyyar APC. Afuwajan afuwajan mutanen jihar Kano ni komanda wallahi alazim ina yin siyasa don ku ne. Allah ya rufa min asirin da yanzu in na daina siyasa wallahi bazan ta zata ba bazan ta gayyara ba domin duk abin da Annabi ya ce a rike da ƙarfi a ba da hujja akan su wallahi na ba da hujja akan su ina kasuwanci ina noma wannan abu biyu na rike ballantana ga kwangila to sama kada a bani kwangilar wannan noman idan na rike da wannan kasuwancin su sahabban ma'aiki suka zama gagara ba dau akan su dan haka ba abin da idane ne da gwamnati
2: wai noman ba ne wanda zaka ci bane ba.
1: Noma na huta wanda zan ci wannan tunda mutumin da yake shinkafa buhu 500 buhu 400 da wani abu
2: har yanzu
1: kuma gobe zan iya ci wannan abincin ai ba zan iya ba alaji na ci a shekara an ci a'a ni ba zan maka alwashi ina raba talakawa ba domin da kuɗi ake neman kuɗi idan na ci na raba talakawa duka idan kuma lokaci yayi da wannan kuɗin zan dauka kuma in sake yi amma dai bizinin nake yi wallahi amma dai gurgudu ina ba da halaccaccen abin da Allah ya ce in fara fitarwa ita ce zakka sannan ina alkhairi sannan tsuntsayen da suke cin kafin a girbe nan ma ina da lada a ciki to alhaji mutumin da yake wannan mujirimin dan siyasa ne zai zo ya iya yaudararsa in Allah ya so ya da komarar shi za mu zaba yanzu ka san cewa dama dan Juma ne da dan Jimai tsakani na da ɗan kwankwasiya wallahi tallahi
2: an yi auren zobe kenan
1: dama a ba auren zobe muka yi ba
2: to wani iri ne na mutu'a
1: jama'a muka yi ba ruwan mu da na mutu'a domin ta huce wannan ailar ruwa ce take sa ake auren mutu'a a lokacin da ake yaƙi yanzu kuma babu yaƙi da haka duk wanda ya auren mutu'a wannan ya ci haram amma dai
2: wani iri ne auren da kuka yi da su
1: abu aure muka yi na maja kajin turawa kuma a sa musu abincin Hausa to haka muka yi
2: bi wani warwara ya abin yake
1: a gashi kuma na faɗa maka
2: to an sa kajin turawa
1: sa za a yi
2: eh
1: in aka kyanke shakwan kaga ai ba kaza ce ta ko kwanci ta haife su ba inji ne kwanci ya haife su amma idan aka zo sai a nuna musu ɗabi'ar abincin da ake ba kajin Hausa kamar kaza Hausa ta kyankishe su ne da kanta to yanzu wannan
2: gero da tsaba
1: yawwa nan majar muka yi da su su ne ni ne su mutanen jihar Kano ina rantse muku da wanda ibani iko nake wannan inda nake ci gaba da kokarin in samu wa ƴaƴan ku aiki wallahi idan kwamare muka zabe shi gwamnatin Kano wallahi zan nemo wa ƴaƴan ku aiki ba tare da ko sisi ba uwa inda duk mutumin da yake komanda ya karbi kwabo a hannunsa don ya nemo aiki ga talakawa ranar gobe kiyama Allah kai mana hisabi
2: mun yi wannan rana'ar da shi
1: nake cirewa kuɗi a aljihuna kokon za su tafi a cikin aljihuna kuma har yanzu ga su wasu da aminu uku wasu da menene billahi lazi in su ɗauki taimakon
2: su wai abinda kake cewa in suka zaɓi kuma
1: mun zauna da shi mun yi haka da shi uwa inda muka zauna da Atiku Abubakar na ce ni burina mai girma Atiku Abubakar shugaban ƙasar gobe da ƙarfin ikon Allah subhanahu wataala wazirin Adamawa abinda nake buri in nemo ƴaƴan talaka aiki na mance ma yanzu kwade da ka tuna mun ina gaya muku talakawan jihar Kano da wannan ba na jihar Kano ba wallahi idan kuka zaba Atiku Abubakar zan nemo wa ƴaƴan ku dubbannai aiki ne billahi
2: alazim shi ne da ka ga masa
1: dubbannai wallahi ta yi ce komanda bukatar ka ita ce bukata ta burin ka shine buri na a wayi gari kowa ya samu aiki ne a ƙasar Najeriya nace da ikon Allah Allah zai baka to talaka ga albishir din da Atiku ya yi ne ya ce mun ina zama shugaban kasa babu ministry din da bazan kai takaddun ƴaƴan ku na makaranta ba a daukan mun ba wallahi babu shi abinda Atiku yi mun albishir da shi kuma na yadda Atiku baya magana banza Atiku dattijan arziki ne ba dattijan buri ne ba to shi yasa na sake gaya muku wannan maganan Allah ya saka ma da alheri da ka tuna mun wallahi dama ina so in faɗa wa jama'a ga alƙawarin da Atiku yi mun ita dubbannai babu ministry din da komanda za ka kawo ƴaƴan talaka ba dauke su aiki
2: to ai shi na Kano misali
1: Allah ya saka
2: da jahar Kano ma kana muku zaka yi shigar da fitan da zaka samu wa yara
1: wadai da gaske kaga a jahar Kano babu yaran da gandun jai daukan mun ina gwamnati kuma ka duba hotar da ne masa
2: ko dai ka taba kaiwa
1: kuma ka dimi Usman wallahi ni ne na sha kaiwa ai ni ka san budi na dan talaka isa mu aikin ni
2: kuma amma ba shi
1: da ko dai wallahi bai bani ba idan ba dan talaka da shaye-shaye idan ba dan talaka da zaman banza burin commander kenan shi yasa kaga nake siyasar nan wallahi ba dan yayin talaka ba bazan yi ba ne Allah ya rufa mun asiri amma ka so abinda zaka so wa dan uwanka wannan gwamnatin da muke zargin cewa bata san yancin al'umma ba duk wanda yake cikin gwamnatin nan ɗaya wanda bai zama hankaka mai da dan wani naka ba hujjata daga kan chief protocol daga nan na tsorata a wannan gwamnatin idan da an ce kwankwasa ne yake sa ake yin komai to ka san wannan kudin da aka ci biliyan 6 da miliyan 500 ka san lokacin bayan sun bata da kwankwasa ne saboda lokacin goma ya tsaya da kafarsa
2: a lokacin an bayar wannan ba
1: wallahi a lokacin
2: ana ta dai cewa
1: a lokacin an bata magana ta gaskiya kar ma ka goyi da bayan gwamnati
2: amma dai an ce dai shi kwankwasan ne dai ya ringa jujjuyawa har kwangilan ruwa an ce
1: ba gaskiya bane wannan batun miliyan 600 ai ba ta da da kwankwasa lokacin ya koma wajen Ganduje sun zama tip da taya to waɗannan shine auren mutu'a tsakanin gwamnatin Kano da gwamnatin Ganduje shi ake kira auren
2: yana da wa'adi
1: auren na yaudara yana da wa'adi za a ware sai zuma an ware dan haka wannan biliyan 6 da miliyan 500 ba fa commander ne faɗa ba ESCC ta tuna asiri sannan ta je ta kakkamo yan canji da aka zuba kuɗin a cikin account din su suka mai da kuɗin dala sannan suka faɗa cewa lalle sun canji dala an ba su wannan kuɗi amma daga ƙarshe sun je sun kai wannan kuɗi Aminu Kano House Abuja sun ba wannan Abdullahi da ji EFCC ta matsa dandanan sai komo da naira biliyan 1 da wani abu kaga ya kama kansa idan ba haka ba biliyan wasa ce alaji ya zaka komo da biliyan 1 a ina ka same ta
2: ka sani ko dai mai iya abin da wata kila ake zargin
1: don Allah ka daina EFCC
2: tunda gashi har yau ba gane ba da tasowa
1: to ai ba za ta taso ba yanzu magana Ganduje ma ta satsan daudi da yawa an ce ana zargin sa da shi da wani abokin sa sun cinye kuɗin da sauransu gwamnatin Kano gwamnatin Abaita ta kai shi ƙara amma yanzu kana jin labari shiru malam ya
2: ana cin mutakila ana bincike ko
1: ana ba wani magana bincike amma na tabbata da a ce zai kai labari na dantse da Allah ji ya dandana kudinsa a wajen gwamnan gwamnatin amma shi ba zai kai labari ba kwamarar shi ne gwamnan Kano da yadda Allah subhanahu wataala kanawa muna kiranku yanzu kuna da ruwan sha ba dan tuka ba da mutane tishuwa tana kashe su a cikin Kano ba dan Allah ya sa akwai chemist da maganin gargajiya ba da mun dogara da asibiti da tun mutane suna mutuwa a Kano amma kaga gada da yake sun san menene amfanin ta a wajen su su zo sun yi gadojin da ba su da tasiri ba
2: kin
1: talaka ne yake hawa
2: gaba aiki ya zama ba shi da amfani
1: mai amfani wadannan
2: mai amman na hanya
1: mai amfani wadannan gadojin
2: gashi na ka rage ko su misali
1: ka bar mutane ba magani a asibiti ka bar mutane ɗayan su ba su da ilimi sun zama ɗan daba sun zama barayi saboda rashin ilimi babu ruwan sha sannan ga ƙarya ta yau da gobe daban sun gamu da waɗannan ƴan midiya ɗin da za su shiga su ta ƙaryar banza ƙaryar wofi kuma har yanzu rayuwarsu ba za ta canza ba
2: ne irin abubuwan ɗin da ake musu
1: a kurban wofi a lajika ne mu kuɗi ta hanyar halal billahi lazi shi ne a ana
2: aikin da suke yi ba halal bane
1: ba halal bane haramun ne domin duk abin da suke cewa gwamnati tana yi ba ta yi to wannan gwamnati zaka sai da isake komawa astaghfirullahal azim ya ubangiji kada ka jarrabe mu gwamnatin APC ta koma mulki a Kano kamar muke yi shi zamu hada karfi da karfe da mutanen commander ya bada umarni arewa media group ta bada umarni ku talakawa idan kuna so ƴaƴanku Allah ubangiji ya shiryar da su kamar ya zo ya hana daba kamar ya zo ya hana sace-sace kwamara izo isama musu aikin yi kwamara izo isama musu makaranta wallahi wajibi ne mu zaɓi kwamara
2: kwamara
1: tabbatar maka
2: ina saƙonka lokacin namu ya kawo jiki
1: to saƙona ne kullum abin da na yarda da shi kada mu kuskura mu kitso da kwarkwata akwai cin amana kamar yadda na bada misali da wannan mai biliyan 6 ɗin nan ai kaga cin amana ne kuɗin al'umma ne ya zama hankaka mai da ɗan wani nasa amma na san abin da za a buɗe binciken ba shi kaɗai ba ne akwai lauje cikin nabi to wannan muke so za mu zaɓi kwamarar don ya kawo ruwan sha mu tsara samun zaman lafiya a Kano ɗan ta'addan nan waɗannan suka zama ƴan daba suka zama ɓarayi suka zama mutanen banza shi muke tsoro yanzu kana da labarin abin da ya same ni a buke
2: ya same ka
1: kuma ajiya ni na je tsaurin auren Aminu na alhajin baba yarsa on site
2: me ya faru to
1: wannan hankakan ta kara shugaba ne fa a APC gashi makaryaci gashi mayaugari gashi dan kauye wanda baya ganin mutuncin su lokacin gwamnati din su ta iyaka da wata jaha can a bangaren Kano ta Kudu Allah ya daren kama da aka ce kai mutumin Kano ta Kudu ne wa umma ne yake baruwa duk inda aka yi komanda a wajen taro ya tare ɗan daba a yi min wulakanci to ni ba ni za a yi wa wulakanci ba ni na fice wulakanci domin Allah ya girmama ni Allah ya mutunta ni ba na zancen banza ba na maganar banza ni ba na suna kuma ni ba mutsiyaci ba ne irin ka kuma na fito da katsan arziki shi ya bada umarni
2: to ta ba ka
1: wanda
2: ya bada wani umarni misali
1: ai fuske mun hula ma suka yi da suka fuske mun hula sai aka je aka kai masa sai wani yaro ya zo yace a bada hula sai yace ba za a bayar ba kuma shi ya bada umarni duk ina ga komanda a wajen taro a masa wulakanci na riga ci shiga masallaci amma da yake dan tibi ne ka san ba ibadar ta dame shi ba sai mai girma Barau Jibrin yace a buda masa aka buda masa da na mika masa ni yace ba zan gaida kai ba zan gaida kai ba zan gaida kai ba
2: to ko dan wata kila sun kore ne daga jam'iyyar
1: ai babu idan da shine gwamna bai sai kore ba domin shi ba kwan haure ne a cikin ta ni kuma dan asali ne to amma ina ga ya mutane da mukuradiya ya sa amma wulakanci kuma Allah ubangiji ya fanshe ni da kan wulakancin da yi mini amma ina tabbatarwa da duniya sai na sa an masa ne na sa an masa duk abin da aka yi mini a wajen da yaran da suka yi mini duk sai na sa an musu
2: to kai ma kana tara
1: cikin siyasa
2: ne
1: siyasa
2: ne kenan
1: wallahi ba na tara yan ta'adda mutanen kirki ne za su yi masa ai ni ka so da mai yaran addu'a nake musu shi ne kai babu wani dan siyasa da yake kula da waɗannan yan jagaliyar wanda bai da mukami iri na wallahi kuma kowa da kowa na wani babu wani dan jagaliyar zance ba na wani amma wannan mai yin ina yanzu abin da za a yi da mai yin rijin takuta
2: amma an ce idan kai haƙuri ya fi alkhairi
1: amma kuma Allah ya ce idan na rama da abin da aka yi mini ya fi zama halak idan kuma na haƙura haka Allah ya fi so Allah zaɓi biyu ya bani
2: to bai saba ka ɗauki wanda Allah ya fi so ba
1: a'a ni zan zaɓi wannan tunda Allah bai haramta shi ba
2: masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da rabi da muka shafe tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tamfuna kan Alhaji Abdulmazid Danbulki komanda daga nan Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma da ke hada shirye shi da akan mita 97.3 a zangon Yabe adadin komanda da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah mai dashi gida lafiya da dukkanin waɗanda ke taimakawa shirin ya zo muku Abbas Salisu Soron ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai mun sake ganewa da ku na sabon shiri a mako na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.